0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
8: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Ohoy! Kidney care time!
14: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
15: You care, we care, kidney care!
16: Available sa mga butika, kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
19: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
20: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
21: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
19: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
20: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
21: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
19: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
2: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Salada!
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique.
4: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Na meet sining salmig litro. Share share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
8: Carl, palihog man bisan pork barbecue.
9: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
7: Ti, nga away di galap utsa kon nang salmig litro. Uy, share nyo man ay.
10: Kun barkaday, parehas tanan. Share share sa salmig litro kan anay kag sinadya. Salmig litro. Share sa kanamit.
7: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
9: Carl, di ina si Carl.
10: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
15: Nagpa-pick up ko sa kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalang paalala, ang kidney care
18: ay hindi gamot. I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
22: Char, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Char.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Oras mga ka-radyo man, Philippine Standard Time, alas 8.22.
26: RMN Sunday Special, light news and significant issues, community projects and success stories. Mga balita kag interview nga makatandog sang kabuhi para sa kasanyugan sang tanan. RMN Sunday Special.
25: Mayong aga mga karadyo man, good morning sa aton mga kauturan. Welcome sa pagpangalagad sa Oraman Sunday Special. Good morning, Radyo Man Maggie.
0: Good morning, Radyo Man Marjorie. Good morning sa atong mga kauturan. Subong adlaw sa Domingo, it's August 9, 2026.
25: Gabi sa pagkadasig, no? Ligad lang daw June, July, subong Agosto na.
0: Anyway, mga karadyo man, na kami ang inyong mabatian sa 774 sa rilisuan sa inyong mga radyo.
25: Kag sa Facebook Live broadcast, katulang sa DYRI RM and Iloilo.
0: Sa Android application at sang Oram and Iloilo, i-search nyo lang sa Play Store. Pagwa sang logo, i-click, i-download. Wala lang gani, 5 minutes, ara na sa inyo mga gadgets. Pwede na kamo makapamati anytime, anywhere for as long as may Wi-Fi kag internet connection. Mga kay Radyo Man, tagsakasanday ang inyo Double M. Ako si Radyo Man, Marjorie Hervo Miane.
25: Kag Radyo Man, Maggie Arasuelo Malariado.
0: Radyo Man Maggie, grabe ang agi sang buhawi kagabi. Mm-hmm. Doy abi ko gani ang bako ano man do ka baskog lang
25: grabe
0: sa hangin.
25: Grabe ka baskog gid ang hangin.
0: Mm-hmm.
25: Pero ti ambal sang GSO may naglabay gid man nga buhawi. Actually Radyo Man Marjorie sa amin area bako ma pinili kami na dra kada brownout. Wala kami naga
0: wala kami magaka-apektuhan.
25: Experience sa gawas sa brownout kay ti lapit sa tertiary hospital, priority areas pero kagapon brownout gid halin hapon asta gid ya kaagahon kay ti agyan ko to kay ina sang pagpakadto diri ang kahoy ano gid ya nagbalis kad ang iyang gamot
0: naluka yes
25: oo pero ang maayo lang kay hindi sa kasada na tumba sa piyak nga side dira bala sa Q Abeto area ang mga bag-odra tukod nga okay
0: yes. Maliligyaan kita ka to kagabi mo wala mga sapatos
25: na. Oo
0: na ano naton kagabi
25: nagkala lupad ng atop kita o mandra pati yung mga saging.
0: Kagabi ang una ko ginikita aside sa puno na. Pagkanto ko tamo ko kanugon.
25: Bago
0: na siya actually bago.
25: Siguro mga nag start negosyo daw wala pa makabawi-bawi kasi nagligad lang na da nag-start
0: John
25: Marjorie kag Haro Plaza area kag mga pumuluyo sa Cubay Haro wala na atop pa mga balay nila. Check naton karon sa evacuation area si Radyo Man Flo Navarrete.
0: Yes, oo. Kag diri man sa aton nga pagpangalagad mga kay Radyo Man magluwas sa buhawi. Of course may topic ko makita nga gin preparare para sa aton nga tagpalamati Radyo Man Maggie subong ni nga adlaw bangod makaupod naton ang bisita nato ang from Iloilo City District Jail Female Dormitory. Kaya abi mo, kung anong kakatabo sa gwa, abi nyo kamulang. May araman sila sa sulod. May mga activities sila para sa ilang mga PDLs sa pagkadamo para ma-feel manila nga wala sila ginapabayan. Bag-uni sa aton nga mga kauturan, especially nga ang ilang warden, tama ka hands-on, Radyo Man Maggie. So may pickleball. Ang kilala ko ay pagani kasugod, nakabakal palang kaset.
25: Ligan ang set, actually binulan na.
0: Pero naunahan na siya sa mga PDL. Naunahan na siya ampang. Pero ibaloon na nato, na diri sa aton yung pagpangalagat, kung gudba kaupod nato, ang warden, no, kag ang iyaman nga tagpamaba, no, sa Iloilo City District Jail, may female dormitory, agod niti ipahibalo ang mga activities sa sulod sa ilang facility para sa mga PDL nga pamafeel nila, Radyo Man Maggie, nga may kabuhi man sa hinapon, despite ara sa sulod.
25: Pickleball is the newest craze in town, Radyo Man Marjorie. Do tanan-tanan subong, nag-intra like sa running era, nag-silo naman sa pickleball. Hindi man ganin nag-silo, nag-intra naman kiti ula Manila, gindugangan lang nilang nag-inbisihan. Ang pickleball, abi it's a combination of kung may background ka sa table tennis, so hindi ka mabulayan. Kung kahibalo ka sang
0: badminton,
25: hindi ka mabulayan. Pero ang medyo mahapos na version sang tennis, kahit gamay ng court ya, iya sang badminton size na court ang ginagamit. So, matiyag ko dugi-dugay may intragid rin sa RMN.
0: Oo, feeling ko gani ara.
25: May nag-intra na gani.
0: Oo, wala pa, nakaset pa lang pero wala pa naset yung ati il dito. Anyway, storyahan na natin karoon rin sa atuan nga pag-panumbalik. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:27.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
3: May tapang na higit sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
17: Mark Mugen,
27: Emil,
28: and Vince of DBDK.
29: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
30: Drink responsibly.
31: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
32: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon cellphone?
33: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
34: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
32: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
33: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
34: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
32: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
35: Ilong Ranger?
36: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
35: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
36: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
35: Sip-on ganyan dayon?
36: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
37: Unilab quality yan.
38: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
40: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
41: Untati na. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
42: Tusiran Forte.
43: Unilab quality yan.
44: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Ubong makulit? Just stop it.
46: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
47: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
48: United Home.
49: Unilab yan.
50: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
51: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
52: Kargado!
53: MaxFit, kargado!
54: Unilab quality yan.
55: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
56: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
57: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
58: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
57: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
59: Online.
60: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdong kumbaka blue sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.

0: Philippine Standard Time, alas 8:35. Mga karadyo man, napabalik diri sa aton nga pagpangalaga dahil subong ang mga tinion. Makaupod naton diri ang bisita naton from BJMP or Iloilo City District Jail female dormitory ang ila mismo nga warden si Jail Inspector Maria Jemima Palilaban, acting warden sang ICDJ FD. Nagkang tanan sa ilang mga activities sa Rajuman Magi, ang mga PDLs nila nga babae. Naghampang sa pickleball, ang kilala ko wala pa.
1: Pero may set na.
0: May set na, pero wala pa siya kahampang, napulanan lang. So, ibaluan nato Rajuman Magi, ang mga activities nga ilang nga ginapatigayon. Kagiban man nga update sa ilang nga facility. Ma'am, good morning. Welcome sa Arman Sunday Special. Upod mo si Rajuman Marjorie and Rajuman Magi.
2: Good morning, ma'am, and salamat gid sa pag-invite ninyo sa amon. Thanks for having us here.
0: Mm-mm. Ma'am, ang hibaluon naton, may ara kamo sang pickleball activity kahapon for PDLs. Bali, paano naton ini gin-organize? Kag paano nga napaminsara naton nga mahatagan man sang lingaw ang mga PDL pinaagi sa pickleball?
2: Actually, ma'am, ang amon nga yes, may ara kami pickleball for 2 days, salin kahapon hasta subong. This is for a cause, pickleball for a cause. Kay ang tanan nga proceeds makadto sa amon nga mga PDL, especially sa mga wala baladalaw, ma'am.
0: Oo,
2: may ara kita nga mga PDL from Negros nga hindi pwede ma do kay imposible nga dalawan kay tungod you know
0: distance
2: kag syempre financial, no. May ara man kita mga taga Mindanao, may taga Luzon kita. So amo na nag organize kami sina pinaagi sa amon nga health service. The siya sina ang nag organize ang hampang. Actually, ma'am, sa jail, may ara kami nga pickleball court nga gamay gina-share naman sa IDJFD. So, dira dito ang amon nga mga PDL, naghampang man sila. Pero ari subong, kay tungod kay sa sagwa, mga jail personnel from other jails, tapos may ara man kami nga mga civilian, may ara man kami nga friends from other agencies, mga relatives,
0: yari
2: kag mga ano. Oo, mapaintra ka. Pwede gid ka mapaintra dito sa amon.
0: Wala
2: pa
0: sa mga training.
2: Oo, ma'am.
0: Basi mga pro na to yung bala. We are aware, ma'am, sa ngambal mo bala nga wala gid ya dalaw ang iban
2: yes,
0: ng mga PDLs naton because last time, kami mismo sa RMN, nagkanto kami dito kung nadulong sa hygiene kits.
1: Yes, oo.
0: Partnership sa aton ng partner man sa University of San Agustin in connection sa mental health sa mga PDL. So, amo man ang concern nga ni ultimo mga hygiene kits, wala yung ibang kiti, wala may nagadulong kung nagahatag sa ila. Sa first story kita about sa pickleball, ambal mo, ma'am, this is for a cause. Ano ka importante nga bisan paano may mga efforts kita nga ginahimo para nga mag-ulikid sa mga PDLs naton nga wala gid na dumduman sa ila pamilya?
2: Yes, ma'am. Very important gid kay dito sa jail, bisan nga amo kita sini nga uniform personnel pero may ano man kita, may ginatawag kita nga sympathy kag empathy sa aton nga mga PDL. So, ang mga wala dira ginatinguan gid namon nga mahatagan man sila kay sila very appreciative man sila. Bisan shampoo lang na ihatag mo, dulsi, gin-appreciate gid na nila. So from time to time, thank you sa amon nga mga beneficiaries kag sa ano mga sponsors namon. Kay na, ang mga ginapanghatag nila sa amon, ginapalabot ginamon sa mga amon nga mga PDL.
0: Mm-mm. Mampila ang ano population naton dira?
2: Subong mamay ara kita nga 306 ka mga PDL na.
0: Oo. And sa numero, ano, pwede mo kami matagan kung ano ang mga day-to-day activities ng atin nga PDLs para nga walaan mo sa itong mga kautoran. Kiti,
1: ang pamilya nila.
0: Oo. From alin sa aga, siguro, no? Kaano mga, especially mga physical activities.
1: Not to encourage yung ibang nga magpapreso. But para may idea sila nga munang kabuhi sa sulod.
2: Oo. Sa aga may ara kita nga Zumba. Oo, tapos may ara kita man nga TCMP ang therapeutic modular ano na siya gani modality program. Bali kuha na siya ma'am program na siya nga daw gina-encourage bala sila nga mag mag-ano sang ila nga mga daily activities dito sa may sulod sang mga selda. Oo. So dira man sa TC is ginalantaw man na dira kung ano ang imo dito nga batasan, do more on mga batasan na dira ma'am. And then Zumba, tapos may ara man kita dito nga ALS, ang Alternative Learning System, may ara kita subo nga elementary kag high school nga nag-graduate na sang nagligad, and then may ara kita subong senior high from ano DepEd subong ang nagahandle ma'am. And then pag may ara kami mga scheduled program day-to-day basis na siya, tapos sa isa ka adlaw may do hindi gina sila maanuhan sa mga activity kay kung kaisa ang amon dira nga mga custodial kun halimbawa kun daw malinong gid kag ano maano na sila maano kita ma karaoke video ke na amo na may video ke tapos may mga prizes man na bisan gamay lang, so malingaw gina sila dira ma'am, at least bisan sa amo lang na nga bagay ginakalipay gid nila gina appreciate gid ang amon nga ginahatag man sa ila nga kalingawan.
0: Dako ni siya ma'am nga bulig sa mental health sa mga PDL. Kay ti siya pare bala mo naman babayi, ma'am, more on emotions ginaiya.
2: Yes, ma'am.
0: Kagabudlay mag-manage, di ba? Kay ti unlike sa mga lalaki, ang lalaki ya radyo man magi do medyo matulon-tulon pa na nila kisa or mapautwa sa iban bala nga bagay. Pero babayi mausbong ginaiya.
2: Yes, ma'am, that's true.
0: Pero mga pagkaangay sa na ma'am, kay ti may mga activities ka mo gin-line up or after sa mga activities, may paano nyo ginamanage? Kaya puro man kamo babae.
2: So may ara kami ma'am nga nag-create kami ma'am committee sa kung may mga activities kami nga dalagko. Halimbawa sang dito sang Nutribad na may mga committee kami sina. So ang ano ginamon dira ang part gid sang do sang committee nga ano the welfare and development sang WD namon amuna daw halos tanan man kami ma'am nagakaisa bala para nga maka-create kami sang makapanumdum naman kami kung ano ang para maayo para sa ila kag kun paano sila nga samtang ara sila dira gahulat sila sang ilang trial kag so on medyo malesen man gawa ang ilang nga boryong kag malesen man ang ila nga mental health kay ako ma'am isa man ko sa mga advocate sa mental health, so we see to it nga ako from time to time naghatag man ko sang bisan gamay lang nga talk, small talk, may mga movie ko nga ginapalantaw sa ila and then ginapaano ko kung ano paano kamo maka-relate sa mga amo bala sina ma'am,
0: ano,
2: may mga story
0: nga, ano man nakuha nga story or paano
2: yes,
0: nila ma'am, ma-relate
2: lessons,
0: sa life
2: nila so mga takeaways nila, so dira kung kaisa dira iban amo na nag-emotional kay ti syempre maka-relate gid sila ma'am sa ano sa ilang tagsa-tagsa nga kaugalingon.
0: Ano ka-importante, ma'am, para sa aton mga kauturan, ang physical wellness, physical activities, kagamangin pang mention yung mga activities sa holistic rehabilitation sa mga PDLs naton?
2: So, very important, din ma'am, kay halimbawa dira sa ano sa jail, siyempre ang ila dira nga ano makaon matulog, so dapat maka-stretching gid sila kag you know physical activity is one nga makapahagan-hagan man sang ilang mental ano mental ano na pagtawag kung makapa ano ba na makapa so well well-being nila makapanami sa inang mental well-being kag syempre kung may mga sakit-sakit sila dira may mga rayuma may iban dira may mga high blood di makapabuhin-buhin gid ma'am at least maka-stretching sila makasaot sila oo na amo na so very important gina sa amon ma'am nga dapat every day may physical activity gid kami
1: oo bala mo kun may mga physical activities regimen marcher bisan din ko man no sa sulod or sa guwa man kita bisan dire kay sa guwa ga release mo lang happy hormones
2: yes ma'am
1: ang right. Ang stress sa lawas mo daw bisan paano do
0: kumbaga ang stress,
1: galayte ng mood mo.
0: Ang stress sabi doon na, depende kung paano mo i-manage. So muna dako na siya nga bulig. Pero ma'am, curious kami, kasi syempre mga PDL naton nga babayi, mayara gina syempre may time gina isang bulan nga do irritable or ano ang modo, depende sa babayi regimen bagi. Pero ma'am, paano niyo gina-manage kung daw ka ano na gid? And then like mayara bi time nga wasi mag pikunanay sila sa mga upod niya. Bala, mami, di mo na malikawan. Kasi, knowing ilain-lain ng mga batasan. Lain-lain
1: personalidad, batasan, kaginhalinan.
0: Paano nyo ginaano, ma'am?
2: So, ang sa custodial na, ma'am, dira pa lang sa custodial, gina-manage na nila, ma'am. Bali, gina-patawag ang both parties or ano, tapos gina-istorya na sila, gina-counseling na sila, ma'am, sa custodial pa lang. So, happy man ko kay... kung kaisa hindi na bala kalabot dito sa amon office kay dira sa custodial na ano na nila ma-manage na nila
0: kag after sina okay man ang resulta
2: okay man ma'am kung daw may ano kami ara man kami nga kisa may ginahatag man kami nga sanction kung daw hindi kagid hindi kagid magpasa hindi kagid na
0: oh
2: hindi kagid makontrol may mga sanctions man kami dira ma'am nga ginatawag pero mga ano man lang na, mga light ano man lang amon gina pang ano
0: kay base may mga personal problems sila to or na malabot sa iya samtang ara siya sa sulod
2: kay syempre hindi taman mabalaan ang tagsa-tagsa bala mga struggles nila kapin pa kung dira sila sa sulod
0: pero ang importante nga naano sila ginatatap sila sa maayo ma'am ang may mga iban kitang mga PDLs nga like wala katapos or what may di ba may ALS man ana
2: yes,
0: sa sulod
2: ma'am.
0: Kamusta ma'am mga pila na nada ma'am ang mahaba naton nga nagpaidalom sa ALS program
2: subong ma'am may 83 kita ka ano ka estudyante under
1: na,
2: the ALS program
1: elementary high school
2: elementary, junior high, and senior high.
1: Mm-mm. So, 83 tanan from elementary, junior, and senior high school.
2: Yes, ma'am.
1: Oo. Oh. Kamusta man, ma'am, ang pag-baton sa ato ng PDL sa oportunidad nga makatuon sila bisan ara sila sa sulod sa pasilidad?
2: Oh, nalipay. Gid sila, ma'am, ikiti ginakatuan ka na sa maestra.
0: Oh.
2: Tapos, bisan kapasalamat man ko, ma'am, sa mga maestra from DepEd kay bisan na gaulan, nagkakaano, tapos kalayo, alaagid sila, yes ma'am.
0: So sasagwa sila, bi ma'am, sila makadto sa eskwelahan.
2: Yes ma'am.
0: Sa maestras, umaestras, ang gakadto sa
2: gakadto,
0: ila.
2: Ang gakadto na subong sa mga teachers dira sa ila. So, happy gid sila, kapin pa kung mag-graduation na, very happy, gina sila nga maupod nila ang ilang family. Mm-hmm. May mga medals, may mga awards and recognition, so, very well, ano gid sila, appreciated ang ilang mga paghimakas dira sa sulod sang education behind bars namon.
1: Pabatuod nyo ti wala man niya nagauntat no ang bisan ara sila sa sulod sang pasilidad wala man nagauntat kung gusto nila ngayon matapos ang ilang edukasyon. Aside from physical activities ang ALS ng education through ALS may ara man kamo ma'am sang livelihood programs.
2: Yes ma'am, may ara kami ma'am.
1: Kanya talas ma'am kung ano mga ginapang ubra sang kay nagkatutato nagbakal kami nga ni isang wallet,
0: beads,
1: ma'am, bag, ano pag ito kadamo lang.
0: Kitchen.
2: Damo kami subong ma'am, may ara sila nga foods like ano mga matamis na wala nga
1: ano pastillas.
2: Pastillas. Oh, yes.
1: So ikaw ang kinaan mo. Kinaon mo tandaan gid.
2: May polvoron, beads, so pwede kamo makapaubra dira nga customize. Mm-hmm. May ara kamo bala ma'am nga design na may ara pwede kamo kapa-customize dira. So ang ilan nga mga ano nga mga livelihood kis gina-display na siya sa mga nagkalain-lain diri nga mga programa diri sa syudad And then subong may display kami dito sa pickleball venue namon. Kay daw amon ang amon na ginhimo nga the keychain bala ma'am ang pickle paddle kag ang ball namon nga daw ipanghatag namon sa ano sa souvenir sa amon nga mga players nga nag-intra.
3: Grabe no. Tingnan paano naman kiti gusto natong sustainable man ang mga projects. Paano ang mga training sa mga PDLs nga ni ang iban balan skilled na ang iban abidra hindi pa kabalo pero gusto magtuo ano nang gidaubranin niyo ma'am for training sa PDLs.
2: May gina-invite kami ma'am nga mga trainers from other agencies and from other company sa Sagwa ma'am. And then may ara kami program ma'am nga bali ano na siya gani ana kapwa ko guro ko bali kun sino ba naman ang nakabalo
3: do body body
2: oh body body siya itudluan niya na ang didto man nga willing to learn para nga halimbawa makagwa na siya may ara gid sige-sige ang amon nga sige-sige ang ilang livelihood program so siya na nga nakabalo ginatudluan niya man na ang iyang kapwa PDL kung paano mag-ubra sang amon sina nga livelihood project nila.
3: Oo. Ang maayo diri Rajon Marjorie kay not just sa sulod sang facility. For example, makagwa sila at idalanan na nila ang ilang skills, no?
2: Yes,
3: na natunaan kati may ara sila sang source of income kay sa amam ang nagatulod sa ila na para mag-ubra sa kung ano man ang na-commit nila is because wala sang source of income,
2: yes,
3: no?
2: Yes,
3: oo. Kati at least may ara na Rajon Marjorie and kung may naubra, nakatuon na, ginpaidalom na sa training, paano naman ginabaligya ang ilan ng mga produkto, ma'am, anong ginaubra ninyo para nga mas sangkad bala magluwas sa nagabisita, dira kag makabakal, mas sangkad ang mababaligyaan sa ilang produkto. And ang income, paano?
2: Yes, ma'am. Bali, ang ilang mga products, ma'am, gina-display na siya namon. Halimbawa, sang nagligad to, nag-invite ang UI Finma nga mag-display sang ila products. So, nag-display kami dito. Sa kodamo, bala ma'am sa mga group diri nga nag-invite man. So, dira na siya namon, gina-display ila nga mga kwan, nga mga products. And then, ang proceeds sina, directly sa ilagid. Wala na kami dira nagpahilabot sa proceeds. Yes, ma'am.
3: Si, paano, ma'am, ang mga materials nila nga ginagamit, ginabuhin sa income nila? Paano?
2: Yes, ma'am. Bali, nag-order man na sila. May gina-ordera na sila nga, isa ka supplier. So, dira na sila. Tapos ang ilan ang do gina-roll man nila ma'am ang ilang kwan nga income para lang nga makaubra naman kung ano naman ang kwan ang kung ano naman ang naisipan pala nila ma'am nga ubrahon.
3: At least Rajon Marjorie damo sila sang pwede mahimo kag source of income ang iban
1: hindi gani sila maboring Rajon Magi
3: hindi naghatag pa sila sa ila pamilya hindi nila hambal sang iban yung inmates pagkadto tato sila pa ang nagaprovide
1: gapadala sila actually amo na gani Rajon Magi pero ma'am what if be kay aside sa beads kag ano may iban pag idira like ka obra sa doormat or do mga pang babayi balang aside sa beads and mga pastillas ano pa gid ang iban kay minikitan ko dati do straw ang gidala diri ni ma'am dati Lopero Loperos from sa city
2: Lopera.
1: I mean oh
3: hindi mo na bala dalipat
1: dalipat ako sa piliyado ni ma'am bala mo lang kami na introduce pero imagine mo nag-guest siya namon ma'am tapos sa mga attend kami sa amin nag-attend kami ma'am ka-reunion na ako to mo ko ayala ako man to hindi pero may ginda lang siya di ma'am daw wallet and beads and may iban pa gid na ma'am anong daw tapos ano daw straw nga daw iya ka bottled water nga ginhimo nga flower
2: okay ma'am kaya mga recycled materials na siya ma'am nga subong daw medyo wala pa siya nag wala bala na na follow up kay nagatipon pa siguro subong sila sang mga mga materials nga mo sina ma'am may ara man sila subong nga ma'am inang ando bag-o na bala diamond painting na may ara na sila inang actually nakapa may nag-order sina ma'am nga BGMP personnel man and then amo na ang rags kag
1: oo ang rags sang ano kami sang high school kami Rajaman ah high school elementary nang ginangayo mo na sa mga sastre ang retaso tapos mm-hmm. itahi mo lang na siya sa screen bag na bala na amo screen bag para dati pwede ka na dahil may trapo ka na
2: yes ma'am
1: diba ma'am oo, o tapos gina pero may lain na subong inang daw may ano na siya sa kilid
2: oo oh, may square na na kami mga lansang sa kilid kag ano so sang nagligad may nagdonate sa amon sa mga clothes para nga himuon nga mga rags
1: no dudugi na ano na nila ma'am no na may burutangan gimana sa nga do hapos na lang hindi sa mano-mano pero at least dako ang bulig sa ila ma'am ano na lang mapasalig mo diri sa mga family sa PDL nga ra sa inyo especially sa iban nga TY man choice kundi sila makabisita
2: so sa mga families nga mga layo ang inyo nga mga parente diri sa amon nga ano nga facility well taken cared of sila kag madamo man sila sang ano madamo man sila sang mga aktibidades kag mga livelihood programs so ang ginaw ano ko lang ma'am nga kuntani bala bisan once in a while, bisan malayo,
1: no, yes.
2: May ara man kami subong mga itawag kag idalaw. Oo. So, bisan once in a while lang kung makakontakta ni dito, bala mo ma'am lain gid kun ang family, bala ma'am ang maka ano gid, ang maka bisan gamay lang at inion. Tani kun maka pagitaan man nila paagi nga bisan dira na lang sa telepono maka istorya sila pero ma'am ginawa ano namon dira sa ICDJFD nga ginahimo ginamon ang tanan nga para nga mangin ano sila mangin manami ang ila nga ano manami ang ila nga pag stay dira pag less ano less boredom una mo
3: Oh, sige. With this finally ma'am ang imo na lang ang mensahe as well as pag-imbitar nimo sa publiko kung may interesado pa nga mag-join sa activities niyo and future activities and sa mga gusto nga mag-conduct sang ilang mga outreach kung maghatag sang bulig dra sa inyo.
2: Yes ma'am, thank you so much ma'am sa opportunity. Una sa tanan ma'am ginapasalamatan ko gid ang amon nga ano Regional Director, Senior Superintendent John Montero and MM, and then ang amon nga PA, Provincial Administrator, Superintendent Maricon Tulayan. Thank you, ma'am. Kag sa RMN, thank you so much, ma'am, for inviting us. Kag sa tanan namon nga mga stakeholders, salamat gid. Kag gina-invite ka mo namon, ma'am, sa mga tanang tagpalamati. Gina-invite ka mo namon sa amon nga activity nga pickleball for a cause dito na sa Dink District by MD sa Pavia, sa Ungka 1, Pavia. So, pwede ka mo dito kung wala ka mo ka registered online, pwede pa ka pa-register dito mismo sa venue. Open kita subong sa executive kag kag madamo man nga salamat sa Dink District kay gin facilitate na gid kami kag gin buligan kag amo na ma'am sa mga gusto gid nga mag outreach program sa amon nga facility we are very very much open kag you are very very very much welcome sa amon nga facility.
1: Oh, thank you so much sa kay Ma'am Jail Inspector Maria Jemima. Gipamakot ka para mag-pronounce Jemima Failaban. Hindi mo pagid pagsalaon. Jemima. Cute, cute. Ang warden sa nga Iloilo City District Jail Female Dormitory. Ma'am, thank you sa inyo nga time kay Ma'am Bimi sana kay Ma'am Arones nga ari man diri subong. Mga familiar faces, Rajaman Bagi.
3: Gidagi pa man ko tugid ka ina.
1: Amo gani. So anyway, thank you so much.
2: Thank you, ma'am. Salamat.
1: Sa mga future activities maka-join ang kilala namin.
2: Thank you din, ma'am.
1: By the way, si Karen, happy listening, nagatutok na rin sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagpanumbalik, check na aton update. Rajaman Magi sa mga naapektuhan sa ang buhawi nga naglabay kagabi. Oras, Philippine Star.
0: Standard Time, alas 8:59.
4: This newscast is brought to you by iBerry. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
4: Charmy, let's go with the flow.
7: Gigan.

0: Enjoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto kag preparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
4: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight, kag mga importante nga dokumento.
3: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabis sang kaluwasan.

0: for a clear and healthy eyesight.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
6: Kinikel.
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa KidneyCare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: KidneyCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang KidneyCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT new more.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Na meet sining salmig litro, share share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
7: Carl, palihog man bisan pork barbecue.
8: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
9: Ti, naaway di galapot sa kon nang salmig litro. Uy, share nyo man ay.
10: Kun barkaday, parehas tanan. Share share sa salmig litro kan anay nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
9: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
7: Carl, diin na si Carl.
10: Drink responsibly. San Miguel Litro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
11: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kadda sigid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
14: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyadan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.

0: and polycoffin. Someone chat malupit sa kamaymo mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Oras, Philippine Standard Time, alas 9:10, pabalik rin sa aton nga pagpangalagad. Sa gihapon na po din yung Double M, ako si Radyoman Marjorie Hervo Miane.
6: Kag Radyoman Maggi Eresuelo Maleriado.
5: Radyoman Maggi, subang mga tinione check anay nato ng sitwasyon sa ang pilar naton ka mga kauturan dari sa syudad matapos nag matapos naglabay ang buhawi kagabi. Radyoman Maggi, check naton dari ang report ni Radyoman Flo Navarrete. Ma-update man ato sa aton nga mga kauturan ang kagabi before kita bala magpuli mga lapit na pakadto na alas 12 Radyoman Maggi. May naabtan kita sa plaza sang haro no napilasan naghibi na lang gulpi kit ingat dulom tapos nagtupa gulpi ang puno bala sa iya nga agtang. Mayad lang dari lang gito ho. May mga bystanders didto nga nagapanago sa do corona kagintatap siya bala asa nga gintawgan sang icer. So i-check naton karon ang pinaka latest dari sa palibot sang syudad kag ang epekto or halit nga ginbilin sa ginapahayag buhawi upod kay Radyoman Flo Navarrete.
7: DYRI Radyoman Report.
5: Radyoman Flo.
8: Nagkalaupas ang mga atop no kaga natumbahan sa mga kahoy ang piladre ka mga pamalay dito sa may city light sa barangay Kubay Haro no kaga may dako man tunga puno sa kahoy ang natumba sa dalan, no? Radyoman na Marjorie Radyoman Maggi, matapos na tigin igo ini sang buhawi. Sino sa kay 66 ang Diyos kasi Monica Kindipan na nakibot na lang siya sa kaupod yung kaupod yung manangiya pamilya sila sining balay, no? Matapos na ti dugin uyog kuno ang ila sining balay sa may barangay Kubay Haro, no? Kay ina sila nag-elistar sa mga palapit sa dike, no? So nagkalatumba dito ang mga puno sang saging magluwas sa puno sang lunok na tipulo na katuwig ang edad. Kaganga kasya, no? Sa piyak na dalan sa St. Joseph Subdivision sa Barangay Kubay ang nag-edad naman sa 20 anyos no? Na nagharang sa sining dalan. So sunod rin kay Barangay Secretary Perry Rungcal yung naghatag naman sa Iloilo, naghatag naman sa ayuda ang Iloilo City Government na pag ang mga kinanglan nun, no? Tulig ka ngayon sa hapon, ulunan, nagmadami pa, no? Ang ginatag sa Iloilo City Government na kagabi matapos na nagbisita sa sambit ni barangay si Mayor Raisa Preñas. Yari siya sa iyasini nga pagpahayag si Berry Rungcal, ang barangay secretary sa barangay Kubay Haro na continue nga ma-interview.
9: Mga ibakwis, dito sa ito ng ibakwison center, mayo man ng ilang kaimpangan, malaban na din nga nabilin sa mga kabataan na lang. Ngayon mga ginikanan, napuli pa sila balay para lang tawon dito ang damage sa ilang property kung ano dito ang nagkalaguba kay kagabi na daan, madulom.
10: Pinatanan, sir,
9: ang affected families? So, parang ito nga, sa itong datos na rin, ang affected families, mga 58, ginabugusan sa 147 individuals.
10: Oh.
9: 58 families, 147 individuals.
10: So, ano nang nabulig na nababulig?
9: So, parte ang nabulig, naging atag sa itong na city government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas. Immediately thereafter, nagpadala doon siya sa mga relief goods. May modular tent, may folding bed. Ban pa dira na inanglan nun para sa aton mga ibakwit.
10: Sir, kung sa hindi nga nag-update ang buhawi, sino barangay?
9: Sa ako na dumduman, may mga buhawi, yung mga nagalagi, dira puha mo na yung worst na damo isang mga biktima ng balay na nagkalaguba. So far,
8: Radyoman Maggi, no, ang pagpahayag ni Berry Rungcal. So, na nag-aagiman yung mga buhawi, no, sa mga nililigan yung mga tinuig, pero amunin ko no ang worst, no, amunin pinakagrabe.
6: So 58 families, 147 individuals ang napadala ni San City Government, mga modular tents, ano pa to, iban regiment law?
8: Ang mga folding bed, mga basic needs kids sa mga tao, no? Ang mga apektado sa sining paglabay sa buhawi, regiment na Magi, regiment na Majuri.
6: Tining 58 families sa arat na daratanan, kaygo sila?
8: Bastante, halog ang jeans ang kubay haro. Pero ang iba to kay na, nagbalik silang mga puloyan, ang natumbahan ba na sa mga sang blagkong kahoy, ang mga atop nila, no? Nagbalik sila, gintamuan nilang ilang sining balay, or ginbisitahan, no, kung para kamusta no ang ila sini nga sitwasyon sang mga pamalay kag mabalik naman sila sa gym agud nga makuha naman o kun makabilaw naman sila sa ayuda nga ginhatag sang Iloilo City Government. Samtang sa Piyata Bahin sa may Kio Abito Mandurriao, Radyo Manjuban, may ginsend ko na sa imo sa Misharemen, nagkalahapa ang mga tinda o kun ukay-ukay, no, sang mga negosyante dira sa may Kio Abito Mandurriao. Matapos kati naglaslas man ang ining nga mabaskog nga buhawi kagabi, sunod rin kay Roxanne Mamon, malikid sila sa puno, no? Kay malamang kontrata ning ila sining pagwaligya dira, mga 2 months pa lang ang pagtaktam nila sa mga
6: pagbo pa lang na agyan ko to kay
5: pagkabawi.
6: Paligad lang gid man na sila nag-set up da.
8: Yes, no, correct na. Si mga 3 years nang ila sininga kontrata, si amo paninabutan nila. So ay pagali makabangon-bangon gani sa mga kautangan nila o kapital nila sa sining mga negosyo nila, mga sapatosan, mga bayo, kun na ining relief goods no dira sa may Kio Abito Mandurriao. Yari si Roxanne Mamon, nga tagiya sa nga isa sa mga tagiya sa nga ukay-ukay sa may Kio Abito Mandurriao.
1: Nakamo ni ma'am, perdi na kamo sini.
4: Ano na muna ang iban nga wala nagkalalubaran, hindi pwede na muna malandri, balay na ang gap.
1: Pila na kamukha bulan pa lang din, no?
4: Sa ano, manong 2 months pa lang.
1: O, para sa ano ka rin?
4: Bali, naka ano kami 3 years na rin, nga kontrata rin.
1: Tatlo ka tuwing ka po, Dre.
4: Oo.
1: Eh, mo pa rin nabutan, 2 pa lang kami.
4: 2 pa lang kami ka bulan, sir, wala pa kami ka ano sa hamon, ng mga ginpang gasko, Dre, pala.
1: Oo.
4: Ka ano pala, arap lang kami sa 1/4 pa lang, wala pa kami ka ano gisambon ng mga ginpang.
1: So kagabi mo mo ay kagabi may tawo lang kamo.
4: No, may nakatulog lang mga tinao tatlo sila kabilog. Mayroon lang gani kay safe sila, nakagwa sila ko noon.
1: Kanang kalahapay, di ba?
4: Kaloyan lang.
1: Hindi lang imo testo lang amo lang ning.
4: Amo ni isa ko, kinabo kami ni mo.
1: Mga pila kamo ka tenant ko ma'am?
4: Kali 11 ko kayo kay tatlo ka shoes kagang karinderya dayon.
1: Kaya masubong ang buhato ninyo mama, mapatindog ka mo diwa, 3 ka mo mapasal.
4: Sir, kiti way kami budget pa susubukay na o, magulang ngayon kami kapatindog, iubos man ang kapital na mo, nang imutangan pa natin yung ano, muna mo nanhan pa, kabudlay man. Masugod naman kami liwat sa bago kayo, tan, diba, mga sin na mo, magutanan at makal. Amo, hindi way, gidbilin.
1: Baskugin ang
4: hangin. Baskugin.
8: Radyo man na Magyuri, Radyo man Magi, si Roxanne Mamon, si balikin sa puno, ang ilang pag-start sa sininga negosyo, kay ubos kid no how nagkalahapay kid ang ila sininga negosyo kay sabit-sabit man lang ang ila sininga mga negosyo da mga bayuan mga sapatos nanantaw ko to gani kay na ang mga sapatos to puro gid ano puro gid nao no or malutak
5: ipaano mo gid na ipa laundry mo na sila liwat
8: Laundry mo gid liwat eh kag matukod pag sila sang bago sininga pwesto nila ti mga atop nila to nagkalupad no kag nagkalaguki ang ining mga atop nila ti hindi maano pangimo nila ti matukod na lang sila sang bago sininga pwesto Radyo Man na Marjorie and Radyo Man Maki na so standby kita kay padayon kita nga nagalibot sa pila ka area diri sa syudad sa sininga nalabian sang buhawi Radyo Man na Marjorie Radyo Man Maki. Kasama mo sa DYRI, RMN. By the way, happy anniversary. Gini kay, ano, kay JB kagay Tia.
5: As in? Sabong galing. Nabala mo na yahaw. Ano sabong? Hibot ako. Nauna pa siya tamayo sa mga gani. As sabong gidman?
8: Buwas-buwas, happy first anniversary.
5: Kay Tia. First or second?
11: Second na.
8: Kasi ka
5: nag- Kumbala niyo man yung
11: gano'n. Kumbala ko magaling. Hindi legally ikaw ang nakabalo, pati ako.
8: Wish ko lang, stay strong, mm-hmm. stay healthy sa inyong relationship, mm-hmm. and enjoy nyo good was ang inyong sining dinner date. Radyo man
5: bagi, radyo man bagi. Kumbala niya kung ano. May nakapalaan mo isip.
11: Grabe. Ito nakibot man ta.
5: Basta gusto mo mag-upon celebrate sa ila.
8: Hindi ko ah. Kaya tagang ilas.
5: Kaya tagang ilas. Kaya tagang
8: kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manclo, Consumo na Barente, Tapak, RMN.
12: DYRI, Radyo Man, Report!
5: Si Radyo Manclo na Barente, upod ang iyang greetings, no? Anyway, amo na, no? Ang nami lang abi or mahabat naman nga daw a good thing after balasan natabo Radyo Man Magi wala sa may mga na ano na
11: kabuhi
5: nga nadula and may na-injured yung man isa dito sa nabalanan naton sa plaza sa paglibot naton kagabi pero aside from that wala na sang iban mga kaangay siya ni makabangon man ni Dayon pero take like sa plaza nga gina paidalom sa beautification program or ginapanami bila Radyo Man Magi mga puno dito nga ginpang palma ang iban pagi nga puno balang ara dira nagkaraluak pero ti anyway maamat-amat malana plastar i-check pa ni naton ang latest no kung pila diri ang apektado nga family pero good thing wala gani against ang may mga nasamaran or casualty sa ining paglabay sa nga buhawi kagabi Radyo Man Magi amo lang na I don't know kung kasiga na to sa inyo kaya ang linya
11: nagsiga na
5: nagsiga na
11: oo
5: ang mga piladri ka mga linya sang kuryente nagkalautod kagati naapektuhan sang pagkatumba sa mga puno pero amula na gani ginaamat-amat ini karon kay ad sang more power Iloilo anyway diri sa aton nga pagpangalaga ginagreet naton happy listening sa kay Cheng inagapamati diri sa aton kita Margie kita Alma kay Tukboy dira sa Banwasan Dumangas sa kay Amoroso Glenn, kay Luis Victor Garcia, Alma Agenga, kay Sir Andy Singh na nakatutok, kay Louis, kay Mary Tiffany Hover, nagala pamati diri sa Iloilo City, kag sa iban pagid nga nakatutok sa Aramen Iloilo, mailang nga pag pamati kay Lola Milanya Padernal, lakamusta ikaw dira, kag sa iban pagid, maayong aga. Siguro Radyo Man Magi, ang iban pa yung greeting sa iban man nga public affairs program sang Aramen Iloilo. Wala na kita sang oras, dari sa aton nga pagpangalagan. Sa gihapon, ang inyo double M. Dugay-dugay, isang nakagtunga kadikala. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
11: Kag Radyo Man Magi Erasuelo Maleriado.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na ko nun eh. IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nulis sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang obtra. Nagpasalamat, request Iberi.
16: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
22: Char, Fabcon.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdog kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with a flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
26: Gigan sa

0: heavy-duty katinlo sa kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, kagpreparado sa bisan anong halamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang kapiligro sa kabuhi kag kaluwasan.
2: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sa pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
1: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
3: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Uy, 150 over 100 dali.
14: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
13: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
14: Ay.
15: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
16: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
17: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
20: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: RMN, RMN, RMN.
23: Oras sa Iloilo Philippine Standard Time, tatak alas 9 in media sa aga.
24: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tap na ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert!
23: Mayong aga mga karadyuman, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa tag sa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's August 9, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga Radyoman Maggie Erasuelo Maleriado. Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga, muna kita sa aton nga mental health alert, istoryahan naton ang maayong epekto sa ikayong panghunahuna sa pag-travel o kung paglagaw. take a break sa inyo usual nga ginaobra sa trabaho kon sa pag-eskwela kag maglingaw-lingaw anay. Second part sa aton nga pagpangalaga, istoryahan man naton, ano bala ang root canal? Ano ang but silingon kung ginhambalan ka sa dentista mo nga iparoot canal ang imong ngipon? Pero samtang ginaangan-angan naton ang aton nga koneksyon sa aton nga resource person sini nga Domingo, baloon na naton, kamusta ka modera sa inyong nga lugar subong nga medyo gloomy, no? Wala naman nagabubo ang ulan diri sa may syudad sang Iloilo. How about sa inyo dira nga banwa sa probinsya sang Iloilo, nagaulan subong nga aga? Please let us know kamusta ang sitwasyon dira kay ti ambas sang pag-asa. Ang pag-ulan nga ini kag mabasog nga hangin dala ini sang hangin na abagat nga nagaapekto diri sa aton. Kag sa subong nga tihalin pa sang kahapon ang pagbubos ang ulan, halonggid sa aton mga kauturan nga naga-star sa mga low-lying areas sa mga manubo nga prone sa pagbaha. And sa mga kauturan naton dira sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga mataas landslide prone areas kay nagahumok na ni ang duta. Aligmat gid basi bala sa palayo lang, no, posibilidad sang landslide. Mag-coordinate nga daan sa inyo tag sa mga barangay officials sa mga lugar nga pwede ninyo kagtuan for your safety. Ay diri sa syudad sang Iloilo sa report kaina 58 families, more than almost 150 ka mga individual ang apektado sang naglabay nga buhawi kagabi sa dira sa may Haro Plaza and area sang barangay Cubay Haro. Please let us know sang sitwasyon sa inyong nga lugar. I-comment sa aton nga Facebook post o kuni padala sa inbox sang DYRI RMN Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad subong nga aga, una kita sa aton nga mental health alert. Naka-standby na sa piyak nga linyang aton partner tag sa kadomingo, Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hopson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back dari sa aton nga pagpangalagad. Aliog ko, Rajuman.
0: Hello, Ma'am Maggie.
23: Ah, sige, go may ahead, Ma'am Shai.
0: Sige. Yes, no, so sa mga tagpalamati naton, subong nga Domingo, maulanon, pero Mayo, gyapon nga aga, no, nga Domingo sa aton tanan. Hopefully, safe kita, especially sa mga taga-Haro, no. Mm-hmm. May makilala kung nga daw na, ano, gid, na agyan man, sang natabo kagabi sa Haro. So, stay safe, gid, sa tanan.
23: Oo, ginapangamuyo, gidata ng safety sa tanan. And, Mayo lang man, Ma'am Shai, kiti wala man sa gireport nga casualty. Kag may bulig naman, nga ginpalabot ang Iloilo City Government. Kadto kita, sa atong tubiko, subong nga aga, Ma'am Shai, kay sa mga stressors naton sa palibot, dabodamos ang stressful nga mga butang sa trabaho man, sa eskwelahan man, o kung sa imong pamilya, siguro sa panalagsa lang, maayogid nga makahangaw-hangaw kita, maka-travel, no, makakadto sa ibang nga lugar para nga mahatagan man sa break, especially ang atong mental health. Ano bala ang maayong epekto sa pag-travel o kung lagaw sa ikayong panghuna-huna sang tawo?
0: Yes, no. So dotanan kita actually, no, nang may handom gid nga maka-travel or maka-lagaw every once in a while, no, as part sa ato nga ano, rejuvenation no, sa aton nga stress, no, sa aton nga kabuhi. So actually damo gid kita mga benefits nga maagom kung magbakasyon kita, no, sa hibalo sa aton yung mga tagpalamati. And actually nag-start gid ni siguro mamagi, no, kag sa mga tagpalamati naton during the pandemic where na appreciate naton bala kung ano ka importante gali mag-travel, no, kag do ano kalaway gali ang epekto kun ara ka lang da sa balay mo,
23: ka-confined ka lang sa isa ka area.
0: Oo, isolated ka sa isa ka lugar, no, kag do wala ka freedom, no, wala ka opportunity, no, nga magwa kag maka explore, no, kag makakadto sa isa ka lugar nga gusto mo tani katuan. So after sang pandemic, do dira nag-start naman liwat appreciate no ang mga tao sang importansya sang pagbakasyon, sang importansya sa paglagaw, no kag sa mga benepisyo sini sa ilang physical kag mental nga panglawason no or ikaayong panghuna-huna. So ang bakasyon no kung lantawon mo kung i-google mo na ang mental health benefits sang bakasyon actually damo gid. Mm-hmm. Damo mga ano scientific nga mga research gid nga nagapatuod no kag nagapatimaan nga damo gidya sang mga maayo nga benepisyo ang pagbakasyon, paglagaw, paghangaw-hangaw para sa aton. So nagapanubo siya sang stress, nagapanubo siya sang risgo sang masakit, no nagapanami siya sang aton nga pananawan sa kabuhi. Mm-hmm. No kayti naga-explore ka sang iban nga kultura.
23: Mm-hmm.
0: Naga-explore ka sang mga pagkaon nga wala mo na tilawan sang una.
23: Akon gani na ano na ma'am Shai, how I describe for example kun magkadto sa iban nga lugar, especially sa luwasong puso, damba ko aray na naman kita sa humbling and liberating experience ang joy sang traveling.
0: Correct. Oo, mm-hmm. No? So, damo. Kagid, abi mo bala mamagi, no? Balaan, tanaang tanan nga bagay sa kalibutan. Mm-hmm. Pero okay, once magkadto ka sa isa ka, unfamiliar nga lugar, bago nga lugar para sa aton, ti, makagain ka naman sa bago nga experience. So, amo na siya nag-contribute sa mas manami, no? Nga panulukan sa kabuhi. Ay, may iban pagaling nga perspective. Mm-mm. Sa aton nga kabuhi, no? Kag, nag-contribute siya nga hatag sa aton sa more motivation to achieve ang aton nga mga goals, no? Mm-mm. Like, travel pa more, masupport po subong para maka-travel naman kuliwat sa lain naman nga pungsod, naman na etcetera, no? Kung subong sa mga visa-free kadanay, iti sa next na mapa-Japan ka na, ganun, or pa-Korea ka na, or kung diin manda, no? Nga pungsod, nga gusto mo kadtuan. So, pero actually, ang joy, no? Kag ang healthy nga benepisyo sang pag-travel or paglagaw, no, nag-start siya sa pag-anticipate naton, sa pag-preparar pa lang. Mm-hmm. Nangyara na siya actually mental health benefits. So, nagahatag na siya sang bago nga meaning, gani, sa phrase nga ginatawag, preparing for a journey, kuno is half the fun. Mm-hmm. Doon mo na. No? Especially kung gina-look forward, mga diaging preparahan mo, gid. No, wala mo ni ginutangan, daw mo na bala. No, gitsuktan mo gid siya sang maayo nang mentally, physically, kag emotionally prepared ikaw, no, nga mag-travel. Not really, nga by the way, gali, no, sa mga tagpalamati naton, ang pag-travel, hindi kinanglan nga sa abroad lang.
23: Oo, yes.
0: No? Or hindi kinanglan nga malupad ka gid sa eroplano para matawag mo nga nag-travel ka.
23: Uh-oh.
0: No? Pwede man na yung from city, muna makadto ka sa rural area, no, para nga maka-hiking ka, abi, pwede man na yan.
23: Yes.
0: No? Hiking, biking, no, nature tripping, kung diin man na, no, sakay ka lang sa jeep or makumute ka lang, pwede man na yan, no, anything, basta maka-break ka, kag makakadto ka from your point of origin, no, kung diin kasubong, nga possibly nagatuga sa imo sang stress.
23: Uh-oh.
0: Or lugar nga nagatuga sa imo sang subong, sang distress, no, tapos makaduka sa another place or isa ka lugar nga masami makapatawhan sa pinsan.
23: For example, yeah. Diri ka lang gid yan nagatiyog-tiyog everyday sa Iloilo City.
0: Correct.
23: Sa weekend, like kung wala ka trabaho, Sabado, Domingo, kadto ka tuanay sa San Joaquin or sa mangkadlagaw ka sa isla, sa norte, or matabok ka to sa Guimaras. Pwede gid.
0: Guimaras, Pwede gid, no? Mga amo na bala, no? So, hindi kinanglan nga nga layo-layo, mm-hmm. gid, kag mahal-mahal, gid, no,
23: yes.
0: Ang cost sa aton nga lugar, nga kaduan, no. Basta, ma-fulfill mo lang ang imong nga goal, no, which is maka-free up ka sa mind mo, kag maka makakadto ka sa lugar nga gusto mo kadtuan, no. So amo na, basta gina-look forward siya. And actually may ara gani studies, no, sa especially sa isa ka university sa Australia, no, sa kag sa Cornell University sa United States, nga nagahambal sila nga ang pag-anticipate kuno o kon pag-look forward naton sa isa ka vacation experience nagapataas sang aton nga kalipay.
23: Mm-mm.
0: No, kag sense of optimism mas taas pa na daw siya ang level sang happiness naton compared kung magbakal kita sang material nga bagay. Mm-mm. Like mga bagong cellphone, bagong gadget, or mga amuna bala, no. So isa na siya sa mga significant, no, nga mental health findings, no, nga kung ga-travel ka kag gina anticipate mo na siya, no, nga nasadyahan ka bala nga gina-look forward mo ang isa ka travel nga na-schedule mo, mas naga mag-an ang imo nga balatsyagon, no, mas naga positibo ang aton nga outlook, no, sa kabuhi, kag mas ang future mindedness kuno naton balahaw, ang outlook naton sa future mas positibo, no, compared kung wala kita may ginaplanuhan nga travel.
23: Mm-mm.
0: Or kung diri lang ta pirmi, no, naga stay lang kita sa isa ka lugar, no. Mm-mm. So amo na siya. So ang lesson diri is dapat, no, kung mag-travel kita, gusto naton ang lugar nga kaduan naton, no, kag dito naton makuha, no, ang goal nga ginapangayo naton kung gusto mo mag-beach.
23: Oo.
0: No?
23: Kag naplanuhan, kag napreparahan.
0: Yes, oo, naplanuhan, kag napreparahan. Kasi kung wala siya naplanuhan, kag wala man siya napreparahan, ma-add-on na siya sa travel stress.
23: Mm-mm.
0: Which is hindi naton na dapat ma-experience, no.
23: Kasi
0: syempre, nag-ano siya, dapat, di ba, hindi ka gani ma-stress kung mag-travel ka.
23: Yes.
0: So, kung stress, kung distress ka, kaya wala mo na planuhan, kaya wala mo na preparahan, kundi, kumbaga do tawag nila, do ka useless lang.
23: Oo.
0: Yung sa timo nga purpose
23: kanugon
0: kung mag-travel ka. Oo, kanugon siya. So, dapat planuhan, kag preparahan. Kag, according man sa science, no, kung mag-travel kita, nga naplanuhan, napreparahan, financially, ha,
23: mm-mm,
0: emotionally, physically, hindi ka man balahago, no, sa imong travel, no, may mga additional benefits gid ini sa aton personal, no, nga ikaayong lawas. So, una gid is, of course, nag-improve, no, sa aton nga physical health. Balanta man ang kaangtanan sa physical health, no, sa aton nga psychosocial kag emotional nga health, no. So ang stress naton nga nabatsyagan sa subong makakontribute gid sa mga sakit-sakit pareho sa mga sakit sa kurason o kon mga high blood pressure, no. So amo na, and ang mga studies naton, no, mga research naton naghambal nga kon mag bakasyon kita kuno, maski kaisa lang.
23: Mm-hmm.
0: Doon may major, kalang bala nga bakasyon sa kaisa, sa isa katuig, doon mo na blahaw. Nan. Compared sa iban kuno nga mga tao, nag-lessen na kuno or nagapanubo na siya sang tsansa, sang pag-angkon, no, sang heart disease.
23: Mm-hmm.
0: Kag iban, pag-iid nga mga chronic nga mga illness naton. Kasi kung mag-travel ka, like for example, no, kung mag-travel ka sa iban nga pungsod, especially sa mga iban nga mga Asian countries, no, like sa Japan or sa Korea, ang mga tao dito, parts ng culture nila is nagalinakat sila, kitigulang, nagalinakat. So ikaw bilang turista, no, do ma-encourage ka man nga i-adapt man ang ilang nga culture, samtang ara ka dito. So malakat ka man.
23: May joke na gani, no? Ma'am Shai mo. Hindi ko na pagyamba kay tip personal experience. Dapat na, ang kilala, may kilala, kabala ka magambal nga, hindi kun sa Pilipinas, di dayon-dayon sakay sa sikad, pero kung diri sa abroad, wala choice, linakat. Lakat man nga lakat. Kiti mo lakat yung sakyan nga sikad, ano ka, mapadulong ka sa Piyakbangga, lakton mo gin.
0: Gani. Oo, tsakto na. Kahit may mga designated nga mga bus stops, tapos ti malakat kagidya sa kung diin ka makadto, no, siya amo na. Tapos kung anong ginakao nila nga healthy food, no, sometimes. Siyempre may ara, man mga cheat day sa travel, pero ti kung anong ginakao nila, no, usually mga exotic, healthy, mga fruits nila dito, nga exclusive lang sa ilang pungsod na ina-try man, no, sa mga tourists, no, kag siyempre diri man sa aton, no, maski diri na lang gani mag sa Iloilo magpagimaras ka o magpato ka to sa baybay o di ba mas nagaano siya ako, for example, no, na experience gini namon nga kung for example may ubo or may sipon sa isa sa amon naga-travel gidya kami sa baybay para nga daw lain gidya, no, lain ang katawhayan, no, kag health benefits nga maano naton makuha naton sa natural, no, nga pamaagi, no, so amo na siya, so naga-contribute man na siya, no, sa pag lessen, no, sa chances nga magmasakit kita, and at the same time ti naga-increase man, no, sa social interaction naton, no, sa fellow tourists naton or sa mga tao, no, nga ma-meet naton kung diin man na nga bag-o nga lugar, no, so amo na siya, naga-contribute siya kuno sa pag pagpalaba, no, sa ato nga kabuhi, no, so amo na, so kung gusto mo maglaba ang kabuhi mo kung gusto maglaba ang kabuhi ta, mabakasyon kita.
23: Bakasyon,
0: no?
23: Hindi lang for me man ha. Kasi ubos ang leave bakasyon ni Apon. Pero namin ginawa siya like...
0: planado.
23: Oo, planado. Like for example, kung hindi ko nagtatrabaho ka na, may ano ka mo, may leave credits ka, i-avail mo ina. Kung may budget ka, once in a while, dapat easy to eat mo nga sa isa katuig, at least may... at least ma-avail mo man lang da ang leave credits mo nga makabakasyon ka. Abala.
0: Correct.
23: Pag hindi kinanglan nga, again, sa luwas ng pusod, pwede nga lagaw ka to sa Guimaras. Kadamo pala sa pwede lagawan sa Guimaras. Or Bonnie, any, dari sa Iloilo.
0: Dari sa province, oo. Yes. Na, damo man kami na-explore, no, kami as a family, mahilig man kami mag-travel. Kag nasadyahan man kami mag-explore man dari sa aton. No, hindi kinanglan nga mahal. So, yes. Basta na-research nan. Amo na, nami, gid na. No? Kag na-planuhan. Importante gid. No? And, syempre, kadungan, no, sa binipisyo sa aton nga physical nga panglawason, syempre, ara, manda, no, ang improved nga mood. No, hambal, tato gani, sa pag-preparar pa lang, di ba, in anticipation sa aton nga travel, ga-increase na ang aton nga kalipay, no, or sense of optimism, how much more kung ara ka na sa bakasyon gid mismo. So, ang may isa ka study sa University of Pittsburgh, no, sa luwasang pungsod, nga naghambal nga ang bakasyon ko, no, nagpasaka, no, sa ang aton nga mga pleasant or manami, positibo, manayanaya nga mga emosyon nga nagapanubo sang risgo sang depression para sa aton, no. Amo na akong isa mga mental health professionals kung gapamangkot balaga history taking sa aton nga mga pasyente nga may depression, no, nang nagapamangkot gina sila kung ano ang imo nga mga leisure or mga hobbies or na try mo ba lang nga magbakasyon kay proven gid na iya, no, nga ang vacation is isa siya sa mga pamaagi, no, para matagaan alibyo, no, ang aton nga mga negative nga mga emosyon nga may kaangtanan sa depression, no. So ang bakasyon makahatag sang dako nga opportunity, no, para nga makaboost gid sa aton nga mood, no, para nga hindi lang bala kwarto mo lang imo nga ginatinran, no, or hindi lang ka trabaho balay do amo lang na bala nga routine, no, all the time, no, or trabaho lagaw sa city do amo man gyapon puro mall malang ang ginalagawan do amo na nagadugang pang lain sa buot kay wala kwarta. Naamo na, no? Pero ti amo na kung magkadto ka sa lain naman nga lugar, no? Nagaano siya, naga-create siya sang bag-o nga experience naman, no, para sa aton. Kag na muna, nagatuga siya sa sense of awe and wonder ko, no? No, sa aton, nga maka-experience kita sa bag-o naman ng mga butang nga wala na to na experience on a daily basis, no? Mga muna siya. So, nag-improve siya sa aton nga mood pag nag-decrease sa depression. And of course, no, nag-contribute man siya sa mas mataas na overall well-being, no, para sa aton tanan. No, mayara man niya isa ka-study nga at least kung maglakat kita sa bakasyon for at least 3 days.
23: Mm-mm.
0: No, maski 3 days minimum lang gid, no. Mang long weekend na sakto na sa 3 days. Lapit na lang, speaking of long weekend,
23: speaking
0: lapit
23: of
0: na ang August. May duwa kita ka
23: long weekend. I was about to say last week sang August pwede ka mo da ka schedule long weekend.
0: Correct, gid. Oo, ara, gid na sa long weekend, tsakto, ginaswak sa 3 days, no? So, mayara study nga kung at least 3 days ka kuno nga mag-engage sa, mag-digital detox ka.
23: Mm-mm.
0: Samtang nagabakasyon ka, no? Ang imong mga physical kuno nga mga reklamo sa imong lawas, like mga palanakit sa lawas, ang imong quality sa imong tulog, ang imong quality sa imong mga appetite, no, or ang gana naton bala sa pagkaon, no, naga-improve, no, compared sa kumula kagid bakasyon na amo na daw siya, no. So naga-create siya kuno sang overall satisfaction, no, sa aton nga ikaayong lawas, no, kag nagatuga siya sang sense of personal space kag time, no, para sa aton nga ay ma-realize mo bala nga do kung magbinagbinag ka sa 3 days nga ay kanami gid sang feeling nga ang akon lang kaugalingon nang ginapanugdom ko, no, do amo na bala. So nag-suggest siya nga kung magbakasyon ka, no, para sa imong kaugalingon for at least 3 days, nagabalik bala ang aton nga sense of control, no, sa aton nga kabuhi, no, kag nagabulig siya sa aton nga magpamotivate pagid nga ay sa sunod ubrahon ko naman iliwa sa next naman nga long weekend, try ko naman planuhan do amo na, no. So mas nagatag siya sang enjoyment, mas nagabatsyag kita, mas maayo, no, mas mag-ana aton nga nabatsyagan physically, mas makatulog kita sang maayo, kag mas manami ang aton nga mudo nan amo na siya. So amo na siya ang overall, no, nga contribution niya sa aton nga well-being. Kag syempre ara man dira ang increase, no, or mataas nung mental motivation kag lesser burnout. So syempre kung taas ang imong mental motivation kung ara ka sa bakasyon, no, kag nagdubo na ang imong burnout, no, kay relaxed ka during the vacation, syempre mas may chance, dako gid ang chances nga mas mapagsik ikaw kung magbalik ka na sa ubra, no, kung mag-return ka na sa imong trabaho after the vacation, no, mas klaro na ang imong nabatsyagan, no, wala
23: do mi ara ka naman sang bag-o nga excitement nga maubra liwat nang shy kay medyo dugay-dugay man kag wala ka makaubra sang usual mga routine, do naka-recharge ka, rejuvenated, do mo na
0: i-chakto na amo na galing writer, mas naka-recharge ka na, so mas may more energy ka, no, to give naman sa imong work, no, kag ang energy nga na i-convert naman naton into motivation, no, nga ay masupport na naman ko, obra na naman ko
23: para usually gid man pala ma'am shy after a vacation do mas productive ka magtrabaho.
0: Correct. Oo, tsakto gid na mamagin, no?
23: Kay dunay idlaw ka man bala sa imong routine.
0: Oo, yes, exactly gid, no, kay ti naka-break ka.
23: Mm-mm.
0: No, and at the same time nang ti syempre na may something to look forward ka naman liwat, no? Sa imong trabaho. And of course, ara mandira no, kung family bonding ya ang inyong ang inyong purpose, kumbaga, sa inyong vacation, no, nag-improve man siya sa family relationships. Or, kung upod mo, barkada mo, ariho ang tip, basta na planuhan sa insakto, no, na istoryahan sa insakto, no, it always starts with careful planning, no, kasi na istoryahan ang agenda. Kahit siyempre, mayara, iba niya nga daw, hala, sige, let's go, daw muna, wala na.
23: Joyful, ano lang, joiner, daw muna. Tapos daw wala, hindi ka plano-plano. Hambalila ko na, Ma'am Shai, kung mag-travel, drop mong pagid mong kilalang upod, may either can make or break your relationship sa magbarkada.
0: Exactly. Correct, gina, Ma'am Aki, no? So, it can really make or break, gidya. Ti, syempre, kung naplanuhan, it can make, gidya. No, kung wala naplanuhan, ti, laban-laban mo. Mag-break, no? Wala lang, takabalo. Pero, ti, depende sa mga personality, no? So, know the personalities of the people you will travel with. Amugin ang pinaka-importante. And, dapat na-istoryahan, gid siya ahead of time. Kahit, kung, for example, kung family or friendship nga bonding, no? Kung carefully planned siya, mas nag-improve kuno ang relationships, no, mas naga-stronger, no, kag mas naga mas closer kuno ang relationships kayti para sa family members, no, nga no wala bala ko bugahambal nila kung wala bala KJ na sa travel, na kag nag-participate sa mga interesting, mga challenging, mga exciting, mga vacation, mga active, mga goal na, sige, go, mga mo lang na balik.
23: Dara mo pagid bala, Ma'am Shai, makilala ang imo mga friends kung sino nami mag-manage sa inyong travel, sino nami mag-handle sa kwarta para divide sa meals or sa whatever nga galastuhan. Tapos may araban iba na, sige, go lang, wala lang yung labot, basta mabayad lang ko kamuda plano, doon mo na.
0: Oo, no. So, okay lang na yung mga go lang ng go. Pero, kasi, siyempre, kung wala na planuhan, tapos may mga mareklamo,
23: may ara man na.
0: So, correct. May ara, gid na iya. No, kagte, amuna, no mga challenges man nga ma-encounter ninyo while on travel, can also serve as lessons, no, para mas maging either amuna gani maging mapag-on or kung sino man da ang mas I exclude kuno ni sa next nga bakasyon mga no,
23: eliminated
0: down notes, ba eliminate nyo siya or something like that, no, so mga ano man na siya, mga lessons, no, nga pwede naton ma-learn.
23: Or kaysa kang close na gid ka mo, kung may nakita ka mo, ikaw ba lang yan last time, amunang nahambalan mo, para nga ti ma-improve yaman.
0: Yes, oo, pwede gid na, no? So, amo na siya. It's a routine naman, no? A routine nga pwede ninyo ma practice, no? Maski ano gani sa trabaho, mga ano na bala R&R na.
23: Oo, R&R.
0: No, mga office mates mo, makita mo man mo kung ano mga batasan sa office mates mo while on travel.
23: Kaya namin nabala sa mga companies or mga academic institutions na bongga gidyang schedule sa mga R&R here and abroad. Tapos no, ginatagan pa na blas ang bastante nga pondo. So, wala ka na bala rason para hindi ka mag-upod kang mag-enjoy.
0: Oo, yes, no. So, nami, manakon may mga support, no, sa mga institutions. Pero, kung personal travel, as long as naplanuhan, okay, gid na, no. So, amo na siya. Yes, no. So, very important, gid. Kung sinupod naton nga mag-travel, dapat gin-istorya, gid naton sila sang maayo, no, kung ano ang mga i-prepare kag i-anticipate nila for the travel para less away and mas ma-improve amoni, ma-fulfill nga may improvement in the social relationships, no, and social engagements nato. So amuna siya, no, mamagi kag sa mga tagpalamati naton ang mga mental health, no, nga benefits sa aton nga pag-travel diri, no, within the local context kag sa abroad man, no, either way, basta hindi man siya kinanglan nga expensive gid, hindi man siya kinanglan nga layo gid, no, kung mag-travel kita. And of course, kung may question, mayara iba, nga ka pamangkot, gaano ka dalas ang minsan? Charot lang. Gaano ka often, how often, no, should you take your vacation? Oo, amon na. So, actually, depende sa aton na iya. Wala man niya sang dapat once a year lang,
23: uh-oh,
0: or dapat every quarter, kagid. No? Basta, number one, you have to take into consideration nga kung ga-work ka or nag-espela ka, learn to prioritize, uh-oh, no?
23: Wala sang may ma-compromise ng mga schedule or commitments.
0: Correct, oo. Wala sang may ma-compromise, gid, tsakto na, sa imo nga schedule, sa imo nga work, nga, alam mo, bakasyon ka lang daya, tapos ibilin mo yung obra mo, no? Sa mga kaupdanan mo. So, syempre, sila naman tuya ang ma-burnout o relax ka ganito, tuod, pero nakakos ka man sang mental health

0: ano ka dugay, no? Ano ka lawig, no? Or kung kadasan o kita nagaplan sang aton nga bakasyon. No, depende sa ma-afford ta. Basta importante ma-afford. Okay? Kasi law ay gid na iya, no? Kung hinulaman ang pang-travel, amo na, no? Kadepende sa motivation naton, no? Kung ano nga klase sang vacation ang aton nga gusto, no? Nga ubrahon, no? So once nga ma-answer mo na ina, so mabalaan mo na kung san o diin, no? Kag paano mo i-spend, no? Ang aton nga vacation. Okay? So amo na siya, wala man siyang kinanglan nga minimum or maximum gid, no? Basta kita lang na iya makadetermine, depende sa aton nga sirkumstansya, pag depende sa aton nga gusto, no? Nga obrahon nga bakasyon. Basta ang importante lang is kung bakasyon, i-enjoy gid ang bakasyon para nga mas ma-maximize naton ang mental health benefits sini, no? Kag para nga kung magbalik kita, no, halin sa bakasyon, mas amo to hambali mamagi, mas recharge kita, mas manami ang aton pamatsyag, kag mas motivated kita sa mga ulubrahon nga naka na, na ano naton, nabilin naton bala no nga talapuson naton.
1: Sige, with this, Ma'am Shai, madamo gid nga salamat sa tiyempo ginhatag nimo diri sa aton sa RMN and keep safe sa imo.
0: Yes, thank you, Gid Liwat, Ma'am Maggie, kag sa mga tagpalamati naton, keep safe, Gid, sa ulan, no? And this is the right opportunity para makaplan ahead sa aton nga travel sa long weekend sang August. God willing, hindi lang maulanon. Happy Sunday, Gid, sa aton tanan.
1: Thank you. Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Oo, no? Pwede na kamo kaplano sa inyong bakasyon sa long weekend. Especially sa kautura natin nga wala sang trabaho every holidays. Kasi may mga iba man niya nga may trabaho man niya bisan holiday. Kamo kay tilawig na nga, ano, nga break. Basta malawig na Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Pwede ka mo maka-file sa inyong vacation leave. Maghangaw-hangaw. Panumdumon ninyo ang mga maayong nga benepisyo sa ikayong panghuna-huna nga ginhambal ni Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Every time nga nag-travel ka mo, here man, diri man, sa Iloilo, sa kaiping naton nga mga probinsya, o kun sa ibang pagit nga lugar sa Pilipinas, o kun may budget sa luwas sa pungsod. Sa ilo naman kita sa aton nga dental health alert sa subong nga aga. Istoryahan naton ang ginatawag nga root canal. Ano ba lang but silingon kung ginambalan ka sa dentista nga i-parot canal mo na ang imo nga ngipon? Ginatamyaw naton dari sa aton nga pagpangalagad. Salamat sa pagpamati kag pagupod sa kay Sir Stephen Fanega mayong aga, sir. Kay Alma Agenga, good morning. Ma'am Nurses Fortuno, dara sa may San Miguel. Sir Joey Ahen at Ramon Esteva, always taga-monitor diri sa aton sa RMN. Kamusta ka mo, dara, sir? Maulano naman dara sa may Puganan, Labunaw. Good morning man sa kay Novi Dinry Sevilla. Gali, dala na ang middle name, gali sa Facebook name, Subo. Sige, naka-standby na sa piyak na linyang aton nga partner. Tag sa kadomingo, dari sa aton nga pagpangalagad sa dental health alert. Para istoryahan ang masunod nga topiko. Sa kay, samtang wala pa, ginatamyaw naton, mayo lang nga pagpamati man sa kay Amoroso Glenn. Sa kay Ma'am Elenita La Pastora nga naga-monitor dira sa may banwa sang San Enrique, Iloilo. Sir Andy C, always taga-monitor dira sa RMN, paagi sa aton nga app. By the way, kung nag-ubra ka mo dira sang inyo nga mga ulubraon sa sulod sang balay, pwede man nga makapamati sa amon sa YouTube, DYRIRMN Iloilo, o kung sa application. Mag-download lang kamo sang RMN Iloilo sa Play Store para nga makapamati kamo sa amon anytime, anywhere, basta nga may internet connection.

Salamat gid sa pag-monitor ang mga updates sa mga lugar nga lubos nga naapektuhan sang mabaskog nga hangin kag pagbubo sang ulan. Check ninyo diri sa DYRIRMN Iloilo Facebook page. Kag hindi lang Iloilo ang naapektuhan gid sang pagbubo sang ulan. Bangod dito gani sa may Bulacan pati simbahan no sang parokya ni San Ildefonso Diginto sa Bulacan na ginsulob man sang tubig baha bangod sa mabunog nga ulan. Pero wala ini nakapugong sa mga deboto kag tumuluo para nga magsimba kay Domingo subong. Sa inyo nga palibot, tira kung mataas ang tubig, make sure gida, especially sa mga kauturan natin nga may mga pilas, hindi dra maglusong sa tubig baha, delikado.

0: Again, please let us know sa inyong sitwasyon sa diri ka man sa sudad o kung probinsya sa Iloilo, ila binagid sa mga naapektuhan sa pagbaha. Sa nambalalaton kay Ina, diri sa may sudad sa Iloilo, sa data, ang balto sa ilang barangay sekretary, at least 58 families ang apektado dara sa may barangay Cubay Haro. More than, okay, almost 150 individuals ang naapektuhan, naguba ang ilang mga pamalay bangod sa paglabay sa ginapatihan mabaskog nga buhawi kagabi. 58 families and 147 individuals nakapalabot na sang bulig ang Iloilo City Government, nakapadulong na sang relief goods, nag-set up na sang modular tents ang Iloilo City Government kagabi, kagiban si Mayor Raisa Trañas. Gabi, nagwa man ang alkalde. Ang ganiminta ha, kung mataon ang alkalde, no, may energy pa maglibot, malabisan itong ang gabi sa mga barangay nga naapektuhan sang ginapatihan, naglabay nga babaskog nga buhawi, and mga barangay man nga ginbahaan. Kay ang ulan bala, ang dugay-dugay mauntat, pero pag bubo, tudo-tudo man niya, grabe, kidiya kadamol ang ulan. Sa may Mandruyao, pektado man ang mga pumuluyo, especially sa Q Abeto, brown out halin kahapon sa kainang kagahon. Bangod na bali, dira ang concrete nga poste sa More Power. Bangod man sa paglabay sa ginapayag buhawi sa lugar, hapay to gani ang mga iban nga balaligyaan sa report ni Rajman Flo kaina. Ang bag-o lang tukod nga ukay-ukay store dira sa may Q Abeto. Anyway, sa aton nga pagbalik, break ari kita. Dawato na naton, kag-check na naton ang aton nga connection sa aton nga dental health alert kay Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Ang oras tatakalas 10:12 sa aga.
1: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Jimmy Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
6: Namit, sining salmig litro. Share-share, ta sining alitro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
7: Carl, palihog, manbis ang pork barbecue.
8: Palihog, Carl, sang kinilaw na isda, please.
9: Ti, ngaaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
10: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
9: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
7: Carl, di ina si Carl.
10: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
11: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win Gcash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oras tatak alas 10:15, diri sa itong napagpangalagad sa RMN Mental and Dental Health Alert. Balik diri sa itong napagpangalagad sa dental health, istoryahan naton ang root canal. Naka-standby na sa piyat na linya via messenger. Nagabisyo man guro ang signal, no, because ang malaing ang panahon. Dentist, orthodontist, aesthetics implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc Mayong Aga, welcome back diri sa itong napagpangalagad, Doc.
2: Yes, may nga agad, at man magi, no? So, kag sa aton nga tanan-tanan nga tagpalamati, no? Nga nagsunod sa programa sa RMN. Medyo hina ang signal, Goro.
1: Okay, oo. Sige, Doc. If you can, pwede man natin maka-open ang video mo, Doc, para nga makita man sa aton listeners sa via messenger na lang kita na isubong nga aga. Istoryahan natin, Doc, ang root canal. First, ano na bibot silingo, Doc, kung inhambalan sa dentista nga itong mga kagauturan nga ti basikinanglan mo na nga magpa-root canal sa imong ngipon. First, ano bala ang ginatawag nga root canal, Doc?
2: Yes, so amo na, no, kung kaisa, no, kay ang aton mga pasyente, so dapat aware sila kung na halimbawa, no, hambalan sila nga ay kinanglan mo gidni iparot kanal mo na, no, kay tungod nga based sa evaluation sang dentist, no, after sang assessment, no, or base sa final nga x-ray, no, sang pasyente, so amo gid na ang nagakadapat nga treatment, no, para sa isa ka pasyente. So amo na, because ang root canal, no, so amo ni siya ang isa ka dental procedure, no, nga para ma-fix, no, ang mga especially mga badly decayed, no, ang mga ngipon, infected ng mga ngipon, no, so amo na mga
1: ano ang mga signs, Doc, nga ay dukin ang lana ni iparoot canal ang ngipon.
2: Yes, no, tungod ang ngipon nila, no, so amo na may guba, dako na gid ni ang cavity, no, so labot na sa inner nga nerve, so amo na pwede candidate siya for root canal, no. So as long nga wala nagahunga ang ngipon, pwede gid siya ma-root canal and wala sa mga maintenance, no, ang pasyente, so pwede sila ma-recommend sina, no. And another thing, no, need mo i-root canal because no may crack ang ngipon. So halimbawa, no, because of injury or dalom na siya nga nabuka, no, and dako ang possibility, no, masulod ang mga germs dira, no, sa guba ng ngipon or nabuka ng ngipon, and then, no, or may severe siya nga infection, no. So amo na nagakos ang tama ka sakit, no, and nagaswell, naghabok, no, o kaisa makita mo sa kilid sa ngipon, no, nga indicated for root canal, may ara siya nga daw pimple like nga daw nagbump daw ano siya bala, we call it ano, gumboil, no, sa dental term.
1: Dumay gabilog-bilog sa imo nga ngislo,
2: yeah, may nagbukol siya. Uh-oh. Yes, because of may ano siya, may infection. So amo na, no,
1: so,
2: amo nang makita,
1: Doc,
2: no.
1: Pwede hindi man kinanglan nga bunuton, masalbar pa siya sang root canal.
2: Yes, no. Amo na ang aton nga gina-recommend nga ang i-parot canal mo, because ang point, no, para at least, no, instead of nga gabuton, so ma-save siya through root canal, so bali tinluan ng gidna siya, of course i-anesthetize, no, prior to the procedure, no, so tinluan siya, no, and then after sina, so bali i-remove na ang tanan nga mga bad nga pulp, no, mga mahigko dira, no, may mga disease nga mga nerves, so amo na i-kwaon gid na siya, no, ginatinluan sa maayo. And then, gina-dry up, so gina-seal. Later on, i-seal na siya, tinluan ng sulod. And then, may ara, kita sina nga ginabutang, no, nga safe nga rubber, no, after na nga natapos ang RCT. So, amo nang gina-replace naton, no, sa gin-remove naton nga mga nerve, nga mga blood vessels, nga mga patay na dira, no. And amo na, so ginatawag naton nga gutta percha. So, amo na ang gina-seal na mo, no. So, uh-oh, after sina, yes, okay.
1: Oo. Doc, ano na siya kadugay, Doc, kinanglan, Doc, pariyo, manabala siya sang pasta nga after a certain period, islan, or do pang, ano na siya, long-lasting na ina siya?
2: Okay, very good question. So, Radyo Man Maggie, no, this is lifetime na. That's why, no, para ma-save siya, so lifetime ini siya nga procedure kon once nga nami, no, ang ubras ang imo nga endodontist or even dentist lang, no. So, pwede gid siya nga mag-last long, no, lifetime. So, amo na, no. So, depende sa paghalong because kon once nga may RCT treated ka, so, hindi ka pwede magkaon ng mga matigas sa dira, sa mga, sa treated, no, nga ngipon. Kay, basi mautod siya, basi mabuka siya, no, ang between the crown and sang root, no, kay because amo na, gin save lang gid siya. And then, or basi, no, wala siya mabutangan sang crown basi no ang restoration is only pasta lang gid so amo na gid pahalong gid nga hindi sila pwede magkaon sang matiga so amo na nga sige hapon no gamit sang soft bristle amo na ang aton nga gamiton sa gihapon no every time mag tooth brush and dapat i-meet gid naton ang 2 minutes no nga requirement no para ma-save sa gihapon matindo ang ngipon and wala sang problema ang mga gums no so naga-floss so amo na ang importante nga kung may root canal ikaw so halungan gid kay because after some procedure hindi pwede nga makaon po niya sang chicharon bulaklak something like that no or hingi mo mga eyes para go mo na may ay crispy pata or whatever no because amo na do okay amo na ang ano kalabanan no nga after sina so gina-advisean gid nato nga halungan para at least sa gihapon because no what if kun RSS sa front no so paano mo
1: Dok, maintain ang confidence before kita may stress ang aftercare ang pinaka common siguro nga question sa mga dagapamati subong mahal sa doc mga pilang range
2: actually no basi no sa aton nga tarifa no so per root no halimbawa kon ang ngipon no may isa lang gid ka root so amo na ang gina charge sa inyo no but if kon sa molars so because sa mga molars kon kay isa mi ara nga mga extra nga mga root no amo na basi bala i-charge ka ano da because ang per root subong sumidyo do medyo mahal-mahal man gid sa Radyo Man Maggie no because nagamatter na siya depende no sa dental clinic no nga well equipped no sang isa ka dentista so actually no
1: mga pilang price range doc
2: yes pero may ara no pwede na sila mas ma-charge no mga 7 to 8,000 sa isa lang ka RCT isa ka root no wala pa na ang crown so amo nang take note wala pa ang replacement if dako-dako nga guba no nga butangan later on sang crown sang imo nga dentist no and so amo gid na because ang purpose is just to para nga ma-save butangan lang sang itinuan and i-save no and then sumarecommend siya nga ti kay wala na ni sa sang crown need ni nato no butangan sang what I mean wala na sang nerve wala na sa sang ano patay ng nerve na replace na sang gutta-percha so need ni nato nga butangan sang crown so para at least no ma-maintain ang aesthetics no and ang itsura sa pasyente nga sa gihapon nga nami no so amo na dira nagamatter nga ma-add-on pagid medyo pricey pagid because ang pasyente no so mapili na sila Radyo Man Maggie if gusto nila porcelain fused to metal crown veneers zirconia or basi kon ba diamond gusto nila da no which is very pricey so amo na
1: depende sa
2: no,
1: klase doc
2: depende sa klase but ang root canal per root ang charge no kay because may ara kita nga mga ngipon nga may mga extra nga root no especially sa mga molars o may mga birooted nga mga ngipon no nga may ara nga duha iyang root no especially sa premolars no amo na kung case no dapat no nakahangop man ang aton nga mga tagpalamati no kod i-recommend so the point ang pinaka point nga gusto sang imo dentist para ma-save instead nga gabuto no amo na because kung kaisa masiling ay pabunot ko na lang but they don't know Radyo Man Maggie kon bunuton damo gidya ang problem later on no kon malate ang imo nga restoration sina no kay gimbunot no time will come basi lipat ka masiling ka lang pabay lang da okay na but nakita mo sang uli nagatelt na siya no gina-close na ya ang imo nga mga ngipon no nagatelt nagatulumba na bala something like that which ano pagid dako pagid ang magasto no sa isa ka tawo kon malate ang iyang nga ano ni nga ang pag ano bala ang iyang nga process nga gusto niya nga amugid na bala ko. So amo na kung case ano
1: Dok, ang magluwas sa amount sa presyo no. Ano kadugay ang procedure sang root canal dok? Ano na siya kadugay?
2: At weeks ba lang na siya rajuman magi because nauna na siya no, so ginaobra nato no, so amo na hambal ko, so ginapanumb no ang area palawa sang pain no, kay because we have to drill no.
1: So hindi na siya makuha dok sang isa lang ka visit?
2: No, hindi siya because ang pinaka-importante di sa cleaning ginatinduan nga ginatinduan as nang wala isang baho, meaning wala na sang germs, wala bacteria, matinlo nga matinlo gid siya, safe ang patient before it close no, before it seal. So ang seal amo ni ang ginasil natun amo ni siya ang safe nga rubber like nga material which is we call it gutta percha no. So amo na ang ginasil natun, meaning amo nang gina-replace sa gin-remove ta nga mga nerves or blood vessels nga ara dira sa sulod kay because ang pulp bala amo na no, may blood vessels, may nerves, so amo nang gin-replace ta si gutta percha. So kinanglan before ta naibutang si gutta percha, matinlo gid ang sakit, ang buho da no, matinlo gid siya, hindi pwede nga I mean the chamber, so hindi siya pwede nga mahigko no, kay basi mag-cause ng infection. So amo na no, and kinanglan gid nga matinlo siya. So weeks na siya ang procedure no, kay because first visit sang pasyente, so i-drill siya, and then amo na ginabutangan naton sang ano lang before naton i-discuss sa pasyente no, so may after sang gintinlo, so may temporary feeling, and then mabalik naman si ano si pasyente no para for cleaning. So amo na no gina debride, so may ara kita reamers and files amo na ang gina-remove sa mga nerves ka blood vessels, so nabilinda sa tinluan at tinluan gid na siya no, amo na ang aton nga procedure kay because no ano matabo no kun hindi abinasipot and then ginseal sang dentist, so amo na no ang super infection amo nang halungan naton. So amo na
1: isa na sa pamangkot dok, what if abi may dako kagid nga cavity sa ngipon mo tapos ginpapastahan mo lang pero wala to na tinluan gid bala sa root sa ngipon mo, anong matabo?
2: So that's ang recurrence ng dental caries no, amo na ang matabo, so bali ma-recur siya because gintabunan lang wala masipot no ang nagaitom-itom or naga brown, but kung kaysa depende no rajuman magi no sa case ang pasyente, not all nga parariho no, so kinanglan gid nga ma-save siya, so ginatinluan maayo, and may ginabutan kita nga mga medicaments dira no para save si pasyente, hindi magngilo, wala sang may mabatsyagan pag puli niya, kag tapos okay gid no ang kondisyon sa ngipon. Ang importante sa root canal nga pwede ikaw as long as ang ngipon intact, hindi siya nagahulag. Kay because ko nagahulag na siya, although may buho, pero hindi siya indicated for root canal. Ang indicated is gabot, no? Kay nagahulag na siya, wala ang sang may nag-support. Nagahunga na siya. Useless ang imo nga root canal, no? Hindi siya mag-last long lifetime. So amo na ang dapat gid hangpon sang aton nga tagpalamati no nga ay hindi gali pwede no, kay because ang akon nga ngipon nagaano na siya, nagahunga na siya. So although may dako nga damage, so the only thing is amo na ipabunot na lang gid no, but see to it nga after mabunot, so mag take action ka man nga pasyente nga for replacement no, so base naman sa assessment no sang imo nga dentist no, evaluate siya na kung when to come back nga need mo na for replacement no, pwede mo siya ipa-fix bridge no, kay may missing ka para wala kasang removable nga denture, pwede man kung gusto mo yung hindi masyado pricey, pwede man nga denture lang, postiso lang, removable. Kaya gusto mo yung tinluan man nga para at least mahapos sa imo yan. Pwede man nga para at least may alternative balansang pasyente kung ano ang the best, no? After sina nga nga may ginbunutan, no? But sirut kanal nami siya, no? Because accidentally na-injured, no, ang area, ang ngipon. And then what happened kun ara gid sa atubang? Amo na ang pinaka-importante kun ara sa atubang. So gusto mo ipabunot na lang, which pwede pagali ma-save, and then butangan lang sang crown later on. I would prefer, no, amugi na ang ipa-obra ko, iparot kanal ko gidya, because aesthetically tahom siya. Mm-hmm. And once abutangan sang selected nga the best nga color, no, nga base sa adjacent sang imo natural nga mga ngipon, okay gid siya lang tawo, no. So as do wala gid siya sang in-in, do wala ka ginrot ka na, do wala ka man sang
1: do wala kinalain, no.
2: Oo. Amo na kay, because nagamatter naman sa shade, no, sa color, no, base sa imong natural nga ngipon. So amo na importante, no, nga nahangpan sa aton nga mga tagpalamati, because no, may ara kong kaisa nga gina-neglect, no, because they hindi wala sila naka-intindi kung ano ang ginatawag nga root canal nga treatment, no. So amo na, no, so sa may ngipon, no, nga gina-root canal, may mga kwan ini siya, guba-guba gid siya, although wala siya gahulag-hulag, ha. So may ara siyang makita mo nga itong sa palibot, no, and wasak, wala na, may buho na siya, no. Kung isa may ari ni Rajuman Magi nga wala na sila may nabatsyagan nga pain, no, but ano siya ning gaitom lang na da sa sulod bala. Kung kaisa may ara nga ngipon nila, no, nagsulong na, nagitom na siya, no, kay ano ni na bunggo or something like that, no. So pwede siya amo na iparot kanal ninyo, no, but depende, no, sa results ng x-ray, because me need nato ni evaluate gid, no, para at least, no, ma-save sa gihapon kay nami gid sa root canal, no. Ang importante nga ma-replisan siya and ma-restore siya kay once nga ang cyst or ang gamboil, may ara abing, let's say, abing bilog-bilog da, and then pinabayan mo lang. And then, hindi lang sa gums ang naghabok, pati na ang imong guya. Mm-mm. So, naghabok na, no, kay because nga late ang imong nga paghulag, no, para sa imong self. So, wala ka pa sang ang lifestyle mo, kapanigarilyo pa. So, the more nga mahabok at mahabok pagid siya, no, because ang lifestyle, amo na nagapadugang pagid nga pwede siya nga maghabok bagid na, or ang severe nga toothache or sakit, no. So amo na ko kaisa dapat gid nga halungan, no, because nga kun may ara ka nga ngipon nga let's say na may buka or itom sa tunga, o basi madala pa lang siya sang ano sang pasta lang gid, no, because hindi man tanan nga ginarot kanal gid nato, no. So amo na ambal ko kagina ang may mga crack lang gid, ang mga may severe nga mga infection kag may decay nga grabe gid, or amo na abi because of injury, so need that to replace. So amo kina siya or i-restore na ato, no. So ang importante, no, na balaan mo nga pwede pagali siya, no, kay because of kaisa mga traumatic injury, no. Ya itong gasulong gina siya ra man magi ang itsura mo. Mm-hmm. And then pabayan nang nadila. So amo na ko kaisa ma'am magdugay ti do wala sila kahangop kung nga ang amo ni wala man sila kadumdum kung nga ang nga nagsulong ang dugo da ang nagitom siya, kaysa makita mo, no, daw brownish yellow. Mm-hmm. Lain siya sa mga iban nga natural nga ngipon niya, ang iban daw gray, light gray, something dark daw amo na. Mm-hmm. Ang itsura na kay nagsulong na ang dugo, no, something ano, because sa mga traumatic injury, no, amo na ko kaysa ang kinahanglan gid gali root canal, no, para at least ma-save natun, matinluan, no, kaamo na ang importante. So hindi na pagulaton nga grabe naghabok na ang ano, no. Mm-hmm. Sa severe infection naghabok na ang guya, kay amo na kung kaisa ang late bala ang response ang pasyente sa iyang ano, wala dayon ka pa check up, no, because sa ang need natin, every 6 months, ma-visit kita sa dentist. Kag, amo na, no, para at least mabalaan sa dentist kung may ara ka pa nga mga need for dental, no, basi luwas ang cleaning nga ginabalik mo, basi, no, may nakita ang imo nga dentist nga guba. Mm-hmm. No. So, amo na, need na nga i-restore
1: pwede
2: na
1: pa
2: dayon
1: masalbar samtang temprano.
2: Yes, no.
1: Oo,
2: oo.
1: Sige,
2: oo.
1: Doc. Medyo labaw nagikita sa aton nga oras. Doc, final lang imo na lang ang mensahe sa aton mga kauturan. Damo sila natunaan subong
2: yes,
1: about sa root canal.
2: Yes, no. So, ano lang ko, guru, ma-invite do. So, in behalf, no, sang amon nga president, no, sa PDA Iloilo Chapter, so, would like to invite, no, tanan nga mga colleagues, no, and friends sang PDA Iloilo Chapter members, so, to attend sang first nga General Assembly this coming August 15, no, at ICC. So, amuna, no, see you from 1 o'clock in the afternoon hasta 9 p.m. because we'll be having our scientific symposia and at the same time, induction of officers and members. Thank you so much, Radyo Madmagi!
1: Thank you so much, Doc! Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. There you have it, mga karadyumana. Nabalanin ninyo kung pwede pa masalbar ang inyong angipon. Nga hindi man kinanglan ipabunot gid pwede masive paagi sa root canal. Good morning sa kay Doy Arthur Nenesa Blancada Azun Pineda kag sa iban nga wala na nato natamyaw alang-alang nang aton nga oras diri sa atong nga pagpangalagad. Standby na sa masunod nga programa ang Armen Mr. kag Mrs. Wa is expenses. Sa ngalan sa serbisyo publiko akong inyo alaga Dradjoman Maggi Eresuelo Maleriado kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Uy, concerned lang ko kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United.
10: Unilabyan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ahoy! Kinikilir time!
17: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
18: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mga kaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Chocolate, Saman Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting kusang ay beer. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbur ko sa akong mata. Na do may matika, blaw, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request iBerry.
6: Ang iBerry mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: Santhol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
9: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
11: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santhol Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santhol Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niya regla.
9: Santhol Plus Gold. Makal sa mga butika. Santhol Plus Gold.
12: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santhol Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Santhol Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con.
15: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangkong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Partner.
18: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
18: May ginseng,
19: tungkat ani,
18: maca,
19: kag saw,
18: palmetto.
19: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
18: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Yara na
18: sa mga butika.
20: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
21: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imo higko?
24: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag-GDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-GDX 500 ka na!
25: Ang DTX 500
26: may powerful compound
25: nga nagapanugos ang imo blood sugar.
26: DTX 500 garantisado,
25: epektibo,
26: para mismo.
25: DTX 500
22: Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
22: Mighty C, mabaka sa mga butika.
28: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
29: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
30: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
28: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
29: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
30: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
28: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
31: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ang oras, alas 10:46 na sa aga.
1: Mr. Kag Mrs., Wais Expenses. Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisenyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs., Wais Expenses. A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs., Wais Expenses.
0: Mayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
2: Kag Mrs., Wais sa Expenses.
0: Subong adlaw, August 9, 2026 mga karadyuman. Kami inyo live nga makitaan kag kabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga alagad, ako si Rajoman Jailin Tamayo para on.
2: Kag Rajoman Leneth Fernandez Silatriz.
0: Kag syempre mga karajoman, yari sa aton nga studio ang aton kaupod mantag sa kadomingo. Si Ma'am Bingbing Josue, ang aton nga financial educator. Good morning, Ma'am Bing.
2: Good morning, Ma'am Bing.
3: Good morning, Rajoman Leneth. Good morning, Rajoman Jailin. And of course, sa aton sini nga mga sukigid nga nagasunod sa aton sini nga programa. Mr. Kag Mrs. Wais sa Expenses. Siyempre, Domingo sa subong nga adlaw is Financial Literacy Day diri sa aton sa DYRI RMN Iloilo.
0: That's right, ma'am. Kag this siyempre subong nga aga, mag-istorya na naman kita sa isa ka topiko may kaangtanan dira sa financial literacy. Pero antes na, may entrepreneur of the day na naman kita. Sino ba lang aton yung entrepreneur of the day, Rajoman Leneth?
2: Siyempre, ang mag-look forward aton. Rajoman
3: Jailin.
2: Grabing look forward.
3: Kung nalipay, hindi kami sinabi, ang look forward. Eh, siyempre, nakaka-inspire,
2: oo,
3: no?
2: Of course, gina-look forward mo na for sure sa ato mga karadyuman. Kahit di mga stories ni sa ato ng mga entrepreneurs, may mukhaan natin sang inspiration. Pasi, hindi rin man kita makadesign yung mag-venture man sa ato ng kaugalingan nga business. So, ato nga entrepreneur of the day, may Filipino roots man siya, although medyo layo na kahit sa lola niya na, sa iyang father's side. Ang ato entrepreneur of the day, yung gina- familiar ni saton kay ang iyang gintukod nga business ginagamit gid naton diri sa work na nanamon amo gini siya ang most used nga application.
0: Yes.
2: Kay ginagamit namon sa layouting sa mga makita sa aton mga karadyuman sa Facebook page ng RMN Iloilo, makita nyo na ang mga balita nga naka-layout diri na namon gina-edit sa Canva nga ginutukod sang isa ka entrepreneur nagikan sa Australia, si Melanie Perkins.
0: Grabe ba lang, iya ba lang confidence sa bongdo mga 2 weeks na gin-research. Nag-tulog, nag-research ganyan siya.
2: Nag-tulog niya si Manny, nag-tulaan ko lang kabuhi.
0: Wow! Bisan ka, ina, ganyan mangkot siya. Nag-amo na matayo mo.
3: Mangkulot na siya, abi ka rin kung din dampi sa life ni Melanie Perkins. Siya na-inspire, no?
0: Sige, Radyo Malunan. Sino ba lang si Melanie Perkins?
3: Yes.
2: Hindi si Mang Bingo. Si Mang Bingo na garo.
3: Yes, no, kanamigin, no, ang Canva, no, very popular, pero sa atin siguro nga mga Pinoy, even ang mga Ilonggos, wala kita ka kay Balo, nga may dugong Pinoy initially. Oo, no, nga ang iya lola, Filipina, ang iya lolo, Sri Lankan, no, pero ti ang iya nga father, nabutang na dira sa iya nga data nung Malaysian. So siguro nagmeet ang Filipina kag ang iyang nga lolo nga Sri Lankan sa Malaysia kag dito na bata ang iya sining nga father, no? And Australian gidya ang iyang mother, no? So si Melanie ginbunag gidya sa Australia, no? Kag syempre, no, naibalaan gali naton nga may pagka negosyante na ini siya gali, no, sa nga bata pa.
0: 14 years old pa lang siya, Ma'am Bing, naka paminsar na siya nga magbaligya sa mga scarves nga tidira mo makita nga dumay amo na siya may entrepreneurial mindset. Tapos at the age of 19, natukiban niya nga nabudlayan ang iailoy nga isa ka teacher nga maghimo sa yearbook. Dito na kapaminsar siya nga what if makahimo ako sa isa ka software o kon isa ka application nga makapatawhay sa mga schools ilabi na sa Australia nga mag obra mag layout sang ilang nga mga kon sang ilang nga mga yearbooks bangod nga ang mga teachers nagahimo na nga daw ga exist ba ini diri sa Pilipinas pero sa Australia at that time do nabudlayan gid ang mga teachers nga maghimo sang yearbook o kon magin teacher slash graphic designer. So sa amo to nga tion na paminsaran ni Melanie nga maghimo sang isa ka software mambing nga at that time hindi pa gani Canva ang ngalan.
3: Yes, that's right, no. Pero sang amo na nga panahon nag-tutor na siya sa mga kabataan, sa mga estudyante, no, sa natuwi sa graphic design, yes. No. So kanami so sang 2019 na ina, no, and later na discover niya, no, gin-improve niya na ang iya sining nga platform, no, nga santo naga-design lang sa mga yearbook kay ini kay tisang una uso gid ini, no, mag-graduate ka elementary, even high school, college, no, may mga yearbook gid kita nga gina-publish, no, or gina-print, no, kag para daw ano na lang ina, kumbaga daw souvenir, no, sang mga graduates, no. So siya nakita gani naton nga ang iya sining nga sang pag-college niya major in communication commerce and psychology, no.
0: Di sa iya nga pagpadayon may may boyfriend ni siya, ma'am. Ang ngalan niya si
2: Run out

0: Ang oras mga karadyoman, less sa 10:54. Nautod kita sa makadali, pasensya gid. Bangod sa nga brownout, ka nagluntad sa bahin sa aton nga transmitter mga kasama. Pero padayon sa aton nga pag-pangalagad, nag-istorya kita, atos kita nga ma-interrupt. Nag-istorya kita mambing ka-graduate Lineth na tuhoy kay Melanie Perkins. So, sa naistoryahan na naton, 14 years old, nagsugod na siya sa iyang mga mapaminsaran nga business ka ang isang pagbaliga sa scarves. Nakatukod siya sa isa ka daw publishing business nga ginatawag nga Fusion or
1: Fusion Books.
0: Fusion Books nga naga obra sa mga school or yearbooks sa mga eskolahan dito sa Australia. Tubtob nga nakapaminsar pagid ining si Melanie nga makakaupod sa iya boyfriend nga si Cliff Obrich nga makahimo sa isa na gid yaka platform sa diin libre nga makadesign, makagamit sa mga designs ang mga users kay hindi na mabudlayan sa pagpaminsar pa kung paano sila makahimo sa ilang mga graphics. So, sa ilang pagpadayon, nag-explore sila sa mga ideas, nagpangayo sa mga pwede mangin kapitalista sa ilang yes. negosyo mambing dito sa una sa India, kag sa Africa, kag na I believe sa pagpauli niya do wala pa siya sang may nakuha at directly nga
2: yes oo kadamo sa mga ano no kadamo sa mga rejection sa iya no kag ang isa sa mga challenge as ang location no ang maris kumbaga so ang isa pagid nga nangin partner nila si Cameron Adams no Cameron so tatlo Adams. Ni sila no so co-founder man si Cameron Adams no kag na kilala ini siya no nga ginkilala nga ini siya si Melanie Perkins as one of the youngest female billionaires no wow makon mo no so yeah. sang 90 no so dindi dumping nga medyo may kapareho kamo ni No, so kanami, no, very inspiring ang ini nga story, no? Kaya muna ba lang ato nga ginakwan? And sa subong, pila ang iyang net worth? Melanie Perkins, co-founder and CEO of design software maker Canva, was valued by private investors at $42 billion wow. in August 2025. So this was last year, no? Nga pag ano sa iya, no? Kag ang Canva was launched in 2013 niya ina, no? And after 10 years, sang 2023 didto gina-introduce pagid or gina ginagamit niya ang AI.
0: Nag-innovate.
2: No? Yes, nag-innovate pa rin siya.
0: Sa AI. Which is sa subong, nag-exist, ma'am. Mas nag-improve pa ang mga designs, ang mga features ang Canva. Kaya ginagamit man naton. Ilapin na sa mga estudyante, even ganyan ang mga university subong, nagapa-free yes. Canva.
2: Yes.
0: Pro sila sa ilang mga students. Kaya siyempre, sa isa pa lang daan ka subscription, pila na linibo ng bili.
2: That's right.
0: Sa paggamit sang Canva lang alone, mambi.
2: So, hindi lang ang ini nga mga estudyante ang naka-benefit sa sinino. Kay, I think ini isa ini o kung pinaka-popular nga platform no nga sa graphic design no yes. ang Canva no kay ti mahapos diri no ang paggamit no so kun indi ka masyado techy so may mga basic na sila no so indi lang para sa mga estudyante but dako gid ini nga bulig sa aton sini nga mga entrepreneurs man no sa pagmarket sang ila sini nga mga produkto no so muna ginabalan naton nga let's say kung may ano ka kung may business idea ka so kinahanglan ano na no solusyon sang isa ka concern or solusyon sa isa ka problema kung ano ang kinahanglan nga wala no so dira mapatok ang imo sininga negosyo so muna no sa siya mag-start so ang need is nabudlayan ang mga estudyante kung paano maghimo sang ilang nga mga yearbook no so ang pinaka ano dito ang pinaka gin-introduce is ang drag and drop nga technique.
0: No? And at first, ma'am, madamo pa sang hesitant nga magamit sang Canva. Bangod nga, una, blank pa lang ang gina-provide sa ila. paminsan ka, paano ko ni mag-design? Although may mga tools naman siya nga gin-provide, ang ining platform sang nagasugod pa lang, mabudlay magpaminsan para sa ano, kung anong gamiton niya, diri paano siya maka sugod. Pero eventually, nakahimo pag siya sa mga innovation nga sa pagbukas mo parang sang Canva,
1: may mga templates
0: na kag may mga daw may mga games pa gani at first nga doon naga-design ka lang, doon naga-practice ka sa pag-design. Sa karon ang handom naman ni Melanie Perkins nga, by the way, ang kita sa screen naton si Melanie, ang boy husband na subong nga si Cliff kag ang si Cameron.
2: Cameron Adams.
0: Ang handom karon ni Melanie Mambing nga makalabot siya sa billion users.
2: Wow.
0: Grabe. Tingin ko mag-billion users, mag-isa lang bika, umukon monthly subscribers mo sila, subscription mo, mga 1,000 bika na bulan sa isa ka tao, may 1,000 pesos ka, yeah. In peso, ina.
2: So inaya sa mga nag-paying, may ara nga free Canva, no?
1: Yeah,
2: so may free Canva. Limited lang. Pero sa limited nga ina, damo na ina na buligan, no? So ang sa records is ang ano lang na ang mga paying na. So wala pa ina madala ang nag-start pa lang magtuon sa Canva nga free nga ina. But eventually gusto nila mag-level up sa ila sining marketing, sa ila sining business. So syempre kinahanglan nga mag-subscribe da sila, no?
0: Oo, sa pag-offer pa lang gani isang free nga mga templates nga ni mamakuha mo na ang market mo.
2: Yes.
0: May magka-interest na nga daan nga ti samtang may psychology man, by the way, sa iya nga ginaobra. Kahit ti isang talaga, hindi mo bala magamit free ang iban nga mga nagbi pagyan nga mga templates. Dumaganahan ka bala nga mag-subscribe na lang git sa pro, no?
2: Oh, yeah.
0: So, amo na subong, mambing ka, graduate Lynette. Hello, ako naton nga entrepreneur of the day. Sino ganiliwat?
1: Melanie Perkins.
2: Kagami, no, by the way, ang isang pagigana na mayan ko diri, no, kay nag-agree sila sang kahit nag-aswahay na ini sila, no? Nga ang more than 80% sang ila sininga profit nila sa ilang business sa charity, no? So may ara na sila nga foundation, nga Canva Foundation. So aside from that, so may ara pa gid sila nga ginabuligan, no? So kanami lang, no, nga nakabulig sila sa ila sininga platform sa mga businesses nga mangin mahapos, no, para sa mga tao, sa mga estudyante, sa mga entrepreneurs, no, sa mga offices like sa inyo man, no, di ba ginagamit na ni, so nangin mahapos, no, ang pagdesign sang inyo sining mga ano dira, mga poster kung ano pa dira, no. So dako gid ini nga bulig kag syempre very proud kita tungod nga siya may dugong Pinoy.
0: Yeah, may dugong Pinoy. At gapati ko yung ang iya kaalam sa linggid niya sa Pinoy. Hindi ba? Bisan may part man to nga Malaysian or Sri Lankan, Australian, kaya di nagdako man siya sa Australia. Pero hindi, Pinoy ganyan. Ang magka-innovative pala sang Pinoy, nakuha man ni Melanie. So, subong ang ila business, part of it is a charity. Makabig nga charity. Bungod nga damo kita sang iya nga nabuligan. So, dira na lang anay matako pang aton nga entrepreneur of the day. Sundan naton sa masunod nga semana. Ang sino naman ay ha?
2: Siguro si ano si Radyo Man Lynette ang ma-research, no? Kung sino ang nami, no?
0: Kasi pala hindi na sa wala mag-research. So, iya na lang ang galingon. Okay, may pagka-negosyante, wala siya siya ni mama.
2: Oo, gage.
0: Pero, ati, susubong mambing, may isa pagkikita ka mayor.

0: pagid, so dito pagid kay ti syempre ang mga businesses nag-close, mm-hmm. no? And nag ano into e-commerce na.
1: Yes.
0: So nangin accessible gihapon ang ila sini nga mga products, no? Through online and then naka ano ka kita no nangin convenient man no sa mga tao nga bisan tuod sang wala sa mga physical nga mga store, so nakalabot sa aton nga doorsteps no ang mm-hmm. Aton nga gusto nga baklo no, pero ti daw ang iban daw na namian kag naka ano sila no naka nanginhabit na no mm-hmm. ang pag-add to cart to the point kada wala na sa sila control nga may addiction na nga ginatawag mm-hmm. no. So nakita naton ina no nga ang isa sa mga rason kung nga naglubong pagid sa utang no ang iba naton nga mga kauturan tungod nga sa sining online shopping no.
1: Yes.
0: Nga na may addiction na nga ginatawag. So online shopping kalab okay gid ina iya no, ang online shopping dako gid ini nga bagay sa aton nga maka pili kita sang aton sini kay ti damo kada mapilian no, but basta syempre lantawon lang ang reviews no, and then makakita ka sang mga quality nga mga balaklon no nga sa manubo nga presyo no. Syempre mas less ina kay ti ang ano sina ang seller wala na sang ginabayaran nga tawo no, wala na sang physical nga store mm-hmm. nga kinahanglan no nga bayaran pa
1: para lang
0: no,
1: sa balay.
0: Yes no, so mas cheaper ini no
1: mm-hmm.
0: Pero tungod nga syempre especially sang pandemic no, madamo ang mga tao nga daw naka-depress mm-hmm. no. May mga ang iba naman may mga sad sila no, kay especially ko na mahilig sila magwa no mm-hmm. and pag lockdown so dira na lang gid no, so ang ilang nga coping is ang pag online shopping
1: add to
0: no
1: cart.
0: Add to cart no, kay hindi sila pwede makalagaw-lagaw, close man ang mga malls, so dito na lang sila sa online naga mm-hmm. add to cart no, and hasta nga sang ulihi nga daw na habit na mm-hmm. no kag daw wala na sang control no nga mambal naton nga may addiction na mm-hmm. nga permi lang bala daw permi niya lang pag open niya sang iya nga cellphone no, sang iya pagmataya dahil dito siya dahil makadto sa mga sa mga online nga mga shopping na mm-hmm. nga mga platform.
1: Oh, makita naton Nurse Malinef kag mambing may ara gid man sang pag boom o kon pag ano gid ya sang ini nga klase sang pagnegosyo bangod nga bisan ang mga social media apps para sang TikTok wala man sa una sa mga
0: yes,
1: shopping shopping features diba, pero subong may TikTok ano na TikTok shop
0: yes.
2: may sa Facebook
1: ano gani marketplace
2: pero nakalink meron man sa Facebook bala nga nakalink na sa mga online shopping platforms nga i-click mo lang dira tapos madiretso ka na dayon sa shopping app.
1: Mas tapos na gid ya sa mga tao magani at bala nga mag bakal online kag isa pa true enough ang satisfaction bala ko naga
0: yes,
1: add to cart kada add to cart tapos ma-realize mo eh kasi barato lang sa paglantaw mm-hmm. pero ang shipping fee mo bing kamahal.
0: That's right no, kag hambal mo gamay-gamay lang na hala sige ka lang ka add to cart until nga maano mo gali nga dako na siya mm-hmm. no, kung itotal mo T plus ang ila ang shipping fee no. So amoy na no, so ang iban wala na sang control to the point nga may addiction na mm. no, so dako nga epekto sini sa finances no, sa relationship no, kay ti ang iban syempre kun wala na sang control itago nga permi nga gina call na ang attention sang iya sini nga partner o sang iya sini nga makabataan, let's say kun nanay ina siya no, asawa no, nga daw na hook da siya sa online niya shopping no.
1: Mm-mm.
0: So ang tendency is taguon niya na no. Ang iyang mga parcel kung paano da nga pag-deliver sa iyang inimabalan nga amo na nagali kadamo sang iyang purchases or regular siya nga nagabakal online mm-hmm. no. And syempre naga-apekto man ina sa mental health mismo mm-hmm. no sang sina nga person mm-hmm. no.
2: Kapinto kan wala ka na inong bayad mo.
0: Oh, yes.
2: Okay. Sa nahambal na ni Radyo Man Jolene, kay inabi mo gamay-gamay lang, pero ang gamay-gamay nga na kun every month, every week, kaya may parcel, kun magtingob, dako manina. Ano ba ma'am ang mga warning signs para mabalaan naton nga ang aton nga online shopping nangin isa na ka financially unhealthy na para sa aton?
0: Yes, so ti ang urge sa imo personally nga mag-access sa sinadayon no, kag mag-shop ka no. Let's say kung bored ka daw, kumbaga daw amo ina ang imo nga coping ginala

0: tao ni mo no ang pag feel ni mo sang boredom, sang stress ka no or sad ka no. So nangin option ni mo no ang ginatawag nga retail therapy no. Nga ginatawag nga ina nga kuti ko maka buy ka dira no sa unami ang imo pamatyag pero ti syempre temporary lang na ang imo feeling sang joy or pagkadula sang imong nga negative feeling dira no. So isa ina no and syempre kun makita nimo nga ang imo family members no ano na no na ang ma-feel mo na ang mga negative reactions nila sa imo nga ginahimo no. And syempre ang imong wallet no ang imong finances dira nga nagbudlayan ka na magbayad sang imo sini nga hindi lang na sa online shopping no nga mag COD ka no. Ang imong nabudlayan ka na magbayad sang imo sini nga mga regular nga mga bills no hindi mo mabayaran ang imong kuryente on time ang imong internet dira no. Or kung whatever pa dira nga ginanglan nga bayran apektado na no tungod sang imong online shopping.
1: Oo. Kun amo na sitwasyon man being ang imbes nga makahatag siya sang happiness sa imo kay ti nakabakal ka sang gusto mo pero after sina ako madula na tong feeling mo sang boredom mo sang stress mo ang makarealisar ka. Actually, nadugangan naman ang problema mo financially.
0: Yes, oo. So, ang regret ko na, syempre, pang ma-realize mo, amo na gali ang epekto, no, nga namurag-muragan ka, nga amo na to gali kadamo, and then, lantawon ni mo, no, ang kadamo sang hindi kinanglanon, no, yes. Sa imo nga pinamakal, no. So, dira ang regret, no, ang sa imo, and then, pero wala ka pa sa gihapon sang control, no, so, kinanglan mahimuon ka gid no nga dapat desisyon ka kung paano ka makagwa sa sinang addiction or shopaholic ka ginaatawag.
1: Shopaholic. Sa una gali may mga diba may term email defic.
0: Oo,
1: kay ti ginaangot bala si si former first lady. Magkita tsura, yung balaya. Imelda Marcos, nga mahilig man mag-shopping. So, Imelda Fick, nga term, dugin butang na sa dictionary because of that. So, pero hindi, sa notaman, ang addiction nga inimambing, paano nato naman makontrol? Kung butang ta, nasa mentionan mo nga mga signs, ang nagapamati, subong, halos tanan, ara sa iya, paano yan naman ina makontrol or mauntat, ma'am?
0: So, T number one sa sina is pang uninstall mo ang mga shopping ano nga ina, platform nga ina, no? Para nga hindi ka matental, no? And then ipang unsubscribe ka no kay tikong kaisa no ang kung naka-subscribe kasi na so automatic naka-receive ka sa imo sini nga email
1: notice.
0: even sa imo nga text no maka-receive ka sa sina no so dapat ang unsubscribe ka dira no and then syempre iklaruho ni mo no ti ano mo gid ang imo mga triggers nga nagakatentar ka no nga bisan hindi kinahanglan matentar ka nga magbakal sa sina online no so amo na bala ang mga nagatrigger sa imo sa sina so maybe ang imo nga emosyon kay ti part ina sang imo nga coping so find other ways para sa imo nga coping let's say na nasubuan ka you feel lonely and then why not nga magano ka walk ka kay ti uso sa subong ang magrun o di ba
1: yes.
0: Read ka no para nga magano ka nga mag may growth ka no or let's say nakita mo nga amuna na ang imo nga epekto sa imo sining finances so ano ba lang ako nga himuon no nga para nga instead nga nga makadugang ako burden sa akon sining finances no nga madugang akon kautangan no tungod sa online shopping paano ko nga mag-increase ang akon sining cash flow na naman no so ang imo nga mga ways dira coping nimo no so maging positibo ka no nga pareho na B lonely ka or apektado ka nangin stressful ka tungod sa imo nga mga finances man abi no so instead tani nga mangita ka sang solusyon para sa imo sining nga mga problema sa finances na dugangan mo pa tungod sa nga na nahukad dira sa online shopping, no? So and then pangita ka sang way, no, nga ang imo nga parts ang imo nga coping sa sina instead is improve ang imo nga self, improve mo ang imo nga skills, no? Oh, let's say abi daw expert ka na gid abi mangita sa nga mga ano dira nung no, mga balaklon online,
1: mga
0: no?
1: Recos.
0: Yes, oo. So ano imo ano edi mag online shopping ka para makabaligya ka, no?
1: Yes.
0: Mangin reseller ka, no? So amo nga amo si sina no i-check nimo ano bala like sa inyo sininga community. Ano bala dira ang mas common nga ginakinanglanon nga ang mga tao kung kaisa magkadto pa kundiin, no, let's say sa isa ka town, no, makadto pa dito sa ila sa pinakamalapit na city para magbaka lang sa sina, no. Pero kung ikaw no dira, no, so kung expert ka sa online shopping nga makita mo dira mas quality ay na, mas cheaper ay na, and then pwede mo ina mabaligya, so makanegosyo ka. Gihapon, no, sa ti gingamit mo to ang imo sining expertise sa online shopping nga nagpaano sa imo nga finances, pero magamit mo gali para nga makanegosyo ka, maka-increase ka sang imo nga income, no, and then of course, no, ma'am, ma-repair nimo ang hindi na nangin resulta nga hindi maayo nga relasyon nimo sa imo sini nga pamilya, no? So nangin maayo ka nga provider, no? Meaning nangin ano ka, nangin asset ka na sang family, no? Hindi nga liability ka sang imo sini nga family, no? So isa ina sang mga ways.
1: Sa kun hindi gid mauntat ang pag-shopping online, ma'am, may araman nga mga ways agud magamit mo ina kag ma-turn into profit kaysa nahambal mo na gani. Pwede gid na uso na sa mga mag-affiliate, no? Kilala na
0: balaan mo gid siya, balaan mo gid siya nga.
1: Isang porsyento. So, pwede mo gid siya manegosyohan man. Kung hindi mo gid siya mauntat ang imo nga pag-shop online, isa na sa mga solusyon, mag-tolerate.
0: Kumbaga daw retailer, kasi na, hindi ba lang? Online retailer ka, no? Kumbaga, ikaw daw ang marketer, no? Kung ang imo nga mga, ano dira, ang imo nga mga Facebook friends, no? O mga naka-access dira, no? Kag sa imo sini nga profile, so may porsyento ka sa mga amo sa
1: kung
0: sina.
1: Kung magbakal, no? Sila.
0: Yes, kung magbakal sa
1: product.
0: Sila. So pero dapat i-manage mo maiyo yung mga finances. Mga may disiplina ka. Kay karon nag pag-increase ang imo sini nga nagka-income ka, no, and then wala man to kundi kun ano-ano man lang ang imo nga pinamakal dira, no. So basic gyapon nga essentials, no, essentials ang kadtuan sang aton sini nga income, and then goal kagid ano bala ang imo nga urgent goal, no, build sang emergency fund, no, invest ka para sa imo sini nga retirement, no, para ka magbuild sang imo nga solid financial foundation. So kay nanglan may ara ka nga goal, no, isa man ina sang mga ano naton nga dapat mauntat na ina, no, nga kinanglan may goal ka, no, kahit kung kaisa matuod na may ibang nga tao nga dako ang income, so pahala lang sila sang add to cart nila, no, tungod nga wala sila sang kayambal gani nila, kahit ang kwarta gastuson ina, no. So pero kung wala ka plano, so kinman wala ka na sang kadtuan, no.
1: Isa sa mga mention man kay na mabing ni Rajo Man Joyline nga mag shop gani online, hindi gid malikawan naton nga mag bakal bala sa mga hindi man naton kinahanglan. Kung maghambal ka sa mind mo, amulan ni dapat baklon ko. Pero pag open mo na sa online shopping platform, kadamo na sa makita mo nga hindi mo man kinahanglan, pero gakatem, yes, kitikaw nga baklon. Ano pa, nagaka-apekto bala, Ma'am Bing, ang mga sales, mga discounts, mga free shipping offers sa aton nga spending behavior?
0: Yes, dako gid, no, kahit ihambal mo, makasave ka, no? Kundi kung kaisa, kumara ka na, kung naka-install na sa imo sini nga, ano, sa imo nga cellphone, may mga notification, so may ma sound pa sina dahil na Shopee or ano pa rin. Tingong kaisa ko nagaano kasi na makita mo dahil kung ano ang ilang mga promo, mga sale, no, mga ano dira, mga may 8-8 na naman, no.
1: Yes,
0: oo, so muna ba na, so kung ikaw na ano dira, so matentar ka nga ilang taon naman ina, no? Kag ibo hambal mo makasave ka, no? Pero ti eventually ma-realize mo ginano mo na, ginbakal mo na nga indi mo man gali kinahanglan, no? Yes, no. Let's say abi kun ang ina nga item nga ina, no, dugay mo na ina nagigina ano mo gid nga i-add to cart na ina, and then he comes na sale siya, so matentar kagid nga i-add ina, no. Pero let's say abi ginano nato nga i-observe nimo ang 48 hours hindi mo anay pag i ano no i ano na gani nga i-pay mo na bala, oo, no. So 48 hours ang window para nga ipa i-ano mo gid anay i-assess mo sa self mo kinahanglan ko bala ini, no. Kati abi a certain amount amo na do medyo kadako, no. So kinahanglan ko bala ini, no, and then eventually ma-realize mo nga hindi mo man gali kinahanglan. Ang sa isip mo lang nga baklon ko ini kahit makasave ako, kahit basi sa uli magamit ko ini, no. Pero pila na katuig ang na ano, wala mo man gali na gamit, no. So kadamo isa na sa aton nga mga kauturan nga may amo sina nga behavior, no. Pero dapat, no, kun anong kinanglan, no, amo lang ina, no, hindi kita magabali, ah, naka-save ako, no. Or lantaw man naton, let's say tuod nga naka-save ka, pero let's say sa mga items nga foods, no, so lantaw naton ang expiry date sa sina kay tibasi nga lapit na man lang mag-expire ina.
1: Oo. No? Kay may mga food naman subong nga ginabaligya online. Oo. Mo.
0: Yes. Oo.
1: May mga ara sang mga bisan na mga nuts gani, may mga mixed nuts na nga gina-offer online. So sometimes kag kasagad man abi pagid, ginbasol pagid sila ya. Kasagad sang mga nag-affiliate, nag-market sang ini nga mga produkto. So kun hindi ka man wise kag mapaminsaran putuod man nga mamak basi ka ng lanon ko ni or basi namit ni baklon ko kay para matry ko, pero at the end of the day do nag-hoard ka lang man sa mga amutong mga butang kay hindi mo man magali magamit.
0: True.
1: Or sometimes ang worst pa hindi sang gina-expect mo ang maabot sa imo.
0: Tama. Ti kung magabot sa imo nga ibagali ang item, ti ano mo na, no? Kay labo na budol man ina. Ti regalo mo lang sa kunsino tong sa imong hinablos or yes, nagasto ka na, no? So ano, manginwais kita, no, sa pagdako gid ini nga bulig man ang mga e-commerce nga ini nga online, pero let's be responsible nga hindi nga maapektuhan ang ato nga finances nga magpalangutang kita, no, nga maguba ang relasyon sa nga pamilya, no, sa mag-asawa, no, kag maka-develop sang addiction kag mangin problema sa mangin mental health mo na.
1: Usually kun maka kun kaisa hindi man kita way makatanaanad nga magpamakal online, why man kita bisan uma lang katanan kita, wala man kita sa una ka pamakal online.
0: Yes, oo.
1: Pero kun masiguran na sang isa, especially kun may utod ka or friend ka nga do kalapit gid sa inyo, kag na-impluwensyahan niya na.
0: Yes, oo, pakita kita ya sa imo. Correct, no?
1: No peer pressure naman bala.
0: Oo, kanami ni bala mo lang ni.
1: Oo, may FOMO siya.
0: Yes.
1: May FOMO siya bala. Kung nagpamakal
0: ka sa... Fear of missing out.
1: Oh, fear of missing out. Or sometimes, tutakto na, sige na lang, valid na lang ang joy of missing out. Jomo. Pero, muna ma'am, kung dako ang influence niya sa imo, sometimes mambal pa siya nga, sige lang po, tangon ta ka anay.
0: Oo na, ako pa na, ako lang na mabayad. Yes, so, balayran mo man gyapon.
1: Yes, so ano ubraho naton Ma'am Bing? Para nga, malikawan naton ina, nga mapadala kita sa aton mga FOMO or JOMO.
0: Yes.
1: Para nga, malikawan man ang online shopping addiction.
0: So, self-control, no? Self-control gid, no? Kaga, syempre, kung clear na ang imo nga mga goal dira, katapos may ano ka abi, yes, may ara ka kung gusto mo, may ara ka gid nga budget para dira, no? So kung lagpas ka na, so disiplina nga hindi ka na mag ano dira nga bisan nagambal pa, ako lang anay bahala, no? The fact na naglagpas ka na sa imo sini nga budget, no, so maapektuhan gid na ang mga future nimo nga mga responsibilities, lagsang imo nga mga bills, no, ang imo nga ginaset aside nga savings, no, so hindi na matabo, no. So kung clear ang imo nga goal sa sina, no, nga instead ka nga mag save, so ang nagakatabo is mag negative cash flow ka, no, tungod sang imo sini nga mga responsibilities o kon imo nga balayran sa imo sini nga friend. So self control, no, sa imo lang na, no, kahit ang desisyon, no, sa imo man na bisan ano pa na kaganyat sa imo sang imo nga friend dira no bisan ikaw na lang ang wala sang may amo sa sina no sa imo sininga mga friends. Okay lang ina, mano lang ti next time or mas save ako. Hindi lang anay sa subong, I'll save para sa sina, no? Yes. Or mag-increase ako sang ako nga cash flow para dira para hindi man ako maulihi.
1: Mm-mm. Delayed gratification.
0: Yes, that's right, no?
1: Ano ba?
2: Okay lang naman po.
1: Okay lang ako ikaw mag-iwala. Hindi, gilagali ako. Anyways, mabig, isa pa sa mga nagatulod sa mga tao, especially subong mag-shop online, ang ginatawag nga buy now, pay later. Halos yes. Na nga online shopping platforms. Mayara, naging sininga feature. Ang tendency sa mga tao, gina-op na lang nila nga mag-bakal. Bangod nga, for example, ang isa ka-item, dako gid man siya, pero kahit hindi mo man pagbayaran subong, kag-tunga-tunga siya bala every month.
0: Installment man.
1: Oo, nga, for example, ang imobi nga bakulon worth thousands.
0: Uh-huh.
1: Tapos, hindi mo siya naipagbayaran, pero bayaran mo siya every month. Di gamay, mas less siya kung lang tawon mo every month, pila lang yung bayaran mo. Pero kung mag-accumulate siya,
0: may
1: interest mm-hmm. man. Pero, mm-hmm. madamo ang mga tao nga gusto na lang mag-gamit sila nga feature nga buy now, pay later. Kahit di, kung wala man sila cash on hand mo, kung kinanglan naging nila ang amo na ang item. Paano bala mambing malikawan sa mga tao nga mag bakal sa mga items hindi man nila kinanglanon? Kag paano nila malikawan ini nga buy now pay later?
0: Yes, no. So yes ko kung nga ang may mga amo sa sina, no, ang aton sinihasta ang online platform. Kiti gusto nila nga ma-market maayo kag magtaas ang ilang sales, no. Kay dira kun ano nga mga way kati amo na yang negosyo, kun ano nga way paagi nga maka-attract sila sang mga buyers, no. Syempre maka-increase sila sang ila sini nga profit hasta ang ibang to gani mangbudol na lang, no, which is very sad nga ti amo na no kinanglan kabalugi kita nga magpili sa mga legit no nga mga platform para hindi kita mabudol kay ti ginaano na nato na ginabayaran, no. So cash on delivery, no, or ang mga installment kay ni, no. So amo man na, no, bisan gani sa ano, no, sa mga may mga physical sa mga stores nato, no, sa mga malls, no. May ara nga mga home credit, yes, no. So ti or iba na gambang nga zero interest, no. Pero ti marketing strategy lang ina, no. Kun lang tawon nimo, kinabayaran mo man gyapon sina ang interest, no.
1: Kay ang interest na sa price itself.
0: Yes, no, kay ti naga-delay ang imo sini nga pagbayad sa sina, no. So ti amo na, no, ginaano nato nga kun ano ang essential. Yes, kung kinahanglan mo na gid, no, wala ka sang naka-prepare sa sina, no, amo nang ginabal nato nga ang emergency fund hindi mo ginaiya pagtandugon, no, nga ibakal mo para sa amo sa sina, no. So kung kinahanglan gid, yes, pwede man ina, no. Pero increase cash flow, save ka gid, no, save ka gid nga hindi na mag-extend ang pagpalawig paabi sang imo pagbayad sa sina, no. Or sa basunod, kinanglan na cash ka na, no. So amo na bala, don't buy if you can't afford,
1: yes,
0: no. Don't buy if you can't afford, no. So meaning hindi ka gid magpangutang, bisan installment pa ina, no, nga mahapos ini anyway every month amo lang ni kayang-kaya. Yes, kayang-kaya, pero ang interest dira ginbayaran mo na, no. So kung kaya mo mangutang para dira, ang savings mo bala, no, kaya mo man bala, no. So importante nga ang importante gid ana nga may savings ka, no.
1: Yes.
0: Hindi ka nga mag unahon mo to ang imo balayran, no, sa imo installment kina. So kinanglan set aside ka gid amo nang ginaano naton para sigurado kang may savings. Income minus savings equals sa expenses, no. So dira ka, no, so kinanglan save ka gid anay, no. Kung kinanglan urgent gid bala ina, no, daw ano bala ina ka urgent, no. Pero kung nang taon nato namo na gani kinabal naton nga observe mo ang 48 hours nga hindi mo anay pagbaklon ay na hindi ka anay magdecide, no. Ambal mo anyway, pwede ko man ni mabalik, no. So ti kaluluoy man tuya si rider o kung si seller nga na nga legit, no, hindi bala kay ti negosyo na nila. So let's be ano naman, no, mangin ano man kita sa ila sa sina, no. Palangabuyan man na nila, no, whatever ang ginabalik na sa nga mga purchases nga gin-deliver nila, I think may mga ano man na sa ila, may effect, yes, man sa ila sining nga mga income, no.
1: Mm-hmm.
0: So let's be considerate, no, sa kapareho naton, no. Kung hindi amo na, no, if you can't afford, don't buy it.
1: Yes.
0: Kung kinanglan gid ina, then save for it.
1: Para naman sa karon mambingbe kun for example isa ka sa mga tao mamadamo na sang nabakal online. Though hindi mo man makabigbe para sa imo hindi mo makabig ng online addiction pero na-realize mo madamo ka sang ginbakal
0: purchases
1: nga wala mo man mapuslan. Ano ba lang pwede naton obrahon para nga maging asset naton ang
0: liabilities. So amo na do declutter ka dira no. So baligya mo no, baligya mo no, para at least mabalik no, of course sa lower ina no, kay puti ko may ara man ko kay isa nga let's say kung bago mo lang ina na purchase may ara pa nga ano ni may ara pa nga price no. So ti ang imo lang na nga ano siguro ang imo lang na dula is ang shipping fee no. So ihatag mo sa iya sang mas ano no sang the same price sa imo sini nga friends nga i-offer. So declutter no kay ti nakita mo abi nga hindi ka man tuod addict pero doon na namian ka lang yang mamakal na lang gidya kay ti amo na gani no kun mo nabra kun gasolobra ilawas imo ya income no nga wala ka sang tama nga plano man. So tendency is mamakal mga shop shop ka gidya no. So amo na ginatudlo naton gani no nga kinanglan save ka gid preparahan ang mga life's uncertainties no. Kay ti syempre let's say abi nagasalig ka, kadako ang imo sini nga income 1530 pero ti may emergency nga na ano nga natabo no sa pamilya no 5 days after ka nga nag ano nga nakabaton no and then na ano mo na pang shop mo na wala ka sang emergency fund. So tendency is mangutang ka gidya kay ti layo pa ang ano no ang imo nga sweldo no. So importante gid nga magpreparar kita no. So shopping okay gid ina no but be wise no sa aton nga pag-spend kay ti gin pangubudlayan ina nato no nga income.
3: Para naman ma'am sa mga tao nga na addict na gid sa online shopping, mga nagka nabaon na sa utang bangod sa mga online shopping, paano bala sila makaumpisa liwat kag paano maka-recover financially pagkatapos maka-develop sang unhealthy shopping habits?
0: So ti amo na no nga as much as possible ipalayo gid iya ang iyang self sa i-disconnect ya gid anay iya nga self sa mga online platform nga ina no. I-deactivate mo ang imong ano nga Facebook Messenger ka lang anay. So mga amo sina no para at least no nga maka ano ka na gid ba sang imo sini nga mindset no nga hindi ka na dito madala pa no. So kung nagpangutangan ka, so ti number one nga himuon mo is detach no, disconnect ka sa mga amuna nga platform no nga hindi ka maano. And then of course no sa mga syempre sa mga friends nimo nga mahilig sa mga amo sa sina, so ti lilo ka anay no, low profile ka anay no, himuon ang solusyon para ka nga makarecover sa sitwasyon nga nangin resulta ina sang imo sini nga online shopping no. So paano dira? So increase cash flow, syempre basic ini na saving no, kag pangita ka sang way nga madugangan ang imo nga income no. Kay ti base nga sa pag online nga shopping, nagamit mo na to ang imo nga emergency fund no. O di ba ang imo nga ginabayaran abi nga insurance dira, ang imo nga healthcare naglapse no, tungod nga na ano ka na addict ka dito sa online shopping no. So change mo gid no, bagho nimo ang imo sini nga lifestyle no. Pangita ka sang way kun amo ato ang retail therapy nga ina, so pangita ka sang way nga maka mabayluhan ang ina nga mas produktibo ka no. So negosyo, ano ba lang imo nga passion, ano ba lang imo nga mga skills no. Be with the people na makabulig sa imo sini nga personal growth, makabulig sa imo nga makagwa ka sa sina nga sitwasyon no, nga maka-inspire sa imo no. So dira ka no, kagbangin positibo ka no sa imo sini nga kabuhi.
1: All right. So we'll take that as your closing statement, Ma'am Bing, sa ini nga topiko naton, may kaangtanan sa online shopping addiction. Kung sa diin ang mga add to carts naton naging financial problem na naton na juman linen.
2: Pero for sure damo gid naka-relate sa mo natin ka episode.
1: Oo, so kabay pa nga mamat-amat na naton ka bag-o ina. Kasi hindi ang mga baligya online hindi ina iya maubos. Ang kwarta taya ubos na ubos.
2: Ubos na.
1: Baligya man niya sa pelikula. Pero amo na ganimang being, so kabay pa kami mga na-learn man ang aton nga mga kauturan, ang aton mga kawais nga nagapamati sa aton tag sa kadomingo. Ang imo man basig mga mensahe ka pa or panamyaw man being.
0: Yes, so finally, no, let's be wise no, sa paggamit sa sinang mga online platform kay makabulig ina sa aton man, sa aton nga savings, no? Pero dapat mangin ano kita, mangin disiplinado kita nga focus kita sa aton sining nga goals, no? Increasing our cash flow kay ti ang ina nga mga goal nimo para ina sa imo kag sa imo sining nga pamilya, no? To live the life that you desire nimo kag sa imo sining nga pamilya, no? Live simply, no? Kay ti importante nga may ara kay emergency fund, no? So sa aton sining nga makauturan, no, nga medyo mahilig mag-online na shopping, so dahan-dahan na, no? Kay mas may mga importante nga mga bagay nga dapat kadtuan ang aton sini nga income nga ginpangabudlayan. So salamat sa aton sini nga mga kawais nga nag-upod sa aton kabay nga kita ang nakahatag sa inyo sa mga tips, sa mga panugyan nga makabulig. So we need to take action, no? Para nga hindi lang kita nga nag-entertain sa inyo but nag-educate kag para may matabo kung baga may pagbag-o nga matabo sa aton sini nga financial life.
1: Alright. So, kabay man nga ma-absorb sa aton nga mga tagpalamang ang imo nga mga mensahe subong aga. Kaya siyempre sa gihapon, nagpasalamat kami sa imong oras, sa imong expertise, kag effort sa pag-edukar sa tagpalamati sa RMN Iloilo sa ini nga programa, ang Financial Literacy Program sa ini nga estasyon, ang RMN Mr. kag Mrs. Wai sa expenses. At sa kita nga magtakop, Rajumaninef, may mga talamyaw ka.
3: At sa kita magtakop, Rajumanjali, ginatamyaw lang natin sang maayong aga si Tito San sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Kalyon Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barca Family, sa Sityo Lictinon Aripdip, kay Tito Limpot, kay Tita Jill B, kay Jewel, kay Jaja, kay Lian, maayong aga, kag of course, kay Tuto Hector sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tita Marichu, happy Sunday.
1: Happy Sunday, kag syempre sa aton mga live viewers, kanday Ma'am Nenezel Blanca, kaya sa ibang pangagatutok sa aton na hindi na nato na-mentionar ang aton nga mga YouTube viewers nga naga-monitor man sa aton tag sa Kadomingo Radyo Malinef. Kaya sa ibang pa, mga ka-radyo man, thank you so much, Gid, sa inyo pag-upod sa aton programa tag sa Kadomingo. Ini ang RMN Mister
3: of Mrs. Wise Expenses.
1: Kaupod si Ma'am Bingbing Josue, ang aton nga financial educator. Kami ang inyo mga alagad. Ako si Radyo Man Jailin Tamayo para on
3: Radyo Malinef Fernanda Silatriz.
4: Suggestions of preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This newscast is brought to you by iBerry.
7: Ay! Ilong Ranger?
8: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
8: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganda dayon?
8: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Neozeb C+40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb C+40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sip-on symptoms.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran, tusiran.
14: Tusiran Forte!
15: Unilab.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Isan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang low. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updili sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
14: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, my 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kun paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho kun nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
24: Women, na if you want to achieve something, if you have a goal, yeah, just pursue your dreams, pursue your goal. There's wala namang mawawala sa iyo if you will just try. And then you always have your family that who will support them. So yun lang.
25: Mm-hmm. What gave you the confidence to compete at this age of your life, no? Sumali ka sa isang beauty contest ng mga misses.
24: So, I think because I have my husband supporting me, so I feel so confident na no matter what the result is, kakayanin ko to kasi andyan siya palagi sa ano naka-guide sa akin. And then, kung may weakness man ako sa ibang bagay, he will always like help me or advise me pag ganun.
25: Mm-mm. Malaking bagay yung kanyang suporta, di ba?
24: Yes, he's my number one supporter behind the camera.
25: Sa palagay mo kung wala siya, hindi ka makasali?
24: Parang hindi. Kasi parang I doubt myself na like, oh, hindi naman siya ako deserving. Hindi ako karapat-dapat dyan. Wala akong talent. Wala akong may offer. But after winning the pageant, I can probably say na ang dami ko palang nagawa. Not just like becoming a beauty queen, but also like helping through my advocacy. And dami, not to brag lang, pero ang dami ko pala nagawa na community service. And there's so many opportunities para makahelp sa mga kababayan natin.
25: Mm-hmm. Has becoming beauty queen, you know, did it change your daily life?
24: Hindi naman like big changes. So I'm still like I still have the same routine. So usually pag may events ako, it's usually in the weekend and wala akong work. So pag Monday to Friday lang, it's just normal and it's still not affecting anything or no big changes.
25: Mm-hmm. You know, maraming mga babae sa Pilipinas ang gustong mag-asawa ng foreigner. And here we are with a cross-cultural marriage in America or anywhere in the world, no? Ano ba yung pinakamalaking diferensya between Filipino and American husbands?
24: I would say, based on my experience with Filipinos, you just have to choose the right one. So, you know, so not every, hindi naman tayo perfecto, di ba? So, I have relationships with Filipinos before, and then iba-iba yung mga ano nila, di ba? So, but I know that and right now, yung ibang mga Filipino nangangarap talagang makapag-asawa ng foreigner kasi nga one is like opportunity here abroad and then mas mabait daw compared yung mga ganun. So iba-iba naman yung experience.
25: Pero depende sa tao, di ba?
24: Oo, depende sa tao. So yun lang, you just have to choose the right person, kilalanin ng mabuti kung whether it's a Filipino or a foreigner, kilalanin mabuti yung ano yung karelasyon niyo before you will get married para you know makilala mo ng lubos and then maybe he will be the right one and then yun.
25: Yung husband mo ba bago kayo nagkakilala may idea na siya sa Filipino culture?
24: Yes, he's been researching about so when he retired, he's been researching about countries to retire na the same religion ba sa kanya na Roman Catholic. So when he was searching, Philippines yung unang nag-pop up, like, oh, and then he always find Asians or Filipinos, like, attractive, beautiful. So yun, he started talking to Filipinas online, and yun nga, na-met niya yung cousin ko sa Filipina dating site, and then, but then it didn't work out for
25: him. Sila muna ang nagkakilala bago kayo.
24: Yes.
25: Kasi maraming mga Filipina ang nasa online, di ba?
24: Yes.
25: Paano nangyari ito?
24: it didn't work out for them kasi nga I'm not sure about what happened, but yun, they were talking first online and then at that time the father of my kids just died. So I was in the Philippines when I was like, you know, grieving and stuff like that. And then my cousin talked to my husband, and then they're planning to meet in the Philippines. And yun nga, pumunta yung husband ko sa Philippines. So at that time, I was like, the father of my kids just died. I don't want to like talk to anyone. I don't want to like go out on a date. It's not appropriate.
25: Pero may idea ka na na nakilala to ng cousin mo sa online?
24: No, sinabi na lang kasi ko na may ipakilala ko sa iyo. So, I just ignore her at first. You know,
25: ibang klase yung ano mo ha, yung pinsan mo.
24: I'm thankful for her na pinakilala.
25: Siya ba ngayon may asawa na siyang Amerikano din?
24: Oh, meron din siyang asawang Amerikano.
25: Ang galing naman.
24: Yeah, so
25: interesting to para sa akin. Kasi, you know, anong nangyari?
24: Saan ka nakilala ng ano mo, ng asawa mo?
25: Kami ng husband ko dito sa DC.
24: Yes. This women, na if you want to achieve something, if you have a goal, yeah, just pursue your dreams, pursue your goal. There's wala namang mawawala sa iyo if you will just try. And then you always have your family that who will support them. So, yun lang.
25: Mm-hmm. What gave you the confidence to compete at this stage of your life, no? Sumali ka sa isang beauty contest ng mga misses.
24: So, I think because I have my husband supporting me, so I feel so confident na no matter what the result is, kakayanin ko to kasi andyan siya palagi sa ano, naka-guide sa akin. And then kung may weakness man ako sa ibang bagay, he will always like help me or advise me pag ganun.
25: Malaking bagay yung kanyang suporta, di ba?
24: Yes, he is my number one supporter behind the camera.
25: Sa palagay mo, kung wala siya, hindi ka makasali?
24: Parang hindi. Kasi parang I doubt myself na like, oh, hindi naman sila ako deserving. Hindi ako dapat dyan. Wala akong talent. Wala akong may offer. But after winning the pageant, I can probably say na ang dami ko palang nagawa. Not just like din.
25: Mm-hmm. Has becoming beauty queen, you know, did it change your daily life?
24: Hindi naman like the big changes. So I'm still like I still have my same routine. So usually pag may event ako, it's usually in the weekend and wala akong work. So pag Monday to Friday lang, it's just normal and it's still not affecting anything or no big changes.
25: Mm-hmm. You know, maraming mga babae sa Pilipinas ang gustong mag-asawa ng foreigner. And here we are with a cross-cultural marriage in America or anywhere in the world, no? Ano ba yung pinakamalaking diferensya between Filipino and American husbands?
24: I would say, based on my experience with Filipinos, you just have to choose the right one. So, you know, so not every, hindi naman tayo perfecto, di ba? So, I have relationships with Filipino before, and then iba-iba yung mga ano nila, di ba? So, but I know that and right now, yung ibang mga Pilipina nangangarap talagang makapag-asawa ng foreigner. Kasi nga, one is like opportunity here abroad, and then mas mabait daw compared to yung mga ganun. So, iba-iba naman yung experience.
25: Pero depende sa tao, di ba?
24: Oo, depende sa tao. So, yun lang, you just have to choose the right person, kilalanin ng mabuti, kung whether it's a Filipino or a foreigner, kilalanin mabuti yung ano yung relasyon nyo before you will get married. Para, you know, makilala mo ng lubos, and then maybe he will be the right one, and then, yun.
25: Mm-mm. Yung husband mo ba, bago kayo nakakilala, may idea na siya sa Filipino culture?
24: Yes, he's been researching about, so when he retired, he's been researching about countries to retire na the same religion ba sa kanya na Roman Catholic. So, when he was searching, Philippines yung unang nag-pop up, like, oh, and then he always find Asians or Filipinos, like, attractive, beautiful. So, yun, he started talking to Filipinas online. And yun nga, na-met niya yung cousin ko sa Filipina dating site. And then, but then it didn't work out for
25: them. Oh, sila muna ang nagkakilala bago kayo.
24: Yes.
25: Kasi maraming mga Filipina ang nasa online, di ba?
24: Yes.
25: Paano nangyari ito?
24: it didn't work out for them. Kasi nga, I'm not sure about what happened. But yun, they were talking first online. And then at that time, the father of my kids just died. So I was in the Philippines when I was like, you know, grieving and stuff like that. And then my cousin talked to my husband, and then they're planning to meet in the Philippines. And yun nga, pumunta yung husband ko sa Philippines. So at that time, I was like, the father of my kids just died. I don't want to like talk to anyone. I don't want to like go out on a date. It's not appropriate.
25: Pero may idea ka na na nakilala to ng cousin mo sa online?
24: No, sinabi na ng cousin ko na may pakilala ko sa iyo. So, I just ignore her at first. You know,
25: ibang klase yung ano mo ha, yung pinsan mo.
24: I'm thankful for her na pinakilala.
25: Siya ba ngayon may asawa na siyang Amerikano din?
24: Oh, meron din siyang asawa Amerikano.
25: Ang galing naman.
24: Yeah, so...
25: So, interesting to para sa akin. Kasi, you know, anong nangyari?
24: So, saan pinakilala ng ano mo, ng asawa mo?
25: Kami ng husband ko dito sa DC.
24: Yes.
25: Sa trabaho.
24: Okay.
25: So what happened? Ano yun? Paano nangyano? Di ba pumunta siya ng Philippines?
24: Oh, pumunta siya ng Philippines, and then my cousin said that you gotta meet him. You just like have to show him around. Yun lang yung gagawin mo. And
25: was it the first time na pumunta siya sa, ano? Was it the first time na pumunta siya sa Pilipinas?
24: Yes, it's the first time. And then ako naman, sige, I'll just show him around Boracay, Cebu. You know, so, parang uncomfortable pa at first kasi hindi bago pa lang kakamatay lang ng ano ng father ng dalawang anak ko. So yun, parang, and then eventually I got to know him, and then he was caring. Mm-hmm. And then after a year, bumalik na naman siya. Yun, and then I think our relationship worked out well. So yun.
25: Naku, interesado tuloy ako makausap yung husband mo.
24: You can absolutely interview him.
25: Mm-hmm. Kasi mas maano, di ba, maganda pakinggan yung mga point of view nila. Now, ano yung mga Filipino traditions na na-introduce mo sa kanya?
24: Yung mga, for example, let me see, yung like about how we do the magmamano po, yung ganon, yung mga tradition natin, yung so when I met her mother, my mother-in-law, yung nagmamano po ako, so yun I explained to him na ganon ginagawa namin sa Philippines, na yung mga elders as a sign of respect, di ba? And then
25: how about yung mga Filipino parties na walang tigil?
24: Yeah, so he already used to that. Like, you know, every time there's a Filipino party, pagkain talaga yung napakaraming pagkain. Yung ganun, may kantahan, may videoki, may sayawan. So, yun talaga, hindi mawawala. So, alam lang yun lahat about Filipino culture.
25: Did he learn to enjoy the Filipino food?
24: Yes, yes, absolutely. Yung mga lumpia, yung pancit, yung mga ano, mga adobo, ganon. So gusto niya yun. And then he started eating rice also when he met me. So yun. Before he talaga yung kumakain ng rice. So ngayon, kumakain na siya ng rice minsan-minsan. So
25: how about yung kanyang mga anak?
24: Do they, yes, ano, yung anak niya, na yung,
25: nila.
24: especially yung son niya. Yeah, every time he comes here sa bahay, like, oh, do you have rice? Like that. So, and then when we go out to dinner, nagra-rice pa din siya. So, yun. And then every time I visit his daughter sa Georgia, yung eldest daughter niya, nagpapaluto ng lumpia. So, yun.
25: Meron ba kayong tinatawag na cultural misunderstanding one time na parang nakakatawa? Kasi nangyayari yan sa mga Filipina na ang asawa nila Amerikano. I have a lot of that.
24: I would say about, I just think, not cultural, but let me see, wala naman so far. It's just about disciplining the kids, because he's in the army, so he's about discipline. And alam mo naman tayong mga Filipino, napaka soft-hearted natin, so you know, we're very ano sa mga anak natin, and then all he wants is to like, yeah, discipline the kids, because it's for their own good. So yun lang, hindi naman about like cultural, wala naman ganun, so.
25: Before we talk about the, you know, death of your mom dahil sa cancer, ano yung masasabi mo sa mga, you know, sa mga widows, sa mga babaeng na wala ng asawa, who are also afraid to start over, na parang may fear sila na pag na-in-love sila, may mangyayaring hindi maganda?
24: Ano lang, if natatakot sila, ano lang, like, they have to, are you talking about, like, a new relationship?
25: Yes.
24: So, yeah, kilalanin mabuti yung gusto mong tao before ka mag-commit or, ano, mag-asawa. Kasi, you know, yung, minsan kasi yung palalos-lalos, yun yung, you will end up like, oh, hindi pala siya, like, at first he was really nice, and then afterwards he changed. So, kailangan kilalanin mo siya, dapat consistent yung relasyon mo, na he will still do the same before and then now. Para hindi yung expectation ba? Para hindi ka ma-expect na, ganun pala. So, yun.
25: How about, you know, about women who think that they are too old to chase their dreams at hindi bagay sa kanila ang maging, ano, beauty queen?
24: Oh, no. So, okay, wala sa edad yan. Mm-mm. So,
25: katulad sa akin, wala akong ambisyon.
24: You can join.
25: No. Kung ganyan ang katawan ko katulad sa'yo, okay lang. At saka yung face ko, kung ganyan kaganda katulad sa'yo.
24: So, yun lang. No matter how old you are, if you want to have a goal in your life, and then if you have support from your family, and then if you have good intentions, you have advocacy, and opportunities, yan, i-grab mo na yan, kasi it's never too late. When pa sasali, like later on, pag super old ka na.
25: Diba? Tama!
24: Ayun na.
25: Pero wag ka lang masyadong gumastos.
24: yeah, that's true, yeah. So that's why, like, also, I'm there's like sponsors, like thankful for the sponsors who are supporting you. Parang ganon, so.
25: Okay, so let's talk about yung pagiging advocate mo, no? At the same time, very ano ka, active sa mga community service, charitable outreach, at nakapag-raise ka ng $5,000 in the United States to help fund the treatment of 6 breast cancer patients. Maraming babae or mga Filipino na nagkakasakit ngayon sa cancer. So, What motivated you? Sabi mo nga kanina sa akin, namatay yung mother mo sa cancer. And you were only 20 years old at mm-hmm. that time. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano, you know, binago ng cancer ang buhay mo?
24: Yeah, so watching my mother battle for some cancer, so na-inspire ako and I dedicate my time ngayon to helping women who are going through the same journey as my mom. So para sa akin kasi, advocacy is more than raising awareness. So it's mm-hmm. about taking action and having a direct impact. Mm-hmm. So,
25: yung pagiging beauty queen mo, hindi lang dahil na, you know, you're pretty, dahil may title ka, it's more of advocacy. It's more of helping others.
24: Yes. So I organize fundraisers here in New York to provide direct financial assistance sa mga breast cancer sa Philippines. So I partnered with a radio station in Cebu, and they have like beneficiaries. So they have a lot of beneficiaries. So I talk to them and ask my mga breast cancer patients, ba kayo? And they will verify that the medical record. So I don't have to worry about, you know, like just people came up to you, hey, I'm asking help because my cancer ako, and then I cannot verify it. I don't have any access to that. So good thing that I partnered with the radio station in Cebu, and then dinaverify nila, and then also the turnover of the funds, it also happened in the radio station. So my talaga na everything is given to the breast cancer patient directly. So yun.
25: Mm-mm. Paano mo ba nalaman, or paano nyo nalaman o nadiskubre na merong sakit na cancer yung nanay mo noon?
24: It was at that time na may neighbor kami na namatay kasi may lump siya sa breast na parang
25: nagkaroon ng infection.
24: Yeah, and then namatay siya. So my mom had her breast check, and then may lump siya.
25: Mm-mm. Mga ilang taon siya noon?
24: Mga 40 years old siguro.
25: Mm-mm.
24: She was 40 years old. And then,
25: alam mo yung mga tao sa atin, hindi masyadong pumupunta sa doktor kasi
24: yes.
25: Nga, no?
24: Uh-huh.
25: And
24: uh-huh.
25: sometimes, ang nangyayari minsan, kung saan malala na, doon na pumupunta sa doktor.
24: Yeah, that's right. Oo, like too late na, it's stage 4 na, di ba? Pakang ganun. So, yun, she found a lump sa breast niya, and then the biopsy, it's cancerous. So yun, I think it was already stage 4, and she underwent chemotherapy, radiation, so nakita ko talaga na nalalagas yung buhok niya after the chemotherapy.
25: So you were in college at the time?
24: I was out of college, so huminto ako sa college kasi nga hindi na kaya ng hindi na kaya nila pangalin ako sa college. So huminto ako that time, so ako nagabantay ng mother ko sa hospital. At
25: ikaw ba yung panganay?
24: Yes, I am the eldest of 4.
25: Mm-mm. So nang yun na nga, nagkaroon siya ng cancer, and it was really hard for you, and I guess sa mga kapatid mo rin, di ba?
24: Maliit pa yung youngest namin. I think he was 7 years old or 6 years old pa noon at that time na may cancer. Mama ko siya pa noon. At yung mama ko, siguro mga 9 na siguro siya. I think so. Hindi mo lang kamalay-malay talaga na nakakaawa kasi hindi man lang namatay na yung mama ko.
25: Mm-mm. So mga ilang taon pa after nung diagnosis siya, and she was able to leave.
24: I think 3 or 4, I couldn't remember. I did not really mm-hmm. yung timeline. So mm-hmm. yun lang na-remember ko when I was in my mm-hmm. 20s or, yeah.
25: Paano ito naka-apekto sa'yo and your family?
24: So, financially, kasi yung mother ko used to be, nagtitinda ng mga ulam, mga ganun, may konti kaming sari-sari for before she was diagnosed. So yun talaga yung namin, parang income, like, yun para makapag-aral kami. So yun, and after that, na nagkasakit na siya, wala na kaming tindahan, and then nabawa na kami sa utang kasi my father worked in San Miguel Corporation, so may insurance din siya. May health insurance yung mother ko, but then parang umiksid na ba, kasi ang dami ng hospital visit, mga ganon. So yun, nabawa na sa utang yung family ko, so yun, mahirap, and then I had to I had to quit college para lang matulungan din yung mama ko. I had to assist her and my younger siblings.
25: Mm-hmm. Victoria, ang dami mo mga pinagdaanan at a very young age. Tapos mag-asawa ka at the age of 20s na rin?
24: So nanganak ako, we were not married. I was in a relationship with a Filipino na nagdaanak kami ng dalawa. And then, yun, nag-live-in kami. And then, after 8 years, yun, namatay siya sa brain aneurysm. And then, yun na yun, after a few years, nandito na ako kasi nag-asawa na ako ng, ano, ng American.
25: Mm-hmm. May mga lessons or may mga sinabi ba yung nanay mo bago siya namatay? Sinabi niya sa'yo, is there something na sinabi niya or taught you that you still carry with you today?
24: Sinabi lang niya na be kind to everyone. Kasi hindi mo alam ng mangyayari sa buhay mo. Always help your family also. First, sila yung nandun palagi pag in times of difficulties. So yun lang. And then yung mga kapatid mo, huwag mong pababayaan. Yun yung huling sinabi ng mother ko. So no matter saan ka man nakarating, always look back sa past mo, sa mga

0: the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kun paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho ko nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecreen Capsule kay Bitibo kayo.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sang aton immune system batok sa COVID-19 virus.
9: And Dr. Suzette.
10: Ito po si Dr. Bernion.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
13: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
14: Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
18: Sunphone Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. May Cisco sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sunphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
18: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sunphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugit ang akong arthritis.
18: Sunphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusa. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Balita halin sa Kapitolyo.
23: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita halin sa Kapitolyo. Sa kinandan, ini ang inyo alagad si Parikoy Rico Barles, mangin kopod ta sa gyapon ang aton regular nga mga partners, si Parikoy Early Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Parikoy Early, mian nga adlaw.
24: Mian nga adlaw, Parikoy, kag sa aton mga suki nga tagpalamati.
23: Parikoy Joel.
24: Maayad-ayad nga adlaw sa aton mga tagpalamati.
23: Okay, sa sining nga simana, ari naman kami. Padayon naman kami sa pagtalakay sang mga balita tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasya sang Iloilo Provincial Government. Sa pagpanguna, sang wala sang liwan, kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Una unta sa pagtalakay ang ining 27.8 milyones pesos, no? Nga balor sang proyekto nga nagtupa dira sa may Banwasang Batad kay Mayor Alarcon.
24: Si Governor Toto Defensor gid ni Paricoy nagkadto didto kay bilan mo tatlo ni ka sari-sari nga proyekto. Isa ka groundbreaking, duha ka inaugurasyon.
23: Okay.
24: Ang ginkadtoan ni Governor Toto Defensor dito sa Banwasang Batad.
23: Tatlo ka tatlong igo sa isa lakbala. Grabe.
24: Tiyo mako mo 27.8 million no, ang kabilugan nga balor sa sini nga mga proyekto. Una sini diri ang inaugurasyon sang 12.5 meters nga Barangay Salong Honch Bridge. Kabahin ini sang kabaguhan binunan Alinsulong Banban Junction Road National Road o Junction National Road. Para nga mangin masulay ang pag-agi sang mga salakyan dira sa mga motorista ginubrahan sang Honch Bridge. Kaysa una ni Paricoy overflow lang siya. So mabudlay kun magbaskog ang sulog sang tubig.
23: Hindi mo ka labay.
24: Hindi ka tabok ang mga motor, ang mga salakyan kabisa ng mga taga-salakyan ni kiti kun baskog ang current sang tubig mabudlay magtabok. So ang gwa inubrahan siya sang Honch Bridge. Maghambal kita Honch Bridge do mas ginapataas siya bala. No, hindi siya mabilong sa kategory nga bridge gid, full-fledged bridge o kontulay. Kundi nga daw ginapasaka lang siya kami tamburong sa dalawang mga dramaging tubig.
23: Ah, okay.
24: Amo na siya ang guaya.
23: Ah, Honch Bridge na patawag?
24: Honch Bridge na sa Gilibing.
23: Okay,
24: no,
23: okay.
24: Tawag.
23: Sige.
24: Di, dako ang pasalamat is ang mga pumuruyo dito sa nga nasakupan, sa sininga lugar, no?
23: Ano kala ko sang ano kala pa sang suba nila nao nga pwede lang gamitan sang mga tamburong para kayo. Hindi masyado go kala pa no.
24: Overflow gani siya eh.
23: Pwede okay.
24: Sang una overflow man lang ni. Galing kiti para nga ma-solbar pagid ang problema sa mga tao kon mag-abot ng ulan. So ginubrahan na gid ya sang Honch Bridge.
23: I don't know kon may imagine mo ang commando bridge nga ang hanging bridge ya.
24: Ah, oo.
23: Nga sarin nga ginguba sang nagligan nga baha. Layo, no? Lapad to eh, no?
24: Tukodako to,
23: yeah. Oo. Hindi pwede ito gamitan sa Honch Bridge.
24: Oo. Tukodako. Iniyati, 12.5 meters lang. So, meaning gamay siya. Ang kalabaon sa Honch Bridge.
23: Sa Honch Bridge,
24: so, meaning amuna ang widman sa suba eh.
23: Oh, so, do, mahambal mo nga, amuna nga technology ang nagkakaangay.
24: Yes.
23: Kasi na nga tubig. Nga sila nga tayo gili, ginagyan sa tubig.
24: Kaya kung summer gani, pwede siya matabukan gid sa mga salakyan eh. Overflow lang niya.
23: Okay. Pero, ano na, two-way.
24: Oo.
23: Two-way
24: siya. Yeah.
23: Pwede siya maagyan sang pato pabalik na sakyan. Tumayo, Gid?
24: Kaya bilan mo, ano na siya mo? 250 meters ni ang kabaguhan, binunan Alinsulong, Banban, Junction Road. Noong kalsada, nag-connect highway. 19 million ang pundo sini.
23: Okay.
24: No, sang kabilugan nga kalsada. Pero ang Honch Bridge, di, bali separate pagitna. Noong kinubras ang provincial government. Iti, especially kung magtagululan, lalain ang mga tao, di sila tabok. Importante nga kabahin ini isang proyekto para nga mingin masulay ang pagtabok sa mga tao.
23: Kay may mga farm products man nada?
24: Oo eh.
23: Na halin sa barangay area, padulong sa highway?
24: May ano agricultural products man nada? Kiti ka pangumaman ng mga tao dara mo.
23: Ano mostly ang kwan man? Palangitan ang isang tao sa may batad man? Mais mong guruway. Mais,
24: man,
23: may paray.
24: May pananom man daw. Kagati, kung sa coastal ka, dagat, isda.
23: Mais, paray. Kasi may tubo man na, guruparin ko
24: eh.
23: Oo. Dara sa may kintulis dito nga na, may mga tubo man daw mo.
0: Ang ako nga ugangan na parin ko eh, nakatudlo sa northern Iloilo man, sa San Dionisio. Nakamuno, na siya nga, sininga kabudlay, kaya mangyari akong naarang ka sa mga far-flung barangays. Nabinigin ko may tarabukon kang suba. Di amo maning kalibawa sa kinambal ni Paricoy Early na kung wala sa amo nga infra project nabudlayan ang mga tao dito nga maka-access ang serbisyo eh sa gobyerno. Di alibawa kung
23: nanari sa ari nga serbisyo eh.
0: Oo eh. Di alibawa sa transportasyon pagandaan kung gabaha paano tibo makatabok.
23: Gusto gid.
0: Kung may ginabatsyag ka o kung gusto mo magpakonsulta sa doktor paano ka makatabok.
23: May mga emerinsya paano ka makatabok.
0: Dan. Di kung halimbawa, ikaw maestra, abi kag ang eskudahan dito bisa sa Rundon, paano ka makatabok?
23: Gusto?
0: Ang mga kabataan, yalin sa Piyak, paano makatabok sa eskudahan kung hindi makatabok? Ano ka-importante pa rin ko yung infra project na kaprosin na
23: yun? So, ang proyekto ngayon, access road ini, no? para sa tanan. Kung ano man ang kinanon, abal ta kay na ti nananaisari nga mga serbisyo. Ti paano kung may mga health emergencies nga magkalanabo, no? Kag hindi bala nami ang dalan. So imbes lang nga makasana maka makatabok ikaw sa piyak nga safe ikaw, basta kung pag-agi mo lala pagid nga kalamidad ang magyan mo.
24: Amo na kini ambal ni punong barangay Sunny Demin. Nga dinikada ya pre koy mo nga.
23: Pila na ka tuig na? Nga dinikada na
24: hindi kasi. Dinikada ibut silingon nga.
23: Sa una do man na man, tubo nga do nag na, ano?
24: Oo, nga but silingon nga kun magtaas ang tubig, magbaha, di gisalek tabok. Subong ya kay ti may Hons Bridge na, bisan magtaas ang tubig to. Bisan na magtitsimpot ag balagyo, pwede na sila makatabok.
23: Okay.
24: Amo na nga pasalamat gid gani si punong barangay Demin. No, kay sila niya ang ila dugay nang ginahandom. Gin himo ni Governor Toto Defensor nga realidad ang ila dugay nang damgo.
23: Well, kwan kid no, parang ginigup Toto yung taga Batanao. Ang resilience hub ara man da.
24: Yes.
23: No, damo man proyekto da si Governor Defensor. Especially ang farm to market roads pare koy. Dira sa may banwas ang batad. Ito special ni para kay Gobyerno Toto yung batad no sa may Quinto distrito.
24: Okay, palangga man siya sa mga pumuluyo sa batad pare koy.
23: Yan no. Amo na kun ginapalangga kaw. Ginapalangga mo guli ang isa ka area, ginabalikan ka man sa matuod nga pagpalangga pare koy Joel.
0: Kaya marayo ang batad. Abi mo ti para nga hindi pagdumdumon kay mga tao na kun marayo sila ya sa gobyerno probinsyal.
23: Right.
0: Ginadingot sa ilang serbisyo.
23: Gani, no?
0: Muna ko rin gusto ni Gob na ipabatsyag na ara kami Gyapon.
23: Nah.
0: Malapit kami sa inyo.
23: Nah. Ginapalapit ni Gobyerno Toto, no? Ang gobyerno sa mga taga-Batad.
24: Kapin pa kayo, ang yung mga leader sa Batada, si Mayor Little Alarcon, kagangiyang bana, si Mayor Indo. Mapinalanggaon man, langgaon nila si Gob.
23: Oo, gabi man, no? Amo na gurong nga damo man ng mga kapitan ang nag-urupod man nga magbuilog sa kay Gob. Kay dunduman mo to nga mga farm to market roads nang ligan nga gin dulong nyo to nga mga proyekto to pare koy.
24: Ah, hindi na maisip pare koy.
23: Oh, tigit mo. Kita ko pag ginang ligan ang resilience hub to. Ano yung butuhan nila kuno to sa mga pananom to? Grabe no.
24: Damo-damo na ang mga proyekto no sa halin sa administrasyon ni Governor Toto Defensor.
23: Hindi man maisip. Hindi man maisip pare koy ang pretty man kapisan mga ayo sa Kapitolyo ni si Mayor Salimirebla.
24: Oo.
23: Imbong Biligas. Kung hindi pa niya magwantay, pare ko'y pinangayo niya di sa Kapitulyo. Pero sige lang, kay, basta nga paras kayuan sa mga pumuluyo sa may Limeri. Hala, hakot lang hakot sa mga manggad sa Kapitulyo.
24: Basta mapisan ka, pare ko'y, ang inambal na itong dribala, no? Kada maglawag ka sa mga proyekto, na kung mapisan gani ang mga kapitan, ang mga mayors, may ano gid, may benepisyo gid sa pumuluyo, dibla. Kung si Gumtoto, ya, pare ko'y, nalipay niya si Gumtoto, nagkatumutumbo, ganyan ang kaypuso ni Gumtoto. Kung mabalaan niya hanggang ginahakot ang manggan sa Kapitolyo, kahit daloon doon sa pinakapigado ng mga tao.
23: Gani man.
24: Among inang dapat ipabatsyag kung parikoy mo ang pinakadako ng manggan sa probinsya, yatag mo sa pinaka
23: layo man, no?
24: Kubus.
23: Kung pinakalayo
24: ng lugar, no? Kasi nga sosyalad.
23: So, batsagan tama na, kung anong reaksyon kag nabatsagan sa mga pumuliyo dala sa may sinangang mga kabarangayan.
24: Oo, kasi dinikada mo.
23: Basi ko si Churi.
24: Kasi dinikada, subong niya masulay na ang pagtabok nila sa suba.
23: Sobra pa na parikoy sa manggad nga kung nakuha mo parikoy.
24: Oo. Oh,
23: no? Doon nagtap, sobra pa na nga sa nagtaya ka sa luto. Kasi, nga ang luto ka, makadaw ka sa luto, doon sa Kamilyon, makapatindag ka ti Horns Bridge nga na eh. Hindi. Ay, sus, pro ko na ngayon, kanikaw di kay Gob ha. Hindi ka na lang magtaya ka sa luto ha.
24: ang isa pagit parikoy, kagin katuan dito ni Governor Toto Defensor, groundbreaking sang ila bag-o nga multipurpose hall sa barangay poblasyon.
23: Abaw, grabe. Pero masagan ko.
24: 3.8 million?
23: 3.8 million.
24: But silingon, pareho niya sa mga multipurpose halls nga ginatukod sa pila kakabarangayan na din eh. Nga napanglawag naman naton. O masurti ng barangay poblasyon, no? Nga nakatilaw man sila sa pundo halin kay Governor Toto Defensor para nga maisla ng ilang barangay hall. Sa multipurpose hall nga ni, kita ta naman ni kung ano katahom ni Parikoy.
23: Basi wala yung tsura sa multipurpose hall nga na. Mas nami pa sa tsura sa munisipyo.
24: Basta ko dako, gurong munisipyo.
23: Dako, munisipyo, no?
24: Sinigin sa buong banwa sa batad pa rin mo. No, masako na gito. Then sa una yung maglabay ka sa batad do. Do ka tauhay. So, kung grabe, makita mo ang economic activity.
23: Okay.
24: Masako na gito yung banwa sa batad.
23: Dudumaan ko na sa una. May dala nang agin pa kayo. Wari ko si Governor at Defensor Senior. Going to sa may place daan. Sang batad pa rin ko eh. Kag dunduman ko na sa una, hindi tayo mong isuriyan pa rin ko yung kunabi, eleksyon subong, no? Pero, sang nasimento ato ni Governor Arturo Defensor Senior, ang amutong area pa rin ko, no? So, una, hindi na maki-defensor na halos ka lang nabalan ng mga tao na mo. Pero sang nabutangan sang simento nga dalan to pa rin ko, paadto dito sa ilasin ng pantalan, sang mga palaistaan da sa dalom. Sos, kita mo pagsuportan ni Kapitan nga. Ang dayaw ni Kapitan kay Gobel Senior, proti mo. Ha? Galalapaw nga dayaw, pari ko eh. Ang epekto siya nagali, nga kung may nabutang ka nga pundo, no? Nga or proyekto si sa kalugar, pari ko eh. Wow! Handumanan, ginagaling nga gusto. Gatatakli sa Baratago ni na pari ko eh, ang mga proyekto nga ini nga ginagatupa sa ila, no? Hindi man sila nga dapat amunta ni nga mentalidad or mindset nga kung sino nagatag sa imo yan, ginoo na matag mo, no? Nga daw siya nabi ang luhudan mo sa politika. Pero hindi mo mamalipod pa rin ko, nga mo lang pamatasan sa mga Pinoy.
24: Yes.
23: Kag mga inunggo, nga kung makabaton sila, kung sino man na ang politiko ang naka-facilitate sa sina nga proyekto para sa ilang ng kayuhan, hindi mo hindi ka nila pagkalimtan.
24: Dumdumon ka
23: ganito. Oo. Ti mo na nga, kibot mo ko pa rin ko sa mga area pa rin ko, iyan nga barang. Ti, hindi nyo na basol, kung masulid ang tao na nagsuporta sa kayo defensor, kaya ti mabalo lang si defensor nga, ginbalik ko mala. No? Ang mandato nga gintao ka na kung ka pumuluyo sa banwas ng batad, nga, maservisiwan ko sila. Paagi sa mga proyekto nga ginatag ko sa ila. Kaya mo mala na pa rin ko, Joel, gusto?
24: Sino ganito na ito pa rin ko, early, ang kapitan sa Borsbosa, lipat ko si Cap, ano niya?
23: Sa Cap Carles to ya?
24: Hindi, si Cap Mar, blag, napanggit ko pa rin ko, kay nabatiyan ko na ako na ginamuno ni Cap Mar, sila nga,
23: ano man ang
24: yang, ang kanamitan, gali ko ng tagaan, gali kang proyekto, kasi ang gobernador.
23: Isa tabing term mga kanamitan na may?
24: Kanamitan, no? Ang kanamitan ko na makaangkong kasang pundolin sa gobernador. Kay hindi mo lang ilatong barangay hall, isa sa pinakamanaming barangay hall to. Amali, Cap Mar, sila nga, na may gali ko na kong tagaan kasang bagong barangay hall. Kag barangay session hall. Gagata ang utok sa mga barangay kawad.
23: Gagata, ah?
24: Gagata, ang anang na pinakamanami, ang diskurso, kag deliberasyon, aras sa ilam.
23: Aba.
24: Ang pinaka...
23: Kaaram sila, pari ko, ya?
24: Kaaram sila. Tapos sa pagkadamo, sa mapasar ng resolusyon, kasi sino pari ko, yung nag-gaganars na. Ang binipisyo, kasi naman kanto, sa pumuluyo.
23: Gusto ko.
24: Naan. Kung silingon, nga ang ginahatag ni gobernur na pundo, may domino effect ina sa grassroots level. No? Hindi lang sila nga bullying ina sa mga barangay kapitan nga, dear, na moderno ilang nga kwan nga session hall.
23: Gusto ko
24: kundi ang ilang serbisyo nagabalik ina sa tao.
23: Gusto ba gayo, no? Nga kung tagaan mo sila. Mangin pa sila pala pari ko yaw. No, ginam empower mo sila.
24: Yes.
23: Kay pagi sila yung proyekto, nagmatumato mo sila yung kanami, gali ko na nami yung barangay hall. Takay, doon kanami mag-tikal di. Nami di mag-diskurso di.
24: Presentable pari ko yaw. Kung may mga bisita barangay mo, taho mang imo barangay hall ang imo nga multi-purpose hall di malipay man ang nagabisita sa imo kadto di ka man mauya magpresentar mo sa mga bisita mo isa pa multi-purpose na siya pwede mo pa magamit na da nga evacuation in times may mga disaster ang second floor siya na dati ara tabing do session hall nila ang ibang ganin na pare ko dira man nila ginabutang ilang mga daycare kag ang mga rural health center may isa ka barangay, pero I don't know kung nakapalapit na sila kay Governor Toto Defensor. Nga nakita ko to itong napamasyaran na blabari ko ni Joel, nga sikat ang ilang barangay, pero wala sila isang mayo nga barangay hall. Oo, hayob-hayob itong ilang barangay hall. Sa banwa mo ah. Tanipuligan mo to sila, pero kay sikat ilang banwa mo, pero wala sila yung barangay hall.
23: Pagay sa mga, pagay sa sining mga pwede kita, anong palagyan ta sinining aton nga istasyonan? No? Ining kanginan, hindi na palagyan ta pari ko eh. Itingwaan tang ang buligan ng ginmensyon mga barangay.
24: Gani, di imposible nga hindi sila mabuligan, no? Basi kung sikap, way ga pa masyar dire, mga barangay officials, ano man. Doko, kadamo blas ang mga multipurpose hall na diyo nga ginapang hatag no nga pundo ni Governor Toto Defensor pero daway tan batian pa ning imong right. Lugar to.
23: Chakto na pare ko ba chakan ko isa ini sa mga pamatasan ni Gob no rinig ani isa ini sa mga kinaiya ni Gob Toto no. Paagi sa mga proyekto nga nakita man niya nga sa una ti nakita niya ni Gerimo man ni sa Yasin nga may. Mo chakan ko pare ko ako na analisar. Daw psychologist ni si Gob. Oo. Kaya according to psychology gri pare ko kung ang isa ka tao ginatagaan mo sa isa ka importansya no tagaan mo sa pag ang importansya ang ginatag mo hindi lang kay sila yung advice lang kundi pagi sa mga proyekto gli ni kung ikaw abi isa ka leader pagi sa mga proyekto ka kuno pa nga mga serbisyo nga ma-offer mo sila no ga kung li pagi kakalipay sila in the same way nga ang epekto gli sa ila pare koy halimbawa ambal ni pare koy duel ba paghatag sa ila sang isa ka manami nga barangay hall duway na sa kontak pag profit sa barangay hall ka magduty no? Ni blang ako nga nami gid man gali ang space nga gina-provide sa imo pare koy bilang isa ka leader man. Daw siya atik man magbalik-balik sa gina-opsinahan mo. Pero kon na do bangkita pare koy ang emotion ng opsina. Koy kamat gana, amon ko tuman kika to.
24: Oh. Why kun ka barangay kapitan, why kamat gana magsoksok sang barong bro.
23: Tiyo.
24: Kun baga gakadula ang imo nga sense of pride no bla sense of pride
23: yeah, no
24: bla kakasoksok ko mga tuod sang barong kun pita ka man nami nga panapton kadto ko to sa barangay hall mo nga barangay hall mo to gakaratak-tak na tong gisabi niya karon anong gana mo na mag ano
23: man na kay bawa ko pare ko ako abi no normal ako nga tao no kon insindian mo ya ko need syempre mambal ka bao grabe nga tao ni dogin paboran ginyang kinanglanon ko ti panon ko ni ati panon ko ning proyekto nga ginatag niya ni tapos i para warak wag ko ni sa bilog nga barangay nga muni cleaning proyekto nga nagtupadik nato nga makabulig di kinato no so amo na kung ikaw gyud mangli pagkasya ka leader pero dapat maging psychologist taw intindihan mo kay nanon sa tao kay intindihan mo ang bretagon sa tao kay kung intindihan mo ang bretagon sa tao sigurado gid makuha mo ang simpatiya nila at the end of the day
24: imo nga paminsaron gid anong benepisyo sang proyekto nga matag mo sa tao
23: gusto gid no? Mapuslan nila
24: dako nga kablaslan niya sa tao mo kung ang mga kinanglanon nila ma marespondihan mo bla matugunan mo di ka ginaya malipatan pare koy no pareho na sa mga water system nga pinanginagurahan natong sa una sa kabukiran ang mga kalsada nga damgo lang sang tao subong maagyan na nila sus di ginaya malipat ang tao
23: dapat li pare koy si isa ka leader pagay na biro ambasa no minabasa ko ng ligat dapat isa ka leader pare koy mataas ang iyang EQ. Hindi lang kay dapat ang taas iya sini nga IQ.
24: Ano nang EQ?
23: Dai ang yang EQ din. Pwede man na kay may mabinuligo ni nang diaper ngayon na, sa mga kabataan pero may binuligo ni na. Oh. Pag nambal din nga EQ ng emotional quotient dapat taas. Ang malatsagon sang isa ka maging sensitive ang isa ka leader sa need sang isa ka pumuluyo sa isa iya sini nga ginaserbisyo. No, kay kung ikaw taas ang EQ mo, may ang imo pare ko nga paglantaw sa ila pare ko do naluoy ikaw gusto mo buligan gusto mo nga magnami ang pagabuhi nila nan amo na bisang bilang isa ka leader ko ipigaw ko nung IQ pare ko bisan no kataas ang imo IQ kay why kasi ang bretsagon sa kinanglano ni pare ko Joel why kasi ang bretsagon sa kinanglano ni pare ko Early kay nubo ang imo sini nga emotional quotient ang imo nga pagkabalaka kag pag ulikid sa ila wala pare ko kay ang mas gina or naga paginbabaw sa imo ya ang imo ya nga kaalam
24: do ang gwa sina ya do pagwa ka lang pagwa sang kwarta bala ka mo do kun ano nyo na basta dispose ko lang ni kay kinanglan i dispose ta
23: kay di malam kuya mo kabalo kuya magpagwa sang kwarta mo pero why ka kabalo gali nga why mo dili tikto yang ipanagwa mo kwarta pero kami IQ ka pare koy taas ang IQ mo emotional quotient mo balaan ko nga kinanglan ni pare koy Joel ni ang isa ka barangay hall na manami ng barangay hall nga daw munisipyo ang itsura niya nga barangay hall para nga ma-encourage si Pare Koy Joel nga magserbisyo tutuod sa iya sini nga barangay kun sa iya sini nga panwa
24: kun amo gali Pare Koy kun may baratsyag ni ikaw sa ginabatsyag ka iban
23: but
24: kun timpo eleksyon hindi na kining nanon gali nga mamaho kau
23: gusto gidi
24: intimidaron mong tao
23: gusto gidi
24: o kun maklod mo butos ang tao
23: gusto eh
24: amo gali ang pinakasimple mabaging na Pare Koy nga ma hilo mo kag mahabi ang tao nga magsimpatiya
23: magsimpatiya si mo musuportar si mo amo lang gid na yan Pare Koy serbisyo tudu
24: Hindi na gali na sekreto, you know?
1: Hindi na.
24: Hindi na ara ang formula gali, no?
1: Oo, ara. Na, ginikwanta na. Gin, ano gini, Parikoy?
0: Kabisado. Gin, may blado, gini.
1: Gagabasa ako, gabasa ako na sa muna, Parikoy. Kaya silingkuti, dapat ito naanta kung ano ang kinanganon sa mga pumuluyo. Kaya si Parikoy Joel, pagambal ni Parikoy Joel, ito gito nang tatak sa pagmisaron. Kumakambal niya, si Governor Arturo Defensor Senior, may tagipusoon magservisyo. Ti, although nga maalam, si Governor Toto, mas nagapanginbabaw ang iya sining emotional quotient. Ha? Kaya hindi ko nung pwede, kaya isa ko nung ka-perfect ng tao, Parikoy, nga isa ka-tao lang may balatsagon sa isa sining, iya sining isig ka pareho, dapat balansi ang iyang EQ kagang iyang IQ. Yes. Hindi pwede nga magtaas ng IQ niya. No? Nga wala siya siyang emotional quotient. Kaya hindi, gawbra siya sa isa nga bagay, nga wala siya nagapanumdom kung bala makabulig yung man na siya mo, hindi.
24: Hindi balansi.
1: Hindi balansi. Ayos?
24: Diyari yung katapusan nga nakapalipay gid kay Mayor Elvira Alarcon sa mga opisyalis sa Banwasang Batad. Gininagurahan man ang ikatatlo ah.
1: Nga?
24: Nga FYDC sa bilog nga probinsya, Family and Youth Development Center.
1: Nga doon mo gini ang FYDC niya.
24: Ikatatlo pa rin ko ay suwerte ang
1: katatan si
24: nga
1: kaya Tony Bon si Pio na?
24: Sila nga site. Siyempre.
1: Langga mo gini ang Tony Bon yung mga taga-Batad, no?
24: Oo, ikatatlo sila. Sa bilog ng Lilo, una ang Ibarasto mo, sa Limeri. Yung subong natapos na ang iya sang Batad, no? Gininagurahan man ni Governor Toto Defensor.
1: Grabe, no?
24: Pwede na to nila yung magamit, no? Ang ilang FYDC. Ang FYDC pa rin ko ay ang target siya hindi kag ara na nakalinya na napunduhan na ni 31 ka FYDC gali pa rin ko mo.
1: Grabe no, ang target ah.
24: Matapos siguro in 2 years. Kanan, amo na ni ang mga nakalinya. Ang iban ganong umpisahan na, ongoing na ang construction. 31 ka mga FYDC. Damo gawa niya sa mga katuan si Gob nga inagurahan pa rin ko mo ang manin tanan.
1: Anyway, ang FYDC ngayon ni para ni sa kaiwan sa kabataan.
24: Siyempre.
1: Oo. Family and
24: family
1: youth.
24: And youth
1: oh. Oo. Dapat ka ang pamilya tayo, kwanunta, i-solidify, no? Nga hindi kita may impluensyahan kang mga malain nga espiritu. Espiritu sang drugs, espiritu sang sugal, tanan nga malain nga espiritu, no? Pero kung intact ang pamilya, kag ululupod, no? Ang pamilya, sigurado, Parikoy, mangin isa kamayong komunidad, no? Ang isa kalugar. Kay nag-aupisa ang tanan no sa pamilya. Kung halimbawa, ang pamilya mo broken. So ang kabataan di na magaydan mayo ang ila sining boss damlag. Iba niya nagka-resort ya sa bisyo na lang. Kay tiwain may gagaguide na mo kay guba ng pamilya mo. So dapat din mo pagguba ng pamilya kaya mo nang unit nga sa komunidad nga nag-aumpisa sa tanan? Oo, dira ginamold ang pamatasan, Parikoy. Dira ginamold ang kinalam. Oo, nga ang iskidahan ang nag-mold sa kinalam, ha? Una nga mag-mold nga nag-mold sa bata, Parikoy, sa balay ni Parikoy Joel.
24: Alingid, anay sa balay, no?
1: Oo. Ang pamatasan din nag-alinaw. Ang malayan, kag malayo ang pamatasan, nag-aumpisa, ha? Balay! Oo. Patigaw?
0: Ang amon din ng klasika proyekto Family Youth and Development ano na?
1: Center. Oo.
0: Wala nung Parikoy ang panahon subong lain ng debi mo. Lain sa aton simpo una. Ang kabataan subong do hindi mo masaway.
1: Gidi.
0: Do sila pag kasaway kini sa gini kanan nila mo. Te gusto sa sabton sang tatay nga pirap kasako nga anong nambal na? Pirap kasako nga asin kan ang kanon mo.
1: Gusto?
0: Kag matupungan mo ko.
1: Wow, grabe.
0: Pero kisa Parikoy, ang mga malaam nga dyan, kinananon man nga i-remind mo. Gakalipat mas na Parikoy sa ilang responsibilidad mo. Why man siyang dritso kung tatay mga bal nga ay, tatay kuya, bata ka lang. Pero kisa Parikoy, ang mga malaam, gakinanglan nga i-remind mo, gakalipat man sila mo sa ilang katungdanan. That's why, nami gini nga proyekto. Para nga ma-restore ang mabakod na pundasyon
1: nah.
0: Sa ang pamilya.
1: Gusto gini. Ang mabakod nga pundasyon sa komunidad, kang mayan nga mayad nga nasyon Parikoy nagaumpisa sa maayo yung pamilya. Oo, kay kun maayo ang pagpundar mo sa pamilya mo, ti siyempre pag ang bata mo mga asawa mapundar man sa siyang pamilya, ang bata mo ang apo mo mapundar man sa iyang pamilya. Kun nagaumpisa ini sa pamilya nga way pulos Parikoy, sigurado marapta man nga way pulos yung pamilya. Oo, ano blang nga mga nagakalatabo sa palibot nga ay nagkadakpan nga bata pa nanakaw. Nadakpan nga naggamit droga, nagluso droga bata pa. Tindi na kumpisa na.
24: Trace mo na sa ginikanan.
1: Mamangkot ka riyon. Ah, ambot ka riyon. Ni tatay na kinanay na isang pag, pagpanggad ah.
24: Correct.
1: Oo, hindi ka malogro na kinanay na magpanggad ka na.
24: Sa bat mo lang ng iban nga. Kailangan mamunga ka atis ang mangga.
1: Gusto? Tindi naman sa ito na pare ko. Nining ko nami ang pagpundar mo sa pamilya, ang pagpundar mo sa pinamatasan. Kaya tindi naman kumpisa ang pinamatasan mo. Tindi naman kumpisa ang kinalam. Oo. Di kong pigado ang formation sa emotioning values kag sa emotioning kanaram pare ko. Sigurado amo na ning malantaw ta ang sa syudad. Tawo problema tungod nganti hindi na matatapan sa pamilya ang pag padako sa kabataan nga nga may mayong pamatasan. Oo. Di ko mayong batasan pare ko bisas mga umbisay bata ka pa mayong pamatasan mo mawat ka. Kung maka mag-leader ka mawat ka. Di kung nami ang pag tatapsi mo sinin kanan mo, madruga ka. Hindi pa na. Oh, ma-triad ka. Iwag ka man ko tingnan na mag-triad kung wala mong away ka. Ang fundasyon sa pamilya, yung mayo. Di ba? Ang muna nga gusto ni Atty. Bon Superio, ang mga kabataan, ta, kwangit, mangin pareho kayo si Rizal.
24: Ang pag-asa ng bayan.
1: Sa piyak nga bayan, si Governor Toto Defensor nagpanawagan sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ila kabataan bangod sa batok sa tipgas. Anong makahiya gani pare kuya? Suraram.
24: Ano makahiya? Ang makahiya daw type of measles man daw pare man sa tipgas. Pero daw dasig lang siya mag-ayo no. Daw mga 3 days lang hindi siya shadow ka delikado compared sa regular nga tipgas. Kag ang lain lang sini sa makahiya kay pwede siya ma-transmit pagi sa hangin.
1: Ah.
24: So ang Department of Health subong ang national government may kampanya pa rin koy para nga ang mga kabataan naton nga nag-edad 6 to 59 months. Muna ang isip no. Mga kabataan nga wala pa kalabot 5 years old, dapat mapabakunahan gid sang measles and rubella vaccines. Umpisa August 10 hasta ni sa August 28 ang kampanya sa national government kag ginaupdan ini ni Governor Toto Defensor kag sa Iloilo Provincial Government sa Provincial Health Office. Si Governor Toto Defensor nagapanawagan gid no sa aton nga mga ginikanan nga pabakunahan ang inyong kabataan nga wala pa nakalabot 5 years old sang measles kag rubella vaccines para nga hindi sila maka madutlan sini nga sayi sa balatian. Kaya ang tip gas pare ko kag makaiha pwede gid ini ma punggan hindi matapikan ang kabataan. Hindi mo na paglaton nga matapikan pa kay kun matapikan delikado no plus ang tip gas ni makamamatay. Ang
1: kagay ko pare ko mo kagay ko pare ko tip tip gas grade 2 ko
24: na ate
1: mo may lang
24: isang unaway paguro vaccine no
1: way pa
24: na nadutlan ka
1: kagway ko ya pare ko isang bakuna pare ko nga para sa inyo na nga kitao na bla sa inyo yung mga botko na nagamarka na bla nga pamatuod nga nakapabakuna ka way ko isang una sa pare ko. That's why nga grade 2 pala ko ya tapikan no kay isang tip gas may lang na survive pare ko
24: oh mayo kay nakasurvive
1: oh. Kundi
24: isa muna siguro pare ko hindi pa amo na kidid. Isubong amo niyo kampanya sa national government nga mapabakuna gid. Delikado mo. Ang iban di blaga wala ga survive. Ini nga mga balatian pwede gid ma tapna. Pwede ba mapunggan hindi ka matapikan ang kabataan. So dapat i-avail gid ini kay safe man nga mga size.
1: Kaya bakuna ginapa masko gyud ni ang emotion nga resistensya towards sa muna nga balatian. No?
24: Tested and proven na nga mga vaccine pa rin ko. So wala dapat kadlo ka ng atong ginikanan.
0: Sa amon ng klase ka programa pa rin ko, abi mo, ang pinaka-importante nga kooperasyon na rin ay isang ginikanan. Kaya bala mo ti ang mga kabataan na yan, kung hindi na magbuilog ang ginikanan, hindi mo na malabot ang target mo. Iba na ginikanan, abi ginaunahan sa kulba. Pabal nga masakitan ng bata ko na, hindi ko rin kakaya ang bata ko na nga, injeksyonan na siya. Pero dapat pa nung dumon nila parikoy nga proteksyon sa bata na. May araw na kaya ako na parikoy nga grabe nulsel na mo. Hasta nga nagmalam lang, grabe nulsel na. Kaya nga, kanakita na sa bata na, hasta nga nagdako na bata na, grabe gidang ginakonsinsya, gisa mo. Kaya sang gamay, pagkali ko parikoy ang bata niya, kaya panawagan ng gobyerno nga
1: polio na
0: sa bata sa polio.
1: Polio na.
0: Na, oh, polio. Hindi karoon kaya gin pa, why niya gin tuman. Sorry, tapikan ka polio bata na. Hasta nagdako pa rin ko'y bata niya. Hasta nga nang asawa, bata na. Dog, natublang, tanag konsensya na.
1: Gusto kiti. Dog, ina, masagan ko pa rin ko'y Dugin na kumus na yung dugan niya.
0: Duhi yung sabi, dugin na kinabuhi. Parikoy, ang ano, dugin na kumus, dugan.
1: Ang to, yung kargo di konsensya na parikoy.
0: Na, kargo di konsensya.
1: Oo. Kaya kanakita mo siya, ang bata mo, nga may deficient na siya sa lawas niya. Tungod sa kapabayaan. Oo, kapabayaan mo.
0: Sa nginikanan.
1: Oo, tikon na ibang nga tinaga, tungod sa kagaguhan mo, abi. Oo. Kay kung ginatender mo ang kinanglanon nga ano ganina? Nga pagsabat sa kinanglanon sa bata mo sa yasinin kayong lawas. Taniway mo na, way naman tabo sa bata mo. Di ka naradlaw, kita mo na parikoy, palpakin ko. Oo, palpakin ko.
0: Di mo na
1: abnormal yung klasik. Hindi mo na mabalik mo.
0: May time machine lang. Ibalik mo, no?
1: Oo. Pero bisan na parikoy nga do, isa iba na, si parikoy Joel B, may muna nga sitwasyon, no? Sa kay parikoy Joel B, do, hindi mo makita sa iya nga nabatsagan niya, nga pagpagin nulsol sa nimo niya. Pero sa silod sa baratsagon ni parikoy Joel, do, hindi niya mabatas na nga. Ano man kuman, itin, ano man tuman. Ay, maan, kada kita ako sa bato ko, naluoy ko. Ang mga tiil yan, gamay. Ang butkon niya, sampiyakan, gamay man. Oo. Di kay ikaw niyang, kwan? Ikaw niyang braso ron sa tanan?
0: Oo. Oh. Ikasubong pa rin kayo, ang mga bakuna ni libre mo. Mm-hmm. Yung ina-provide sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: So, ara na iya sa ginikanan.
1: Mm-hmm. Oh,
0: kung paano nila madala ang ilang kabataan
1: mm-hmm.
0: sa mga vaccination centers.
1: Mm-hmm.
0: Tanan nga rural health unit sa bilog nga kabarangayan.
1: Mm-hmm.
0: Sa bilog ng kabanuhanan,
1: mm.
0: may kapambakuna sa Parikoy, ginabuligan niya sa mga barangay health workers.
1: Okay.
0: Kag sa munisipyo, sa MHO.
1: Mm.
0: So, hindi, wala sang rason, hindi ka makapabakuna sa bata mo.
1: Mm.
0: Ang nambal ni Parikoy Joel Blanc, ang ibang ginikanan, hadlok.
1: Mm.
0: Masakitan bata nila kung nanong sa side effects.
1: Mm.
0: Gamay na siya kumparar mo sa kahadlok ng matabo si mo kung maigo ang bata mo sa gitgas. Kag sa makaiha.
1: Masakit, Parikoy. Mga ganito, kaya kayong makon na tublokan mata mo, bata wala masakitan.
0: Correct.
1: Oo, pero kung hindi mo tublokan, kag nagkiwi ang nagmasakitan ng bata mo, o rin ganito,
0: nag-hospital,
1: abe, o rin ganito, may nagka-differential awas sa bata mo sa mga angkat, be. Mabalik ko kurong nga ba, amun yung dagom nga nagatisok sa ating pusoon kung nga nabudlay, ginbulungon.
0: Ang masakit, pero ko yung pagpamasok sa bata mo sa imo.
1: Gusto? Okay, man ang ganito, pero ko yung kung kaysa, okay pa ng ganito, nga doon ginakonsensya ka lang mo. Puro kung kadakita sa bata mo sa imo, mamal nga tayo, kung hindi mo na suruntay.
0: Amo na ba sakit?
1: Oo. Ito kaya ka-remind mo pa rin ko, yung palapakag yung
0: kasamay. Doon ginalihap, ang taking usokol mo sila mo. Ang pagmamasol sa bata.
1: Oo.
0: Kaya ang pagmamasol mo sa kugrigon mo.
1: Gusto eh? Oo. Bisa hindi nagdamgo ko ni Parikoy. Sige, hindi nagdamgo mo ni Firmi.
0: Oo, diba? Si Governor Toto Defensor, si Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion Parikoy. Nag-ayugid no si Doc Quinion galibot ni sa kabanuhan.
1: Nag-convince gid ni
0: sa mga ginikanan.
1: Mm.
0: Nga hindi nyo pagpalagpasa ini nga tinuod.
1: Ready.
0: Ipara sa inyo kabataan, no? Bisan no kada kasako, chimpuan mo gid kitara man lang namo sa MHO or sa Rural Health Unit ninyo sa kabarangayan.
1: Mm.
0: Imposibleng hindi ka mo maka-avail sini kay ginakampanya man isang barangay, ginabuligan ni isang LGU, isang barangay, ang atong niya provincial.
1: Yeah. Sige lang, Gob. Ay, Gob. Sige lang, Dok, nga pang kuhan, Gob. Dok, nga pang kumbinsi, Dok. Na? Hindi pa kung tatay, bisan mga batinggilan.
0: Kita mong panagagan ni Dok Quinion na nga siling niya hindi ka mo magkadlok. Kay akon nga ni bata, napabakunahan ko mana sa una. Sa kay kung hindi na safe, din man yung just pabakunahan ko, pataan ko man. O, di ba? So, but silingon nga, wala sing dapat kadlokan ng atong ginikanan. Kampanya ni Tudo sa national government sa buong Parikoy kay nagliligad, abing nga tuloy, nakita nga
1: nag-anubo
0: lang ang trend sa nagpapakuna.
1: Ah.
0: O, ang iba nadlok.
1: Tingin kayo na upisan?
0: Katungkod na abis ang social media, kasi ang ano makita nila, dayon nila pati. Ngati mga, ano gali, mga disinformation, kag mga fake news eh. Patalang blas tao, kagpatloks tao.
1: Ti, namin na nga sige-sige aton kampanya para sa bakuna pa rin ko eh. Kaya at the end of the day, no, mahalungan ta. No, ikayong lawas na itong sining mga kabataan. Pero lang kaya ako pa rin ko eh, mamangkot ko, may bakuna pa rin ko eh para sa mga kabataan leader. Why no?
0: Daw wala na
1: pa rin ko. Why ti bakuna? Ano, yung mga mamuranan nga kasi kabakuna, no? Ang mura ka bakuna, kinananong ito, Parikoy!
0: Ang bagay ko rin nga bakuna, kung may ara pa bakuna, wala pang pang-amnesya. Nga malipat sila, bla.
1: Pero ang bakuna, guro, Parikoy, sa ano, Parikoy? Ang bakuna, guro, kinananong ito, bakula. Bakuna, yung bakula.
23: kay grabe naging sumuot. Ano na tao? Sumuot na, no? Ang isyo na yun, guys, kinaman tayo sa gobyerno. Nag-kwanto, nag-raptagin ito sa balik ng Pilipinas. Especially yung malita. Oo, dito ayun ako pa rin ko yung nagligad, nag-ano mo? Nag-vlog pa rin ko yung mo? Ba, vlogger ko na bilhin. Kung vlog, ano, nag-post ko tani. Anak-anak ka, post ko ito uli. Kaya inis ko galing. Abot ko naka-react ka mo ito. Doon naka-react ka mo ito, yeah, pare ko eh. At umulang nga, ambal ko, uy, may malita, ganun ang kabot niyo.
2: Daway ko kada kita.
23: Oo, saan ko, basi kung may unmod ni Blau. Ang problema siya, basi kung madisgrasya ko siya, kaya may unmod nga malita niyang gideliver ni si Blau. Doon naka-vlog-vlog ko sa something nga muna, for kini-raise ko, kaya ko, doon niyo, Blau, angayan ko, Blau, magamama mo na, Blau. Pero, natuwa ba si Bungo? Ang akusasyon itong nag-deliver sa to sa mga politiko to. Subog binawi na Manila. Oh. Ay man. Tingin mo na ito, hindi naman yung sindihan.
2: Hampang pinolitika, no?
23: Oo, hampang pinolitika ginis mo. Tingin, halong kita ni Parikoy.
2: Hampang pinolitika, pero sa tuod, may aragi dyan nakaganar sa malita eh.
23: Gusto eh. May nakaganar kayo man to sa malita. Gal kay, ang iba ng mga balita ni Wisao, gina-exaggerate man yung binila. Kaga, tapos daw ginam, sa Manila lang, tuod ni nga may malita, boys, may malita nga nakabaton, ang pamangkot galing. Nga, ang nga, gano'n gintuon ba nila sa kontra nila sa politika?
2: Yes.
23: Na ginpolitikahan, ginila ya, ang, ano ba nini? Ang panagtag sa kortanga niyo. Kay, sa totoo lang, parikoy, tawag yung Manila nakabaton niya sa malita. Oo. Galing lang kay, siyempre, kung ikaw ang itargeton mula, do i-frame up ka ba, parikoy? No? Kasi ni sana latest nga natabo naman sa executive secretary nga ti tagaan sa script nila nga idramahan nila nga ang babae ito ah ginkuan na ko ni secretary gin convincing niya ako nga muni may baylo nga muni script kalba nila i
2: kagayan sang political demolition
23: oh nan oh na ti subong nga di magin magkontan ni parko ang social media
2: Kasubog, giban ko naman, wait, ano naman ba mo na bakula?
23: Bakula?
2: Wait, bakula kontra sa mga makawat? Kaya bilang mo mga makawat, diba ko, pinakapulgada, gro nga, kung na, pinakapulgada, nung ang kadabulo, yung panit sila, diba ko, hindi kinabdod ka, kaya, gro, ano?
23: Wala mo na ba, gro, sa panit, kaya, kung
2: ano,
23: buhaya, gro, ko, eh?
2: Pwede ka damal, bro, eh, kumpara mo sa panit, buhaya.
23: Ay, alam ko, pari ko, yung gintatawag, lina, pari ko, yung buhaya, gli, ang mga makawat, pari ko, eh. Kay kuno siyempre ang mga buhaya ni hindi mo dutan sang brakol kag tanan nga mga ilaw it ilaw itan mo bin ni kabat sang buhaya kay damol gi maglipor kay guyanda kuno damol gi buhaya ka buhay ko ido pili kay kamin kawatan
2: kay budlay pare kay mga kawatan sobra pa sa buhaya ang yang ilang wait ko huya mo oh kuno ya ka damol panit sang buhaya sobra pa yang kadamulon sang panit sa mga makawat mo
23: now I understand nga buhaya ito gi sila pare ko ay hindi siya mundutan sa mga kagamay ng konsensya.
2: Mga kinikro sa ito ng mga animal welfare advocates, parikoy. Hindi ang katotohan nyo sa mga tao, ito ko nyo yung sapat.
23: Pero siya namang kot, kumusin ko nga ang sa kadamo, sa lasapat. Nga ginakumparar, gini ang kawatan sa buhaya, no? Grabe yung mga takab, wala ba yung grabe yung mga takab, bulay parikoy.
2: Kalabay man sa buhaya, no? Laig pa.
23: Oo. Ano pa kung kayo sapat ko? Wala ko gana magbakal sa mga... Isang bayo na blang nga may buhaya. Ano lakos, di pari ko eh. Kaya po siya kumasalaan ako nga buhaya.
2: Hindi ko magbakal ka, ang gamay-gamay lang yan. Kaya ba, nagko ang buhaya mo, yung mga gamay lang natin kay gamay lang yung ginakad. Mahal ng original ang piking mo.
23: Pero hindi ko makamasalab lang nga, ah, nakabakal niya sa isang buhaya nga bayo, kaya nakatiktakab na eh. Okay. May tatlong link, may duwag link kayo sikulaan pari ko yun. Nakabaton sa solar power.
2: Sa Dumangas, Marikoy, ang Dumangas Central Elementary School, 1.4 million ni, kag ang purification dollar Montfort National Science High School, 1.5 million man. Mm-hmm. Para na sa ilang solar power, para nga hindi na sila magsalig sa kurinte. Ah. Mm-hmm. Libre na yung ilang source of power, ang silax ng adlaw. Mm-hmm. Diyan mo na isibong no, ginpunduhan ni sa idalom sang special education fund no sa Iloilo provincial government kay magluwas ni sa duha pero koy nagliligad damo pa ning mga eskwelahan nga ginapangbutangan subong sang provincial government sang solar power system
23: gina-encourage tagid no ga ginam convince tagid ang mga kauturanta nga mag-shift ka mo into solar no
2: so, may galing kay mamba sa pagkuit ka mahal pero ti kun may budget ka malang ang mahal sa upisa mo lang eh
23: ready
2: may install na magamit mo na sige-sige na kada bulan hindi ka magpalibog sang printing
23: mo. Invest ka wa. Invest ka mo. Kabalan mo, ga problema kita subong sa power supply sa Bilog ng Pilipinas. Oh. Barangay na pirmi kay nga. Yes. Oo. One time investment ah para sa ikabarato sang aton sining Brydan sa kuryente. Ikadua, ti makabulig pa kita sa environment ah. Kay kung why kita gagamit kang kuryente, no? Ngalin sa supply, halin sa mga fuel fossil fuels nga ini, sigurado nga tinlo ang aton sini nga palibot kay wala sang carbon dioxide sa aton sini nga atmosphere. Ayos? So, muna yan, pare ko yan. Mga namiyaw nito, grupo pare ko eh.
2: Namiyaw ta. Si Attorney Ray Canindo, SB member sa Banwasang Sara, pare ko eh. May solar niya sa balaya. Ah. Yan pala niya, napuslan niya. Dako ang ginbuhin sa niya bills kada bulan. Kag, ang pinakanami, kaya bisan burn out sa iban, ang balaya niya, wala.
23: Saan? Nag-report ko eh, no?
2: Suga niya. So, tungkol niya, naka-install siya sa solar.
23: Okay.
2: Si Maminits Gubuyan.
23: Solar man?
2: Wala, naka-solar si Maminits. Why? Pero, ang radyo ya, di baterya.
23: Okay.
2: Brown out man din, hindi. Nagpamati, gina sa saton. Okay.
23: Bakit tagaan siguro si Maminits ang, ano, sang solar ng radyo?
2: Pwede. Oo, pwede. So, muna nga aton nga project, abis sa December, no?
23: Ano, kung sunay sa ulong pareko, may mga estasyonan sa radyo nga, ano, no? Nga nagpapangatag, wala pareko, isang mga radio sets. No? Mga guro, ang palitalin sa kapitulium, nagtag man.
2: May ala kami yung ginapangatag, pero katamay nanon sa barangay.
23: Agad eh?
2: Ginatag sa barangay. Pero ang ginatag nato niyang radio, pari ko, ay wala yan naka-fix na dial, para may choice ang tao.
23: Oo. Importante, matira siya nato.
2: Ang ginatag nato sa barangay.
23: Ba't tawag mo na siya sticker, ang palitalin sa
2: kapitulium? May ala.
23: Alas 11, alas 12, gali, kung sa...
2: May schedule.
23: Oo, may schedule. Oo, sige. Nan. Okay.
2: Si Migota Nonoy Clark Libalib, si Coach Clark. Sa Banwasang Mina nga masako sa pag-organisar sa mga basketball tournament. Kag do siya subong na padala ni Mayor Garbato, no?
23: Wala mo munog
2: sa mga ano ba mga activities.
23: No, nigina build up na pre ko.
2: Oo, miya daw.
23: May balita na pre kay to kay munog daw nga nang isip
2: sa. Bukod sa pinaka daw makita ni gid sa ara na sa munisipyo na Barong.
23: Pang 2028 na nga mga target.
2: Pwede gid kiti mapisan man nga bata ni kag makita mo nga disidido gid magserbisyo.
23: Kagwapo man.
2: No. Eh Migota Ruel Sugesta kag si Migota Jongjong Yelo miyan nga adlaw man.
4: Ari special gini ya.
23: Oo.
4: Ginatamyaw ta si ang number one SB sang Banwasang Kapatuan. Si SB Jom Lamparero.
23: Pero kay you speaking of SB Lamparero.
4: Oh.
23: Nag-commit na to siya nga makaon kita to Skandingan sa Kabatuan.
4: Oh. Eh agay mo kadugsing si Truyan nalika.
23: Tayo na.
4: Nag-commit na si SB na commit na.
23: Commit siya.
4: Wow.
23: Siya pwede gid. Oo. Tiya bal ni pare ko Neryo Luhan. Attorney, pwede ako kaupod. Di transaksyon nun, ta si attorney, nga makaawag kita sa Skandingan.
4: Wow. Marapuyot.
23: Soon na.
4: Marapuyot na istoryatas na eh.
23: Perte, galanay ng... galanay naman hingolingod ta eh.
4: Perte, perte mo pa ko no. Ako nga nakakabato, alam mo, uway, pakatilaos na.
23: Oo.
4: Ikaw yan.
23: Uway, mati mong galumbayag mo.
4: Ati ba lumbayag mo tas na eh?
23: Oo, sino pa pregoy?
4: Ati si Brad Junicio Cordero Supamo.
23: Okay, sige. Natamiyaw ta si Anay Governor Atty. Defensor Senior, kagangaton Congressman sa 3rd Distrito, Congressman Nonoy Lawrence Defensor. Natamiyaw ta si Dalia Haley Chiva. Okay? Huwag na kami tsimpo ni Parikoy Uli Garcia kag Parikoy Joel Tormon. Top sa masunod ng semana, Mayad Ngadlaw.
5: Balita alin sa Kapitolyo.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Giga.

0: kapatid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Pio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ninyo si Sim D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Magabuti ka.
4: GTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
1: GTX 500.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Oras natak, ala una sa hapon.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Magabuti ka!
1: D3 Bio! With Vizio!
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio! GTX 500 Health Alert with Dr.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
17: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
1: Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May cyst ko sa ovary.
18: 3 cm na gali.
19: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
20: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakas ang collagen kag glota. Bangod yara na sa Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
21: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
22: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, dito ako bilib.
25: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
26: Pila, pila,

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ako si Jovin, sobrang kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: nilaw nga isda, please.
1: Hi! Nga away di galap ot sa akon ng San Miglay, tro? Uy! Share nyo man, ay!
2: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miglay, tro. Kananay, nagsinadya. San Miglay, tro. Share sa kanamit.
3: Palihog, hatagani kay Carla ang bill.
4: Carl? Di ina si Carl?
2: Drink responsibly. San Miglay, tro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
5: Oo, ikaw! Nakapangimus ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
6: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system.
8: Ang immune system,
7: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kumbaga, ang piya ko nung aspirasyon ng kipot mo nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano nabatsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Yaka, puhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon.
11: Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3.
10: Sigurado, effective.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio with Visio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gida na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio.
15: Ang D3. Yung
13: may Visio.
15: Ang Visio. Yung may D3.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
22: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
23: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
24: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
25: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
26: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
27: Kargado!
28: MaxFit, kargado!
29: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
31: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
32: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
34: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
35: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
36: Charm, fab, con.
37: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
38: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
39: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
40: ACS.
41: Ito ang DYRI 774.

0: sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
1: Mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak ala una, yes na sa hapon.
2: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kag kinaadman sang kabataan, aton pasangkaron, programa para sa edukasyon, nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Ngayong hapon Pilipinas, ngayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong iyang Domingo Pizza 9 kita sa bulan sang Agosto, Tuig 2026 mga karadyaman. Welcome, welcome! Good of the night kita tubto balas 12:30 subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Dirigid lamang sa Batang RMN. Kagihapon ako ang inyo kubos nga alagad, Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayo gid kita sang katahuran din man kamong bahin sang kalibutan nga nagapamati via the net sa www.rmniloilo.net sa lilisuan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyoman, i-search lang at DYRIRMNIloilo, i-like kag i-share. Subong hapon mangin kaupod natin sa niya aton nga regular partner si Doc G sa aton sa niya pagpangalagad sa Batang RMN. Istoryahan natin na continuation sa mga ginaistoryahan sang nagliligad nga mga sinimana sang upod kami ni Doc G. Ti mga continuation ina sa aton pag-istoryahan subong nga hapon mga karadyoman maang how character is building among children. Amo nang aton pag-istoryahan subong hapon. Diri sa aton pagpangalagad sa Batang RMN. And of course, ang aton nga The Bible Says subong hapon sa aton sini nga pagpangalagad. Di ang titulo sini is ang title is Keep on Keeping on. Daw ginbaliskad lang no. Keep on keeping on. Ang aton sining nga Bible verse makita sa Hebreo 12:1-3 or Hebrews 12:1-3. Kay subong man ang My Father Says ni Doc G sa dili gid lang madugay. Aton sining nga pagpangalagad. Samtang yari anay ang ambahanon para gid sa aton yung chikiting subong hapon.

Okay, Doc J, gina-greet natin gali si Sir Kevin Velasco. Ngayong hapon, sir. Sa may Kalumpang or Kalaparan area. Tanawin natin ang aton anay before kita mag samtang ginahulat-hulat natin si Doc J. Okay,

0: lang kay i-try ta di nga i-ano ko siya base bala gabiyahe pa sa oh, Sir Kevin Velasco naka-chat naman di sa aton dali lang kay direta sa piyak pag yon si Doc GB. Okay. Ara na si Doc G. Okay. So standby kay ara na kuno si Doc G naga-standby sa subong hapon sa piyak nga linya. Sa aton sininga pagpangalaga. Doc G, good afternoon.
1: Good afternoon sa mga Eni. Siyempre, sa isa ka Domingo nga sa Pula Huay, mayong hapon gid sa inyong tanan.
0: Yes, te, daw, ano ka pa, wala ka pa ka beauty rest, sabak na naman sa, sabak na naman kita subong sa aton nga programa, kay te last Sunday, ginbayaan mo ako, but I believe, nga te, sa mga, bulk of duties to humanities, Doc G, and duties to God, ti kung kis hindi kita ka-off the night sang perme sa aton sininga programa.
1: Yes, kasabang hini. Amo na nga basta may chill po lang nag-take it ako time nga maka-program kita kay kita bala na aton nga may nagatamati sa aton.
0: Yes, ti si Radyo Man Ernie, masubo kon wala ka, pero ti kinakaya.
1: Wow!
0: Eh, galing kiti ka na ara si Doc G, ti masulhay naman si Radyo Man Ernie. So, sabong hapon, Doc G, may tamyawan ikaw before kita mag-proceed sa aton sininga The Bible Says?
1: Yes, gusto ko rin eh, tamyawon ang tanong-tanong natin niya tagpalamati sa sinig-adaling sa hapon. Especially nga ito mga birthday celebrator. Ilabinagin ang tanong ni mga student service examinees kahit ito sa subong ni Radyo Ernie. Tapos na sila sa pagkuha sa examination.
0: Wow, ti amo ni sa civil service naman natin kung gusto nila mag-trabaho sa gobyerno. Isa gid ka requirement, Doc G, para ma-regular ikaw.
1: Yes, isa gid ka requirement ang civil service kasi siyempre subong hindi madali mag-employ sa gobyerno, medyo madali hindi pala.
0: Ti amo na kung gisa kadamo sang mga demand sa gobyerno, ti kinanglan ano kagid kung maguyat ka sang mga masiling naton nga nang regular plantilla or regular position, dapat nga una-una you have trainings kay kaduha nakapasa ikaw sa civil service. Unless kung ikaw isa ka barangay kapitan nga nakatapos ang imo isa ka termino daw hindi daw may ano may civil service eligibility ni ikaw, Doc, basta naka nakapailik ikaw kagawad o kon SK chairman o kon barangay chairman, so may civil service eligibility ikaw kon matapos mo ang term nimo sa pagka barangay kagawad kapitan man o SK chairman. Tiya mo lang exemption sa ila, pero other than that kuha kagidya sa civil service.
1: Yes, pwede
0: ba na? Kagang mga ano pagali, Doc J, ang mga cum laude, kag magna.
1: Yes, magna cum laude ka.
0: Cum laude.
1: May civil service eligible ka.
0: O soma na, civil service eligible ka na. Alright.
1: Yes.
0: Doc, kaano sa ano ni Doc J, do, ang iyang audio do medyo madalong-dalong.
1: So, nag-feedback ko, Radyo Man Ernie.
0: Patawagan ti ka, Doc J, liwat, patawagan ti ka para nga daw maayong audio mo. Standby sa aton mga kuturan, kay tawagan liwat natin si Doc J. Why man ni siya maagyan sang buhawi, pero do... Da hindi namin ang medyo ano lang daw malayo-layo lang. Wala siya may ano kung maka check lang abi sa ano kung may ara sa globe nga ano maka call si Doc G sa globe. Okay. Ang globe number ta di anong globe number naton? Or pamangkoton mo na lang siya na itawagan mo sa liwat kung makuha ko may globe number siya. or ihatag mo na aton Globe number partner para nga maka-communicate kita. Ang oras sa gihapon sa sininga takna alas or alauna 23 na sa hapon.

Samtang wala pa si Doc J, arana eh. Patukaranta ka man isang mga pang children songs dire, okay? Basi na tuyo ka mo arana.

0: Philippine Standard Time, tatak, alauna 29 na sa hapon. Okay, sa aton sininga pagpangalagad. May problema lang sa linya ni Doc J. Na ano pa naton? Nangan-angan pa naton? Si Alberto Norbing Lorino watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you, sir. Para na si Doc J sa atin sa ningalinya. Doc J, welcome back. Kumusta atin yung signal?
1: Hey, kumusta?
0: Ayos na, okay na. Daw, klaro na, klaro na. Yes, yes, klaro na, Doc. So, balik kita sa mga talamyawon mo, Doc, para nga matamyaw din. We can proceed sa aton sininga the Bible says.
1: Kaliwa, ginakasalamatan ko git ang team Ibang News, that's MNUIC, and also our provider for having the capacity to bring last August 4 to 7. Pag siyempre, ginapabalo ko man sa sininga Adlaw, na ang talantalan yung mga principal, supervisors, CID chief, ang education program supervisors, SDS, SDS. Mayarag kita nga pag-iwaton ng Regional Assembly for Education Leaders. So, kining pala o buton nga 17, 18, 19, and 20.
0: Mm-hmm. So, may mga series of trainings naman and seminars sa nga schedule gali Doc G.
1: Oo.
0: Di samtang gabay lo ang by the way, ano ang latest Doc G sa curriculum naton sa K to 12? May gisiparar na gid man ang K to 10 nga curriculum.
1: Wala sa gin siparar ha. Gin hybrid.
0: Ah, okay. Kay ti ang ano wala ba si Ma'am Miss ano sang Ivan misunderstand. Oh, ma misunderstood nga ti madula nang K to 12 o separado ang K to 10 sa mga muna si isamon gihapon ka curriculum K to 12 galing gin kumbaga gin boost lang niya ang K to 10 nga curriculum. Or ano pag boosting ano isa lang ka curriculum Doc Jean, di ba? Basta gin-boost lang niya ang K to 10.
1: Yes, ready man sir ni.
0: So,
1: mo gina ka sa mga enhancements ng curriculum kay kung isa na ako kung sa mga Amerikana, no? Pero intindihan man na sa mga estudyante, kung anong boosting on, kung anong mga options, wala nga dapat tirahin mo on.
0: But at least klaro, kahit ti ang subong ang aton abi sistema kung kisa di pagka lain-lain nga nagapungko nga mga secretaries or presidente ga kung kisa ga gahimo sa mga iban nga programs nga actually kung tanawan mo gani gina-rename man lang Doc Jean, di ba la?
1: Exacto yun na radyo man gani. Ang pinaka-important, sige, mag-iswela ka sang maayo. Kahit later on, makapangita rin din na obra.
0: Yes,
1: ano ba
0: yes.
1: Ano mabalawa bago kita? May, ano gani, may BEC, RBEC, no? O, tapos sa gate to 12. O, te.
0: Yeah, ano na. So, Bongde, anyway, kung tanawon mo, kung masuportaran lang ninyo ang mga gamit sa grade 11 to 12 yung akin ang lanon sa kabataan, mas nami gid man ah. Although tigalikaw kita sa additional nga cost when it comes sa pagpa-eskwela, pero ang akon lang yati okay ko ya sa programa, only that nga dapat ang pundo masuportaran sa pundo ko pero sa mga kabataan ti paano ka magi kay o sang salakyan kay bisan jack wala gani ang eskwelahan. Yung na bala sa mga tekbok, especially sa tekbok, Dok J, di bala? Kay damo gid ang kinanglanon nila. Paano sila magmanicurista da karon kun hindi sila wala sang gamit. So mga bagay nga ang tekbok abi ni mas madasig do Dok J, di bala? Mas madasig ka maka-income kag kun maayo kaya mag-obras lakyan, magmayo kaya magi panggunting buhok kag sa parlor, da makapatindog ka dayon sang imo kaugalingon galingon nga negosyo.
1: Yes, pwede man earning eh. Pagka mo lang isa ka mga rason, yung naglakasilit ng loan, kaya nag-benchmark kami sa mga 8 to 12 programs, no? Sa kay Tayo Rizal. Nag-really na-appreciate ko. Hindi ako nakuabi, ano mo kaya, sa level server. Kasi, siyempre, nag-benchmark kami. Eh, hindi ko magpating na kulang ang budget, ah. Sa baba lang ng, eh, makita mo nga mahimo ka rin sa ka mayor ang iman hindi.
0: Oh, gani man. So, isa pa na Doc G. Isa pa na Doc G nga gina kadtuan sang akon panghunauna. Tinga nga hindi ining mga local mayors maka ano makapundo bala punduhan ining mga kay kalabanan sa aton nga mga banwa. Ang iban may mga high school dito or 11 to 12 nga hindi sila ang mga subject or ang mga ginahatag ang ining STEM wala sila wala isang ABM or ADM ano na siya ang mga tech book ila to Doc G. So diri kinanglan ang focus kay ti imagine mo pag ang bata makabalo magpangayo kay o da sang automotive iya or diesel mechanic abing daw didto nga hilig niya automatic pagka puli niya ya, sunod adlaw pwede sa maka butang to sang karatula sa balay nila nga nagapangayo sang motor nagapangayo sang slakyan. So bisan sa amo nga bagay mas dasig actually kay ti ambalon taman kag sa hindi mas dako yang kwarta sang ka negosyo kumpara sa gapang empleyo eh di ba Doc J?
1: So sila ni magdi radyo man ani may isa makabitas ko nga nakatuan nga iyan sa iton iyan Torno Cafe. That is just an idea of a master teacher na ginsuportahan sa isang local government sa isang principal. So namin nagili, no? Dire ko gid na-realize, wala rin yung mga kanya, ginawa ka sa niya, it becomes a reality, it's alive, buhi. Oo. Kasi yung mga maestra, may ila, idea, innovation, inasuportahan sa principal, pag inasuportahan pag isang NGO, panami, it's really a model.
0: Yes, ako, yes. Doc J, amuning ako natanaw, ya, sa mga eskwilahan, bala. Dapat panami onta ang composition sang aton school governing council kay sila ni pwede ni sila makapangatok sa kay mayor kun may ideya ang isa ka maestra kay i-deliberate ina sa meeting sang school governing council kag kun ang konsepto maayo Doc G pwede gid ang school governing council through their effort si siyempre bilog man ang eskwelahan kiti kung damo composition mo da, may business sector ikaw, may elected official ikaw, nga ano, tanan sa school governing council, mga bulig, siguro, mangin mabaskog ang pag-ayo or pag-alungay sang pondo sa isa ka local government, Doc G.
1: Yes, ang nakita ko kasi radyo man Ernie, ang mga maestra empowered, while ang mga public servants hindi entitled, they're so humbled for service. Oo, kasi nagpanilag lang ko bala, si admin nila or si attorney, they really engaged during our visit. Imagine mo, ang DM nila, Ara, board member nila, Ara. Tapos, ang ilang sa kami, ang SB member nila, Ara. Admin nila, Ara.
0: See?
1: On behalf of all the key officials. And then, they never leave us. During the visit, and they were the one who entertained us. Cinco ay ka namin sila, on sila, no? This one, public service, ang habala dyan, isa ng admin, siya, I hope, pag pumunta kayo ng ilo-ilo, you can encourage this kind of spirit to your own people. Kaya hindi yung na-elect kami, pag natapos kami dito, ito yung kanilang uupuan para mapagpatuloy nila.
0: Yes.
1: How humble it is for them to do
0: something. Yes. Kung naka-structurize pala ang mga programa, kakita mo nga maayo man ang resulta, hindi na pala pagliwaton sa mga elected official to suit their political ambition, to suit their fame.
1: Kita nag-commentar kita mga fame, mga remarks, to, mga ginambas. Si, instead siguro magsagad sa wakan ng mga politiko, kinuuna lang nila.
0: Yes.
1: Kasi make it very visible and relevant to the situation yung mga pulong sa ating pamatanan.
0: Okay. Isa pa ni ang aton ti may school improvement school ano ne ang SAF
1: school improvement plan
0: ang ginahalinan sang pundo ang sa school ano gani na ang 1% sang tax bala kadto sa ano sa
1: ano sa barangay
0: sa pundo
1: ang mga barangay nagasupport lang sa eskwelahan. So pati ako mag-solve sa mga problems like for example, ang kila ng local government executive ha, 4 terms pa lang, but wow, they were able to put up a robotic laboratory. Imagine mo, hindi mo paminsaron, hindi na nilagit kuha. Ay tanan parehos naman yung mga budget.
0: Ti, kapin pa gid sa aton diri sa siyudad. Oo. Kapin pagin sa aton dire sa siyudad, Doc G, kay ambalon tama sa siyudad lang ha kung willing ang barangay iya magbulig, Doc G. Kadako nga bagay tani mo. Imagine mo ako ha, pwede gid sa ginhalinan mo dito nga eskwelahan kay nagbulig kita sang barangay kagawad kita ginpapundohan naton 250,000 inadra ka ginbakal sang table tennis nga no basta sa sports ato kag mga pulungkuan subong bala kita nyo magi district meet mag division meet ang dungon B sa ilang table tennis naga ano gin sila gasulod gin sila permiya. So amo na pala tani nga gusto ko nga hindi magdinalok ang kabaranggayan parte sa edukasyon buligan ta nga buligan tani ang mga eskwelahan nga makapundo patawag si Madam Principal ano ang focus ang inyo eskwelahan di ano ang mabulig na mundi nga maangot sa focus ninyo nga para mag-improve ang eskwelahan ang mga kabataan. So mga muna wala nga bagay galing kay sa totoo Doc diyan ginapamuta nga mga committee chairman sa education wala man nga daan sang pagpalangga sa education kay sa kabataan. So wala sila sang mapinsar nga pwede ibulig sa eskwelahan.
1: Amo na Rajaman Ernie ang isang kakulang. Kaya nakita ko with si Mayor Alan, he loves education. Because he loves education, he can do everything for education. Amo na gani nga si, pinamulisika ha, nga ang mga barangay balak, may maram lang may mapadalaga niya, love yung education. Hindi ko magpati, ikaw pala Rajaman Ernie, hindi bala, nagkagawad ka, nag-serma ka sa...
0: kinuha ko kito yung Committee on Education, Doc J.
1: Diin mo, ginidikar ang budget sa education. Sa eskwelahan.
0: Sa eskwelahan. Kaya ako, nag-ayo kay Kuya, budgetin nyo lang ang eskwelahan sa 250,000. Parang mabulig ta sa eskwelahan kay ang akon bala Doc G nga panguna-una mo ni kun edukado ang isa community may gatinunto manda programa lang kay kun ikaw abogado mamaoy ka padayhan sa lugar mo kun ikaw isa ka doktor mamaoy ka dayhan pero sa matuod lang ano ang mga nagamaoy aw ang mga wala sang natapos ang mga why ko gapan no mahambal nga tanan gina generalize ko pero tigong gisa si ka driver ang trabaho ti pagkatapos hapon mainom hindi tanan nga si ka driver ha don't get me wrong pero amo ning mga sektor, ang mga wala nakatapos, ang wala sang mga tinapusan, amo ni sila permi ang sakit sang mga ulo sang barangay sa peace and order, kag amo man ni sila ang prone sa deceit bala sang mga maalam nga ti pabaligyaon kada siya po pa kakun anon kada kay ti wala kasang natapos, pero kun nabuligan tani nga at least mapaangat ang quality sang education kag maka-interest ang kabataan kay nami ang bulig sang barangay through sa pundo nila. Eventually ang barangay man maani Doc G sang kalinong kag bisan pa mga mahambal mo tax kay ti may mga professional ini ga tax ini sila.
1: Ako na gani ang na-notice ko lang, nag-reflect ako sa subong kay ti minit-init pang bulay ko. Halos
0: nagkita ko sa iyo, nag-picture ka. Oh, going to, abi ko gani, palupad pa lang, gali, landing na, homebound na gali, naka, ano na, naka-touchdown na gali, Doc G.
1: Yes. At na-realize ko wala, no, it's a moment of reflection for me na, believe it really matters. Yes. Mm. Na-notice rin na in our organization, in the community, in municipality, or whatever, it really matters a lot. Kaya very influential video, tapos very motivational, very encourager. Though, amo na akong siling ko, ang pag-imaw sa bata, yeah, it takes a village.
0: Imagine na pala, si ano abi, si Dungon A kay Dungon B kay Dra kay Ilaskwila ang kabataan halos sa Dungon, sa amon lang sa Dungon B. Kag kon mag ano mag election Dra man gabuto ang taga Dungon A kay taga Dungon B. Imagine nun mo kung kada tuig, kada isa ka barangay, may 250 lang ang mabulig sa ano kada isa, ti 500, ti kung focus niya abi ang sports or focus niya da kung ano ang mga focus ang eskwelaan, halimbawa sa HE abi o dira nga mga bagay, ti kada ko dokji nga mabulig tani.
1: Yes, so to mother ni, at si subong textbook ang demand mo.
0: Mm.
1: My life skills, subong kage, dali kag di siya makaubra, kag makapangita sa ubra, ako na muna ni mo nga course.
0: Kulang libro, halimbawa, o i-augment nila sa pagpamakal libro kag i-donate sa eskulahan eh. Kaya wala man sang problema, Doc, di mo kung ang barangay mismo, through sa fund sa education, kung makakapamangkot, sir, anong mga kulang da? Libro aton focus sa mga ano, kay kulang kabataan. O, baklan ta libro. Mapa-bidding kita sa mga libro nga na. O, kundi nadugangan tani ang kabataan nga hindi magil sa isa ka bata, tatlo o kon apat da. Maka, isa ka bata, may isa ka libro man. Kundi, kumbaga, mas mapadasig tani, Doc G, ang pag-improve sa education, even sa reading. Although nga, ang Iloilo province siya, dala ng Iloilo City, medyo nalawagan kita pag-abot dira yung may mga programa ang local government. But I mean, sa barangay level, wala kong tani. Kay, eventually, ang barangay man mag-ani sa mga kadalagan when it comes to taxes, when it comes to tawag naton bala nga matawo o kung asset mo sa barangay, kay ti mga professional tanan hindi magarot ang imong barangay kay nakailiskwela, nakainchindi.
1: I mean, as a human earning, it takes political will to be a leader. Kung ikaw ang local government executive sa isa ka lugar, kada sektor ipatawag mo. Hibaluon ang ilang mga priorities.
0: Te, ako.
1: Kasi to that, very inspirational video ako mag-dress video sa local government executive. Pero, nagpasalamat, magkita kayo. Si Mayor Subong, nagkasimukagi dyan nga ang kulang sa siyudad, mga buildings, no? So I hope ang tanan mag-i-regulate na maka-address din sa mga needs sa aso, mga kabataan.
0: Ako, Doc G, sa Subong, I was part of the school governing council sa Luis Mirasol. Nagbalik ako dito, kagin-invite ako sa bagong school head. Tisiling ko, why not? Kung sang una, hindi man lang kay kinanglan tagid mag-barangay official, para makabulig. So I was part I or I am part now of this call governing council, and siling ko gani, although sa bagong memorandum every quarter ang meeting, but I make a motion to have a monthly meeting para nga masundan ang mga programa sa eskwelahan bala, and we from that school governing council maka ano makahimo sa mga programa man kag plano nga nagaangot sa gusto sang DepEd matabo sa eskwelahan. And one of it siguro ti will make a resolution asking for any help sa mga sa local government na naton para nga ti makita sang mayor ta nga ti or sa congressman ta that indeed this school is really need for something for the improvement of whatever classroom man dira or for sports development dira. So amo nang natanaw ko, so we will have a regular meeting after sang election last month. So we'll have a regular meeting every third Friday of the month after class alas 3 sa hapon. So from there siguro maano Doc G, nautod si Doc G. From there ma-improve ta ang pagkinahanglan sang eskwelahan nga mabuligan naton kay siling ko gani we don't need or I don't need to be a barangay official for helping the schools to gina-invite kita sa eskwelahan. So ginbato naton nga wala sang pagpangduha-duha, although it slices our time para sa aton nga iban nga ginasakuan. Nonetheless, ti in the name of public service kay ti sa radyo kita nag-obra, mabuligan naton ang eskwelahan. So amo lang na ang dokya kon subong nga ginatanaw nga for every school, kung since may memorandum na halin sa DepEd nga mag-create gid sang school governing council, mangita ang principal sang mga sektor sa palibot nga makabulig gid duso sang mga programa sang eskwelahan.
1: May ara na mga memorandum na ano may DepEd memorandum na regarding sa alagayan.
0: So amo na ati amon to sa Luis Mirasol, although siling ko gani ginapamangkot ko, will we stick to the memorandum for that purpose? Because sometimes we can make a resolution that suit to the need of the school sa local naton diriya. Kaya ti halimbawa amo na gin siling ko gani nga ginabutang sa memo nga there will be a quarterly meeting for the school governing council, but I make a motion and it was approved by the body nga ma monthly regular meeting kami ya.
1: Yes, we did it. Basta sa kayuhan sa eskwelahan, we did it. May ingarag naman ay.
0: So, kabay pa, sa tanan ng mga eskwelahan, amo na lang ni himuon nyo kung napamati ka mo. Make sure nga ang inyo school governing council nagahulag, kay ti, ang PTA, part naman dira sa school governing council, pero ti, may lain pagid sila ya, as PTA. I-make sure nyo nga makakita kamo sang mga sector or mga somebody nga makabulig sang improved sa eskwelahan pagi sa mga kung ano man da nga endeavor nga pwede nila dalon Doc G. Ang alumni isa kadako nga bagay na kung makakita sa alumni nga medyo ang alumni president mabakas man, so tingob mas nami ang school governing council kay may business sector siya, may peace and order, pwede kakwa sa police, may senior citizen, may youth, may sa committee on education sa barangay involved man dira. Pero ti kun amo na gani kun nami ang Committee on Education, maayo man na ang madangtan sang eskwelahan kay ti tinguhaan niya man nga makapundo para sa iya committee for purposes nga makabulig sa eskwelahan Doc G.
1: Yes, right man gani. Amo gina foresee na mo in the future para nga ang komunidad Amo ang magabuli yan ay ako mag-improve ang kalidad sa edukasyon sa akin lugar di Rizaman Arini.
0: Oo, ti ang akon to, ang proposal ko for the first regular meeting, we will create a committees, a standing committees, kag there will be a committee report every... akong daan ba si Bud, ako Dok J, pag amon na mo. There will be a committee report every regular meeting, and every committee should submit their proposal para nga ma-deliberate sa council. Kag kun ano dira ang mga maayo, ti iduso tatudutudo.
1: Yes, sa juman ay niya. Hatong mga local government executives, si mayor, si congressman, si congresswoman, nag-ano ginagatidigar, ginagatidigar sa ilang intention ng mapapuligan ang
0: Need lang siguro ah. Need lang kay sila sa mayor or sa ano luwas sa sulat. Kinanglan gid abi kung kisa sa mga resolusyon. So gina-advise naman ang mga PTA president nga tuon kamo maghimo sang resolusyon kay through that resolution nga makabalo kamo amo na ang pamaagi para makaayo kamo sa mayor. Just not just a merely letter lang but akon na resolution abiti meaning approved by the body.
1: Yes, that's the one I mean.
0: So, ti, wala na lang kita na isang driver says nagid lawanan naman kita kag ano kay dugay-dugay may STL na siguro then mabreak kita kadali mabalik kita Doc G sa aton sining nga topiko ang pag-improve sang karakter sang kabataan at an early age.
1: Yes,
0: Roger. Sige, standby na Doc ha, kay makasulod dugay-dugay ang STL. Balikan ta lang si Doc dugay-dugay, dayalan ta lang kay magasulod ang STL sa si Rajaman Mon sa diligi lamang madugay. So standby sa aton sining mga kauturan. Ang oras, alauna 55 na sa hapon. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa Batang Armen. Pod kay Rajaman Ernie Alinsyaga kag Doc G. Sa aton sining Pizza 9 ng edisyon sang Batang Armen sa bulan niya sang Agosto 2, 2026 mga karajaman.

0: Samtang wala pa, yari ana mapatukarta na isang music o mag-greet ta kita sa aton sini nga mga nagpadala sang mga mensahe nila. Si Eunice Kimba, good afternoon Radyoman Ernie, good afternoon Batang RMN. Siling pagid ni Delie Bell Manalo, welcome back Doc G. Okay. Si Mayok Katirsang Candado Cabana. Oh, good afternoon watching from Leon, Iloilo. Wow. Sa Leon, okay? Subong hapon. Tanawon tabi sa mga personal ko nga ano kung may naka text sa aton para sa greetings kasi may araman. Wala man. Ginapahibalo gali sa tanan nga pamilya kaga mga himata kabyanan nga ang bata ni Rino Alinsyaga ni Nonoy Inok nga si An-An ang nagahaya dira sa may Mandurriao sa likod sang ano ICC dira ang ila dira nahaya ang iya bata kag ang lubong natalana sa Agosto 22 Sabadong adlaw dira sa ano ang ano lang wala sa ang service dira lang sa balay nila service na sang ila pastor then mag-proceed sa Mandurriao Catholic Cemetery for interment. So sa mga himata namon dira sa Pasig City kag iban pang mga lugar diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo magahiwat sang lubong sa Pizza 22. Kon mamasyar ka mo dira lang sa Mandurriao sa likod sang ICC ang balay ni Nonoy Inok. Ara na ang STL na to, nag-standby na si Radyoman Mon, nag-standby na siya. Radyoman Mon with your STL report.
1: Tatak RMN.
2: Probinsya sang Iloilo. Yari na atan sa mga resulta sa mga hapon sang STL. Agosto 9, 2026. Radyoman Ernie, kag Dr. G. First group kalas 2 sa hapon. Ang atan sa mga go team head, Adrian Mimiliasa. Tapos ang ating mga doctor research specialist, Victoria Pistol-Joragan Aton, na STL representative, Mr. Glenn Sunio. First winning number para sa subong na hapon. Sa mga pamarayan natin sa probinsya sa Angilino. Yari na ang pinakaunang numero.
3: Number 7.
2: Numero 7. Ang natin sa mga pinakaunang numero subong na hapon. Register person natin, Mr. Montanes Jr., kaupot sa iya sining mga members, Abin Almirante, Gerald Bisimino, kag Magal Gineroan. Second winning number para sa subong hapon, 20 seconds, 39 sa mga bola sa sulog sa mga machines na nagkakarambola sa sining mga tiyuan. Yari na nga itong sining ay katuhangan numero sa subong hapon.
3: Second winning number, 20, numero 30.
2: Numero 30, number 30, ang itong sining second winning number. First two winning numbers na to, numero 7, kag numero 30, 7, kag 30. Third winning number, 20 seconds, sulat na to, ay katatlong na numero sa subong hapon sa first draw. Para sa mga taga-provincia sa Iloilo. Iyari na yung katatlong na numero.
3: First winning number.
2: Numero 24 na kumpleto sa kung nga 3 winning numbers sa subong nga po.
3: In the draw of time 36, 2 p.m. draw, 7, 13, 24, paliwas, 7, 30, 24, in exact order.
2: Numero 7, 30, 24, 7, 30, 24. Congratulations sa kung mga itong palagay nga nagdaog, subong hapon, kaysa wala pa, padayon na kita sa pagkaya para makabulig kita sa kawandawa. Direkta diri sa STL Draw Board sa PCSO, kaysa ng Eagle Roll Gaming Corporation, Radyoman Mon, Yales Kapalian, Tata Karimen.
0: Ang oras, alas dos ono, standby sa atin sa ninyo mga kauturan, magabalik ang Batang Karimen sa Dili Gilamang Madugay. Standby.
1: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Polly Coffin, Seven Cha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Huwag alis yari yan. Nagtanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka at law. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: You may D3.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pumili
1: sa mga butika.
2: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo. Magtusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
11: Philippine Standard Time, alas 2:06 na sa hapon. Balik diri sa aton sa nga pagpangalagad. Samtang ginahulat-hulat natin si Doc G. Si Bel Manalo, welcome back Doc G. Si, sino na eh? Diri sa baba. Si Ma'am Elenita La Pastora, good afternoon Radyo Man Ernie and RMN family. Jerome Dikilia, good PM. Kay Jima Kikoy kag Arcele Sorianoso sang Poblasyon Dingli. Mayok ka tersang kandado, pa-shoutout lang sa Sityo Banang, Leon, Iloilo, kag sa Bangga Igka Diyos, Leon, Iloilo, kag sa Sityo Pagas, Leon, Iloilo. Si Isa Selbo, nag-upod man sa aton sa sininga pagpangalaga. Doc J, welcome back sa aton sa sininga program. Istoryahan natin subong ang character sa mga kabataan at an early age. Si nga kinanglanon ni isang kabataan, Doc J, nga ma-build up ang mahambal natin nga positive character.
12: Balay mo, Radyo Man Ernie, amo ini ang natabo ay ho sa family, ano sa Filipino family. During those times, in 1950s to 70s, tigagugad ang Pilipinas, hindi ba lang?
11: Yes.
12: So, kinanglan ang family, kinanglan mag-effort, hindi lang sa father, akang sa mother, but including the, ano, the children.
11: Mm-hmm.
12: Tapos, makita mo gid nga, ibutang mula nato nga do nag-andos kinya pala ang family. And because of that, because they want to make education as a means to masaling naton
11: para makahawas sa kapigaduhon.
12: Yes, makatibawa sa kapigaduhon. Nagtinguha gito yung mga kabataan yung makatapos sa ilang eskwela. I can still remember during those times siyang sa high school kami na nag-reunion na pala kami, nagsilingan ako mga classmates lang sa Amerika, ha?
11: Mm-hmm.
12: Yeah, I can still remember na sa una magaling sa St. Paul's na gadali-dali ka na mapuli. Mm-hmm. Kaya nga, mamahog ka pa na sa baboy. Umubod ka pa sa mga itik.
11: Manok.
12: No, sa mga manok. And obviously, because of those difficulties, nag-imprint sa ilang amay niya at sinanggan makatapos yung sila eskwela. Kaya nga kung hindi sila makatapos sa eskwela, mabud lagi niya magpangabuhi mo.
11: Mm-hmm.
12: And those classmates of mine were all successful. Ang naga, ang diwi, middle, and below middle, middle, ano ganit.
11: Pero class?
12: Ang sa SOS, wala nila regimen earning, ang aralan sila sa middle o kung sa lower level. So, nagtinuha sila. After 20 or 30 years, nakatibawas ang family, pamilyang Pilipino. Karon nagsulod sa isip sa mga parents nini, no? Na, amo na sila sa unang eskwela, sila nila, hindi ko kapag yun ang ako, tumataan sa kamo lang ako budlay. And look at what is happening right now in the Philippines, Radyo Man Ernie.
11: Ang amo ng alinyada, okay. Doc G, pero may kugid na mabatian sa mga ginikanan?
12: Amo nang isa ka, kung sa ako lang ha, we have to reflect on kung insakto, ginawa na ang mentality or hindi. Pero kung lang taon ni mo ang mga insect, Radyo Man Ernie, at a very early age of their children,

0: back na yung sobra nila kabataan. Kung nga siling ko may moon and star pa sa bata nila, kapong ko na nasa Asia kay magkambyo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nagiging part sila. One, like for example, nag-OGT na sila sa business ang ilang mga family business.
1: Oo.
0: Oo, ang ilang partners. Nag-inaccent na to sa kasiyakang business sa
1: sa iba niya mga utod niya nga may mga negosyo, ginapadala sila to.
0: Yes, pagdito siya nag-obra at a very young age. And they know how difficult it is to work. And then, to maintain that work, kaya sige na ba sa tatay nila sa kasiyakang mag-obra, padulan ng negosyo na ito, maano kita.
1: Mm-hmm.
0: Not like Filipinos, nga, hindi aton gusto paatusun ang aton kabataan. Ang aton kabataan. Pagkatapos ang college, pagkatapos nga makatapos na sila sa ilang kurso, mangita obra, magsungkol sa boss, ma-resign. Eh, magpuli siya pala niya nga supportahan mo sa gihapon ni nanay, hindi tatay. My point is, amo ni Radyo Man Arnie, doon lang siya nakita pala sa aton mentality kaysa aton sa pinsaron on how to hold out children.
1: Mm-hmm.
0: Ma'am Bel, si Ma'am Delivery di pa matigi na, oh. Amoy na ang kulang sa aton kabataan. Kaya mo na ang kulang sa aton yung Dominicanan. But we, I do not know what happened and what, how the, anong itawag na ton? Ang Western countries has influenced.
1: Tigay, nakita ko, Dok.
0: Punto,
1: Yes. Sige, continue, Doc. Karoon lang ako mabatiin. Sige, go.
0: Kasi amo yung sining punto, nakita natin nga daw may something wrong din. Kago makita natin ang atong susyudad, amo na ang nagkakatabot-tabot. Diin ba lagahin ang karakter? Diin ang mumult ang karakter. Kasi saan ko ang start, ginamult mo ang karakter sa inyong kabataan. Kasi tandaan natin ang kabataan natin, kumain sila ang mga masunod na mga tao nga mag-dominate o kung mag-start sa ating komunidad. See, how to reverse this thing takes another 20 years.
1: Yes.
0: Kung magsugod kita sa buong nga atong kabataan, na kayuhon na ito ng ilang pamatasan, it will take 20 years to change the community. Pero, sa subungin na yung panahon, na-realize sa inyong mga Dominikana na ang muna niya sa lao. Ibutang natin eh. Though may salawang perception sa pagpanakot sa mga kabataan. Lantaw ni Mang China Sugong. Gamay pang kabataan nila, they are all honed to develop skills and competencies.
1: Mm-hmm.
0: And ano na ang mga skills? Pakita ba nalang sa mga real? Mga 5, 6, 7 years old? Sabala na sila magluto.
1: Mm-hmm.
0: Gin-adapt na nilang ni Montessori at ni Walt Education. See, at that early age, nagpati sila ang the early years experience of the child, the greater has its impact in its life.
1: Yes.
0: Kaya muna subong kita, very big, big challenge. I do not know kung talino, kung nag-mayor ko, no?
1: May milagro pa man, Dok, nga ginapatihan kita. Ti, kabay pa kung mag-mayor ka, Dok, ma-volunteer ako. Pro bono yan sa imo yan. Ma-volunteer ako mabulig kung ano man da ka nga mabulig kung bisan sa tagamay-gamay lang.
0: Pero hindi man kinahanglan din mag-mayor about maka-change ka sa, makano ka maka-influence ka sa change sa Juman Ayo.
1: Yes.
0: Kinanglan na matamaton mo lang ang iskwilahan nga ma-educate ang mga kabataan. So that's why I came back with a motivation and a goal, no? Now it inspires me how to motivate kids, how to motivate the parents, no? How to motivate the community. Isa lang gito ganyan. So no, gusto ko mag-reflect yung what? Sa ginaba ni attorney, nga ka namin, kaya wala. Kahit kung lang taon ni mo si Mayor Alan, ng taytay, why man to siya? Pero makita, you can feel it that he is overseeing and he is managing the Taytay province. Yes,
1: So, amo na gani?
0: Kung lang taon na ito, ang punto ko, amo ni, It takes a leader, a good leader, to really slowly change the mentality, the attitude, and the character of the community.
1: Yes.
0: Kaya kung ang isa ka leader maayo, nag-graduate na siya sa mga members ng komunidad mo. Kasi soon, kung makaregate na sa members ng komunidad, ang iba niya tao, ng common members sa community, ano, maka-reflect man, mag-immunate man sa iyo hinahin mo.
1: Yes.
0: Malay mo kung anong priority sa isa kalugar eh.
1: Bisan gani ako sa mga organizations yung ginaintrahan ko Dok. Yung ginado. So even sa police kiti sa Haro District Advisory Council membro man kita dira as sa sector sang radio sa media sector ginado so kuyapon niya nga masulod ang education gid masulod ang mga eskwelahan nga mabuligan ang mga eskwelahan paagi sa aton mga grupo sa kapulisan kay ako yan nagapati nga education maayo basta ang tanan-tanan nga binuligay kay ti ang education naman sa panimalay naton nga mahalin niya Doc G amo ning mold pag build pag hone sang karakter sang isa ka bata.
0: Yes, pwede man rin in sa pagina.
1: Kay kung tanawon mo maghambal abi sa sulod sang panimalay aga pinatarasak lang bisan pag tawganay wala naga tinahaay ti that alone ma-expectar mo magagwa na sa panimalay mo mataha man na sa ibang tao kay draga ni sa sulod sang balay ti okay man lang sa inyo mag pinalagsakanay sang tawganay Doc G
0: may hold amo na radyo man earning na it no kasi it's really a big challenge for the Ilonggos to have character formation kasi hindi lang eskwelahan ang expected ron na maghimo kini ano ang pamilya kita eh isinunagalin ang barangay ang barangay sa ingo kon ang kapitan mo education na barangay captain yung muna ginangtanan para sa education. Magkado yes. Siya sa eskwelahan, mahabal siya kay mga principal, o mga kaya ng problema, tada? Doon, solusyonan tayo. Hindi ako magpating, hindi na makita itong komunidad.
1: Yes, kay ang...
0: Amo lang matuod.
1: Ang build sang character, panimalay, tapos pagwa sang bata sa panimalay niya, makita niya barangay officials eh. Ang mga official sa barangay, ano ang ginapanghimo nila sina, ano magtrato si kapitan sa mga kabataan, sa mga tao, ano magtrato si kagawad. So, dira sa community nga na, from home to the barangay, dira gadya masiling mo yan nga kung magbinuligay ni sila ya, ang barangay, eskwelahan, kag ang panimalay, wala ko nakita, Doc G, nga ang characters ang isa ka tao, hindi positive kag hindi good ah?
0: Oo, ang tsakto na rin yung manor ni. Ang maraming sila yung mga SDC, wala. I-gather mga tanan, mga sectors sa mga community. Like, for example, mga retired teachers. Si, instead mag-stay sila sa ila balay, magkatusos sa silahan, mag-volunteer, mag-tudlo sa mga emergency leader. Oh, para nga safe ang lugar, ang tanan yung mga tanod, pag-abot kang opening of their classes o ang first hour of school, ara sila gabantay. Magbuhi ara man sila gabantay.
1: Oh.
0: Ako nami lang bala, kasi sun may ara sila nga common nga GC, nga kung ano ang nisa yung silahan, mama na itong kulang kung nag-tubang ulan. Na supnan ang drainage. Agsunan sa mga barangay official.
1: Kaya muna nga...
0: Kaya pala problema, makakreate sila.
1: Muna, Doc G, nga bisan gani, sa panimalay, magtrato kita sang basura. Paano natin tratuhon ang basura ta? Hindi kay basura mo da, galinapta lang, ang iban, ang subong gina-example ko sa Lanet. I have nothing against sa mga nagasagod sang kasapatan, nagasagod sang ido, nagasagod sang kung ano da. But ang makita mong karakter sang tao kay okay sa yang magsagol siya pero iban to yaga pero ang gaperyusuhan sa higko sang ila ka sapatan. Yes, actually may plaza sa tubag sang akon balay da sa lanit sa relocation pero hindi ka makatiner da sa plaza kay ang higko sang kasapatan niya tapos makita mo pa bala ang mga tigulang bit-bit sang ido pagkahapon gina or unaga man gina dalada kon di enti ang ido normal niya mangita sang lugar niya nga ano nga nang maka release sang higko niya they don't care bahala na kamo daya nga magpanimaho da ano pagkatapos sa sulod ang ilang ano nga sapat sa ilang balay ti makita mo ano ning maiisip sang mga tao magamuniman nga wala sila ya pakialam wala sila ya labot wala sila ya patugsiling kun sa mga dalom pang mga hiligay noon sa ila isig ka pareho.
0: Kamu na radyo man ay ni Hastings, a barangay captain. His political will to do it. The discipline, the order, the culture of the community. Ay kung si kapitan na lang mag-disugod, kung amo sila, hindi ko magpatingin, hindi mo tuman ang mga tao. Kaya yes. Ano, interesting na isa mo.
1: Ang akon,
0: ako. Ang akon kaysa, ang kapitan gida.
1: Ang akon, gani, Doc G, amo niyo. Ang
0: application, pili yung tatanin, no, maglahi lang ang kalitibila ng tao, how?
1: Gani?
0: Pero unless otherwise, this mentality will change, we will never change.
1: Imong damog. Oh, kay tidra, dikit-dikit ka mo, ibutang mo sa likod balay mo. Pero ti isa ka metro man lang ang antad sang pertahan man sang piak balay to. Ti sige pa ni maho sang imo mga damog ya. Perwisyuhan yung iba niya. Di, managani siling ko sa mga dress sa mga compact areas, just like sa city, makahimo man lang tani isang ordinansa ang barangay nga requiring all tanan nga household nga may bulutangan dira sang para ma-minimize ta ang makabulig ta sa syudad kay ti although subong may ginaobra ang syudad para sa material recovery facility naton nga mga mahimo nga methane gas pero kun ang panimalay balay Doc G wala ko ga hambal just to boast myself kay ginaobra ko na iya sa balay mo. Ang panimalay bala, kada likod sang panimalay, may isa sila nga paladunutan sang ginpanita nila nga saging, ginpanita nila nga kapayas, ginpanita nila nga langka. Ibutang na nila sa bulutangan nila para madunot lang. Ang mabutang na lang sa basurahan nga ihaboy mo kung mag-agi ang Lyson. Ang mga plastic na lang kag mga ano, mga lata sang kung ano da sardinas amo na lang na mamasulod mahaboy mo Dokji nga malesen gid ya katama kay imagine na bala ang akon to nga isa ka medium size nga ano daan nga washing machine amo na akon ginapadunutan so duha na ka tuig sobra Dokji why pa ya mapuno sang padunot kay di madunot man lang kapit pa ginbutangan ko sang Burmese. Ginbaklan ko ang isa kilo sang Burmese 30 pesos di may mga itlog na ginakaon nyo man da ang dunot nyo mga ginapamutang namon wala kami nakaagi nga ang amon nga basura ginabitbit mo pero ginaulod kay ti basa na nagkaladunot na tanan-tanan da pati hasang sang isda mo ka ganun ti wala namon na magyan nga ginaulod ang basurahan tungod nga nakita mo bala ang makabulig ka bisan tagamay-gamay lang sa syudad sa community himuan mo ideya nga makompost ang imo nga mga sobra sang ano da mga basura da kag ang amon Doc G, ang amon niya tulaan bukog o kun hasang o kun sobra nga kanon nga nagpanos da tingin na butang na sa plastic putson sa plastic sang mayo kag ginabutang namon sa freezer para hindi magbaho. Amo na paglapot sa basura na, amo na pagkwa sa freezer kagi dalon to sa Lyson. So, siling ko tani, why man no, pero kung may mentalidad lang tani ang kada tao sang amuni, daw kamag-an man lang tani Doc G mo, ang batyaganay lang bala ang inatawag?
0: Kaya mo na ganay nga, it starts with the small leadership in the barangay. Imagine mo kung tanan niya barangay captain may amo nga program talaga di dumadang hindi pa kasi kito yung may change.
1: Tanaw ba anon ko ng title an ordinance for all household to produce a ano na dang
0: solid waste
1: management ano dai kanda or area eh, sa likod sang balay niya providing penalty thereof kun hindi ka magtuman sang amo na kay penalidad may penalidad ka siguro mga amo na gamay nga kung tanawon mo gamay dokjing bagay nga ordinansa pero dako ang epekto niya sa komunidad imagine mo o kung tanan nga tao be sa pinanitan sa utan kiti gautan utan man tanan nga balay da wala man sang balay nga wala gautan magambal ka be nga isa ka kilo nga mga pinanitan da ang ma-produce nila sa isa ka semana lang. Sa amon lang to sa lanit, mag-isa ka libo ka balay, meaning isa ka tinulada na nao. Di pwede mo man lang panunuton da nga ano mo sa imo bulak da, imuon mo nga abuno da kung madunot na. So why not nga hindi naton paghimuon? Tapos ang syudad ta, magastos ang dugang nga manughakot. Kay ti, damo ang basura nga ginahakot niya, gasto pa na sa syudad ta nga masave ta ni Doc G?
0: Yes,
1: Siling ko, building a character, Doc G, hindi man gid kinanglan nga makatapos kita tani sa pag-eskwela mo. Kung may mga bagay kita sa aton panguna-una kay sa tigipusoon nga batyagon man naton ang mabulig naton sa komunidad, hindi nga hulaton ta kung ano ya ang bulig sa aton nga mga LGU lang or LGU yes, for that matter. Mabalis ka ron, tabalang mentalidad. Ano ang mabulig ko para sa syudad ko? Hindi nga, ano ang mabulig sa syudad sa akon?
0: Yes. Selfless sa pasok. Alam mo na, medyo man din eh, isa sa mga butang very challenging na silahan sa mga principal. I hope, ay ang mga principal, ano man ang leaders na silahan mo? At maka-influence, at maka-gather sila sa mga parents. Nalingkay kong isa, may mga parents wala na entitled.
1: Na, isa pa na.
0: Ano na, ang mga entitlement wala nga, hindi ko ano, hindi pa sa dugang akong bata, hindi ko sa kong palimpihon. Hahay, dapat, ano, ginomschooling mo siya. Para kapag gusto ko sa iya, wala. Hindi nga, ito buong mapag-eskwelahan. If you don't trust the school to educate your child, then subject him or her to homeschooling.
1: Parang nga hindi na to yama matagaan sang ano sang assignment niya o kon ano da nga ulobrahon dapat sa eskwelahan si kita kita sang una ya wala pili basta may schedule kaya sang cleaners schedule mo gina ya agahan mo magkadto sa eskwelahan kay manilhig ka to mang aren sang pulungkuan mang scrub ka sang inyong salog managob ka kag mga ano mga munyag sang mga bulak da sa tubang sang inyo classroom.
0: Yes, pwede man Ernie, at kag nanay mo pa na ang nag-asugo kung haga ka mag-eskwela.
1: Yes.
0: Kaya mag-limpyo ka. So kung yan, hindi ka mag-eskwela, kaya karo mag-limpyo ka to. Kikita mo ang revise, sa ikaw na dina, sa pong radyo man Ernie. Kaya hindi ka mag-wonder nga, manisa bang klase sa kabataan natin. Yes. Kaya the kind of parents that we are is, can't predict the kind of learners kind of children that we have.
1: Kag amo na balakon kisa, ang may araman ga pugong o kisa sa mga nanay nga mag participate na sa eskwelahan, mag-obra da, o kung mag-ano ang mga bulig da. Kaya subong nagbaliskad, nag-gidman Doc Jane, di bala nga mag-ahod na yan subong ang mga butigon. Kumpara sa... mag-ahod na yan subong ang mga butigon. Kumpara sa mga wala ka binutig, eh, hipos lang gani. Kung maghimo ka subong sang maayo, daw ikaw pa yung malain. Pero ang gahimo sang malain, daw sila pa yung maayo. Baliskad. Balis scan na ya ang ano, oh, ara naman si Kwan, oh, pasip-sip na to, pamunyag-munyag, ida, pero imo man lang nataning, kasi, a little help nga makabulig, kasi, why naman sa kabataan nga naga, ano, nga naga pamunyag, sa mga, ano, da sa tanom sa eskulahan, ikaw nga nanay nga nakabatyag, ma'am, ako na lang mamunyag na, pero kung imuon mo na, hambalon, pasang iban nga sip-sip ka. Because nga ti amo na balik kita sa ginahambal naton nga duha because sa amo na nga linya sang mga ginikanan nga ti sa ila nagpangabudlay sila para mag-asenso then sang sila na nag-asenso gin wala nila gintan-aw ang pamaagi nga nag-asenso sila kundi ang ilang nga mentalidad naglaena nga hindi nila pag paagyon sang kabudlay nga na agyan nila ang ilang mga kabataan ti resulta sa ambal pila gani Doc J 20 years kun umpisahan ta subong nga muna but still even though 20 years base wala naman kita sina but ang mga masunod generasyon base sila naman maka ano maka tawag ni maka probitsar pero kung gisagi na hambar ko Doc J pareho sang guma hindi ayan nga mag-abot gid sa punto to its lowest situation ng Pilipinas bag-o makarealize nga ay nagsala kita gali let's and there will be a leader comes nga sala kita amo ning himuon ta
0: kaya mo nang natabo sa China 300 years pero in the 300 years silently grow back again. Naga ang hambalabla nga the dragon. Dano the sleeping dragon?
1: The sleeping giant? Uh-huh.
0: Kaya no, ano kita, di ba?
1: Tikitaya! So, ano siguro, eh, ano tawag sa aton? Ang manok nga tarda-tarda.
0: I cannot, it will become a reality. Pero lang taon lang gina to how our ano, our ancestor has know, developed to be with dignity and resiliency.
1: Kaya mo na lang, the disgruntled Philippines na lang, the disgruntled Philippines, amo nang, you know. But you know, kung kisa daw ka, ano man, gusto tatani nga, positive ang ginahambal, ka ginasugid, the deep, kahiti, kung kisa wala, may gapamati sa aton, when it comes nga negative ang ginahambal, tati, siyempre, galain man sa panulukan pero ang realidad nagahambal nga muna Doc G so hindi nila paghambalon nga malain ang ginahambal ta kay malain ang nakita ta nga ginahambal ta kundi amo nang ginahambal ta nga posible malain nga nakita ta nga makapamaayo sa aton sa ulihi
0: ati nang tao ta lang radyo man ni Kurtin o nga interes na tao na maka-inspire no ay usually sa leader na eh even though how much you try to address, if you are not a person in authority, ang influence mo, hindi mo ginakabastuin.
1: Yes.
0: So I hope the new leaders will do something about it. And yeah. That will start in education. Kaya kung ma-inspire na sila sa maistranin lang, sigurado, gito ako nga may kuturo, gito ang madatong generasyon, pwede man na.
1: Yeah, so amo na at least ginapangabay nato na ti kun kamo ginikanan dira pa ano muni kamo pulo pa mensar kamo ano ay han kun wala na kami ano ay han ang madangtan sa kabataan namon
0: yan amo nang matuod kay nga ako puwi kagi ginaprepare bala sang ini nga henerasyon ang next generation para nga hindi sila magabtas sa German Army.
1: Yes.
0: That is selfless intention.
1: Yes. So, amo na, at least, dira kita, Doc G, kag, by the way, may time ka this week, maka pamasyar ko da sa imo.
0: O, saan o?
1: De,
0: mga... Pa-call lang ako sa imo, radyo man, Ernie, ah.
1: Yes, pa-call may time ka kay, ano, sige, para maka-istorya kita sa mga bagay naman nga pwede natin mabulig dira sa imo eskwelahan, Doc G.
0: Yes, salamat. Yes. So, sa liwat, no, sa Dasog de Domingo, aton talakayo ng mga butang pag-inyo importante na makabulig yun, maka-inspire sa aton mga maestra, sa aton mga kabataan, sa aton komunidad. it takes really a community to educate a child, and it takes a community to change a community.
1: Si Sir Jorge Gerald Cristales, Doc Jig, kapamati sa atin.
0: Hi, hello, Toto. Mayong hapon, Ma'am Belle. Yes, anak ka dito pa mati. So, ini ang inyo abya sa kayanginan, Doc. Hindi na kasaling. Mayong hapon. Inyo.
1: Philippine Standard Time, tatak alas 2:35 na sa hapon. Basahon natin ang mga nabilin pa din ng mga mensahe kay Sir Georgie or Georgie, ano pag pronounce? Gerald Cristales. Good afternoon, Ma'am G and Rajaman Ernie. Ako sang una elementary pa lang ginapamanage sang bilyaran kag bulingan mini hotel upod sa kay tatay nga iya sang tag-iya namon. Okay? Te, kita mo lang kundi successful naman subong. Eunice Kim ba? Tama gid Rajaman Ernie, kon ang mga tao sa barangay nagabuligay indi gid mag lapta ang mga basura, pero diri sa tupad namon, ariman, tupad namon, nga barangay kaluoy lang, ini nga barangay kay ginihimo sang mga tao nga, halabuyan ang kakahuyan sa sini nga barangay sang ila basura. Hindi ang mga tao sa sini nga barangay ang nagahaboy, kundi iban guro nga barangay. Ano pa to? Di na, kailan wagon tabla para makita na sang iban ang mayor tada sa dira ng barangay ma obra sang ordinance sang ila basura. Hindi ang mga tao sa sini nga barangay ang nagahaboy, kundi iban guro nga barangay. Imagine ang mga diapers kag mga plastic ginalapta lang sa binit sang kalsada, bisan ginatinluan sang mga barangay officials pagkaaga. Sige. Okay, wala na kita chimpo mga karadyuman. Doc J, standby Doc J, ma-extro lang ko. Wala na kita chimpo mga karadyuman. Kita ay kita sa masunod niya Domingo, same time, same station. God willing mga karadyuman. Kabay pa nga nakakuha ko mo sang leksyon, pagtulunan kag ihibalo sa aton sini programa diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon, nagbilin ako sa mga dinalan, train up your child the way they should go, and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sang aton nasyon, dapat natin sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga. Tata, arimen.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Car, pamong kumakablong, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamong kumakablong sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Supple Plus Gold.
9: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Giga.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: TGX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani?
5: 470. Antiko duwa. Sa gabi, duwa. Sa
7: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
4: TGX 500.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
10: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
11: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby.
12: Mas masaya, magsama-sama tayo.
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
15: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one
6: trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, malinumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Cellphone Plus Gold.
24: Ako galing si Shirley.
25: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
24: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
23: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo, sige tingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
28: You need toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique.
27: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.

0: be you. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
2: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
8: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na ko nun ay in the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight. Pila, pila.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win Gcash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Kidney Care.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tagtino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaliga,
4: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
6: Ang Physio
5: yung may D3.
6: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
6: Remind Herbal Capsule.
9: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
9: Also available
6: Remind Choco Mix.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipok na kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, kaya kakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Timang bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
13: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gali. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Namit, sining salmig litro. Share-share, ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
4: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
5: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
3: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
6: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
3: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
5: Carl, di ina si Carl.
6: Drink response. Possibly, San Miglitro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
7: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
8: Oo, oh, good. Tungod sa online studies.
9: Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
10: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inisuki nga mga butika.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nahambayad, dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
16: Wow.
15: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, gin ko, dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
17: Mighty C, mabaka.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mova 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, iho.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life. Life extension, vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
6: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Uy, 150 over 100 dali.
11: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
10: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
11: Ay.
12: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
13: Palangga ko, suportahan ka na amon pirmi sa imo pagpaayo.
14: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Gikan sa

0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Solving Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Solving Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
13: Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit.
14: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 3:03 sa hapon.
17: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
16: No one is above the law. Ang matasang kasuguan, hindi mahimo butigan. Ini ang programa Hello Attorney.
17: Hello Attorney.
16: Mayong hapon mga karadyuman, sa gihapon live kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, akong inyo alagad Rajuman Maggi Eresuelo Malariado.
17: Hello, attorney.
16: Sa sagong nga adlaw sa aton nga pagpangalagad, isa na naman katupi ko ang aton pagatalakayon kaupo ng aton legal counsel on air si attorney Mark Pian. Para sa inyong mga pamangkot nga kinahanglan sang legal advice, mahimo gid lamang i-comment sa aton nga Facebook live broadcast sa DYRI RMN Iloilo. I-send man sa Facebook sa inbox sang DYRI RMN Iloilo Facebook page o kun mahimo man nga i-text sa 0917-155-5710. Sa liwat sa cellphone number 0917-155-5710.
17: Hello, attorney.
16: Istoryahan natin sa subong hapon ang pag-recant, pagbawi sang apat sa Jesse Otso ka anay nagpakilala anay Marines. Natawag man sila subong mga maleta boys nga nag-recant o kung nagbawi isang ilang sworn statement sang nagligad ang ilan nga affidavit signed February 2026 kag nagasiling nga nakabaton sang maleta nga may unod nga kwarta sanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag former House Speaker Martin Romualdez. Suno sa Maleta Boys, gin-pressure sila, gin-pa.

0: nagpadala-dala sa kwarta ang legal counteractions diri, ang mga government officials kag mga kilala nga personalidad nga target sang unang allegation. Lakip na ang Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. kag si Congresswoman Leila De Lima. Nagfile ni sila sang separado nga criminal complaint batok sa mga malata boys kag sa ilang legal counsel nga si Attorney Levito Baligod. Si former Senator Sonny Trillanes nagfile man sang kaso pero sa iya uli nga pahayag kay tinagbawi isang statement ang apat sa 18 ka malata boys. Siling sang anay senador bawion man niya ang iya nga kaso nga gin pasaka pero ti kay sino kay ti indi pa man to specific kag ti wala na specify kung sino sa among tion ang nagbawi isang payag sa Jesse Otso kag sa specifications sang kaso nga gin file ni former senator Sonny Trillanes sa mga malata boys nga ginapahayag na guba man sang iya nga ngalan sa ilang nga mga alegasyon.
1: Hello, attorney.
0: Later part sa ating programa, check man naton ang mga balita nga natipon sang patrol subong nga hapon, mga epekto sang malayong panahon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. This time check na naton naka-standby sa piyak kaninyang aton partner tag sa Kadomingo, si Attorney Mark Piad. Attorney, mayong hapon, welcome back diri sa aton nga pagpangalagad.
2: Yes, mayong hapon, Rajuman Magi, kag mayong hapon sa itong mga diplomatik.
0: Attorney, ginaistoryahan subong ang pagbawi sang apat sa 18 kamalata boys ang ilang sworn statement. Kay ginapayag, nga ginpressure, ginpahog, nga ginpromisahan sila nga bayran, agud permahan ang ilang original statement. Ano ang legal implications ni attorney sang pagrecant sang apat kamalata boys ang ilang sworn statement? Knowing ati ang ano to ginsumpaan to nilang ilang nga una nga payag, anong liability sang apat nga ini nga nag-ako nga sala o kung hindi matuod ang ila ginpanghambal santo sa ilas affidavit sadto?
2: Well, number one, may number one din sila nga liability sa perjury. No? Ang magsilingan ko na ang ilang mga statement at in-declare on very important material matters under oath are false or and they knew it to be false and intentional ang ilang ginubra pag size ang isa ka falsity or pagpiduti. So that under sa atin na criminal law, liable siya for the crime of perjury. That is regardless sa subong, no? Regardless of whether or not they were offered something in exchange. No? So, if they were offered something in exchange, it may, in addition sa ilang statement na liability, no? Ma-aggravate or mataas-taas ang ilang liability.
0: And it seems attorney nga sa start sang ilang ginpahayag aware man sila nga hindi ina matuod based sa ilang statement ha nga ti ginpilit lang sila meaning to say umpisa pa lang anti sila magpagwa sang ilang initial statement aware sila nga hindi matuod sala ang ilang ginbuyan nga pahayag kun basihan ang ilang ginhambal subong.
2: Yes, oo. No? Gagawin na hindi sila, nagagapati sila kasi kung ginpilit sila, no? At the end of the day, ang final say or ang desisyon ni Arayapon sa ila, kung whether or not mapapilit sila or kung ginbayaran sila, kung mapabayad sila. No? So, but silingon siya na, it affects their testimony. No? It affects the affidavits na pirmahan nila na number one, hindi siya credible. No? So, and again, it will further make them liable for perjury.
0: Okay. Ano ang implikasyon ng

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
1: Masamig ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500!
1: Masaligan DTX 500!
4: Maulan man? No worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm! Fabcon! Pamong kumaka-bloom! Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
1: Sample Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Palagi kami nagpupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na.
6: Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar, at midwife. Sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
5: Buti na lang po, nandiyan kayo.
6: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
7: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balanse ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Israel Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
1: Southone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Southone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Southone Plus Gold. Sa mga butika.
7: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. I and the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa apon maka. Na doon may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, equals Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Southone Plus Gold.
16: Ako gali si Van, dermi lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Southone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Southone Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Southone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: You need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ACS.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Salitigit, ang una yan, iwang-iwang sa akay, walagit ko gana magkaon. Kagsaday lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times 3. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
5: Ahoy! Kinikir time!
6: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Santon Plus Gold.
11: Oh, si Mercy. Ara po nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
10: Sa mga butik.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: DTX 500.
3: Lay de la Cruz, sa asang akon nga sugar 375.
4: Sa nakinom ka
5: DTX 500.
4: Ilan na subong imo sugar?
3: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gid. DTX 500.
6: Ohoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
11: Nance Corn Coffee.
12: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
11: Ang Nance Corn Coffee
12: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
11: Pagtimpla na sang Nance Corn Coffee
12: para magpabiling ka nga healthy,
11: focused kag energized.
12: Nance Corn Coffee.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
16: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Akong galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulokan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
20: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Semenjak melukis sama ilo, membaik. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na galing. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be extraordinary with MX3. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pambang kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Ang oras sa Pilipinas, impunto las 4:57 na sang hapon.
1: RMN kasama celebrity. RMN kasama celebrity.
17: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo. Laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
1: RMN kasama celebrity.

0: Mayong hapon, Pilipinas! Mayong hapon, Western Visayas! Welcome na sa pagpangalagad sang RMN kasama Celebrity Program! Number one program sa Bilog, nga syudad kag probinsya sang Iloilo, kada Domingo!
1: Domingo, celebrity ang bisita, may artista singa kang personalidad na kilala, may selfie pa sa backstage, ang mga manupami.
0: Ulok danay naman kita sa isa namang kaedisyon sa sining pala tuntunan, tangat kita alas 5:40 subong nga hapon, sa pagdulong sang labing dalagkong balita, kag impormasyon nga nagluluntad sa Bilog nga simana kon sa tinirikdan nga sinimana. And of course, istoryanta man ang panibago nga topiko diri sa aton sining pagpangalagan.
1: Pero maya pagkati ilkag pag

0: alagad Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Ginawelcome tanang aton sini nga mga mahukod naton nga mga tagpalamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag subong man sa mga nagapamati pinagi sa Facebook. Sa DYRI RMN Iloilo, i-share na kag like kag follow sa RMN or sa DYRI RMN Iloilo.
1: Pero antes pa niya nasalo,
0: kag sa YouTube channel, kami man ninyo nga makitaan, pinagi sa RMN Official.
1: Kag
0: sa Android application, sang RMN Iloilo, kadto lang sa Google Play Store. Search nyo lang ang RMN Iloilo. Kag makapamati na kamo. Live na live. Diri sa RMN Iloilo.

0: Mga nagalantaw dira sa Facebook. Mayong hapon gidira sa inyo. Hi. Hello. Flow na it's me.
1: Radio man nga.
0: Radio man flow.
1: Tingog ka. Hatag sang kusog ka.
0: Ayos lang ka buda.
1: Kag celebrity.
0: Saka balo bakasyon ka mo kay ti Domingo subong no. Ang mga OFWs ta mga kalabanan day off nila Domingo. Naka-enjoy bala ka mo? Ang upo ng yusin ng mga abyan. Sa mga ginikanan. Sa mga panimalay, nakapaglaban na bala ang tanan. O nakapaglaban na sigurado mamalagi na iya subong. Isang sandong mo pa nang ginhalay kay ti why kita sang init subong. Bangod sa malain nga chimpo. No? Ay kagabi, ginigo sang buhawi, no? Ang pila ka barangay diri sa siyudad sang Iloilo. No? Lakip na diri ang Haro Plaza. Sa din, may mga tanom dito nga mga pantry, mga sanga-sanga kasya. Ang nagkalatumba. No? Bangod sa sining halit nga dala sang buhawi. Sa may Kubay Haro, sungintay 8 tanan ka pamilya o 147 ka pamilya ang apektado sa sining nagluntad nga paglabay sang buhawi. Nati kaina natutuan na to ang kahoy nga lunok. Pinakadako nga kahoy nga tinagaydan to sang masobra pulo katuig. No, dito sa may Kubay Haro, sa may sityo Dike Kubay Haro. No, ang ginutod na ang ining kahoy kaga sa may dalan sa St. Joseph sa bayan sa Kubay Haro. May nagaharang man to nga dako nga puno sang kahoy nagaydan sang 20 anyos. No, sa may Kubay Haro. Sa din na nagharang ini sa may dalan gid no sang Kubay, so that is why nga ti medyo mabudlay ini para sa sitwasyon sa mga pumuluyo lakip na ang ining mga panimalay nga natupan sang mga kahoy mga karadyuman. No, ti bangod sini gindala o kon kinsaylo ang mga pumuluyo no sa may kwan sa may gymnasium sang Kubay Haro para nga ti mangin safe ang ila sining kabuhi. No, para way na blang mahalitan o kung mapilasan o kung may mautas mablang kabuhi dala sa sining halit sang buhawi mga karadyoman. Kaya na, ginpadulungan nato ni Ning Kubay Haro sa din istorya nato ng pila sining ka mga pumuluyo, no? Dito sa may nasambit sining barangay kag na istorya ko diri si Monica Kindipan, no? Ang 66 anyos nga residente sang Kubay Haro. Sunod diri sa iya nga nakibot sila sang gabi nga to kay iban nagakatulog mo. Sang amoy na sang amo sini nga oras ug ginpukaw siya sang iya sini nga bata, no? Nanay, nagauyog ang balay. Ikaduhan nga panalagan siya nagatulog si Nanay Monica. Gamay malang nga balay pero may second floor ang balay, no? Moto nga nagguluwa sila sa nga panimalay. Tugtob nga nakasaylo sila sa gym. Kagaging bisitahan man sila ni Mayor Ray sa Trenya. No, ang ining mga pumuluyo dira sa may Kubay Haro. No, bisan gabi na gatare si Mayor Ray sa Trenya. So, agod kamustahon ang iya sining nga mga pumuluyo dira sa may Kubay Haro. Pamatiyan tabla si Nanay Monica Kindipan ang residente sa Kubay Haro nga isa sa mga apektado sa sining pag-agi sa mabaskog nga buhawi.
2: Daw nag-uyog ang balay namon kagabi ka ano sa buhawi.
0: Mm-hmm. Basko ginang hangin na.
2: Basko kayo, Blasel.
0: Mm-hmm.
2: Nagtikwas gitang ano ba, nervyos ako ah.
0: Mm-hmm. Pila ka mo ka tao nag-star sa balay ninyo?
2: Ang apo ko nga duwa, bala, babae ka lalaki, tapos ang bata ko ka nga duwa ko palaki, kay pila naman lang kami sa balay, nabalo na po.
0: Mm-hmm.
2: Ginsing kita na ko sang bata ko nga sa piyak balay nga sing niya nanay panaog na da. Tinanaog na kami dali da.
0: Babaw dalong balay ninyo?
2: Gamay man sa po babaw dalong ano bala para nga sa dalong pwede pa may daan.
0: Mm, so miningin sa ilo ka mo diri ma'am?
2: Mm, nag sa ilo kami din katuang kami ni Kap nga magsala ilo ka mo diri tida kami kagabi. Asa nga nagabot ang ano ni Kanyas at miningin pangatay sa amon. Pag-bed ka mga bani.
0: Mm. Lunan? Habol?
2: Habol, Sunda,
0: Kano nang bulig natag sa siyudad sa inyo, ma'am?
2: Sa siyudad sa
0: inyo? Ano ginatag ng bulig sa inyo?
2: Wala pa man. Amo na hiya kasi ano yun si Mio eh, sa
0: Ano nga tag yan?
2: Abol gani taglunan.
0: Abon?
2: Ha? Abon? Ang mula na sa abon, dua ka otod, dua ka bilog nga habon nga hamot, dua ka marita nga panglabaga nga abon.
0: Mga kinanglanong sa balay?
2: Kinanglanong kabo.
0: Pagkaon na yung meron na?
2: Ang pagkaon man eh. Panyang mamawan kami kagkapi.
0: Ti subong na hindi ka makakanto, makapulik ka to sa inyo anay?
2: Oo, daula naman nagbugso ang hangin. Kaya ito ka bugso-bugso, pwede lang man, no?
0: Pwede pa ka mo makabalik dito sa balay ninyo?
2: Pero hindi ko masiguro ka ginabalik-balikan ko lang kahit tula. Hindi mo bala ba si lupadan ka sa mga atop o mga ano da, kakoy.
0: Sinong upon mo sa balay mo na eh? Pila ka mo kabilog?
2: Ang duwa ko kabata, malaki, tag-apo ko nga duwa.
0: Okay na ba't yan si Monica Kindipan, no? Si Taysay Sanyos ang Barangay Kubay Haro. Imutong iya sining na-experience sa naglabay ang ining buhawi mga karadyuman. Tibangod sini, ginpakigbahin man ni Barangay Secretary Perry Roncal sa nasambit nga barangay nga naglabot sa Simitay Utso kapamilya ang nagpasilog sa Evacuation Center matapos nga naglabot.

0: Santos diri ang atitid families, mga 58. Ginabugusan sa 147 individuals. 58 families, 147 individuals.
1: So ano nang nabulig na nababulig?
0: So part ang nabulig, naging atag sa ngayon ng city government sa pagpanguna ni Mayor Ray Satrinias. Immediately thereafter, nagpadala doon siya sa mga relief goods. May modular tent, may folding bed. Banpadira na inanglanon para sa aton mga evacuees.
1: Sir, so, first time din yung nag-update ng Buhawi sa barangay?
0: Sa ako na dumduman, may mga Buhawi, yung mga nagalagi, dari po mo na yung worst na damo sa mga biktima ng balay na nagkalaguba. So far, ang aksyon ni Mio Trinias, bisan gabi ng babalaan, mga alas 11, nagkantog dari siya magbisita sa barangay, nagmagatag sa ayuda sa aton mga evacuees.
1: So, temporary,
0: tinilig sila na, sir? Siguro, kay may mga modular tent rin atong city government yung gintala para din sa mga evacuees na ito.
1: Ang puno sa kahoy, kasi isang lunok, pila nakakuha
0: ito? Wala lang kaya diyan, basta dugay na nila.
1: Oo. Oh. Kaya, yung dugay ko? Bangod siya. Tapos may natugba, kasi tumaka siya sa dalang?
0: Oo, may nara. Muna yeah. Nagapuanda, nagapugong sa pag-agis na itong mga salakyan, pero nagapasalig man ang kuhang ipautod na karon. Kay kagabi ng istoryanay na sila ni ano ni Sergio Medrosilio si George na
1: padala. Ano ko nung team ang nautod?
0: Iya sang kwan, CDR mo. Iya sang it's either iya ka Senro.
2: Ang nakabahin ng sa pagpayag ni Barangay Secretary Perry Roncal. So, ibaluan ta dugay-dugay ang pinaka-latest nga update dito sa Maykubay Haro with punong barangay Anali Padilla kay lataon ta kun manabot sa subong no ang kapitan sang Kubay Haro. Eh amoning masubo no pero ti mas mayo ang good thing diri kay ara na sila sa safe ang mga pumuluyo sang Kubay Haro kay ti ginsaylo sila kun gin-evacuate sila sa may gymnasium o kon evacuation center sang barangay Kubay sa distrito sang Haro. Samtang standby kon nakamalabot naton si punong barangay Anali Padilla no kay Atty. Baluhon no kung kamustahon nat kag kamustahon naton ang mga pumuluyo dito sa may barangay Kubay Haro subong hapon kon iba nakabalik na bala sila sining tagsa ka mga panimalaan no pero antos nato na labuton ang Haro Plaza why man makaluwas sa sining paglabay sang Buhawi no kay sunod ri kay Arman Atinado sang Senro nga nagkuana nagpapanaog na kon nag-order na si Engineer Ravina sang GSO kon General Services Office nga panglimpyuhan gid ang Haro Plaza no kasunod sa sining paglabay sang sining Buhawi tapos nagkalatumba ang mga puno sang kahoy akasya, kag palm tree, mga iban pang mga puno sang kahoy. Kaga nagkalapaksi ang ining mga sanga sang sining mga kahoy, mga karadyuman. Di namak mo dogin kwan mo? Dogin piod ang Haro Plaza. Bangod sa pwersa o kun kabaskog sang hangin Buhawi. Kagabi, no, mga alas 10:30, mga karadyuman. Si Arman Atinado sang akon sini nga ma-interview.
3: Na mo gani nara. Ang iban di ko man gid kilala iban na di.
1: Sana na kita dana sang sindro ng mga gamit di para na
3: mga chinso. Ma pabot man mga truck nga no nga patawag ni sir.
1: So ano oras ka ka base raw
3: mga alas last 2 siguro.
1: So ako gid ang gamit sa araw na. Nako gid
3: oh, dako bawi kita.
1: So, mga palma, mga kahoy, akasya, mga...
3: Oo, mga palma.
1: Ano ba yung iban yan?
3: Hindi ko, abi, iban yung familiar, iban yung mga puno.
1: Isa na puso, yung mga natin. So, hinap na hinap na na? Duwagan pa sa
3: puso? Mapakadto naman.
1: Oo.

0: Talagang beautification.
1: Arman Atinado. So, moto kay na may nabatihan ka mo nga mga hunisan sin. So, may tigit pa dalain na sang sentro, no? Bukod nga makabulig ini sa pagpanglimpyo, panglimpyo sang Haro Plaza matapos nga nagkalatumba ang ining mga kahoy dira sa may nasambit sining lugar. Samtang makaluluhoy maningin agyan sang mga kuano, sang mga nagabaligyabala sang ukay-ukay. Dira sa may kyo, Abito Mandurriao. Kuan gidya, naghapa ganyang mga ano, mga pwesto sang mga tenants sang ukay-ukay. Dira sa may kyo, Abito Mandurriao. Amak mo timo ya ginakuan mo, ginapangkuha pang mga relief bla mga kuan pa di selected items pa ning mga sapatos kag mga bayo, no? Napasa nahigkuan sang mga lutang, nagkalatumba ang ila sining pwesto, nagkaralupad ang mga atop nila, amo ning mga inagihan, no, sang sining buhawi kagabi. Pidako diri ang pag or dako diri ang perde. Suno kay Sharon Mamon. Kahit bago pa lang sila to, mga duha pa lang sila kabulan sang kintukod ang ining ilang mga pwesto sang ukay-ukay dira sa may barangay Kiwabito. Kahit dumati ko to siya kay na mga tatlo nagkatuwig ang ilang sining kontrata mo sa pagpahamtang sang sining mga tenants, no? Galing kahit nalabot gid sang buhawi ang ilang sining mga baraligya. Si Sharon Mamon sang akon sining ma-interview.
0: Magamuni ma'am, perdi na kamo sini.
2: Ari ko ma ano namo nang iban nga wala nagkala lubaran ti pwede namon malandri ti balay ra gyapon
0: pila na kamo ka bulan pa lang din no nga
2: nagtas sa ano manog 2 months pa lang
0: oh, para sa ano gani
2: bali naka ano kami diri 3 years na ini nga kontrata diri mo
0: tatlo ka tuig kamo diri
2: oo
0: eh mo pa amo kanina butan duha pa lang kamo
2: duha pa lang kami ka bulan sir wala pa kami ka ano sa hamon nga mga ginpanggas ko diri pa lang
0: oo
2: ano pala, arap lang kami sa 1/4 pa lang, wala pa kami ka ano gisamon ng mga ginpang
0: so kagabi mo mo ay pwede may tawo lang kamo
2: no, may nakatulog lang mga tinaw tatlo sila kabilog ngayon lang yan, kay safe sila, nakagawa sila ko noon
0: kaya na kalahapay, gito?
2: Kaluyan lang
0: bilang imo testo nang amo lang ning
2: amo ni isa ko, kinabo kami na gino
0: mga pila kamo ka tenant kari ma'am
2: kali 11 ko, kayo ukay, tatlo ka shoes kagang karinderiya da yun.
0: Kaya nasubong ang buhato ninyo mama, mapatindog ka mo, di ba? Dari ka mo mapasta.
2: Kalaan pa na, sir, kiti, why kami budget pa susubok kayo na, oh, pag ulang ngayon kami kapatindog, iubos man ang kapital na mo, nang imala, inutangan pa na din, ano, muna mo nanhan pa, kabudlay man. Masugod naman kami liwat sa bago kayo, tan, di ba, mga sin na mo, mag-utanan ang bakal. Amo ang gidiway, gidbilin.
0: Basbogin ang hangin
2: mo. Basbogin ko, kagabi eh.
0: Kaya tugod din gupe dito
2: mo. May nag-apok ka tugan sa kukulaw.
0: Ano naman may napilasan din
2: so far, ang ano din, may mga ano lang, pero mild na mga minor lang din nga. Ano ang sa mga pilas lang so far, ang tinawo, save up lang na.
1: Si Sharon Mamon, ang isa sa mga tenants sang ukay-ukay, dira sa may Kiwabito, Mandurriao. Siling niya, paano kami sir makumpisa sang sining inagihan sang kalamidad? Why pa kami ka-impa sang amon sining kautangan? No? Amo naman yung nagyan amon. Di kaluluoy lang yung mga tenants, oh? Sang ukay-ukay dira sa Mandurriao. Nakabakal pa ko dagani last 3 weeks ago. No? Sang Dilargo. Pero sa ginsukso ko, gutok, galing. Suminta, pisos, bakal ko sa Dilargo. Di na mga nagmi, na mga selected items, na dang ilang mga jacket, mga bayo, mga sapatos, no? Kita nyo, ang makita na sa picture, ang mga sapatos, natakloban na yan sang nahulugan, na bla? Sang ila sining mga atop, no? Kita mo, dra, kaluluoy gid ang sitwasyon sang mga negosyante dira, no? Gapangabuhi man ni sila. Sing ano man lang ning ginansya sang mga ukay-ukay man, no? Baklo nila na ti ginansya lang labi taga butabo. 5 ka pesos or 10 ka pesos, no? Ti masubo ni para sa mga tenants naton sang ukay-ukay. Matapos sa ginlabyan sila sang sining ano, sing buhawi kagabi. amuni ang sitwasyon nila da subong sa may distrito sa Mandurriao. In fact, ang mga kwan, ang mga tinawo nila, pinapanghimos nila pang hukas dito, no? Ang mga kawayan, ang mga sin, agad nga ang pili pa nila magamit. Agad nga makatukod liwat, no? Sang bago sining pwesto, sang ila sining ukay-ukay, no? Matapos nga ti, ginlabyan sila sang buhawi. Oras sa lasa 5:20, mabalik kita sa Dilimadugay. Magabuhi lang kita sang pila sining ka mga importante nga pahanumdong. Agsaton sini nga pagbalik checkeron ta man ang patay nga nasapuan sa may barangay Makina Dumangas. Kay suno sa information July 29 nadula si Rumi Banyes sang 51 anyos sang barangay Kansilayan matapos nga nagapanguling dito sa may Higansang Sapa sa may nasambit man nga barangay. But July 31 nag-report ang ining mga pamilya ni Rumi Banyes sa otoridad kagati dito nagpatigayon sang investigation ang Pututan Municipal Police Station. So sobra kon July 31 Pizza Nui tima sobra isa na kasimana, no, sang nakitaan ang lawas ni Rumi Diaz kaina sa may barangay Makina Dumangas Iloilo. Kaga ato nina igapabating akong sininga interview kay Police Captain Dominic Capareño ang hepe sang Pututan Municipal Police Station. Las 5:20.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba ni mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kay ang badya, doku, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Char, Fabcon, bangong tumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong tumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
7: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang oras sa Pilipinas, impunto las 5:24 na sang hapon.
4: Tatak RMM.
3: Balik diri sa aton sini nga pagpakalaga diri sa Kasama Celebrity Program. Ang ini nga bahin ginadulong sinyo sang kaluan sang Molita Memorial Chapel and Services and Corporation. Yari sa aton sini nga linya si Nung Umay Molita. Nung Umay, mayong hapon.
5: Mayong hapon, Mr. Pro Navarrete. RMM radio station. Ano ako si tagiya sang Molita Memorial Chapel and Services and Corporation. Kung ano man ang ginananon ninyo sa inyo yung mata na nagtariwan, katulad mo sa Molita Memorial Chapel and Services and Corporation, kay Waay, sa mga barato nga presyo, mahal, dipindi sa inyo transaksyon. Katulad mo ang inyo masarangan nga presyo, ang Molita Memorial Chapel and Services and Corporation, nagabaligya sa pinakabarato nga metal casket kag inyo mga pamisa mahal sa kabuhi. Kato kamo ko na nawinirin mo maglagad-lagad eh ang murita nagabulikit sa mga tigado o mag-anan na dyan nga maka ang panang isang ina budget sa ina ang panang ina mga imata
3: din ganinam tangang nga murita nong
5: ang murita may world sovereign citizens corporation namtang sa barangay Tupami at Aw Iloilo.
3: Kaga sa luyan magtawag ang magpamangkot tawag sila sa 0917-722-2505. Sulitin ko, 0917-722-2505 nung umay.
5: Okay. Ang Molita Memorial Chapel ng TPCC Corporation, kompleto ang gamit, pasilidades. Kung anong kinanglanon nyo, basta may aral lang, ay kamuda mo problema. Kaya na siya panibog ng ulam, bag mo sa ipan, kaya magbudlay mo sa agad ka pang ulam, kaya ko isa madula. Kamu pa mamalairan sa aming ginaulam ninyo. Ang Molita willing magpaulam sa inyo.
3: Basta balik lang dayon ah.
5: Balik lang dayon. Hindi lang pa itinir nga madugay nga pinakasimanta. Kaya hindi lang kamo nga mga customer nga kinanglan. Kamo nga customer na tayo kinanglanon.
3: Okay.
5: Ibigay lang kita. Okay, ang Molita hindi na kamo.
3: Okay, sa Molita Memorial Chapel and Services Incorporation, serving communities, spreading hope, will lighten your burden, kay ang patay mo, down nagakatulog lang, kag, down nagayuhom lang, nung umay.
5: Salamat, Mr. Sige. Bro,
3: okay, salamat yun, nung umay, mayong hapon. Okay, sa nabatian, okay. Nabatian ninyo si Nung Umay Molita, ang tagiya sang Molita Memorial Chapel and Services and Corporation. Samtang ang iningabahin man ginadulong sinyo sang kaluan. Sang Yon Gadget, nagapangitabala kamo sang segunda mano nga mga cellphone o kon brand new kag laptop pa kadto lang kamo sa Molita Memorial Chapel and Services and Corpo kon na Molita sa Yon Gadget mga karadyuman no damo kamo da pilian nga mga cellphone like sang LG ang iPhone kag subong man mga iPhone Pro Max, no? Samsung, mga Note Series, S Series, kag mga Pro Max, ang iPhone, kag mga Pro, no? Ano panulat ninyo, kadto na kamodri sila ng Tang Samaya, Luna Street, La Paz, Iloilo City, no? Unan lang sang Arimen Iloilo, kung pakadto ka mo sa Gaysano, kag madamo sila sang gina-offer nga mga cellphone, kag laptop, no? Kay Bangod, ang yun gadget, mga karadyuman, no? Nagabaligya man sila sang kwan, no? Sang mga laptop, no? Laptop core i5 8 gigabytes RAM 128 gigabytes for only 6,999. Pwede ni siya magamit sa online class, school research, PowerPoint presentation, kag pwede na pang pang senior high school students, teachers, kag office workers, no? May pang AutoCAD man kamo sa engineering students mga karadyuman. So bisita kamo dira sa mga yon gadget ha. Kagagina ini kaginigina panagiyahan ni Madam Nene Himoto kag ni Mr. Junho Yun. Sa tungang impormasyon, pwede ka mo katawag sila nga numero 0912-471-4824. 0912-471-4824. Kag ni nga bahing ginadulog man sang non-slerement oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal non-slerement oil mayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ipangaplas sa mga nagaubo. Palanakit sa ngaliog, naundan yung mga balikag sa mga nagadugo kapilas. Iyan ipatugunon, pautaton, bubuhi lang sang non-slerement oil. Ang subong man new and improved non-super plus, maskin pa epektibo, kagmaskin pa baskog. Gintingob ang mangustin plus kuyabano plus malunggay. Para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang enerhiya, kagmas mapagsik ng lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog ng korason. Bulig kontra sa kapoy kagpalangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang non-super plus di anti-cancer food supplement. Kag non-slerement oil, mabakal ini sa butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kaga produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. RMN. Kaga Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sang pito para ikayong lawas kompletong benepisyo, aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Nagtatoys Manukanin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Patria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandurriao, ang Ila Sininga Main sa Santo Niño Sur Arevalo, own and managed by Nay Consio Consing Espinosa. Kami tayo honorato Tatoy Espinosa. Tatoys Manukan and Seafoods. Hindi kumpletong bakasyon ninyo diri sa Iloilo kung hindi ka mo makahapit sa Tatoys Manukan. Tandaan nyo gina sa airport, mga branch nila sa airport, sa Patria Park sa San Rafael sa Mandurriao, sa Santo Niño Sur Arevalo. Drop pa lang niya sa airport kapaning hamot niya mo. Huwag pa kaug pa ang aeroplano kapaning hamot ng mga linuto. Ang mga manamit ng linuto sa Tatoys Manukanin Seafoods. Tilawin nyo lang ang mga pagkaon sang Tatoys Manukanin Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninia, kay Max. Hello? Kay Tita Arlene, mayong hapon kay Tay Tatoy, kay Nay Consing, kay Busuka, kay Cap Nistor, kay Cap, former Kapitan Cesar Espinosa, kay Cap Nistor Espinosa, kay Busuka Espinosa. Mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga staff, sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Samtang nagapahayag diri ang pag-asa Iloilo nga hindi pa nila makumpirmar ang buhawi gid man ang naglabay sa Iloilo City, no? Suno sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o kon pag-asa Iloilo nga isa ka buhawi ang nagluntad nga makusog ang paghangin sa pila ka bahin sang syudad sang Iloilo kagabi. Suno kay Engineer Ferds Rubin, no, ang weather forecaster sa pag-asa Iloilo, kinanlan pa nila sang aktwal nga visual evidence o kon video nga nagapakita sang rotation sang hangin antes makumpirmar nga buhawi o kon isa ka buhawi ang nag-agi sa diri sa syudad sang Iloilo. Noti, hindi pagid na sabayin nila, kinanlan nila makita ang pagbuyong, no, sang hangin kag funnel cloud nga naga-extend halin sa ibabaw padulong sa duta. Yari bala si Engineer Ferds Rubin sang pag-asa Iloilo.
6: Hindi pa nagin man naton ambal gid nga on buhawi, no, kaya wala kita sang actual gid nga video gid sang pagrotation sang hangin. However, no, makikusog ang mga hangin naton, may ara kita sang severe thunderstorm nga nagapekto sa aton diri sa may Iloilo City, and hindi lang diri sa Iloilo City pero sa iban man nga mga municipalities, no, sang Western Visayas, sa Uton, Guimaras, Dumangas area, Leganes. Well, for confirmation, daan da mayra, da dapat sang visual inspection, gid nga makita gid ang rotation sang hangin, halin sa babaw sang langit, pakadto sa dalom, sang duta, no? Sa verify nga kuan na siya buhawi. Of course, may, may visible rotation, gid dapat kita ay funnel cloud, nga pa-extend pa dalom sa kadutaan, nga gahula.
3: Pero una, ang portion sa pagpayag ni Engineer Ferds Rubin. So, gali pag-asa, ilo-ilo, kinanlan pa na may confirmation, gali, no? Kinanlan pa ni kuan sang video, para nga makumpirmar ninyo nga inibala buhawi. Pero anyways, ano man to yung naglabay, no? Mabaskog nga hangin, o kung ginapahayag, o kung ginailigar nga buhawi. Well, ti, naghatag ini sang pagkadismaya sa pila ka mga pumuluyo sa pila diri ka mga residente sa Cubay Haro, sa may Kiwabito, kag sa may bahin sang pila ka porsyon sa barangay sang Haro, no? Te anyway na kwan sila natagan na sila sang bulig sang aton sini nga city government kaguay man nagpabaya si Mayor Raisa Trenya samtang dubos na ginangakon sini nga orasaw way gi ko ka preparar sang akon sini nga way gi maplasta nga akon sini nga topiko anyway istoryahan ta na karon sa or istoryahan ta na sa sunod nga Domingo with Tita Rose Prudente. No, kay tila nga lang, manggali si Tita Rose Prudente subong iyang nga hapon. Samtang ginsiling ni Police Captain Dominic Capareño nga padayon ang ilasin nga investigation. Kag ipaydalom sa autopsy ang bangkay sang biktima nga nasapuan dira sa may barangay Makina Dumangas. No? Kay T July 29 sang nadula ining lawas ni Romy Banyes, 51 anyos, isa ka manog uling. No, kay basi kuno duwa kang gulo mo, basi nahulog sa sasapa o kon hungod nya gin patay ining si Romy Banyes sang barangay Kansilayan, Pututan, Iloilo. Tinanggapanguling ni sagali sang natabong insidente sa may barangay Kansilayan. Ari si Police Captain Dominic Pareño sang Pututan o kon hepe sang Pututan Municipal Police Station.
7: Kagaina, may nakitaan sa may parts ang sityo Bamas, barangay Makina Dumangas, sa kilid sang dike, mayara nga found dead body kag na-identify isang pamilya nga amuni ang missing person diri sa Pototan nga gin-report July 31, 2026. Kag nadula ini July 29 morning nakit-an. So, ginkilala natin ini kay Romy Galuno Banyes, 51 years old. Temporary residing sa Sityo Banglid, Barangay Kansilayan, Pututan, Iloilo. Kag permanente residente ini, sir, sa Barangay Dolores, Nueva Valencia, Guimaras.
8: Sir, anong motibo sa pagkadula niya? May foul play sa kamatayon si Leo?
7: Wala kami sa subong sir initially wala gina-identify pa namon sir may duwa kami nga ginasundan nga posible nga ano nga scenario pwede siya na lumos during sang pag panguling niya dito sa may ano sa kilid man sang sapa kag may ara man nga version nga posible nga ginpatay siya pero
3: ang kabahin sa pagpayag ni Police Captain Pareño, no? So ibaloon tani ang pinaka-latest man nga mga update regarding sining natabo nga pagkasapos ang patay ni Romy Banyes, no? Sang barangay Kansilayan. Buwas kung may mga latest nga update ato ni ibaloon kag igapatpat sa mga programa sang Remenulilo. No, diri sa ton sini nga palatuntunan man sa kasama celebrity program. No? Kay ang pamilya nagasinggitan sang hustisya sang kamatayon sang ila sini nga himata.
4: Tata, RMN.

0: Why nakatachem po diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Arimen kasama celebrity program. Standby na sa masunod nga programa ang Arimen Ronda Balita sa hapon or sa gabi. Kaga karon sa gabi ang RMN Harana Live upod sa kay Radyo Man Lenette Fernandez Yulatriz kag kay Rizzi Bordon sa Ronda Balita sa gabi. Ati ka mo din, no? Para sa updated nga mga balita. Kay Tatay Boy Navarrete, tay, huwag ko kalasin siya, kapon, si mo pagpuli. Balan mo sa kusako, kaman to sa likod, no? Kaya may mga bisita man si Mayor Paul Parian. So, importante, ara lang ko, ah. Ara lang ko, naka nagasimpatiya sa kamatayon sa Iloy ni Mayor Paul Parian sa Haniway, Iloilo. Pero kayo na, no, gindulong na ini sa uliyang paluwayan, ginlubong na si Ma'am Parian. Napatay mga 90 plus naman ang iya sininga edad. Kay Auntie Noemi Navarrete, mayong hapon dira sa Barangay Kipot. Kag kay Attorney Mary May Gallego Navarrete. Kanugon ba? Si tatay, pakitay kami kapon. Uli ka to sa Kipot. Namarinito tong ano, na sulod to ganis rin pang manok. Kwan na tani, naridi na tani ang kwan, ang inasal nga Bisaya nga manok. So, sino mo nabitay kay sako man nabi kag may ginalagas ako nga oras. Kag malain ang chimpo, no? Sunod na lang guro tay ah. Sunod nga ti sa Sabado nga hindi makukapuli da kay may fishing competition ang RMN Iloilo. Siguro sa masunod nga mga Sabado ah. Mga kwan na. Pero mga July 29.
1: Nagsamtang nagapangisi si Flo.
0: July, August, ang lamos naman ang nagpa-autograph. August 29, guro taya. Kono August 22. Ipindi lang na taya. Basta preparan mo lang ko daka sudan nun. Kung Bisaya nga manok. Kay Toto Hector, kay Mayor Daddy ko Pueyo. Kay Mayor Doc Boboy Pueyo, Sangkabatuan, Iloilo, Dad, mayong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program.
1: nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy, kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
8: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sinigation.
1: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.
10: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram na kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1185.
11: 20. Kag sa mga malapit nga kabanuhan na dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira sa may Bangatama, pakadto sa may Iloilo International Airport, dira mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kamo katawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153.
1: Paano makabulig ang pag-supplements ng vitamin D3 sa risk reduction, especially sa colorectal cancer?
8: Okay. Ang pag-take-in sang dugang na vitamin D, may ara inverse association, meaning, ano ba silingon sila? Kung pataasun mo ang imo vitamin D3 sa imo lawas, nagadubo ang imo risgo sang colorectal cancer. At the same time, nag-improve ang survival sang isa. Kagsiling pa sang pagtuon, mas mataas ang vitamin D3 concentration, particularly above 50 nanomoles per liter, naga-correlate ini sa pag-reduce ang incidente as much as 31%. Kadakuha sila, no? That's very significant, no? Bangod wala man kita sing danger ng pataaso ng aton vitamin D3, kay vitamin D is very safe, no? Kung when it comes to toxicity, hindi kita kulbaan, take lang kita regular amounts of vitamin D3. Kaya sa kalabanan ng mga pagtuon, between 1,000, 2,000, even as high as 4,000 IU ang ginatake nila.
1: A safe dosage.
8: A safe dosage of vitamin D3.
1: Even if you take it regularly.
8: Even if you take it daily, no? Kaya ang ginarecommend niya sa mga pagtuon, adlaw-adlaw, hindi yung one time, big time nga pagpasulod sa vitamin D3. So, ama na ginapakita. At the same time, siling diri, kung pataasun na ito na itong vitamin D3, either by diet, sunlight exposure, or supplementation, gina-reduce na ito ang onset sang colorectal cancer by roughly 50%. Imagine mo,
1: 50% tunga ang risgo, no? Reduce na ito by just taking vitamin D3 alone. How much more kung grabe kapag ka meticuloso sa klase sang pagkaon nga ginakaon,
8: right,
1: mo. Nagka-physical activity ka, nagka-exercise ka, wala ka nagapulaw.
8: Wala ka naglikaw ka sa mga ultra-processed foods, sa mga matambok, matikaon, nag-exercise ka, gin-reduce mo ang imo weight, nag-lower pag ng imo risk.
1: Yes.
8: Plus, of course, taking the right kind of vitamin D supplement.
1: Mm-hmm. But diri pala nga daan sa pag-supplement or pagpataas ng vitamin D3, Doc, ang ambal dira sa study is 50% nga risk reduction.
8: Mm-hmm.
1: So, gin-cite niya nga risk reduction sa colorectal cancer.
8: Mm-hmm. Ari pag dyan, no? Experimental data support vitamin D's chemo preventive role in adenoma formation and malignant progression.
1: Yes. Oh. That's why nga dira sa life extension, Doc, gina-practice gin naton nga aggressive ang approach naton. Kay balaan yung mga kabiyanan, kung mag-take man lang kita sa isa ka soft gel tapos obese ka, grabe ka, unhealthy ang imo lifestyle. So hindi ginaya enough to elevate your vitamin D level. Plus, gina-take mo dira nga vitamin D supplement, isa ka vitamin D3 supplement nga hindi amuna ka quality. That's why always gid naton gina recommend you have to qualify ang brand sang vitamin D3 nga ginatake ninyo. So aton gid gina recommend ang Life Extension Vitamin D3 because we are sure nga this is a quality kag potent nga sahi sang vitamin D3 kag makapasaka gid sang aton nga vitamin D blood level. So I would like to emphasize again, hindi kita maka-benefit, wala siya sang protective effect sa aton nga health, even sa aton colon, kung hindi naton mapasaka ang vitamin D blood level. It's because nga the bottom line diri is we need to increase the vitamin D3 concentration nga naga makita naton sa dugo,
8: right,
1: naton dira.
8: Sakto na. ang meta-analysis sa mga randomized controlled trial nagapakita nga ang pag-supplement sa vitamin D3 nag-improve sa colorectal cancer survival, with some studies noting 30% better outcomes and reduced recurrence at consistent daily doses. Mm-hmm. Imagine, no? Pinapakita sa pagtuon nga kung pataasun mo ang imo level sa vitamin D3 more than 50%, silindri, nagapakita nga 30% mas maayo ang outcome kag ang pag-reduce ang recurrence kung consistent ka sa adlaw-adlaw nga pag-take mo sang vitamin D3. We're not trying just to promote vitamin D3 for the sake of selling vitamin D, because ever since, no, nakita na sa mga pagtuon ko do ano ka mabuligon ang pag-supplement, pagpataas ang hindi lang niya sa, we're not just talking about colorectal cancer here. Kadamu yas ang benefits ng vitamin D3 nga na istoryahan ta na okay sa mga nagliligan ng mga tinion. So, but when it comes to colorectal cancer, yes, definitely importante gid yang pagpasaka sa vitamin D levels.
1: So, pila ang dosage, doc, nga imo ma-recommend sa aton nga makauturan nga nagapamati specifically sa aton nga life extension vitamin D3?
8: Okay. Ang akon personal nga pag-take sa vitamin D3 is between 2,000 to 4,000 IU.
1: Okay, that's two soft gels. Yes, to 4 soft gels daily. And dapat inumon ini siya nga may unod ang tiyan naton para mas madasig ang absorption. Mm-hmm. And you have to choose the brand makabiyana na dapat life extension. Mm-hmm. Kung naka-life extension ka mo, sigurado ang protection, especially sa pag-amlig sa aton nga colorectal health.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
14: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
13: Okay.
14: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
13: So, tinake ko ninyo yan?
14: Oh, ay, tinake ko, yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
13: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
14: Siguro mga 1.5 months.
13: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
14: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
13: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
14: Senator Inahe.
13: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
14: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ang kalusugan ay yaman, kaya alagaan ang katawan mula sa loob. Simulan sa malinis na colon gamit ang Super Fiber. Natural, safe, at epektibo. Gawa sa plant at fruit extracts para sa araw-araw na bowel movement. Makakatulong sa constipation, high cholesterol, at bloating. Rekomendado ng mga medical doctors. Approved ng FDA Philippines. Super Fiber. Maging magaan, maging malusog araw-araw. Mabibili sa mga butika. Super Fiber, a quality product of Life Extension Philippines. Vita D Plus Coffee Mix. Pagod ka na ba sa kape na puro caffeine lang? Lumipat ka na sa Vita D Plus Coffee Mix. May vitamin D3 para sa immunity, reishi mushroom para sa energy, mangosteen fruit extract para sa heart health, at natural sweetener na muscovado sugar na low glycemic index, kaya safe sa diabetics. Vita D Plus Coffee Mix. Masarap, mabango, at FDA approved. Ang healthiest coffee in the market. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape para sa kalusugan mo. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important, or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-life extension vitamin D3 ka mo.
15: Kag-inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag-Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: chap, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, hindi ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko noon eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, equals Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Isa sa apat na rason sa kamatayon ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Oras tatak alas 6 punto.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
2: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pa lang ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Asalikan. Epektibo. DTX 500.
17: Ba, daw may condition ka priyaw?
18: Ah, oo, good pre.
17: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
18: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
17: uy,
18: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomendagid sa mga eksperto para sa arthritis.
17: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika, pre.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
19: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sang mind, kag may collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala
22: you need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Alaga. Max Protect ano pa?
21: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin Ipin ay Max Alaga. Max Protect ano pa? Unique
21: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
15: ECS.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at pangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original. D3 Bio!
24: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Parang sumanguti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
25: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmanghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika!
26: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid at balatian sa kidney.
27: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, intestingan ko, nabatikan kugit ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayawid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
28: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisha, ako ka nurse. Ako si Crypto, ako nga active guide ako sa world. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
10: Mabakal sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Plus Gold.
12: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.

0: para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, Balita sa Gabi.
1: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa Gabi.
2: Adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 9, 2026.
1: Kita mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
2: Kag inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
1: Subong agabi kaming inyong mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
2: Kag Radyoman Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Headlines.
1: Sa dalagkuan ng mga balita sa balita lokal, Pag-asa Iloilo hindi pa makakumpirmar nga buhawi gid man ang naglabay sa Iloilo City.
2: Sa balita national, mastermind sa likod sang scripted kagimuhimo nga sworn statements sang Maleta Boys dapat ibuyagyag suno kay Barbers.
1: Sa balita international, British Columbia nagdeklarar sang state of emergency bangod sa wildfire. 20,000 ka mga tao nag-evacuate.
2: Balita sa negosyo, DA gin-suspender ang livestock imports gikan sa pito ka mga pungsod bangod sang FMD.
1: Sa hinampang, world number 1 nga si Arina Sabalenka eliminated na sa 2026 Canadian Open.
2: Kag sa showbiz, Nikki Hill nagraduar sa kolehiyo sa kurso nga interior design. Actress nakuha ang with highest distinction.
1: Oras, Philippine Standard Time, last 6:10 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Hindi pa makumpirmar sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kun Pag-asa Iloilo nga isa ka buhawi ang nagluntad nga makusog nga paghangin sa pinakabahin sang Iloilo City kagabi. Sunod kay Engineer Ferds Rubin, weather forecaster sang Pag-asa Iloilo, kinahanglan anay sang aktual nga visual evidence o kun video nga nagapakita sang rotation sang hangin antes makumpirma nga buhawi ang isa ka insidente.
4: Hindi pa naging man aton mahambal gid nga on buhawi no, kaya wala kita sang actual gid nga video gid sang pagrotation sang hangin. However no, makikusog ang mga hangin aton, may ara kita sang severe thunderstorm nga nagapekto sa aton diri sa may Iloilo City, and hindi lang actually hindi lang diri sa Iloilo City pero sa iban man nga mga municipalities no sang Western Visayas, sa Uton, Guimaras, Dumangas area, Leganes.
1: Sa bahin nila, kinahanglan makita ang pagbuyong sang hangin kagang funnel cloud nga nag-extend halin sa ibabaw padulong sa duta. Kung wala sang among ebidensya sunod sa iya, posible ang natabo isa ka downburst, microburst o kung mabaskog nga hangin nga dala sang severe thunderstorm nga nag-apekto sa mga lugar. Ginpayag man sang Pag-asa nga importante ang verification data sa pag-identify sang insakto nga weather phenomenon.
4: Well, for confirmation, dapat sang visual inspection gid nga makita gid ang rotation sang hangin halin sa babaw sang langit pakadto sa dalom sang duta no, sa verify nga kuan na siya buhawi. Of course may visible rotation gid dapat kita funnel cloud nga pa extend pa dalom sa kadutaan nga gahula. Pero kun sa wala, kun mga hangin lang, possible na siya nga downburst na siya, microburst or strong winds nga dala sang severe thunderstorm. Muni nga kailanan may verification data gid kita permi.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Engineer Ferds Rubin, weather forecaster sang Pag-asa Iloilo. Sa PIAC sinipaday ng pag-monitor sang Pag-asa sa mga weather disturbance kag-epekto sini sa Western Visayas.
2: Sa kaangot nga balita, madamo ang ginbilin nga kalitan sang ginapatihan buhawi kag mabaskog nga hangin sa pila ka bahin sang syudad sang Iloilo kagabi. Sunod sa Iloilo City Emergency Operations Center, natabo ang insidente last just media sang gabi sa diin pila ka mga kahoy ang naotod kag natumba sa palibot sang syudad. Sa ulihi nga dato sini, 12 ka mga insidente sang natumba nga kahoy sa nga kag poste ang na record sa syudad. Ang mga lugar nga apektado umuang haro, Kalubihan Haro, Ukon Kalubihan, Haro Plaza, Tabok Suba, Kubay kag Manduriaw. Gilayon nga nagpatigayon sang clearing operations ang mga responders sa good kuhaon ng mga kahoy, poste kag mga debris sa mga dalanon. Padayon ang monitoring sa mga otoridad sa sitwasyon kag pagpahanumdum sa mga pumuluyo nga maghalong kag likawan ang mga lugar nga may natumba nga kahoy kag poste.
1: Temporaryo nga nagatener sa gym sang barangay ang mga pamilya nga naapektuhan sang naglabay nga ginapahayag buhawi sa barangay Kubay, Haro, Iloilo City kagabi. Sunod kay punong barangay Ana Lee

0: padilya. Ngayara sa 60 ka pamilya ang naapektuhan sang buhawi. Sa karon nakaabot na ang bulig nga ginpadala sang DSWD kay City Government sa barangay. May mga non-profit organization man nga nagpadala sang bulig sa mga apektado.
1: Sa piyak nga bahin naghimo na sang tika ang Putatan Municipal Police Station angot sa kamatayon sang 51 anyos nga manuguling nga ginano sa suba sa barangay Makina Dumangas Iloilo kaina sang aga. Ang biktima gyud kilala kay Romy Banyas sang sitio Banglid, barangay Cantilina, Putatan Iloilo. Sunod kay Police Captain Dominic Pareño, ang hepe sang Putatan Municipal Police Station nga July 29 sa nadula ang biktima matapos nga nagpanguling sa nasambit nga barangay apang July 31 na nagreport ang pamilya ni Banyas sa mga otoridad. Dugang pa ni Pareño nga nag-request naman sang autopsy ang pamilya sang biktima agud matumod ang kamatayon sini. Naevaluan nga yaras na sa advanced state of decomposition ang lawas ni Banyas sa nakita sa suba sa Dumangas.
0: Oras Philippine Standard Time na 6:15 na sa gabi. Sa iban pang balita lokal. Bisan malayo pangitaan man sang pamaagi para makamusta ang himata nga person deprived of liberty akon PDL. Ining panawagan ni Jail Inspector Maria Jemima Failaban, acting jail warden sang Iloilo City District Jail Female Dormitory, sa mga pamilya sa mga PDL nga madugay na nga wala makabisita sa ilahi mata sa natumod nga jail facility. Angot sinigin panugyan ni Jemima nga mahimo man nga makontak sa ilahi mata ang PDL paagi sa e-dalaw o kon electronic dalaw program nga isa ka libre nga serbisyo sang Bureau of Jail Management and Penology kag Bureau of Corrections para sa mga PDL. Sa mga programa, ginapahanugutan ang mga PDL nga makaistorya ang ila pamilya paagi sa video call o kon tawag sa cellphone imbes ang face-to-face nga pagbisita.
2: This is for a cause, pickleball for a cause. So sa mga families nga mga layo, ang inyo nga mga parente diri sa amon nga facility, well taken cared of sila. Ang ginawa ano ko lang ma'am nga kuntani bala bisan once in a while, bisan malayo, yes. May ara man kami subong ma'am nga itawag kag idalaw. So bisan once in a while lang kun makakontakt tani didto bala mo ma'am lain gid kun ang family bala ma'am ang makabisan gamay lang at tinion. Tani kun makapagitaan man nila paagi nga bisan dira na lang sa telepono makaistorya sila.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Jail Inspector Maria Jemima Failaban, acting jail warden sang ICDJFD. Sino kay Jemima ang simple nga pagkamusta sang ila pamilya, makapahaganhagan sang kapungaw kag makabulig sa mental health sang PDL nila nga himata.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, nag-organisar ang Iloilo City District Jail Female Dormitory sang Pickleball for a Cause nga ginpatigayon sang August 8 tubtob 9 2026 sa Dink District by Pickleball MD Ungka Uno Pavia Iloilo. Sunod kay Jail Inspector Maria Jemima Failaban, acting jail warden sang ICDJFD, ang tanan nga income kag donasyon gikan sa mga event igabulig sa mga persons deprived of liberty o kon PDLs, ilabi na ang mga wala sang ginabaton ng suporta gikan sa ila pamilya.
2: This is for a cause, pickleball for a cause. Kay ang tanan nga proceeds makadto sa amon nga mga PDL, especially sa mga wala baladalaw, ma'am. Oh. May ara kita nga mga PDL from Negros nga hindi pwede ma do kay imposible nga dalawan kay tungod you know distance kag syempre financial no. May ara man kita mga taga Mindanao, may taga Luzon kita. So amo na nag organize kami sina pinaagi sa amon nga health service.
1: Hayag ni Failaban nga may nagkalain-lain nga kategorya ang mga tournament sa diin ginbuksan ini para sa tanan nga interesado nga maghampang siniya. Dugang pa sa opisyal nga sa ila pasilidad, may araman sang magagmay nga pickleball court sa diin naghahampang ang mga PDLs bilang parte sang ila kalingawan nga makabulig sa ila physical kag mental health.
2: So very important din ma'am kay halimbawa dira sa ano sa jail, syempre ang ila dira nga ano makaon, matulog, so dapat maka-stretching gid sila kag you know physical activity is one nga makapanami sa inang mental well-being.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Jail Inspector Maria Jemima Failaban, ang acting jail warden sang ICDJFD. Sunod kay Failaban nga mayara subong sang 306 ka mga PDLs sa ICDJFD. Arimin, arimin, arimin.
0: Philippine Standard Time na 6:19 sa gabi. Sa iban pang balita sa Balita Nasyonal. Ginhangkat ni House Prosecution Advisor kay Spokesperson Robert A. Barbers ang apat na nagbaliskad niya Malata Boys nga hingadlan ng mastermind sa ilagin sumpanya pahayagas na sa ila. Scripted kag himo-himo lang. Gihingyo ni Barbers sa o kung hingyo ini ni Barbers sa apat ni Malata Boys matapos ginbawi sa mga ini ang ilang mga pahayag angot sa pag-deliver sa mga maleta nga puno sang kwarta sa pinakamataas nga opisyal sang gobyerno, mga mamalidha kag iban pa nga mga personalidad. Ginpahayag sa ginhayag sang apat ni Malata Boys nga hindi silang naghimo sang ila affidavit kag ginpangahuan lang sila sang kwarta para magtudlo sang bisan sino nga tawo. Ginahingi man ni Barbers sa natumod nga Malata Boys nga mangin mas maisog pa kag ibuyagyag ang mga ebidensya agud magwang kamaturan kag matinluan ang mga ngalan sa mga personalidad nga ginumid sa indi man matuod ni impormasyon kaangay nanday President Ferdinand Marcos Jr. kag anay House Speaker Martin Romualdez. Payag pa ni Barbers dapat malabato kon makasuhan ang mga nagmanipula sa mga pahayag sang 18 ka mga Malata Boys nga nagpakilala nga anay Marines kag bodyguard ni anay Congressman Zaldico.
1: Sa iban pa nga Balita Nasyonal, ginpahayag ni National Bureau of Investigation o kan NBI Director Attorney Melvin Matibag nga naglabot lang sa 25 million pesos kada bulan ang confidential funds ng ilahensya. Sunod kay Matibag, ginhambal niya ini agud ipahibalo sa publiko nga limitado ang pondo sang NBI para sa ila operasyon. Ginsiling sini nga halin sa 80 tubtob 100 ka operasyon kada bulan sang una, nagsaka na sa 200 tubtob 220 ka operasyon kada bulan ang NBI humalin sa nagpungko siya. Kasulod sang anong kabulan, masobra 800 ka mga operasyon ang nahimo sang NBI nga nagresulta sa pagpangdakop kag pagpasaka sang kaso batok sa mga kriminal. Gilatagman ni Matibag nga case operational plan o conco plan ang ginagamit sang NBI para sa ilang mga operasyon.
3: Ibayong dagat sa ibayong dagat.
0: Naglaklarar na sa state of emergency sa British Columbia sa Canada. Kasunod sa gina-experyensyahan niya wildfire sini nga Sabado. Madasig ang naglaptang kalayo sa Bald Range sa diin naglabot na sa kinabanta 9,500 hektarya ang nahalitan. Nagpagawa na sang evacuation order para sa mga Summerland, Peachland, yung iban pang distrito sa West, sang Okanagan Lake. Nagdangat sa 20,000 ka mga residente nga apektado sang wildfire ang gin-evacuate. Ginadeklarar ang state of emergency para atagan sang special powers ang provincial government kangay sang travel restrictions kag supply protections.
3: Balitang pangnegosyo.
1: Ginanunsyo sang Department of Agriculture o kung DA ang temporaryo nga pag-suspend sang importation sang buhi nga mga sapat kag pila ka animal products nagikan sa pito ka mga pungsod sa Middle East kag Europe. Ini kasunod sang outbreak sang foot and mouth disease o kung FMD. Sa idalop sang Department Circular number 39, dumilian sang Pilipinas sang pagpasulod sang live swine, water buffaloes kag iban pang FMD susceptible animals. Ginatagman sang ahensya nga ang mga produkto nga gin-classify sang World Organization for Animal Health bilang safe commodities ang panugutan sa gihapon nga makasulod sa pungsod basta makasunod lang sa import requirements kag veterinary standards.
3: Balitang sports. Balitang sports.
0: Nadagdag na ang world number 1 nga si Aryna Sabalenka sa 2026 Canadian Open pagkatapos nga napierde kay Russian 16th seed Ekaterina Alexandrova sa isa kadikit nga 3-sets game. Nakuha ni Alexandrova ang una nga set, 7-6. Apang nagbawi si Sabalenka sa ikaduha nga set, kag nagdaog, 6-4. Sa katapusan nga set, nakuha liwat ni Alexandrova ang abansa, 6-4. Agin tapos ang kampanya sa world number 1 sa torneo.
3: Balitang Showbiz.
1: Naangkon ni Nikki Hill ang iya panibago nga academic milestone matapos magraduar gikan sa Sofa Design Institute sa kurso nga Bachelor of Science in Interior Design. Sa social media, ginpakigbahin sang singer-actress ang clips ng iya graduation ceremony sa diin nagraduar siya nga with highest distinction kag ginpanunggan bilang best thesis awardee. Mas nangin ang special pa ang moment para kay Nikki bangod ginbato niya ang iya diploma upod ang iya bana nga si BJ Albert kag ila mga bata nga sanday Finn kag Maddie. Makati. Ang interior design degree ang nagmarka sa ikaduha nga college degree sa aktres. Una na siya nga nagtapos sa pag-eskwela sa Ateneo de Manila University sa kurso nga English Literature sa 2019.
0: Oras sa Philippine Standard Time, lasa 6:24 na sa gabi.
1: Rajuman, sige na tamiyaw lang naton sang maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mae, kay Uncle Boy Nasho Fausto, kay Auntie Diday, kay Uncle Juve Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay 30, kay Yona, kay Totoo Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, maayong gabi man kay Lulurito, kay Nini Boni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Minadera sa Singapore, good evening.
0: Sa atraman nga Facebook Live viewers, Niel de la Riarte, kagawad Noel Cuscoela, Ernesto Liavore, RV Chris Caceres, Rachel Presno Tugonon, kag sa iban parato nga tagpalamati, mayong gabi. Of course, mayong gabi man kay Maninay Hector, sang Tatoy Simonokan and Seafoods, kag kay Maninay Maritsu, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time, 6:25 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RM and Ronda Balita sa gabi.
1: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Agosto 9, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang ating technical partner,
1: Rajuman John Hartwell Tuwala.
0: Kami naman ang inyo nanging kaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
1: Rajuman Laneth Fernandez Sulatriz.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo, pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber, mabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
10: Charm, Fab, Car, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
12: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
14: Mabakal, sumangguti ka.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: TTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko.
18: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
20: X500.
21: Uy, 150 over 100 dali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
22: Ay.
23: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
10: Kidney care.
14: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
24: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
25: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at charm.
26: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pamong kumaka-bloom sa charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
25: ACS.
28: Life extension, vitamin D3.
29: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
28: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
30: Oras, tatak, alas 6:30.
31: Gig

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspar?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspar. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil. TTX
4: 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ng butika. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing mo loko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
8: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
9: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kakulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
10: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
11: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Nino.
12: Sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
13: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blao, ri, daudyo ng improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Misuki ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ugali si Ariel, nagkanto si Lepi, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akon, tutong na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS
25: Super Fiber.
26: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa Super Fiber.
25: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Hello, anak.
2: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Hey, kinikare time.
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabud lay maglakat kag indi ka pahuway kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyo suki ng mga butika.
15: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
16: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500.
18: Wala.
19: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: TTX 500.
2: Gina Cano, ang ginibatsya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya by one.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
1: Sa TTX 500.
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
2: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatsya.
7: TTX 500.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ohoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Big Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Happy.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras, tatak, alas 6.45.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Uy, 150 over 100 dali.
9: Dok, naa-permi lang nagataas ang akong presyon.
8: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
9: Ay...
10: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
11: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
12: Kidney care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
15: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
16: D3 Bio!
17: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
18: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya.
19: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunomi, IND Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
20: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa ng mga butika.
21: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
22: Anong gusto nyo?

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
2: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 7:05 na sang gabi.
4: Saliwat, ipantangat. Dayaw, kami pagkakasalamat sa subong ang gabi. Naging bugay mo ang oras kagkagabihon niya kami ginoong mag-live siyang hamon na programa Harana. Makatag siyang kalipay, katag siyang kabaskog, kagpaghigugma. Pagkabay ang Espiritu Santo, mag-aubay man sa amon ng mga pagpangabuhi, labi na gito sa nag-ahusin niya sa Harana. Yes. Kay Ma'am Linit, Fernandez, no? Nga agad nga mag-mangin mabaskog man si Ma'am sa pagi sa iyang Bulacan Radio RMN. Kaga Lord, ibugay man sa amon ang Espiritu Santo, kami ng mga haranista, kaga sa ginaginaw upo sa staff sa Radio RMN, sa amon man nga pinalangga ang manager sa RMN nga magpadayon man sa iya nga Bulacan. Lord, padamo ako nga ipangamuyo apang bagasaman sa Juanon, kabay nga ang bugtong nga ginong sa Kristo nga amon Ginoo nga manuluwas, kabay pa. Amen.
5: Amen.
6: RMN Harana Live. Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: kata RMN.
1: Manok sa ganda.
2: Manok gito, wala ka pa man ka panyapon. Pakadto pa lang ang panyapon.
0: Tatak RMN.
3: RMN Harana Live.
2: Mayong gabi na sa aton mga karadzuman. Welcome sa aton programa tag sa kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
3: RMN Harana Live.
2: Adlaw na kita subong sang Domingo, Agosto 9, tuig 2026. Sang ikaduha nga Domingo sa bulan sang Agosto, subong nga tuig 2026. Sa aton mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Kag sa YouTube, yaraman kita sa DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Mahimo ka modera magka-monitor sa aton mga OFWs. Kag of course, sa inyo tag sa mga radyo sa 774 kHz.
3: RMN Harana Live.
2: Sa kinaandan ako ang inyo mangin kaupod subong Domingo, kaupod of course ang bugos nga puwersa sa aton RMN Haranista. Ako si Razuman Lenneth Fernandez Ulatriz.
0: Tatak RMN.
3: RMN Harana Live.
2: Subong nga Domingo, madamo sa mga RMN Haranista ang magkaupod naton. Unfortunately, hindi naton makaupod. Subong nga gabi si Typerot Petrelier. Pero di ka mo magkabalaka, bangod madamo kita sa mga RMN Haranista. Kaina, araw naman ang aton yung special guest, si Pepen, ang si Idol Pepen, nagupod na naman sa aton. Karon ate, gaanda sa isang chance nga makapanamyaw sa iyang mga viewers. Bapermi na siya daan ga live sa Facebook. Tagaanda sa karon sang chance nga makapanamyaw man sa mga listeners naton subong nga gabi. Kayo for sure madamo mana ang nagapamati, naggalantaw sa iyang mga Facebook live. But of course subong anay, ma-focus kita sa aton nga mga RMN Haranista kang magaharana sa aton subong nga gabi.
3: RMN Harana Live.
2: Ari na sa aton nga tupad ang aton unang RMN Haranista, kaupod na naton Pastor Nestor Caminian.
4: Okay pa, ining ambahanon para gid ni pangharana no ginatigluhan gugma ko sa imo.

0: So, iba naman na ito yung mga kanta. Karoon na ibulos natin ang masunod natin yung mga kanta. Si Brad Larry, ay, Ma'am Simoda.
1: Yes, salamat kay Pasubo na nahidlaw man kita sa mga ambahano ni Pastor nga medyo malagday. No, kita naanad kita ang mga request pero may daan mga chismosa. Naanad kita ng mga ginakanta ni Pastor. Mga madasig.
0: Mga kutso-kutso.
1: Mga chismis. Oo, dasig ba lang ano ya, ang beat. Pero subong pangharana gida na sugudan gina to ng harana sa insaktong ambahanon. Sige, madamugid nga salamat kay Pastor Nestor Caminian. And of course, bantayan nyo na ang mga dugang niya pagid nga ambahanon diriman sa aton nga pagpangalagad. Subong masaylo na kita sa aton masunod nga Armen Haranista. Yari na ang bugal sang kabatuan si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon, akon lamang.

0: RMN.
1: Madam Ugid nga salamat sa gindulong sa atoy nga ambahanon ni Sir Larry Hirona sang Kabatuan. Bantayan nyo ang mga masunod pa niya nga ambahanon karon diri sa aton nga pagpangalaga.
2: RMN Harana Live!
1: Subong masahilo kita anay sa aton masunod nga RMN Haranista. Yari na ang nagsudaan ko nung sa manok para duwal pa, wala pa man sa gani ka panyapon. karon pa, dugay-dugayara ng panyapon naton. Si Brad Rafi Sibanyes sa iya ang bahanon, bawal na gamot.

0: RMN Harana Live.
1: Namo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sebanyes. Karon bantayan nato nang iya masunod pa nga ambahanon lang taon tabi kun mas mapagsik na karon kay makapanyapon na siya. Anyways, nasaylo na kita sa aton nga Armen Haranista nagikan sa Banwasang Concepcion ang kapareho kong taga Quinto Distrito. Yari na si Sir Lando Garcia sa iya ambahanon Martira.

0: panin yon. Dapat sa pala po ng idolo mo.
1: Mamingging ba yung nga ang dating sa inyo?
2: Grabe, yun na unagin sa tamya. Siya ginigaro karundan mo, sundahan mo.
3: Kana-kana na Irving ulit dira. No? Parilyon, kapamati man. Akala, tawang-tawang tayo sa ating mga lista di. Kaya gusto nga mama. Dumduman na ng mga plamyawon ta.
2: Madamagid nga salamat. Grabe gid yung energy. Pero may nga balon. Halin sa Banwasang Concepcion, si Sir Lando Garcia.
4: RMN Harana Live.
2: Bantayan na karon ang iya dugang mga ambahanon diri man sa aton nga pagpangalagad. Sige, sino masunod?
5: Si Jomar.
2: Si Sir Jomar antes ang iyang ambahanon ini ani nga bahin ang ginadulong sa aton sang Russia Group of Companies ginabugasan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel kag 3D FCRC First Leasing Corporation. Naamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkutanon mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Russia Group of Companies.
4: RMN Harana Live.
2: Yari na ang aton masunod nga RMN Haranista, si Sir Jomar Sayas, sa iya ambahanon matud nila.

0: Tatak RMN
1: RMN Harana Live.
2: Ano kay Parilyon, salamat sa imong pagdulong sa amos ng Panyapon. Kag subong man gali dita sa may barangay Aglobong Hangiway, no, Iloilo. Nga nag-monitor gid subong ang akon kaopdanan dira si Marty Mendoza. Ara ha, balaan ko nga nag-monitor kamo subong, kuupod man sa imong grupo. Maayong gabi na sa inyo kag dira sa balay sa akon asawa nga nag-monitor. Maayong gabi man sa imo da.
3: Aba. May damo gid nga salamat kay Sir Jonato Sapida sang kapis nga nagamonitor gid ang iya pinalangga nga asawa kag iya mga kaupdanan dira sa Haniway, Iloilo.
1: RMN Harana Live.
3: Sailo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Bawo do na hidlaw man kita na sa iya pila ka Domingo nga wala naton siya nakaupod diri sa aton nga programa. Yari na si kasamang Dodong Aquino sa iya ambahanon na malinong ang kagabihon.

0: RMN Harana Live.
1: Sa aton mga Armin Haranista sa buong gabi. Kanami gini sa pamatian sa aton ng mga tagpalamati. Timing gini gaulan-ulan ng shampoo. Nga hulihigda na ni siguro sa ang aton ng mga karazuman sa ilatag sa kabalay. Kag nakatapos sa paniapon, timing gin. Pampatulog na nila ang mga ambahanon sa aton mga Armin Haranista. Sige, sino masunod naton, Pastor?
2: Ari ang isa kambahanon nga pirmiman natin ng pamatian diri, no? Mapait nga trahedya. Mayong gabi galit dira kay Kasanim Fakag, kay Kasa Junior Pamplona, kay Tibay, kay Tiyo, iner kag kay, ito din dyan mayong gabi sinyo.

0: Okay. So ini nga ba anon panom dom lang sa tanan-tanan nga nagaplamati sa karong nga panahon nga nagakatabo sa aton kalibutan. Pwede na ka pa namin yaw kasamang Linet. Okay. So maayong gabi galit dila kaday to Rodi Cambronero ka kaday to Ipren Cambronero. So wala gid kami makakadto ka ginapanglangalang mo kami makadto to. Kahit tungod nga daw nagaulan-ulan. Basis sunod nga semana, sunod nga Domingo kon. Okay na. Makakadto na kami dira sa inyo sa Asian Victoria. Kay Kapitan Jaime Cabrito mayong gabi. Kay manang Kaminsino, hindi pa ako ngalan niya. Kaday manang Victoria Cambronero. No kaday to Noel Salbusa, kaday manang gakalipas na itong isipan. Sige, mayong kapita sa inyo, tanan-tanan, no? Kaya wala kita dire lista, subong, may ginawido lang na ito, no? Mayong kapita ka ng bisit, kile, manang bisit ka, impon, kagasubong kay classmate na kon, Camilo, kay impon, mayong gabi sa inyo, dira, kaday ito, nanay manong Noel, kay impon, mayong gabi sa inyo, kaday ito, bibing, kay impon, mayong gabi dira sa inyo, sa Asian Victoria, so, kung mayo timpo, sunod si mana, ara kami dira, siguro mas share, kaday ito, Ramil, kami niyan dira sa Asian Norte. So ay prepare lang da ang mga sa saging inog tulanom ta dito to ay no Ramil no sa sunod Domingo gro. Mayong gabi sa inyo tan kay kasari ni Hermano no nga ginawala ginatamyo ni Brad Chard nga kaso mayong gabi sa imo. Dira. Okay. So sa iba nato nga mga tamyawo na mayong gabi tanan-tanan nga nagapalamati sa barangay ng Gore kun si sa unta kamot ipto mangkadamo pero tanan kamo ginatamyo ko sing maayong gabi kasamang Linet.
1: RMN Harana Live.
2: Madamo gid nga salamat kay Pastor Nestor Caminian kag sa iya dira nga mga residente sa barangay Ingore La Paz. Maayong gabi dira sa inyo tanan.
0: Kila isla kagapon sang ila piyesta do amon wala gid kami kay pigado gid na tamaan kita sang naligan nga mga bulan. Dua ang ospital ta isa ang nagtaliwan kasamang Linet.
2: Okay la nabawi lang sa sunod nga piyesta Pastor. Asi belated happy fiesta dira sa mga taga barangay Ingore La Paz. Sige, saylo na kita sa aton masunod nga RMN Haranista si Sir Serge na.
1: RMN Harana Live.
2: Sige, te, sinong masunod?
0: Mabalik kita sa kaikan, kasamang Larry.
2: Kay Sir Larry Liwat,
0: isa pagkakanta.
2: Sige, antes ang masunod, ikaduhang ambahanon ni Sir Larry Hirona ang inaaneng abahin, ang ginadulong sa aton sa Next Chicken in a Sal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Baoga ulan-ulan na naman ang tiyempo, kanami na naman maghigop sa mainit nga sabaw. Kung gusto mo sang batsoy, inasal, buko pay, kagmadamo pa, magkadto lang sa Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kaglapit na lang gid, magabukas na ang ila ikapulo nga branch dira sa Banua sang Pototan, Iloilo. Sa mga taga probinsya, ilabi na dira sa akon mga kasimanwa sa 5th District sa 5th Distrito. Mahimo nyo bisitahon ang Next sa ila branch sa Sara kag sa Banua sang Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga Cuarto Distrito naman, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo. Kag sa Pasig City, may duha sila ka mga branches sa Punong Kagabaldon Building. Sa mga taga First, Second District, kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka, bangod madamo, gid ka mo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade, sa gilid sang Don Benito Hospital, 24 hours, pwede gid ka mo makapadeliver kung nag-crave ka mo ya kaagahon, gusto niya sang midnight snacks, kailangan mo gid sang ilang mga gina-offer nga pagkaon kag ilim nun. And of course, kung gusto niyo gid batsoy, kasi syempre, maulan subong ang tiyampo, na tamaran ka mo magwa, pwede gid ka mo makapadeliver. Dira sa ilang Don Benito Branch, sa gilid sang Don Benito Branch, 1688 Building, sa tubang sang Robinson Small, kag mayara man sila of course sa La Paz Public Market. Next Chicken in a Sal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Maayong gabi lang kay Sir Nick Piniasales.
1: RMN Harana Live.
2: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mga nagapamatis ang aton programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Harana Live. Yari na ang aton masunod ukon nagapanumbalik nga RMN Haranista sa liwat ang bugal sang kabatuan, si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon, wasak ang tughan ko.

0: MN Harana Live.
1: Natang yada si Jo. Kag si Danilo, kag si Chiri, kag si Nato, kag si Santino, kag si GB Posa, kag si Paul, si Paul Ramsey, Bilincion, kag si Katkat, kag si Lin, kag si GB Posa. Kag may traksyon ka mga lupa, dala ka mo kato kay GB Posa sa Patotan, Iloilo. Kag dira sa may Mansiel Funeraria Service, dira sa may barangay Bulolacao, Nia Lucina, Iloilo. Katulang ka mo kay Larry Mansiel. Makayo ka mo, mayong gabi ila sa inyong atananda. Kag sa mayong gabi man sa imo nga bana, kag sa kay Tarsing. Kag dira sa may barangay Barangay Bakan, Kabatuan, Iloilo. Ako nang natamiyan sa Nanay Nita, Kabanyas. Kag si Koke, si Oni, si Noel, si Ricky, si Bukay, kag si Edna, kag si Lansoy, mga kabanyas dyan. Kag sa may barangay Hanipan Estate, Kabatuan, Iloilo. Ako nang natamiyan ang tanan nga pamuluyo. Dira sa may barangay Hanipaan Estate. Ito si itong si Buyet Portodo, kag si Junjun, kag si Tongtong, kag si Laning, kag si mga Kisadada, kag si Tikbo, kag si Grace, si Pusing, si Pangga, si Born, si Minty Talamor, kag sa tanan-tanan nga mga tagani pa ni Steve ng mga pamuluyo dira kag si Joel Malcontent ang Joel Compendio kag si Johnny Piloquero kag si Uwa Tabiling kag si
2: Apostel ko
1: Kamba Malcontento kag si Herman Compendio
2: Apostel
0: RMN Harana Live.
3: Manamugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Hirona sang Kabatuan. Antes kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, kuhao na aton anay ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Naka-standby na si Razuman Mon Kapalihan.
4: Probinsya sang Iloilo. Razuman Lunet, yari na aton sining resulta sang STL sa subong nga gabi. Agosto 9, tuwing 2026, alas 8 sa gabi, ang atong sining draw team head, Sir Glenn Neponea, ang atong sining draw operation specialist, Sheila Marie Magalion, kagatan nga ito, representative sa buong gabi, Mr. Glenn Sunyo, probinsya sang Iloilo, iyari na ang atong sining resulta sang STL, first winning number. 20 seconds, ang ginawalap na ito. Parita ka mga numero sa sulod sa draw machines. Ang nakauna nga numero sa subong gabi. Numero 4, number 4, ang atin sining first winning number. Another 20 seconds para sa atin sining second winning number. Judges to person atin, Mr. Abin Almirante. Ikaw po sa iya sining mga members. Ramon Panis Jr., Rio Palmares, Kagmabel Gineroy. Second winning number sa subong gabi. Iyari na ang ikaduwang numero.
5: Second winning number is number 21.
4: Numero 21, number 21. First winning number natin sa subong agad. Numero 4, kag numero 21. Number 4, kag number 21. Another 20 seconds para sa consuming ang second winning number. 38 ka mga bola sa sulod sa draw machine. Ang atin siling ikatatlong numero, inaulat natin, iyari na, ay ikatatlong numero. Numero 9, number 9, ang atin siling ikatatlong numero sa subong ng gabi.
5: Out of 9, 2026, 1,510, second draw, 8 p.m., numbers are 4, 21, and 9. Siliwat numero 4, numero 21, kag numero 9, in exact order. Napangabayan natin sa
4: numero 4, 21, kag 9, 4, 21, kag 9. Congratulations sa tansining nga mga winners sa probinsya San Ilihilo kag sa wala papadayon na sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Grow Corp sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Mon Iales Kapalian Tata Carmen.
3: Madamo gid nga salamat kay Razuman Mon Kapalihan sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, Agosto 9 tuig 2026. Sa mga wala makaabot, to recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, 4, 21, kag 9. Sa liwat, 4, 21, kag 9.
0: RMN Harana Live.
3: Mabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. Kaupod na nato ang aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Sir Serge Villarreal.
6: Ang gabi kasi mga Lynette at team song ni Larry Rona. Di ay hiligid sa ako, no?

0: pag-aantuson ko. Tubtub sa katubtuban. Salamat din kay Brother Store sa pag-align na sa akin kumpanyar, kag sa pag-kamera ni Alerta. Okay, salamat gid ay akin nga record din nagtinunto ha. So, lain-lain ha. Niya day, pas mula ka sa akin na Alerta. Okay, salamat. Mayong gabi igli sa Mr. Pamplona ha. Super Mario Pamplona bawa sa tansa nagpamati siya nagulat siya oh una pa siya magtamyaw sa akon kag siya na Pamplona mga gabi sinyo tanda-tanda siya sa tansa na kasuban atensyon sa kay Bernadette Reading na sa Puente Street Ilo City ang bagas mais kag munggo wow kampiyon ang iya mga kalamay da ginabaligya kag una man si Parisitong Garcia mga gabi si Imos tanda-tanda na ni Bernadette Garcia, may gabi sa kay Guapa Sharon sa Saksinter sa Ingat Muda. Okay, may gabi gali sa kay Jimmy Madhos, ubong man sa kay Judy Madhos, ang guapa mong asawa, sa kanyang kasing mulo, may gabi sa inyo, tantanan dyan ha. Sige apon sa Bingawan, di ba si Madhon Roman Capri, kapi, kapit ka, dragang imo itlog dyan, itlog nak manok, gating ito ito ha. Si Jorma Joram Kalisasa, ang hipi ka, MSW Bingawan, may gabi, sige apon si Kaya Rota, Lodi Asis, kag Michael, Gabadan Balcos, Daras Mito, Mindusaya, may gabi siyong tanan-tanan dyan, kag isubuman ng idol namon dyan, sa Jasmine, si Jasmine, Abila Idongga, sa San Rafael, Busuanga, Palawan, Barangay San Rafael, Busuanga, Palawan, kay Milandro ang tatay mo, may gabi si mo, ne, Jasmine Abila Idongga. So, man sa Tiger Shark, may gabi, sa kay Digo, Hilogo, Villanueva, pisan mag-tandag siya natawag ng area, si Digo, Hilogo, Villanueva, kag si Noy, Sokgang, kagisami sa Chris Crisanto, may gabi siyo tanda-tanan dyan. Uwang sa Bilog ng Kalibutan, sa Canada, Roberto, Malurka, may gabi si mo tanda-tanan to. Okay na, miyan lang obra dyan. Subong man sa kay Australia, sa kay Dailin, Mallorca. Subong sa kay Nonal Jumon, ang kalibay na, ang entering China, si Jumon Mallorca, may gabi, versus. Sa Japan, sa Europe, Gingging, mong gato may gabi si Imutaldanan dyan. Subong sa Saudi Arabia, kasita sa Mi, na may gabi si Imutaldanan. Subong man lastly, sa si Saudiya, ang Bukya, Mallorca, Herawa. Mayong gabi sa inyo tanda-tanan yan. Okay, masama Linette. Thank you.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal. Bawa nag-monitor gid diri sa iya sa Facebook. Nagpa-shoutout to Super Mario Pamplona, idol ko no. Pa-shoutout man sila. Happy birthday kay Thea Pamplona, Aying Pamplona, kag Sai Dofil, Dufitas from Inan Pamplona. Maayong gabi dira sa inyo tanan. RMN

0: Ontario, watching from Buena Vista, Sur, Miag-au, Iloilo. Suwa Ocario, good evening. Nunoy Abordahe, maayong gabi man. Lorita Trestira, maayong gabi. Rina La Rosa from Haniway, Iloilo, maayong gabi dira sa mga taga-Banuasang Haniway. Gemma Estante Vallejo, Daniel Ganyon Taborna Jr., Mel Gargaran, Rosel Gayapa Gumilya, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, karon naman kita manamyaw sa inyo.
1: RMN Harana Live.
0: Ang oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:11 na sang gabi. Manumaga panumbalik lang ang aton nga mga RMN Haranista pagkatapos ang mga pilaka commercials.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan. Nagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Nga dugo. Nakubantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast ng ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Anay. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Matatapos mga butika.
14: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
15: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
16: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain. Sa iban nga partes ng imong lawas.
15: Muna ganing nga kinangang gigilin ni Laya Doc magtumar sa ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amun ang aton nga oxygen capsule.
16: Correct na si Sir Gerard. Amun na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Squalene Capsule.
18: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
19: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, maghilim sa panauli.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3, tunay, natural, at original.
2: Magkano kilo ng karne?
9: 500.
2: Bula.
9: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
1: All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
20: Untati na! Tusiran Forte! Bunig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na buton lang due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran, tusiran.
21: Tusiran Forte!
22: Unilag!
4: Humilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucerin Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
17: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagdapangaslong, posible nga hyper-

0: Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Samphone Plus Gold.
2: Ako galit si Shirley.
3: Limigid akong ginatubuan sa mga hubag ko.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Ang oras sa atong mga karadyuman, Philippine Standard Time, tata, class 8:21 na sang gabi.
5: RMN Harana Live.
4: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Padayon ka muna nagapamati sa aton programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Harana Live. Kaupon niya sa gihapon, si Rajuman Lineth Fernandez Silatriz, kag of course, ang aton mga RMN Haranista nga magadulong pa sa mga ambahanon para sa inyo tanan.
5: RMN Harana Live.
4: Yari na, nagapanumbalik para sa iya dugang nga ambahanon, Pastor Nestor Caminian.
6: So ining ambahanon, may dako gid ni siya nga pagtudlo kay may ari diri version nga matuod gid nga natabo no. Ginatiguluhan ni siya inaswang nga istorya.

0: problema tong duwa katigulang sa pututan. Atong gindo-aduwaan, blagi nutan sila ulo, ginsunog ila payag. Amo na siya.
1: Ati tungod gila man ito?
0: Oo, tungod na.
2: Okay. Base gid gali sa story ang
0: tungod sa inaswang istorya. Ang duwa katigulang nutan sa ulo, ginsunog ila payag sa pututan, sa pututan ko to na ba? Batian din mo sa arimin. Okay. Okay. Sumasunod na. Si Brother Rapi.
2: Sige, ari na, nagapanumbalik na, gina pa na siya ready, wala ginisadaan na niyapon. Wala ginisadaan na niyapon, kaya gusto yung iyang energy, ara, giyapon. Ang buta, do, sulit dapat gani kung nagapanyapon, may energy, ya. Hindi gin siya na magkaon, kaya gusto yung mabirit, gin siguro. Oo, ah, kung busog ko, no, may ano. Hindi naman takarelate, kaya ni Tabi Singer. Yari na, nagapanumbalik si Brad Raffi, si Banyas. Wow, timing man ang iya ang bahano na magbalik ka.
0: So, isla niya kung nasang Lorena.
2: Ah, isla niya naman. Sige.

Lorena. Nga abala, ginbayaan mo ako. Ang masugo, kagindala mo ang tanan ko nga kwarta. Umaga ka na nagbalik. Ginuubos mo ang tanan ko nga kwarta. Isa, dua, tatlo kadlaw, ipatulpo na lang kita.

0: Yes, Lorena. Mayong gabi gali sa Office of Parole and Provision. Kag sa mga tanan nga nagapamati nga BPA nga buwas aton nga sa haro ara kita sa balay mag prayer meeting, no? Kag ang aton bala nga bukas loob sa Dios kag nagapamati man kag ang aton Family for Christ kag ang aton nga BGNP na nga nagapamati man female kag male, no? Mayong gabi sa inyo da chair kag ang aton nga Bread of Life nga mga utod, no? Kag sa akon nga isa ka apo ko dira sa Pututan, no, nga Kristopa Sibanis ka Lamila pamilya, no, mayong gabi sa imong mga lulo kag mga lula kag sa imong mga katiyaan dira sa Banwasang Pututan. Kag madamo kita apang bangod nga naghalakas ang oras mayong gabi sa inyo tanan-tanan.
1: Madamo,
0: ma'am, salamat ang banon.
1: Abi ko may dugang ka pangatalamyawon. Madamo, gid nga salamat sa gindulong sa aton nga mabahano ni Brad Rafi Sibanyas. Tingala ko man excited gid siya magbalik di kay ina. Kay gali may ano gid siya may pasabog siya magluwas sa kanta miara pa sa nga spoken poetry. Wow. May hugot siya. Guro may ex kang Alan Lorena ay. salamat gid sa gindulong sa aton nga mabahano ni Brad Rafi Sibanyas.
2: RMN Harana Live.
1: At is kita magsaylo sa aton masunod ng RMN Haranista, ginatamyaw lang natin anay ang Farillion family dira sa Barangay Mawang Tapas Capiz kay Ma'am Mary Jane Farillion kay Nanay Elvira Elving Farillion. Salamat gid sa manamit namon nga panyapon pero karon pa kay hindi lang ko na sila anay kay maapektuhan karon ng ilang pagkanta. Ginapatamyaw man nila si Ma'am Janet kag Sir Nilo Balianier, kaga police Sir Sergeant Brigitte Prajas sa Banate Municipal Police Station, kag sa iya mga family dira sa Igbaras, Iloilo. Good evening lang, kag salamat gid always Farillion family.
2: RMN Harana Live.
1: Yari na, nagapanumbalik ang Bugal sang Concepcion. Nga, lantawan ta naman, bikon anong iya nga surpresa. Ayan, subong agabi, Sir Lando Garcia, sa iya ang bahanon, ikaw lamang, Inday.

RMN Harana Live.

0: Dinagalis sa balay, no? May dating ang pagpumati doon sa kay Arlene Magbanua Sayas, no? Subuman kay Junalin. Subuman kay Junior Jumar, no? Subuman kay Jocelyn, kay Yanyan. Subuman dinagalis sa tapos ng Timaras, no? May dating ang pagpumati doon sa nga kundong katukbatan. Si Saysay, subuman kay Junel, may dahil pagpamati. Subuman kay Madam Molina Bindobalaw, may dahil pagpamati. Sa tanan-tanan nga obra sa construction, no? Site, may dahil nga bisin tanan. Madam Ugit nga, salamat kay Ma'am Ninit.
1: Madam Ugit nga, salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Sir Zomar Sayas.
2: RMN Harana Live!
1: At is kita magsaylo sa aton masunod ng RMN Haranista, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ng ingrediente ng among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makaparelax na mahamot pa. Mabakal sa mga butika kag sa Marymart Mall sa Shop at Samara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. Sa mga taga-Pototan, mahimo nyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa Farmasya Santa Elena. Sa mga taga-Dumangas, Farmasya Dos Dumanguenos. Sa mga taga-Kasiman Wakodira sa taga-San Rafael, at mabakal nyo ang Soft Touch Wonder Oil sa Diatras Drugstore. Sa mga taga Tapas Capiz, Farmasya Galienero, kag Drug R US Pharmacy. Sa mga taga Gimbal, King Pharmacy, kag Gilo Pharmacy. Sa mga taga Banuas ng Leona, Life Cure Drug Store, J Kabatbat Pharmacy, kag Farmasya Cabardo. Sa mga taga Jordan Guimaras, yara ang Soft Touch sa JTM Business Ventures Incorporated, kag sa Budget Mart Pharmacy and Grocery. Sa mga online orders, i-check nyo lang ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
2: RMN Harana Live!
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. Kaupod na naton ang aton masunod nga RMN Haranista. Yari na si kasamang Dodong Aquino sa iya ambahanon Bakunawa.

0: Pretty na pa-birthday lang gali sa akong duwa ko to sa kay Arnel Alerta Subuma sa kay Adonis Alerta na no? Bilitid na pa-birthday no? Subuma nandra sa tanod sang poblasyon Concepcion no? Sa kay Richard Alerta kagstanan niya nga kapdanan sa sitio buhay na bisita Concepcion no? Iloilo no? Kay Stanley Pinero sang Limere no? Sa kay Tatay Ricardo Alerta sa kay Nana Hermine Alerta kakasilyo Duloso kay nung Chico Madam Judian, Tagainday Marianita sa Poblasyon Concepcion, kapamatigid, may gabi. Subong man sa Family Alerta, Duloso, Amanga, Sulabiano, Kagmoy ko. No? Salud yutay, Drasa Ahoy, Family Rosales, Usabal, Kagberliantes. Kag subong man, dira sa kay Jan Mucho, no? Sa Bilar sa iyo, nga naga duty, may gabi. Kay Kakawad Roderick Palik, Watangas, ang Suntri, Tikod Lapas, kapamatigid, kay Gamikaila Nueva Espanya, kag kay Buddy Jubel Valentino, Drasa Boarding House, no? Kay Noel Guinness, ang Punta Luis Concepcion kay Mig Met Valeriano sa Batiti Concepcion gali kay Bubong Junyo kag family sang Payaw Katibayan sa City Summer pamatigid kay nung Ramilo Celeste no sa Tubli San Dionisio kag dira gali sa Agpipili Limere no kay Badi Kudano kay Munmun in Ben subuman kay Jipri Servas subuman gali kay Pet Paredes nga nagapamatigid kay Kapitan Rosal Lupanes no sa loong proper mayong gabi kag kay Ruby Panes kastanan kabad kay Delphi kay Ricky Delphin nga pamatin may gabi tanan niyo ma'am thank you good
1: madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Ronello Alerta
2: RMN Harana live.
1: First, thank you man sa aton mga Armen Haranista nga naging kaupod naton subong nga gabi. By the way, ginatamyaw man naton sang maayong gabi ang aton Armen Fans Club Singapore Chapter. Good evening sa admin officers, kag members, kay Ma'am Rosie Simaurio, G. Pares, Melay Yebra Terucha, kag kay Ma'am Belhart.
2: RMN Harana Live!
1: Antes kita nga magtakop, ginatamyaw natin anay, ginaharanahan natin anay ang aton mga live viewers on Facebook. Ernesto Lavore, minapatamyaw niya ang mga taga Karugwit, Barangay 13, Negros Occidental. Mayong gabi man, Rhodes Cuson from Negros. Pagkadamo sa mga taga Negros, naga-monitor subong sa aton. Purissimo Commission, good evening sa tanan. We hope someday we can visit there. Sige. Gemma Suwaa Navarro, Rocky Positos, Catalina Salinas, watching from Bita Sur, Oton, Iloilo. Ernesto, kay Ma'am Florencia Sukal dito Kalimpay, Flora Yap from Anhawan, Duenas Iloilo. Marlon Ideradana, maayong gabi, ginapatamyaw ya iya asawa si Pinky kag iya mga bata, si Ayan kag si Ivan dira sa Ermita Dumangas Iloilo. Diana Calamilutes, maayong gabi. Bubble Montalbo, good evening, ginapatamyaw niya happy birthday sa iya magulang nga si Arnel Montalbo kag si iya hinablos nga si Kiara ukon Kiara Yasmin Abihay. Good evening dira sa inyo kag happy birthday sa mga nagasulog sang ila kaadlawan subong nga adlaw. Of course happy birthday sa aton nga Armen intern volunteer, anay Armen intern volunteer kay Alia Pauline Hipolito. Joan Brillantes, ginapatamyaw niya iya upod nga guard nga nga duty subong dira sa Pepsi Iloilo, Nene Peñalber, Tony Geculio, watching from Nagsulang Dumaraw, Iloilo. Sir Carigaba Richard, Ray Rojo, maayong gabi, RK from Kabatuan, Baksida. Sir RK Baksid, maayong gabi. Adrian Gumape, naga-monitor from Barangay Hawayan, Silay City. Roger El Charo, good evening man, dira sa inyo. Sa iban pa naton, sa mga naga-monitor man sa aton, mga OFWs naton, naga-monitor gid sa Facebook, maayong gabi, o kun sa YouTube, maayong gabi man, dira sa inyo, kun maayong aga. Maria Ruby Kanuni Kato, watching from Mission Road, California, USA. Flora Yap, Tessa Tabladillo from Barangay Agdao, Tubungan, Iloilo. Michelle Tabuyog, pa-shout out from Barangay Isawan, Tigbawan. Ginapa-shout out niya ang Takatak ukon na Takatak ag Tabuyog family. Glenn Silvestre, Mel Gargaran, Jerry Farahilio from Mabayan, Yagaw, Iloilo. Sa Rold Scuson, good evening, Negros. Damo gid yung mga nagataga Negros nag-monitor diri sa aton. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod. Divina Gracia Ariel. Sa iban kay Sir Stephen Fanega and family nga always nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Mayong gabi sa inyo tanan kay of course ang mga nagamonitor sa ilatag sa ka mga radyo. Salamat gid sa inyo nga pag-upo.
2: RMN Harana Live.
1: Of course, ginaagda naton sa gihapon ang aton mga karadyoman kay sa masunod na nga semana hiwaton ang Armen and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 sa masunod na nga Sabado kag August 16 next Sunday sa Iloilo River. Inikabahin sang ika-54 nga founding anniversary sang RMN kag ika-89 naman nga selebrasyon sang Iloilo Charter Day. So, mayara kita sang duha ka mga categories. May kids category kag open category. Ang kids category, wala ni siya ng registration fee ang mga kabataan nga nagaedad sang 16 years old panubo. Pero sa open category, kwa open niya sa tanan, wala sang limit sa edad, 17 and up nga magpamunit na ugaling mayra sang registration fee naman niya para sa open category, open category, 200 pesos. Sa mga mag-iintra, mayara sa mga papremyo, mayara sa mga sorpresa nga gihatag ang Armen Iloilo kag si Councilor Malabor para sa inyo tanan. Sa kids category, ang champion magapauli sang 3,000 pesos, samtang sa open category, 5,000 pesos naman ang mapauli sang magkakampyon. Mayara man kita sang special award first catch ang makakuha sang ukon makabunit sang una nga isda, mayara man sang premyo para sa inyo nga 1,000 pesos sa open category, tag 500 pesos sa kids category. Sa launching sang programa, ang ginpahayag ni Iloilo City Councilor Mandre Malabor nga ang patigayuno natin is catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 grams panubo. So kon ang inyong isda hindi kalabot sang 250 grams, kon madakpan nyo, ibalik nato na sa Iloilo River. Kay ini pamaagi man nato agod mapasanyog ang responsable nga pagpangisda kag pag-amlig sa aton nga palibot. So sa mga wala pa dira magka-register, mahimo gid kamo diri magkadto sa istasyon sang DYRI RMN Iloilo nahamtang sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Sa mga dugang details, pwede nyo gid ma-check ang aton nga Facebook account, DYRI RMN Iloilo, kay dira nakapost ang iban pa nga mga detalye angot sa aton patigayunon nga RMN and Councilor Malabor Fishing Competition sa masunod nga semana.
2: RMN Harana Live.
1: Sige, wala na gid kita sang champo diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, hinatamyan man aton galisang maayong gabi si Tuto Hector sang Tatoy's Manukan and Seafoods kag kay Tita Maritsu. Good evening.
2: RMN Harana Live.
1: Ang oras sa taklas sa 9 sa isna sang gabi, wala na gid kita diri sang champo sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan na lang sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Rajuman John Hartwell Tuala, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Armen Haranista, ako ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
3: Tatak RMN. Preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
13: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
15: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C, mabaka mga butika.

0: Balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita maghahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninga lawas, at pagbulong sa mga balatian, kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan, pinaagi sa mga natilawa na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sininga episode sa itong sininga pag-pangalagad.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: The Secrets of Health.
0: Gani aton nga karuntunan, ano? Kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sini nga lawas kagini mabugat sa aton sini nga sistema. Ilabinigid sa aton sini nga tiyan. Kag sa aton sininga tinai, may analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala, kasubong para sa traffic flow. Ay halimbawa nato sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan, huna-hunaon naton nga aton sininga digestive system, ang aton sininga tiyan, aton sininga tinai, kasubong sa isa ka highway. May ara sa nagaagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo, gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa, ginatuwag mga motorsiklo, nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, saktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod ini sila, sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats asini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kun maghulag. So dapat amo ning pasunod nato na ang prutas una ngaman mas madasig sa matunaw. Ang veggies kun ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas, pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pero hambal sa kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ganun man manigara. Mga Pilipino, ganun niya, tuman, ganun niya kapalakaon pag-abot sa kanon.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon naton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos ay pasunod naton ang motorsiklo ng balsang kilala ko. So, imposible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling naton kung unahon naton ng fats, unahon naton sinikaroon ang protein, tapos isunod naton ang mga mas madasig sinimatunaw like prutas, kagautan, ang matabo sini nagakastak sila sa aton sininga. Diyan, may traffic jam kung sa highway pa, nga matabo kay nga resulta sa pagbuntod sa aton sininga tiyan, pag-aslom sa aton sininga, tutunlan kag iban pang mga sintomas nga mabatsyagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sininga lawas.
1: Santon Plus Gold.
0: Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan, kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number one, diri, dapat ta, antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sinig na prepare nga aton sini nga digestive tract. kaginahydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton

0: sini nga tiyan, magnami pa nga aton sini nga, o kung ma-aid man, mabuligan nga aton sini nga digestion. So, ang ginasuggest na aton sini, pwede kita makainom sa tubig, pero mas manami kung ang ginainom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why ginarecommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating, mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. The Secrets of Health. Kakadamo sini naka feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then, pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nag-iinom tunga lang sa cup, may iba nag-iinom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sini nga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani gulpi lang magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. May kilala gani kita sini nga diabetic, pagkatapos kaon asin ado ka galakat-lakat ko tapos ka on mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy. Unlike before, sang why pa ko nagagamit sang Santhon Gold Herbal Tea. The Secrets of Health. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sa nga preference. Pero mas bintaha, kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo-balanse ng daan, gwardya ng daan sa aton sa nga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sa nga digestion and absorption.
1: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
0: Number 2, nga isunod naton sini ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Nga man, kahit kung kauno na to, ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bigaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani ina-suggest naton. Pwede mo ina sila ma-mix kag mo lang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalibawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina-kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang iningaton sini nga gitatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. The Secrets of Health. Santhon Plus Gold. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira ukon imo sini nga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sini nga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan o kung ang sinabawan abi mga linapuhan abi dira gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga diyan
1: Samson Gold Coffee Mix.
0: And then mabuligan man para nga ang aton sininga diyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton nakaon sini. Halimbawa abi may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah, nga ginautan na to dira, pwede ini, amuning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables, o kon sinabawan na to nga utan, ukon aton sininga linapuhan.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
0: And then sunod naton sininga isulod sa aton sininga baba ako na sunod naton sininga kaunon diri na kita sa proteins plus carbohydrates. Amo na ning pinaka main meal naton na tiara na ang kanon sina kagara na ang sudan butong balon may proteina kita kag may carbohydrates
1: Sanzone Plus Gold
0: kag kun nga ang kinanglan naton ang sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan kag kinanglan naton may nauna gid didto sini nga fiber pero dapat man naton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Kag ginasuggest no ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Tang iban sini, sa mga nagakaon sang isda, tignan recommend mo sang iban sini nga nagatuon, nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sini nga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ginasuggest mo sa iban sini nga ang sababala, nga saging pwede man aton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
1: The secrets of health.
0: And then lastly no sa aton sininga pagkaon miara pagkita kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kaya nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amo ni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds. Kag iban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin
1: Sanzone Plus Gold.
0: And then lastly sini no pagkatapos mo sini kaon para nga ma-settle ng aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kon luya balang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: May nagapamangkot sa aton ano, kinanglan gid mag-dessert pagkatapos kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert pero ti kun ibasi naton sa mga pagtuon ti ang sabat dira duha lang ka letra letter N and letter O ang sabat sini no hindi ta kinahanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon
1: Sanzone Plus Gold.
0: It is not a nutritional requirement nakaandan lang ni nato niya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert ang ihambal gani sang iban siya. Psychological lang na dok, may punto kay nga aman hindi man ni siya biological need naton. The secrets of health. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun gakaon ta gani sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni mo sing kaon, dako pag niyang chansa sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga order sang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then, kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal tea. 7 plus gold. Amuning tsakto nga pagpasunod na ton sa aton sini mga ginakaon, para nga hindi mabugat sa aton sini nga dyan kag, hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, kaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Sample gold, coffee mix. Blood sugar spikes, ang isa sini sang aton sini isa ka problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga yan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. So, hindi man siya paborable sa aton sini nga dyan. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. The secrets of health. Posible nga magdiresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Sanzone Plus Gold. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sini problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nga baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas. Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. The secrets of health. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas. Yes, to help! Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage gina naton ano, nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira ang gina-prepare naton, kinanglan kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kung kaisa ang iban sini sa pagluto palang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Senthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
1: Senthon Plus Gold.
0: Ang vitamin C, especially kinahanglanon gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din pinagi sa supplementation.
1: Senthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan. Inatungod, kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man na itong nini nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa premium D3 capsule.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining Senthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Senthon Vitamin C, sarang nyo gin sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi na sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel.
1: The Secrets of Health.
0: Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration.
2: Yes to Health!
0: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product, pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secret of Health.
3: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Senthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo iya gina-detox ang aton lawas sa nagulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kun mag-support ina, hindi dayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Senthon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapehon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Senthon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Senthon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances, ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
0: Yes.
3: Pagkatapos gareklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sini nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
3: So nagainat pa ng imo sini nga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sining ilawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The secrets of health.
3: Kun may ara kamo problema na sa mata, mag Visionix Plus.
4: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permiso sa computers, gadgets, kag kun ano pa nga posible makapakapoy sa mata, kinanglangi dala mag Visionix Plus for prevention.
3: So mag Visionix Plus kita kay may lutein na may beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gini ya Doc Leo.
2: The secrets of health.
4: So gari bagit Sir Josil, saban natin nga lang magpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon, basta may kulang. Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sining lawas sa aton. Pag na-notice mga dumido na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imong libido. And in fact, kung ma-increase ang imong libido, mayo inyo paglabing-labing ni Mrs., mas nagahanuot ang inyong sininga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: The secrets of health.
3: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secrets of health.
4: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
7: Yes, to help!
1: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
1: Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So binakaman nami, sani, budulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari balas ang Sister Pain.
2: Ang Sister Pain actually is a pain reliever. Eh. Kinang lano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang Sister Pain, hatagigid tiempo nga makarecover. Ano mo sininga unod.
0: The secret of health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas Sir Josiel nga not necessarily nga tumaranto sang pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina kun libag pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagading effect gamitin balas ang Santhon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kagdali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santhon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko rin. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santhon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santhon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EG Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
16: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
3: Charm Fabcon.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablong sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Pumakal sa mga butika.
10: Gate.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
3: Saan ka nagsugod inom na GTX 500?
4: Nagteko duwa. Sa gabi, duwa. Sa aga. Bali, 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
4: Inom ka mo sa GTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang GTX 500 para sa
2: GTX 500.
5: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man...
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay.
12: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
11: Nay, salamat po sa tiyaga.
12: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500.
15: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
14: Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Ilong Ranger?
20: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
19: Hindi, sip-on. Di man eh siguro madayon.
20: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
19: Sip-on ganyan dayon?
20: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
23: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfing Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo.
25: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
24: With proper diet and exercise.
26: United Home.
18: Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfing Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Oras, tatak, impunto alas 10.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
29: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
21: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
30: Kargado!
31: Sa mga ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
32: Kargado!
21: MaxFit, kargado!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
0: Mayong adlaw na naman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan ini nga klase sapat?
1: Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon.
2: Kilalahon naton ang Evergreen
1: Herbal Capsule
2: kag ang Evergreen
1: Coffee
2: Mix
1: kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa igayong lawas.
0: ARLD, lipot ang laba, alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug ukon mamamla. Kung lala nagidang damage sa atay, te balatian nun ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ka na magkaon, ka-yellowish ang mga sininga mata, kakang panit mo, doga jundis ka wala. Tapos nagpalanghabok-habok ang imo sininga mga buko-buko, kag ang imo nga tiyan. Sorry sa term ha, pero nagsuka ka na ni sining dugo or may dugo sa imo sininga dupla. Hindi ka na sa imo sininga higo wala, imong pupo. Ini yung guru kinanglan mo, ginaya doktor, ay bago ko gali malipat, kadamo gali isang function sang atay, ginasala, gali niya sini ang mga toxins o mga higo, haling sa dugo. Tapos nagabulig man gali ini siya sa pag-digest sang atong sininga pagkaon. Ginaregulate pagid sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels. Nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapabli sa mag-regenerate ukon self-repair, makadevelop na siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka, na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan na, hindi pag-abusari aton atay. Reminder lang, ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahalik. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis ug TB. Ang ampalaya ug na markuso makabulig sa blood, diabetes, skin protection, unique pagid kaysa gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule internal organ cleaner kag liver purifier. Gali ini, nagapurify sa atay. Ari ang pamatuot nga epektibo ang produkto ni Doc Hico.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Tawagin mo na po Lindo, Barangay Ismeña, Kulyon, Palawan.
4: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
3: Yes, grabe Doc, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Mga tao, hindi ako makasalaw-galaw na ni Jack to. Balik-balik na ako Doc, apat na bisi sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
4: Pagkamusta yung pakiramdam mo noong uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
3: Yes, ganda ba Doc? Ang ganda. Gandakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng minding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Sa'y picture ako Doc.
4: Ano ko rin kuhan ma'am? Anong complete yun yan? May yung taganagang address ba?
5: Mrs. Rainy Quintinales, patong-patong haniway. 90% na gidang ako ng patulog na nagkatagindin ako sa right. Hindi mo sa sakit ng paa.
4: Susubong makatulog tulog, maayon ang tulog mo.
5: Yes, maayon ako tulog. Nawala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makapindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagpindog.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm Fab Con.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pambang kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako galing si Shirley.
12: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
13: Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Cellphone Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
10: pinagaling,
17: pinahusay.
10: Cellphone Plus Gold.
17: Sa mga butika.
10: Cellphone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Malo,
28: isa ka teacher.
26: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
30: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag-aandir ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ni Pinoy Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: Para sa matilong na dugo,
7: DTX-500.
6: Para sa healthy gatay,
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500 ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
7: DTX-500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX-500.
8: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
9: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, hindi corrupt!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe!
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ronald, ibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
19: nalakas,
17: at gaganda ka pa.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500.
22: Bula.
23: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
22: Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
24: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto ng Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
29: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
30: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
28: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
32: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-unta! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
33: Tusiran forte!
34: Unilab quality yan.
35: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ubong makulit? Just stop it.
37: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
38: Mabali si Bibi.
39: Mas masami ko din na allergy.
38: Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
37: Mighty C,
40: mabaka sa mga butika.
41: D3 Bio.
42: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami ako nakuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kuti.
37: D3 Bio.
43: Ang D3, nga may Visio.
44: Ang Visio,
43: nga may D3.
44: Mabakal sa mga butika.
45: DTX-500. Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
46: Yung mga blood sugar test.
47: Ilan itong score ganito?
45: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
47: Ilan na lang yung mga blood sugar?
45: 160. Inom ka mo sa DTX-500. Tested and proven. The best get ang DTX-500.
37: DTX-500.
48: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Sample Plus Gold.
49: Ako galis, Iban. Kermel ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabati.

0: ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updaily sang vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: History Bio!
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
8: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
8: Yung may D3!
1: Mga, mga butika!
8: DTX 500.
10: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Dina nalang subong imo sugar.
10: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
8: DTX 500.
13: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Super Fiber.
16: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
17: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras las 10:20 na sa gabi.
4: Yes, Doc.
5: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
4: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc. Programa sa kayong lawas upod sa inyo Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc.
3: Gabi sa Tamakoturan, welcome sa pagpanganagad sa programa Yes Doc. Maula noon na nga itong sining gabi si Karon. Kumusta ka muda sa inyong tagsasagsak ng mga panimalay? Sumuha gabi, sorya na ito, no? Nga tuhoy sa caregiver fatigue. No? Ikaw bala may ara sa ginatatap ng pamilya? O kung ikaw bala ang natukahan nga magtatap sa imo sining pamilya nga may ginabatsyag, no, or tigulang, or ikaw bala nagkatrabaho sa health industry, no, nga nagkatrabaho ka bilang isa ka caregiver, no, naka-experience ka bala doon na burnout ka, doon na takaan ka, doon ginakapoy ka. Istorya tayo di karon sa ito siya pagpangalagad, no, kung anong ini nga sitwasyon, kung paano nato ini ma-overcome, no. Kaya ito, bala naman nato kung ano kadako ang papel sa mga caregivers dari sa itong sini nga healthcare system. Maging ko po na itong inawal si Doc Bambitupas, no, dari sa itong sininga pagpangalagad. Agad nga mag-discuss sa sininga topiko dari sa itong sininga palatuntunan. And of course, no, mag-update mita karon sa padayon nga monitoring naton sa sitwasyon sa siyudad sa Iloilo. Kaya may mga lugar karon nga ginapang baabaha bakod mas sininga sigigihapon nga pag tupa sa ulan. And of course, may mga nagkalaguba ang panimalay bangod sang si Okon nga puluyan bangod sang sining paglabay sang ginasiling nila kuno nga buhawi, no, although nga ti madamo may mga statement man nga daw baskog lo ni kuno nga hangin pugada, no, pero ti by experience siya ang naka-experience siya kasi ningid nga buhawi ini, no, so regardless of what it is, no, nakita ta kung ano ang yasining halit sa aton kagondo ano kadako ang epekto niya diri sa aton. And of course, di ka kinainisang government's response, no, sa sining paghatag sa pulig sa aton sining mga pumuluyo, no. Nakasanbay na si Doc Kabambi diri sa aton sige pagpangalagad, no. Agud man nga maka padayon kita sa aton sining diskusyon na tuhoy sa sining topiko naton na subong gabi, no. Sa siling ko na, tuman ka dako ang papel, no, sa mga caregivers sa ato sing healthcare industry, no. In the absence of the of a family nga ma-experience sa pagtatap sa mga pasyente, no, sila ni ang dalaganan, no, sang ato sini mga kauturan. Ti commonly ginakuha ning serbisyo nila sa mga medyo may mga kaya-kaya iya, makasalig, makasarang magbayad sila sing serbisyo, kay man ti per oras man ning serbisyo nila, no. Pero ti sa mga families nga pigado, hard up, no, ti member of the family and nagaserbing a caregiver, no. Oftentimes, si nagpa-brief nila sa ilas nga mga doctors kung paano inisyahin moon, paano mag-care sa sining pasyente, paano painom sa bulong, etc., no. Amuna nga dapat ang mga caregivers nakahibalugin, no. Aside from, of course, kahibalo sila kung paano tatapon ang pasyente, ang ilagi niya nga pasensya, no, tuman ka na taas dapat, no. All over the world, no, ang mga Filipinos kilala kita, no, ng mga maayo nga healthcare workers and mga maayong providers ang serbisyo, no, sang caregiving services sa aton sining mga kauturan, even sa luwas ng pungsod. That's why in demand gani ang mga Pilipino. Sa sininga bahin, sa pagpanalag ko po naton si Doc Mabitupas diri sa aton sininga pagpangalagad. Doc Bambi, mayong gabi.
6: Good evening Sir Joel and sa aton mga listeners every Sunday mayong gabi.
3: Yes, Doc, no, ang topiko naton sa buong gabi na tuhoy sa caregiver fatigue, no? Mga doc, nga kay importante nga maistoryahan tayo nga topiko sa mga gabi.
6: Yes, sir. When we say balana caregiving, hindi siya it encompass, hindi lang ang mga professional caregivers, kundi ang mga members ng family naton nga nag-take care sang ilang ang mga himata nga, let's say for example, may edad na, bedbound or bedridden for the longest time, na kinanglan may assistance, no?
3: Mm-hmm.
6: So, caregiving man na gihapon ang atong tawag sa ila ginahatag nga tinion para sa ila family members. Now, kinanglan naton ini i-discuss because very important ni sila nga factor sa pag-maintain sa mga patients nga nino nagakinanglan sang ample care kag sa pag-stabilize sa mga pasyente nga ni. But beyond that, kinanglan naton maintindihan nga hindi lang pasyente ang kinanglan naton i-consider kundi ang status man sang aton mga caregivers kay ini sila may ginaagyan man ni sila nga struggle while they are being or while they are giving care sa mga pasyente nga ni, may ara na sila gina-undergo nga mga emotional challenges, mental challenges, kay di tungod sa kadugayon bala sang tinion nga ginahatag nila nga pag-atipan sa mga pasyente nga ni. May times nga ginakapoy man ini sila.
3: Mm-hmm.
6: May mga hindi lang naton ma-realize pero dako ini nga stress man para sa ila long term.
3: Mm-hmm. Ang recovery doc sang pasyente, no, di ba? Dako gid ka factor kung maayo ang iyang caregiver.
6: Yes. Oo, pero kinanglan man naton maintindihan ang mga struggles sang isa ka caregiver or sang isa ka person nga nag-take care sa mga patients natin.
3: Siguro doc, no, ti ang mga caregivers, yung mga professional caregivers nga trained gid iya, no? Syempre kabalo na sila kon what lies ahead, no, kon mag caregiving services sila, no. Pero sa mga members of the family, bla doc, nga suddenly may nagmasakit, no, sa iyong sika pamilya and nobody will take care of the family. Do ikaw ang natagaan sang responsibilidad to take care sa inyong sininga family, no? Kung ikaw ang natukahan, no, sa pag-take care sang isa sa members of the family, ano daw dapat i-undergo nimo? I mean, especially kung bedridden, problemado gid ang health conditions ng pasyente. So how do you prepare, no, as a caregiver of the member of your family, daw?
6: Okay. So starting point of our discussion. Ang ginahambal sa mga pagtuon na 60% of those nga mga caregivers in the family naga-experience sang nanari-sari nga challenges while nagahatag sila sang care sa ila family members.
3: Mm.
6: So dako siya nga percentage halos sobra sa tunga. No.
3: Mm-hmm.
6: Nga may mga amon nga challenges correct sir kay sometimes ang mga members ng family naton nga nakatoka nga mangin caregiver sa ila nga pinatangga. There's a sudden shift balaan sa ila nga usual routine,
3: mm-hmm,
6: di ba?
3: Mm-hmm.
6: Kay ti ang mga natagaan sang toka nga mag caregiver or mag in charge ng mangin in charge sa pag-take care sa mga problemado naton nga mga may health problems naton nga family members, ga-require nga pag isla nila ang ilang day-to-day nga routine.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Insigida i-blend nila so kung ano ang kinanglan sang gamasakit nga family member. So kung mag-amusin na, no, dako ina siya nga challenge in terms sa mind setting sang isa ka person nga nakatoka nga mangin caregiver.
3: Mm-hmm.
6: Malain ang iya nga usual routine.
3: Mm-hmm.
6: So wala siya choice, kumbaga, mm-hmm, wala siya choice kundi i-blend ang iya nga routine para nga mag-adjust siya sa kung ano ang kinanglan sang gamasakit ng family member. So isa na siya kadako nga stress para sa isa ka person nga gulpi mula inon ang imo nga rutinary nga work or rutinary nga mga ginaubra para nga maghatag kasang nagakaigo nga care sa gakinanglan ni mga family member.
3: Mm-hmm.
6: Kay ano siya mo immediate bala sir nga pag-shift.
3: Mm-hmm.
6: Wala sang daw inanay nga pag-change no sang imo routine. So amo na siya ang isa ka challenge dira.
3: Mm-hmm.
6: So after a while nga for example nakakuha na sang builo ang isa ka ang caregiver sa family. So sige na o eventually daw kumbaga lang taw naton basi
3: naka-adapt
6: na siya. Mm-hmm. Pero ang problem naman sina sir kung nakatoka na gid sa iya kag siya na lang gid
3: forever.
6: Wala sang mega bulos. Sige na ang iya nga paghatag sang care, wala sang tinion niya nag may break bala sa iya routine nga ginaobra kada adlaw.
3: Mm-mm.
6: So it would take a toll man sa emotional state sang caregiver.
3: Mm-mm.
6: Sa iya nga mental state. Kay tima ano siya, kumbaga ano siya, ma-stress siya.
3: Mm-mm.
6: Sa dalalayon nga amulang na pirmi, do wala na bala sang routine work niya. So wala na siya sang kimpo para sa kaugalingon niya.
3: Mm-mm. Do
6: nag-evolve na lang ang world niya sa sa pag-take care na lang sa gakinanglan nga member of the family.
3: Mm-mm. Kay ti Dok, di bala amundab lang ang sitwasyon Dok, at ikon sang una nagatrabaho ka, you're earning for yourself, hinali lang wala ka na income, nag-take care ka na sang imo sining member of the family, although provided ka. Pero amundab lang Dok nga ang usual mo nga maginihimo sang una, hindi mo na mahimo. Plus, may ara ka na sang kumbaga very sensitive no nga trabaho ngati ang health condition sang imo sining imata nasandig man sa imo.
6: Mm-mm. Doon nakasalalay na sa imo mga kamot.
3: Mm-mm.
6: Whatever nga mga pwede matabo sa imo na nga family member kung sabihin ikaw ang nag-alalay kung ano matabo do gina ano ka man do you are being very careful kay nali nga kung ano matabo ang basol no sa ibang members ng family hindi gina imalikawan basi ikaw bala ang mabalingan sang nga ay nag-amuni siya nga nagka problema so isa pa di emotional stress na para sa caregiver.
3: Mm-hmm.
6: So amuni siya so ang another term for this would be caregiver burnout.
3: Mm-hmm.
6: No, hindi lang siya fatigue kundi burnout gig.
3: Mm-hmm.
6: Ang aton dira nga mga pwede ma-label sa mga persons nga amoy. And I've encountered a number of individuals nga hindi man sila nga nagareklamo gid no, pero nang inabalang makuha mo sa dalalayon mga istorya sa ila nga may makuha ka nga mga information. So sige nimo kuha sang mga backgrounder from that caregiver nga ma-detect mo nga ka-burnout sila.
3: Mm. So Doc, no, ano ang imo sini nga panugyan for those caregivers para nga hindi mag-abot sa point nga ma-burnout sila, dumalos hope sila sa ila sini nga current nga estado sa ila Doc kapanimalay.
6: Diri abi sa aton sir sa Philippines not just to give you parang ano lang gamay lang gid man nga comparison no kumpara sa iba nga countries especially non-Asian countries sa US or sa Europe hindi abi uso gid to sa ila ang setup pareho diri sa aton
3: nga family
6: nga dito ya once may ginabatsyag na ang members of the family or bisan wala pa basta may edad na very common gid nato ya sa ila nga may ara sila institution nga dira ginadala dayon ang isa ka may edad na nga individual kag kung kapin pagid kong nagamasakit do ano na siya bala do host hindi man matawag ng hospice care gid, pero though ang iya lang nga automatic nga ginaubra would be to send these individuals kung mga may edad na sa isa ka facility nga kompleto na mabayad na lang sila. No, or it may be part na sang system sang government nga ang government ang ma-support tapos tanan nga kinanglan sang may edad na individual or may masakit na individual, sila na ang ma-support, mahatag sang whatever nga need sa mga patients nga ni basta nga ara sa center nga kung diin ginadala ang mga individuals nga ni versus diri sa aton wala kita sang amuna nga mga amuna nga available nga centers gid nga very common kundi ang masami naton nga ginaubra sa typical nga Filipino family would be i-take care naton or sa pupuhon naton ang aton mga may sakit ng mga members of the family sa balay. Kamulaya ang difference sa aton culture. Mm-mm. So, asta na na nga magdigulang or sa bisan sa end na sang ginabatsa nga masakit sang aton members of the family, dira sa aton panimalay gihapon magstay kag kitaya ang mahatag sang care na kinanglan sang aton family members. So, amo na yang aton set up.
3: Mm-mm.
6: So, part na niya sang aton nga culture. Now, ang problem is, very common diri sa aton, ang itong ginmention na ako earlier would be the caregiver fatigue or burnout. Kasi siyempre, ikaw ang, kung ikaw nakatoka, most of the time, kasi may mga ubrang ibang members man sa family, do ikaw na dayon, sige-sige na.
3: Mm-mm.
6: So, ang problem, sini, would be, ang wala na sang break bala sa routine na ginaubra sang caregiver.
3: Mm-mm.
6: So, maka-experience ni siya sang mental or emotional breakdown.
3: Mm-mm.
6: So, kinanglan gid may ara nga ginatawag na respite care or temporary break from the routine.
3: Mm-mm.
6: Para kung baga man siya bala, pangita sang
3: may breather sang,
6: no? Leeway ang pinsar, ang emotional state sang caregiver nga makakuha naman sang bag-o nga kusog outside.
3: Mm-mm.
6: Sa iya nga area kung dira siya nga kung sa diin do na do routine niya na nga ginaubra adlaw-adlaw kinanglan may ara naman nga may tiempo nga mag-break siya kag magpangita naman sang bag-o nga environment na makaginhawa siya liwat makakuha sang bag-o nga perspective for a while and then pag after few days pwede nga magbalik naman siya sa iya routine work.
3: Mm-mm. Ang customary abidok sa mga Pilipino is that no kag, of course aside from nga wala kita iya sang facility for that no ang customary nato niya dok nati kung hindi mo ya pag i-take care ang imo ya nga mga katigulangan sila nga pagtigulang nga ora sila sometimes sa tiempo sila pagmasakit no do ano bala dok do tabu no sa aton iya
6: kung wala ka sang utang na loob.
3: Oo, yes, wala ka sang utang kabala sila no. Tiya mo na kay ti wala man kita sang facility no or may mga facility man kita pero hindi pareho iya dok sa mga western countries o kung European countries nga ma-provide nila actually ang services more than the quality of service ka mahatag sang himatado kung sila nag-take care.
6: Correct. So, wala kaya choice kundi ang ubrahon naton, ang the usual naton nga ginaubra sa typical Filipino family. No? So, hopefully, ang isa na dakaway nga para pag-gid sir nga ma-prevent naton ang caregiver fatigue is dapat may sharing of tasks in the family. Dapat hindi nga ihatag nyo lang ang responsibility sa isa lang katawo. Kay pi kung may upod ka mo yang iban sa sulod sang panimalay nga members of the family, dapat may ara ka mo ya sang division of work, division of kumbaga may salitan ka mo sa pag-take care sang person nga needs to be taken care of.
3: Mm-mm.
6: No? Kay para hindi ma-burnout man ang person niya eh. Mm-hmm. Nga kumbaga ginhatag niya ang full responsibility sa isa lang katawo. For example, kung wala gid sang way nga kung let's say ang iban hindi gid malikawan nga may ginaubra gid sila nga kinanglan gid nga na unahon to nila kag ang person nga nakatoka yati iya lang gid kinanglan i-focus siya lang gid ang iya nga tiyempo sa pasyente. Dapat hindi niyo na siya pagdugangan pang iya ubra. Other than taking care of that particular nga patient, wala na siya sang additional pa nga tagaan niyo pagid siya sang other pagid nga ubra beyond sa ginahatag niyo nga toka para sa iya. Kay tima ano na siya makapoy man siya mo kung panumdumon bala nga may iban pagid siya yung responsibilidad aside sa responsibilidad niya sa patient. Kung wala na gid kita way no, kung hindi gid kita yaka ka ano bala kasalitan kag ang person nga na ang nakatoka gid. So and then amo na siguraduhon nyo gid nga ang person nga nakatoka nga mag-take care sa pasyente is nagakaon sang insakto on time, nag-exercise man for his ano holistic well-being. Ginahalungan niya man ang iya kaugalingon kag dapat may mga realistic goals kita nga as other family members nga hindi naton pagbasulon kung ano man ang matabo sa patient na beyond sa capacity sang aton caregiver. Wala bala sang basulay kag amo na from time to time ipamangkoton taman kung kumusta ang mental state sang aton caregiver.
3: Doon na dabi kita doc no nga especially no notice so gini no kung sino gani doc ang ano kung sino gani doc ang kumbaga single no nga members ng family siya na dayon no siya na dayon ang do commonly no nakatoka nga mag-take care no? Tapos ang iban mahatag lang sang kwarta no sila siling nati abulan ni akon ikaw lang da pero more than the money doc no very exhausting man doc ang mapula ko sang gabi magprepare ka sang pagkaon magprepare ka sang bulong at the same time kung medyo suplado pa ang imo ang ginatatap, medyo babukat man doc sa parts ng caregiver.
6: Ang usual abi nga mga gina-take care no in general sang mga nakatoka nga family member is ang typical nga profile would be may edad na nga mga patient, may dementia or nagalipat-lipat na may problema sa memory. So bag amo ni nga mga tigulang challenge kidney kay ti syempre paayunan mo nimo ang mga amo ni klase nga mga pasyente. So kung may mga memory lapses ang isa ka tigulang nga pasyente, it would follow nga problema magpakaon, problema yes, magpainom yes. Bulong, mobility, maghulag, mag-exercise. Kay ti kung hindi mo ni sila pag i encourage nga maghulag ang mga katigulangon nga amuni, pwede ni sila nga mag-sarcopenic o magniwang pagid tapat. So, ano siya, kung magagal-cycle, bala? Nga problema, nga tulubangon sa isa katigulang. So, sa isa ka caregiver, dapat panumdumon mo niya mga bagay-bagay nga amusini mo, bisan pa nga wala kagid kakuha sang formal no sa kadugayon mo bilang caregiver sa imo family member baga sometimes sa mga nakatoka nga ni kabalo na ni sila do kumabatid na sila bala sa kung anong ila i ubrahon sa mga pasyente nga ni pero sa dalalayo nila nga do routine na lang amo na lang gid na pero yang ginaobra nila makapoy man ni para sa ila.
3: While nga masiling kadto ka bangod nga rutina nila do ma perfect kanila ina nga hilikoton pero very tasking no sa sa ila nga side. Now on the members of the families naman dok iya nga hindi caregiver no. Anong dapat namin contribution nila sa mga caregiver so that hindi man ma-burn out ang ila family member nga caregiver.
6: So amo na sinasiling ko na earlier dapat from time to time pamangkoton nyo or kamustahon nyo ang inyong mga caregivers nga members of the family. pamangkoton nyo kung ano ang ilang mga kinanglan, personal nila nga mga pwede, may time sabi nga gakalipat na nga sila sa ila personal nga mga kinanglanon sa sige nila panumdom sa pasyente, no?
3: Mm-hmm.
6: Now you as a member of the family, from time to time, mangkuton nyo man kung ano mga personal nga kinanglanon sa inyong mga caregivers. Ano ang ila kinanglan ulubrahon nga kung basi pwede pa man lang for a while mabantayan nyo ang patient kag matagaan nyo sila chimpo nga ubrahon ang mga kinanglan nila ubrahon for themselves.
3: Mm-hmm.
6: No, kay hindi man na iya adlaw-adlaw gid, no? Basi kinanglan lang naton i-adjust man ang aton schedule para nga matagaan man sang time ang aton mga caregivers nga ubrahon nila ang mga kinanglan nila ubrahon para sa ila kaugalingon.
3: Mm-hmm.
6: Kag ang i-check nyo man kung ano ang mga sino ang pwede masugiran sa mga caregivers sa ila mga personal nga mga concerns.
3: Mm-mm.
6: No? I-try nyo evaluate kung sino ini ang mga ginapanugsugidan bala nila sa ila nga mga personal struggles. Kami ara, gid na probably sila nga mga confidants, no? Nga gina-consider man parang at least nga idea ka mo kung ano ang ila ginabatsyag. Mm-hmm. Sometimes, kung sa usual nga days lang, wala na na nila ginapanumdum bala ng ila yung mga emotional state gid kung busy sila sa pag-take care sa patient.
3: Mm-hmm.
6: Pero maabot gid na iya ang mga chimpo kung kaisa nga kung tauhay na bala kag kung kaisa tapos ng ubra nila para sa patient, kag maka-find sila sa bisan jutay lang at chimpo na may masturya sila, may masugidan sila sang ilang mga struggles, bibisan jutay lang, manami, gid nga mabalaan nyo kung sino, para nga at least may idea man kamo kung sino ang ginapanugidan ni nila, kag kung may chance nga mapamangkot ninyo ang mga friends,
3: mm-hmm,
6: sa inyo caregivers, para may ara kamo sang giya kung ano ni ang ila gina-undergo man. Kay sometimes, wala ni sila ginapanugid sa family members, kay tamaran na bala sila nga magdugang pa. Kaya ang sometimes ang ginagambal na may masakit na nga daan ang isa namon ka member of the family, madugang pa ako.
3: Mm-hmm.
6: Nga bala.
3: Mm-hmm. Pero Doc, what's your take, no? If ever, abi Doc, i-push kiman abi, no? Sistema like sa other nga sa mga Western countries, what's your take, no? Would it be beneficial for the patient nga ara siya sa isa ka-hospice care or nga ara siya sa pagtatapos ang iyang member of the family? Anong bintaha kag disbintaha si ni Doc?
6: No, I think it's a case-to-case basis, sir, no?
3: Mm-mm.
6: Depende sa setup sang isa ka pamilya. So, for example, sa isa ka pamilya, most of the members of the family are working. Kag wala sang kay subong nga mga panyimpo, maiwat magpangita sang timbang.
3: Mm-mm.
6: Maiwat magpangita sang upod sa panimalay nga ano ba lang nga hindi mo yung family member nga tagaan mo lang siyang sweldo, subong budlay gid.
3: Budlay gid do, kabudlay gid do.
6: Mm-mm, kag budlay magsalig, no?
3: Yes.
6: So, posible, dako gid na ang mabulig sang isa what would be the proper term? Institution. Or na pareho abroad, no, nga may ara nga structure,
3: mm-mm,
6: may ara sa organization, trained personnel nga makahatag sang nagakaigo nga care sa patient. Ang downside lang is hindi ni siya pareho abroad being supported by the government. The usual thing, mm-hmm, yes, would be private institutions or private run nga mga ano companies nga nagahatag sa amon nga mga services. Now it would require us to pay.
3: Mm-mm. Mahal
6: siya. So ma-shell out kag gid dako nga kantidad para nga maka-avail ang inyo nga family members.
3: Mm-hmm.
6: So isa ina siya ka downside sa kamahalon sang ano subong, no, sang tanan.
3: Ti
6: ang amo sini nga service, it would follow nga dako ini siya ang makuha gid sa aton budget if ever.
3: Mm-hmm.
6: Pero amuna ang ano is makasalig kita. Ang advantage is makasalig kita nga manami ang mahatag na care sa aton patient.
3: Mga trained personnel sila, Doc, eh, di ba?
6: Yes.
3: Pero the entire family, Doc, nagkatrabaho, no? And everybody is, kumbaga, wala sa side sang, ano, wala sa tupad sang sining older adult, no? Medyo mabudlay man sa side sa pamilya.
6: So, ina, yeah, medyo ang feeling of kampante, doara, no? Do hindi ka bala makulbaan nga wala sang mahatag na insakto nga care sa patient. Pero ang downside naman pagid aside from the money or the financial nga aspect nga dako ang madula sa aton finances kiti syempre mabayad kita, another would be ang personal nimo nga experience with your family members na ikaw mismo ang gahatag sang care. Diba? Lain gidya kung ikaw ang family member kag nagahatag ikaw sang chimpo mo sa nagamasakit ni mo nga nga ano no nga upod sa panimalay.
3: Silingan so, din nila Dok, no? Kung may mga minatay bala Dok, no? May mga minatay. Kung sino ko no ang pinakatulog, ihibi ko no mo na may pinakadako o guilt nga wala niya nahatag ang ample time no sa ila silingay mata.
6: Correct. So ang interpersonal naman nga aspect of care, dira naman kita ya maghatag sang probably kulang niya. Kay ti amo na ginhatag nato niya ang responsibility sa others. So amo na siya. So it's parang ano mo siya, ilang taon mo i-weigh mo kung diin dira ang imo nga gusto matabo sa imo nga family member. Now, kung wala ka man lang niya sang dako gid ya nga outside from home, tapos kaya mo man lang niya nga atipan sa imo nga family member nga gamasakit, pwede ya nga dira lang niya sa balay. No, pero ang problem lang is kung may mga emergency, may mga kung ano dira nga kinanglanon nga medical sang patient, ti ikaw as a layman sometimes limited ya ang imo nga capacity unlike sa mga trained gid.
3: Pero Dok, diba sa hospital setting no maiban gyud guide Dok yung family nga despite nga may ara sang family nga nagabantay, nagkakuha gyud sila Dok sang caregiver even in hospital setting Dok.
6: Yes, may ara man ina siya ang mga let's say for example private duty nurses or PDNs or mga caregivers. Now, these are two different nga mga group of individuals, no? Kung PDNs, ti nurses, gid na ya. May lain gid na sila yung nga training compared sa mga general caregivers, no? Kay ti nurses, parehos sa mga nurses in the hospital, ang difference lang is private duty nurses sila. Ginakuha, gina sila ya privately, ginabayaran, kag gahatag sang care nga pareho sang mga nurses pero sa balay. Or pwede man niya sa hospital pero under na sila ya sa
3: family.
6: Sa family. Whereas, ang mga caregivers yan, may limited sila nga capacity nga maghatag sang care sa patient pero in terms sa mga added nga pwede mahatag sa nurses, hindi na nila ya ma-provide kasi hindi man sila ya nurses. They are trained nga caregivers sila ya, so may mga limitation lang. So amo na ya ang difference.
3: Pero di ba Dok, no, subong no kay dito nagamodero nagiman kita kag in some countries where medyo adult na no or older ang ila sining population like sa Philippines kati sining na kuno we are on the sweet spot no kay ti mas younger subong pa no ang aton sining generation but 20-30 years from now no mga tigulang naman ning aton nga generation but in some countries Dok like Japan no like Israel no mas lucrative, no, ang trabaho sa mga caregivers sa sining mga countries because sining tagay na to, no, tigulang na, no, ang ilang sining fam- mm-hmm. ang ilang population do.
6: Mm-hmm.
3: Italy, grabe man to ang caregiving.
6: Mm-hmm. Yes. And ang based on what I've experienced, no, sang ara ako ya sa Japan.
3: Mm-hmm.
6: Ang ila abi dito ya sa area lang kung diin ako ya nag-expose na hospital or nga area. Insakto na madamo dito abi sa Japan ya ang mga may edad na.
3: Mm-mm.
6: No? May mas dako ang percentage sang tigulang kumpara sa bataon. So dito ang ila dito yang setup at least sa area kung diin ako ya na-expose would be kung tigulang, may ara sila, sir. Let's say, for example, kung from home, ang common na to sa ila, yung mga tigulang gatinir sa balay, ng mga sila lang. Kaya ang mga batao, nagakadto sa bigger cities, kagito, nagapangabuhi.
3: Oh.
6: So, kung mga provinces, ang nagakabili na dito, ang mga tigulang, gid, 70s, 80s, even 90s, 200. Kung magmasakit sila, sir, ginakuha sila sang government kag ginadala sa hospital para sa pagbulong, no?
3: Mm-mm.
6: So after na nila mag-ayo, wala sila ginabalik sa balay.
3: Oh.
6: Kundi ginadala sila sa isa ka institution nga tanan mga tigulang na dira kag dira ginasapupo. So amo na kompleto na may doktor, may nurses, may mga other staff nga ang bali ang wa sina continuity of care.
3: Okay.
6: So tanan na so wala na nila ginabalik ang mga tigulang sa ila mga balay.
3: Tigaring
6: so, diba ang Japan. Yes sir.
3: Di garing ko sa doc do di ta makaya na doc no kay ti do
6: di garing makaya.
3: Pero di garing kayo ang government hospital ta no what's more in continuing care pa.
6: Continuity
3: no?
6: Of care.
3: Oh,
6: tapos diba tingala kita nga damo sa Japan ang mga balay nga empty
3: abandoned no ho?
6: O abandoned kay isa na siya ka factor nga nga wala na gina wala unod kay tungod previously ang gay star na dira may mga tigulang o may edad na nga mga individuals nga nagmasakit kag wala na binalik sang government so sa akon gani to nga ging exposed nga hospital few meters away from the hospital may ara sir nga daw condo nga ang kondo, dako na siya nga kondo nga tanan tigulang na daang guy star nga halin dito sa hospital kung di na ako nag-train.
3: Okay.
6: So nag-ayo na abi dito nila na dayon dalon sa amuna nga kondo.
3: Run by the government.
6: Yes, run by the government. Tanan-tanan, being given by the government. Ang downside lang is dako-dako ang tax sang mga Japanese kay tungod nga para nga ma-support nila ang mga amusin nila nga mga system sa society nila.
3: At least doc no maayo man kita nagabalik no sa services no ang ginabayad nga taxes no.
6: Yes.
3: Tani amo man yung tabo no diri sa city of Iloilo no. Actually do may isa man sa maayo man nga practice ang city government ining ang mga ano doc mga bedridden nga mga ano nga mga citizens may periodic visit no ginahimo ang city health no to check on them no sa ila sining health conditions no I don't know kung how frequent no ang ila sige ginahimo but siguro amo lang gid the most nga mahimo sa aton sining gobyerno no but siyempre no sa iba nga countries
6: may kaya nila na may ara.
3: Yes may ara doc
6: at least may ara kay ang importante lang nga may ara kita nga existing bisan ano siya ka simple ano ka basic dako na ina siya nga bulig para sa aton nga mga especially senior citizens.
3: Kaya doon duman ko daw ining ordinance doon author pa ni siya ni Dr. Candace Tupas no? Ining ordinance nga dapat may home care no para sa mga bedridden nga mga PWDs kag mga senior citizens.
6: Oo.
3: Which is good no at least bisan sa amusid nga bagay no. Pero doc no kun ikaw no sa mga subong nga panahon no kinanglan pa bala doc nga i-anuman no tagaan sang training ini mga family caregivers nga nag-take care sang ila sini nga nga family. Anong dapat nga himuon for them para nga ma-survive nila ang rigorous nga trabaho sa pag halong okay, I mean sa pagtatap sang ila sing member of the family.
6: Na may ina sir nga point ang gin-raise mo actually. So ang isa sina ka ginalantaw na kon is pwede ayahan kita maka parang ano siya bala doc crash course.
3: Yes doc. Mm-mm.
6: No for ano layman nga caregivers in the family.
3: Mm-mm. Mm-mm. Yes,
6: mga
3: yes.
6: Basic lang ano. Mm-mm. Ang pag-turn sang patient,
3: how often?
6: Ano ang ideal, how often, kung may mga NGT ni sila, paano ihalungan, paano i-prevent ang magpila, no? Kung may pila na, ano ang mga basic na pag-take care sa mga patient na may pila. Another would be how, bisan as simple as bringing the patient outside, especially mga naka-wheelchair, i-expose sa rays of the sun, how long? Ano ang mga ideal time nga mag-expose ini nga mga pasyente, ano ang duration, mga amuna bala sir nga mga bagay.
3: Yes. Oh.
6: Kay kung lantawon naton sa subong kanya-kanya.
3: Mm-mm.
6: No? Sigurado gid ako sinaya kanya-kanya nga paghatag sang kung ano man dira nga mga routine nga ginaobra sa mga pasyente, ti wala man niya ano, especially kung ang family or kung ang caregiver ang patient wala man sang do regular bala nga pagkadto sa doktor kay tungod madamo ang mga sablag. So ang gwa sina kanya-kanya or i-google lang kung ano na da ang mga kinanglanon no. In the advent of social media, internet, wifi, wala bala sang structured nga bisan hindi man amugid na ka rigorous gid or ka strictuhan na gid, pero do may ara lang bala nga overview para sa mga paghatag sang care at home. No, tani may ara kita sang bisan crash course lang. How do we do this bisan sa barangay health center? No,
3: yes
6: how so buntanan ang mga may mga i-identify bala diin nga mga panimalay ang may possibly may ginatatap ng mga bedridden ng mga patients. O sino diri ang pwede maka-attend sang do crash course bisan isa ka adlaw lang nga paghatag sang overview. Ano mga pwede naton ubrahon sa patients dako na ina so nga mabulig mo sa paninmalay.
3: Actually dok, tiko naga obra gani kita dok sang BLS no, di ba? BLS may basic life support kita no.
6: Correct.
3: Why not no, ngayon hindi ta paghimuon inang ano man home care no para sa mga pasyente nato.
6: Basic, I think versus the BLS no, why ko man ginahambal nga hindi important ang BLS. But pareho sila ang level of importance sa pananawan ko ha.
3: Yes dok.
6: Pareho siya ang level of importance na kinanglan ma-realize, mabalaan sang aton nga mga kauturan in the community level.
3: Mm-mm.
6: Kay dako ni siya nga factor mo.
3: Mm-mm.
6: Kay sa subong, based on statistics, mas nagadamo ang aging population sa Philippines.
3: Mm-hmm.
6: So it would also follow nga madamo ni sila ang ara sa sunod sang aton panimalay nga mag-develop sang mga masakit nga probably would require nga mag-deadbound ni ang mga pasyente nga ni.
3: Mm-hmm. Siguro Dok, sa upcoming Yes Dok Community Outreach Program na ito Dok, maging part guru ina Dok sa discussion ta Dok, no? Sa community,
6: no?
3: Di ba?
6: Oo. Kaya diba, ano siya eh, ng basic.
3: Oh, part na sa healthcare na subong Dok
6: eh. Oo, correct. Insakto. Actually, sir, may ara ako gani ginaistorya ng group of doctors subong. Nagaplan kami nga mag-create pero ano ni siya ha? Private ni siya yan naman yung initiative. Mag-create kami sang home care na service. Na especially for sa akong din nga practice mo ang mga pasyente ba lang may mga needs to have IV nutrition at home.
1: Mm-mm.
6: Na hindi na bala kinaho. Hopefully, matigayon naman. Na ang rason lang, Abi, ara sa hospital, ang mayor lang ang rason ara man gihapon sa hospital kay tungod naka-IV nutrition, hindi mapapuli.
3: Wala sang matrained nga mag-handle.
6: Wala sang, oo. Kay ti sa subong, sa aton nga setup, sa akon lang niya, ha, sa akon nga practice, wala ako gapapuli sang pasyente nga kinanglan sang IV nutrition nga wala may mabantay nga nurse sa balay.
1: Mm-hmm.
6: Kay tungod niya damo ang complication sang isa ka ang mahatag ang IV nutrition sa isa ka pasyente. Hindi lang na simple lang nga nakasuwero ang pasyente nga ginapakaon mo paagi sa suwero. Madamo mm-hmm. na siya pwede nga mahatag ng problema sa patient. So ang ideal sina may nagabantay na nurse.
1: Mm-hmm.
6: So may mga a few patients ako nga hindi kapuli-puli. Wala naman may iban nga ginaobra ang iban nga specialty nga doctor kay nahatag na tanan, na plaster na. Ang rason lang gid kay naka suwero siya kagdira nga kaon paagi sa suwero.
1: Mm-mm.
6: Hindi ko siya mapapuli kay wala may mabantay nga nurse. So mm-hmm. sa subong ga plano kami sang iban kuman nga mga nga colleagues, doctor friends na kun
1: mm-mm.
6: na posible base maka create kami ayhan sang isa ka system nga para sa mga pasyente nga ni nga sa balay pwede kami kahatag sang IV nutrition sa balay nga ideal nga setup nga may mga may bantay nga nurse
1: mm-mm.
6: may ma kuha sang dugo nga mga medtechs so ginaplastar pa na namon hopefully matigayon kay amo ni siya sir actually ang sang exposed man ako sa isa ka hospital abroad amo ni siya na ang ginaobra didto kay tungod may ara sila didto yang nga trained nga group of individuals na makaobra. Pag on top of that, ang mga patients, yeah, may ara na siya, sila nga daw trained patients, gina-educate nila ang patients on how to maneuver kung ikaw naka-IV nutrition. Diri abi sa aton, hindi pagid. So, ang
3: patient doc dependent, kaya doc sa healthcare provider.
6: Yes. So, ang aton diri, so sa amon, at our level, amon na ang ginaplanuhan namon nga kung pwede kita ayhan ka create sang amon ni man nga daw i-pattern naton baladid po bisan hindi amon na ka planchado gid pero at least ni ara lang bala nga may maumpisahan kita para sa mga pasyente nga maka bulig gid sang dako probably kay hindi na magsigisigit ni bala sa ospital.
3: Kagdi dako ni dok nga bulig sa mga sa pamilya dok kay ti sempre ko nagatinar ka sa ospital ti kinabayaran mo hindi lang da ang ano ang services kundi ang facility ka bayad ka man dira.
6: Correct. Gabayad ka sa stay mo sa hospital, gabayad ka sang logistics mo
1: di
6: ba? Kung ano man da nga mga kinanglanon mo i-shell out ang imo nga money for whatever lain gid gihapon bisan butang ta mahal ang IV nutrition kay ang term sinagani sang iban lechon ina mo ang presyo sina pero kung ara sa balay bisan nang gabakal kapas ang amo na kamahal nga support for your patient amo lang na wala kag bayad sa lugar wala kag bayad sa mga other add-on logistics dako gid ang posible ninyo nga ma-save.
3: Mm-mm. Kung baga, Dok, ang bayaran mo na da, ang kwan lang, no, ang periodic lang nga nag-bisita being a healthcare professional, plus, ang imo na lang na nga backload niya, ang ipakao mo lang sa pasyente mo.
6: Yeah, correct. Pero, lang taon, tapain na, kay wala pa namon na na-plastar, pero hopefully, ma-plastar namon as soon as possible para ti at least ma-deliver namon sa aton mga kauturan.
3: Kuna Dok, very welcome gina Dok nga programa because di ta malipod manigar may mga aging population na giliman kita no nagakatigulang na nagkinanglan man sa kaangay sila ng serbisyo or may mga ara kita sa mga kauturan ng mga PWDs nga nagakinanglan sa sinang serbisyo Dok.
6: Hopefully sir kung ma-plan siya na namon pabaloon ka muna mo, no? Pero for now, lantawon na muna na ang feasibility, sini nga plan, kagti lantawon naton ang kinanglan or ang need sa community naton.
3: Mm-hmm. Anyway, Doc, no, thank you very much, Gid, sa pag-upo din sa mga gabi. Ang imo, Doc, na final takeaway sa ato nga topiko sa mga gabi.
6: So, sa ato nga mga caregivers at home, so hang on lang gid kita. Kag I know we have a lot of challenges nga ginaatubang financially, emotionally, spiritually, probably mentally. Ang ma-advise ko lang is take time nga makapangita kita sang chimpo para sa aton kaugalingon. Kag pabut siya gid naton sa other family members naton ng aton nga mga concerns man para makalikaw kita sang ginatawag naton nga healthcare fatigue or burnout, kay hindi lang ni makaapekto sa aton kaugalingon kundi sa aton nga upod sa balay, pinalangga sa panimalay nga kung sa diin ga kinanglan sang aton nga care. So hopefully no iningat nga session naton for tonight makapa-open bala sang inyo nga realizations nga ay kinanglan man naton tagaan sang kimpo ang aton kaugalingon para nga makahatag kita man sang mas maayo nga care sa aton family members.
3: Mm-hmm. Thank you very much, Kid Doc. Good night, Doc.
6: Thank you so much, Sir Joel. God bless kagat. Ano naman kita, kitanay o maka makapamati naman kita for our another session this coming Sunday.
3: Yes, Doc. Good night, Doc.
6: Good night, sir.
3: Nabatian si Doc Bobby Tupas at siyang partner and Doctor of Medical Nutrition and Internal Medicine, no? Sa ato siyang diskusyon subong gabi. No? Mag-discuss sa ini because very important ang papel sa mga caregivers sa, of course, sa recovery, no? Sa mga pasyente. Kung mga pasyente nga member of the family, no? So muna ang ati

Mas kugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Good morning.

0: Semenya malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold.
4: Maka sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, hintistingan ko niya. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Ang sarap talaga ng gulay!
7: Kapag 6 months at takas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
6: Nay, bukas gulay po ulit ha!
7: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: D3 Bio!
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! May Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rigar. Epektibo. DTX 500.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Neozep C+ 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Neozep C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Supple Plus Gold.
17: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
18: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
19: Untat ina! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
6: Tusiran Forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
1: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigit yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio. Ang Visio. D3. Mga butika.
12: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life Extension, Vitamin D3.
8: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban.

0: na uton ang advice ng doktor opera na nga kung baga ang piya ko nga solusyon ng kisbok na ko nung isa extension vitamin D3 bali apat kasok gel every day ano na batyagan ko nga doon ako gawa ginapo sabto hindi ko magsakay sa bike eh masaka pa lang ko to yung akakpuin ako subong yan nagkanto ko to sa ilagalay sa bata ko takladon tingambal ko nga life extension vitamin D3 sigurado efektibo
1: life extension vitamin D3 the science of a healthier life.
2: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, dayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Supple Plus Gold.
16: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Supple Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
15: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si Jovin, dubragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
15: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
18: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Life extension, vitamin D3.
3: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Biktibo kayo.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Lolo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
9: Mga buti ka!
10: Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
11: Nuts! Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
12: Sample Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
14: Pinahusay.
12: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaylipag ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
16: lalakas,
18: at gaganda ka pa.
16: Santon Plus Gold.
19: Kuya si Mercy, harap po ang almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan ko.
16: Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas,
16: pinagali,
14: pinahusay.
16: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
20: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
21: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo? Magtusiran. Tusiran.
22: Tusiran forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Oh, walapit ko gana magkaon. Kag, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag, one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
15: Mabaka mga butika.
16: TTX 500.
28: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
29: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
28: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
16: gito. DTX 500!
30: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapapalain. Bayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
23: Unilab quality yan.
32: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Come, come, go!
0: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Samsung Plus Gold kay nag ulang akong nga pulser.
6: Southern Plus Go! Mabakat sa mga butika.
9: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
22: Sarap magkasama!
33: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
34: TTX 500!
35: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya bayuwang.
36: Sa kadlo ka pila
37: sa TTX 500?
35: Sa primero katatlo, sa subong kaduanan lang.
37: Subong kamusta?
35: Oy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ayun ko ginibatya.
34: TTX 500! D3 Bio with Physio.
38: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
34: D3 Bio, ang D3
38: yung may Physio,
34: ang Physio
38: yung may D3.
34: D3 Bio, Mighty C,
39: ang alkaline ng vitamin C.
40: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basing tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
34: Mighty C,
39: mabaka sa mga butika.
41: Goodbye.

0: Holly Coffin, Simon Jack, Malupit, sa Kamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintindara sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamulang akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Na tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: You need toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ECS.
9: Remind
10: Herbal Capsule.
9: Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa uto. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Also available.
8: Remind Choco Mix.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
4: Mighty C, mabaka mga butika. GTX 500.
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa GTX 500.
4: GTX 500.
13: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updating isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
17: Goodbye!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBDK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
14: Budlay na gilang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
15: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
16: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
18: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
20: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulo, sa bango ng Charm.
21: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pamong kumakablum sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson,
8: EZ Mill,
9: Mark Mugen,
8: Emil,
9: and Vince of DBDK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
20: ACS.
22: Nance Corn Coffee.
23: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulo brown sa balay,
22: ang Nance Corn Coffee nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpra na sa Nance Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy, focused kag energized. Nance Corn Coffee.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
20: ACS.
11: Evergreen Herbal Capsule.
24: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Last 11:38. Balik na din sa ito si Kapagpangalagad. No? Kung tayo inaway ng report ni Radyo Man Marjorie Hervomiani. No? Natipon ng mga balita sa paglibot karon sa syudad sang Iloilo. No? Kag-discuss naman karon ng update sa Emergency Operations Center sang Iloilo City Government. No? Binaisay ang tao ko may buhawi gitban ko no kon wala naglabay diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Basa-basog ang hangin na no buhawi like wind no nga nag-igo halin dito sa may bahin sang Uton going to Cuyo Abeto no diri sa may Haro Plaza Benedicto lakip dito natabok dito sa may Cubay sa distrito sang Haro no. Doseni ka mga kahoy no ang either na ano na luak ni ang iyang sanga no or napukan gid no ang kahoy no. Nakita naman kay ina grabe ang mga libro dira sa may outdoor library sa Haro Plaza nagbinasa ano natumba to ang ano to no, na disgrasya gito no pero ginpang tipon hopefully wa gid mataman ka basa no para nga may balasahon pa no nga atong sining mga kauturan dira sa may bahin no sang distrito sang Haro. Naka standby sa atong sing linya atong sing reporter gani gribot karon sa siyudad sang Iloilo si Radyoman Marjorie Hervomiani.
0: DYRI Radyoman Report.
7: Radyoman Joel, mayong gabi sa atong mga kauturan. Daga tupa subong ang ulan pero naguntat naman gani magulang pero mamadlos ang hangin. Makitaan gid nato ng pila ka mga puno bala nga naga tawag ni gakapalid-palid sang hangin. Ang ulan bugso-bugso, nagauntat, nagabubo. Pero bago lang gid mga 5 minutes ago, naguntat ang pagtupa sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Kaya ina nagulan man mga around 10:30 nang 20 visibility blang, do grabe nga pagbubo ra juman Joel.
25: Mapigulpi no?
7: Oo. Ako grabe ni nga inulan nanay, wala man pero mas okay na ni kaysa sa ginatingob bala.
25: Pero kung may mga baha-baha sa mga dalanon ta subong.
7: Sa paglibot naton kagina so far kay galibot kita kaina samtang nagabubo ang ulan wala man gid nagabaha dahil subong magsubsay kay sa nadumduman naton gin sulsog abi sang Iloilo City District Engineering Office ang mga drainage bala nga nagsupon para juman Joel so wala siguro nga wala man bala pagbaha pero hindi siya abi lawig ang ulan mabubo siya pero hindi siya lawig-lawig siguro mga 3 to 5 minutes. And then after that, untat naman. And then, karoon naman. So, muna siguro nga wala sang pagtupa or wala sang mga nagbaha ng mga dalanon. Like, nagligad lang grabe ginang baha inang dugay magsubside. Pero subong Radyoman Joel, wala sang muna ng mga pagbaha dari sa syudad sang Iloilo. Ang iba na natin ng kauturan, medyo nagkakalo lang syempre ang tiyempo bala, no? Hindi mapaktan. Kaya mo na ganito sa mamadlo sa hangin. Ang iba na rin natin ng mga kauturan nagapangaman man, kaya tiba sa iba mapalid naman ang porsyon sa ilang atop o kung ila ng mga puloyan. Sa madulong natin na rin nga balita, nag-tiner karoon temporarily sa gym sa barangay ang panginya nga naapektuhan sa naglabay nga buhawi sa barangay Kubay Haro kagabi. Sunod rin kayo po ng barangay Anali Padilla sa barangay Kubay nga ginabanta nga ara sa 60 ka pamilya ang naapektuhan sa ang buhawi. Pahayag pa sini nga sa 60 ka pamilya nga apektado wala pa nila matumod kung pila ang partially kag totally damage ka mga puloy-an. Pero initially ang total kaina isa lang kabalay Radyoman Joel. Siya karon nakaabot naman ang mga bulig nga ginpadala sa DSWD City Government sa barangay kag may mga non-profit organization man nga nagpadala sa bulig sa mga naapektuhan sa ang ining buhawi. Sa piyak na bahin, dead on arrival sa ospital, ang lalaki nga nagtabok sa karsada matapos sa bungguan sa pick-up ng salakyan sa National Road sakop sa barangay Tinukuan Dingli, last 5:45 kahapon sang hapon ang biktima ginhinago kay alias Rio, 52 anyos kasado, residente sa barangay Buenavista Dingli, samtang ang suspect ginhinago naman kay alias Alan, 38 anyos, isa kay Lieutenant Commander sa Philippine Navy, kag-residente sa Dasmariñas, Cavite or Dasmariñas City, Cavite. Base sa pagpangusisa sa kapulisan nga samtang nagahingagaw tabok sa dala ng biktima, hinali lang ini nga nabungguan sa pick-up na ginadrive sa nga suspect. Gilay nga gidala sa ospital ang biktima abang wala gid matabangan kag sa pinaka-latest ang ginareglo sa suspect ang pamilya sa biktima. Kaya kumagitan ng biktima dito, naghinagulpi lagan, apisar nga nagalabay blang madasig na salakyan do sa laguro iya nga pagcalculate sa nabungguan
25: Tinukuan no
7: tabugid Tinukuan oo
25: mga accident prone area gimana ang Tinukuan dingli da
7: gani kedo ka kwansang mga dalanon do ka straight do ka ano bla Radyoman Joel isa do matagam ka blang nga mag tabok no at hindi mo mapagara iban yung mga salakyan grabe gid man magdalagan Radyoman Joel. Sa katapusan natin nga balita, ang pila sundry ang isa ka construction worker matapos nga ginbuno no sa kaangay sini nga construction worker sa may samtang nagadisko sa may barangay Ingore distrito sang La Paz kaina sang kaagahon ang biktima gikilala kay Mark Tagalog ang construction worker, 29 anyos, kag residente ini siya sa Barangay Tikod, La Paz. Samtang ang suspek ang ginkilala naman sa kay Edgar De Saca, 50 anyos ang edad. Kag-residente sa Barangay Ingori, La Paz, based diri sa aton nga pagpangusisa, Rajman Joel, nga nagadisko ining duha sang hinali lang ginbuno no sang suspect ining biktima. Nalabot naton ang suspect Rajman Joel kagatigin hambal niya nga nasalapay niya siya nakasalapay sa ining biktima kaging tulok siya kuno sang malain muto nga ginbuno niya hambal niya gin salapay ko lang siya samtang gasaot gintulok niya ko masakit binuno ko siya eh pero na ayo siya sorry
25: amula na daw amula na no daw amula na kapos yan no
7: gani imagine mo tulok ka lang mamuno ka gid binayo man siya sorry pero ti preso sa karon sa La Paz police station depende sa pamilya kung pasakaan siya sa kaso Rajman na Joel. Amo pa gina no ang check pagigili naton ang update diri kay Kaina amo ganit according sa suspect nga arigluhon pero siyempre depende naman niya sa pamilya kasi binuno mo imo yang ilang himata
25: nakuha ang tong video no
7: oh mo to na ka may video nga gasao tang
25: hindi siya ka ano hindi siya ka buti kita gi sa video
7: taway man sa gintandog ka victim sa video wala sa gintandog layo siya nang palapit lang sa tuya kagin lusak mo nalang buno sa chan.
25: Base ko namiyan siya kuro sa saot sa biktima, kuro?
7: Base. Kumagani, ang bako, hindi nalang kung saot-saot. Magamon niya, base ko buong antog lang.
25: Hindi ka ganyan mag-discuss, pistahan.
7: Hindi nalang. Dito, nalang ko sa balay, mapatukar kami doon dito. Anyway, ang ininabahay na ginatulong sa inyo sa Clinica D3 pa yung inyong protection batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on immune system. Kag virgin coconut oil o kung BCO. Clinica D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iligilo. Radyumana, Marjorie, Herbo, Miane, Tatak, RMN.
8: Tatak, RMN.
25: Maraming salamat, Radyumana, Marjorie, Herbo, Miane, no? Naka-video ni ang ginaligar pagbuno no sang suspect sa biktima tinigini makadinay no ang suspect nga ginbuno niya no ang biktima kay daw layo man to gani siya pinalapitan niya lang yung sungkit no ang biktima no sometimes ita man napulong abi no kon grabe I mean ang kurokursonada bala no sa mga lugar ka nga isini no sa mga diskuhan especially kung may mga inom-inom na. Pero ano na tabo ay ginsang pangrikisa bala before nagsulod sa bailihan ang ining organizer no sa sining pabaili no. Tuno man ko sa uma before ko ya masulod, grabe ang rikisahay mo, rikisahon tigid niya sang tanod no. Agod niya masigurado nga wala sang kutsilyo nga makasulod kag wala man sang kunano nga makamamatay nga hinganiban nga makasulod sa diskuhan. Kay tuod na no kun nagadisko ka mo sometimes sa sobra mo kasadyang saot, kapin pa kon paborito mo nga music ang nagatukar, di, hindi ka na makapaminsar, no? Sa ang imong hula kung kaisa, may masalapay ka na, no? Dunduman ko sa ngunan natin, sa ngamon nga tiyempo, mga disco na, iyan sa mga modern talking, no? Di, grabe, ginang lupad-lupad mo sa ngunan, kung magtukar ng modern talking, nga mga music, no? Matiyak mo daw, imo ang bilog nga baylihan. Ti sa uli hindi nagwa ning mga budots ng mga music, no? Grabe nga binudutay nila sa baylihan, no? As a matter of fact na ini gina-imbibe na ganin sa iban nga pungsod no ang budots ngani, no? Mayara ni sa una nga before nagwa ning budots, ara na ang dayang-dayang, no? Nga grabe man ni ang ang kasadya sa tao ko magtukar ning dayang-dayang sa una sa mga baylihan no. Timlan mo ti kun ikaw ya manog bayli may mga paborito kini ang music mo gusto mo gid sa utan no. Pero ti amo na gani kun ara kamo sa baylihan no. Expect mo nga ti may ara da tao nga di mo magustuhan ang itsura, ang hulag, ang panaot no. Bayang mo lang siya kay wala may tandog sa imo no. Ano gid abing dalagan sa utok mo nga wala man niya, wala maghihilabot ang tao sa imo niya, hilabtan mo, no? Kundi, subong ara ka sa sulod sang presuhan, no? Tiya mo nang imo sininga alatubangon sa karon, no? Samtang sa piyakabahin sa latest o kun sa mga updates nga madulong naton, no? Sa data ni sang Iloilo City Emergency Operation Center, 12 ka mga kahoy, no, ang ining nagkalatumba or nagkalapuksi, no? Kahoy kag mga poste ini, no, sang sa mga ako sa aton nga power provider, no, diri sa siyudad sa Iloilo. Dala ini sa mabasog nga paghuyop man sang hangin, no. Ini nga mga kahoy ti of course drani sa may seminaryo kalubihan, no, Saro Plaza, Tabok Suba, Kubay, Haro, no, El Dobre Ocho, kag Benedicto Haro, no, Disamparado Haro kag Barangay Balabago, no. Muning pila ka mga area, no, sa Kyobeto Mandurio may ara man sa airport, no, may ara man, pero ti na-clear na ning iban sa ngaton sininga city government. Kaina gin patuman man gani ang road closure sa pila ka area sa palibot sang Haro Plaza, magusang ginakandakman nga clearing operations, no, sang aton sininga otoridad. May ara sang 12 gini di ka barangay nga affected gini, no. May 144 ka affected families kag 568 ka mga individuals, no, ang apektado. But currently mga gamay na lang, no, ang ara pa sa evacuation center, mga 258 pa ka individual from 71 families, no. So gamay na lang ang nabili ng iban, wala gid man nag kadtugid sa evacuation center, no. Ang mga bulig nagilabutan naman, no, sa ato sining mga kauturan nga apektado sini, and hopefully mapadasig ni ang pag release man sang bulig sa ila, mapakayo ni ila sing mga panimalay agud man nga makabalik na sila sa ila sining ilistaran, no. Kabudlay bala ko nag-evacuate ka, no, budlay ko nara kasi evacuation center. Apektado ang imo sininga hulag, apektado ang imo sininga mga personal nga mga activity, no. So muna nga ay ban sa ila, kung mahimo mo lang may tulugan pa, hindi mo ni sila mag-evacuate kung tani, no, galing kay iban niya hulag gid, no, ang atop sang ila sininga mga panimalay, no. So hopefully madasig lang ang recovery sang aton sininga mga kauturan, no, nga naapektuhan sang sining ginpayag buhawi, no. Pero ti isa sa pagpati ya sa mga pamuluyo, buhawi kini nag-igo sa ila, no. Pero ang pag-asa ya sila nga ti wala kita sa nakita nga video nga nagpakita nga do nakalimpuro siya, that is why ti hindi ka makasilinga nga buhawi gid, no. Ti kun ano man ang iyang pagpati, ano man yung pananawan, ang ato bangod dala subong yang kahalitan nga ginbili niya sa ato, no. Kung ano kada ko ang halit nga ginatugan niya sa aton sini nga mga pumuluyo, iban tumuok ng tulog, nag murag puragan bago sa sini nga paglabay sa mabasog nga hangin, no. Actually ako lang magani ko ikbatyag sabang nga boarding house, batyagan ko nga nagadupoy-dupoy man ang hangin because mabatyagan mo na sa pusdak sang ulan sa atop, pero wala ta maglaom nga may ara gali isang buhawi, so, sa mga residente nag-apekto gino dira sa may pila ka mga areas diri sa may syudad sa Iloilo. So kabay pa nga madasig na niya, no, ang pagka recover man sa aton sininga mga kauturan, no, makabalik sila sa ila sing tagsa-tagsa ka mga puluyan, no. Samtang sa piyakabahin ang City Government of Iloilo sa naligid nga Biyernes ng adlaw, nag-release ang second tranche, no, sang sining fuel subsidy sa mga pumuluyo o kung sa mga drivers, no, diri sa may syudad sang Iloilo. Because ti bala nyo naman recently liwat nagtaas ang presyo sang gatong, plus budgeted na ini sang ato sing City Government of Iloilo. Part ini siya sang supplemental budget na number 1, no, nga kato ng mga 100M, sobra, no, ang ining supplemental. That is why iti amo ni ang gina-release kahapon, no? Kasi itong Biyernes sa Iloilo City Government, no? Iti, may kapabangkot kung may sunod pa, no? Iti ang budget sini initially, though until October ini mo, ang budget niya, no? I don't know kung madugangan pa para ma-ex until December ang budget sa sining aton sining mga kauturan ng drivers, no? Ang City Government of Iloilo may ano man ni may request for exemption, no, sang 163 ka mga infrastructure projects diri sa siyudad sa Iloilo kag more or less mga nearly half a billion, no, nga balor sang social and services projects, no, diri sa siyudad sa Iloilo. Gahingyo nga i-exempt, no, sang ligang semana nagwa na balita ka posible hindi madayon ang election sang BSK kun bala kay ni elections, but so no, sa pinakauling informasyon wala gin paboran, no, sa kun wala nakaba wala gin paboran ang ining bill, no, nga duso tani isang another extension, no, postponement sang election sang kun sang barangay kag sang unyang kabataan, no, to 2028, no. Pero wala ini madayon, ito wala ko naging tagaan sang pagtamod sang liderato sang kamara. So butang balon, dayon, no, ang ining eleksyon sa November 2. Grabe. November 2 ng eleksyon, ano na, pista minatay, no. Munang dugan ginsang eleksyon. Timayo man na kahit holiday, no, makapauli ang ato si mga kauturan, no. Magabalik diri kag makabuto sila sige tagsa ka mga gusto man gabutohon. Ang City Government of Iloilo man nag-request na sa national government para sa declaration sang holiday sa August 25, no. Ini in relation sa pagsulog naton sa 89th Charter Day celebration sang syudad sang Iloilo, no. So hulat kita, no, kung may declaration na holiday, no, ang special local holiday para sa mga pumuno sa sang Iloilo, kiti working day na mo, no. So kung holiday, so wala sang opisina, no. So dapat ma-early ni ang announcement para ti maka-prepare man, no, nga ato sining mga kauturan as we celebrate sang 89th Charter Day sang syudad sang Iloilo. Why not sempo sa atong singa pagpangalagad, kita ay kita sa masod nga Domingo sa pagpangalagad sa programa Yes Talk. Salamat gid sa manigupod diri sa atong singa pagpangalagad. Salamat gid sa kay Doc Bobby Tupas sa pag-upod diri sa atong sininga palatuntunan. Ako si Radyo Man Joel Franco.
13: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Anong gusto niyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablum sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS. Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Ako galing si Ronaldo. 54 years old. Nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige, inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
1: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.

0: Arthur, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Na meet sining sanig litro. Share share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
2: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
3: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
1: Ti, nga away di galapot sa kon nang sanig litro. Uy, share nyo man ay.
4: Kun barkaday, parehas tanan. Share share sa sanig litro kan anay kag sinadya. Sanig litro. Share sa kanamit.
1: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
2: Carl, di ina si Carl.
4: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.

0: Kung may arak ang problema sa kidney, makabadyak ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
1: Nag-check up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatian ko kid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: maayong adlaw sa tanan naton ng mga tagpalamati all over Western Visayas, ang aton ng mga frontliners sa sektor sang agrikultura, ang aton mga pinalangga ng mga mangungumakab manunpanisda sa malapit ng mga coastal communities diri sa aton ng rehiyon, subong man ang aton ng mga local farmer technicians kag aton ng mga agricultural extension workers nga padayon nga nagasakdag sa sektor sang agrikultura, agud nga masiguro maangtag sa ka mga Ilonggo, ang tagsa ka mga residente o kung pumuluyo sa Western Visayas, may ara sigurado mapagkaon sa tagsa kalamesa. Subong man, ginatamyaw nato ng aton nga talatapan ang official sa aton nga DA Western Visayas sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagam aton duha ka mga aktibo nga Regional Technical Director for Research and Regulations, Director Jarlene Coelho, and for Operation Extensions, Director Maria Teresa Solis, and the rest of the Division Chiefs, Center, Unit, and Section Chiefs ng Departments of Agriculture, Western Visayas. Ini ang aton programa, Kadalagan sa Agrikultura, in behalf sa aton nga HEPE, sa Regional Agri-Fisheries Information Section, Sir James Earl Agatis, maayong adlaw sa aton nga tanan. And sa nagbigad ng mga episode, ginistoryahan nato ng pila ka mga specific agricultural topics, sentro ang pila ka mga commodities, sentro ang pila ka mga banner and special programs sa DA Western Visayas. Kung sa diin ang ina, sentro man ang pag-istoryahan na nato, nalungod sa pag-tukod sa scalable hybrid rice model farms. And sa subong episode, pag-istoryahan naman nato liwat, tungod sa nagbigad ng mga episode, it's just an overview o kana general overview sa sininga programa o kung sininga proyekto ang aton nga ginpatpat, and subong dugangan naton sa mas komprehensibo pagid nga diskusyon sa kun nga o kung may-ari kita sa scalable hybrid rice model farms. Kaupod naton sa liwat ang aton suki nga resource speaker from the Field Operations Division sa Rice Program. We have Ma'am Joey Kimaray, ang agriculture student. Ma'am, ang aton nga pagpanamyaw?
1: Sir John Gudino, and sa aton nga mga municipal agriculture offices, mga viewers naton, sa aton nga mga farmer cooperators, ang aton model farm, and likewise ang aton partner ng mga agricultural extension workers, maayong adlaw sa tanan.
0: Yes, ginatamyaw man nato ng ating mga farmer leaders, especially ang mga ating mga cooperators dito sa Western Visayas, maayong agagin sa ating tanan. And sa nagligid, ma'am, ginistoryahan nato ng overview kung ang kabugusan nga background sining aton nga rice model farms o kung pagtukod sa hybrid rice model farms. So far sa ating data, ma'am, pila ka probinsya sa Region 6 ang kumpirmado natin nga target sites?
1: Okay, so Sir John, subong nga 2026, may two pilot provinces kita diri sa Region 6, which is ang probinsya sang Antique kag sang Iloilo.
0: And may we confirm if ano nga program o kung office ang nag-issue sang sininga programa mo?
1: So ini nga programa is kay papanaog na siya sang aton secretary, si Secretary Kikol Chu Laurel, and paagi ini siya sa National Rice Program.
0: Okay, klaro sa aton nga mga tagpalamati nga ang ini nga mandato ginpapanaog sa aton nga secretary, si Secretary Francisco Chu Laurel, with the help man o kon sa pagbulig man pag-amlik sa aton nga rice program, especially diri man sa aton sa regional office. Sa data naton, ma'am, ano ang kumpirmado nga target hectares sa kada probinsya sa Region 6 base sa aton nga dokumento?
1: So, subong 2026, may dapat kita target nga 1,000 hectares establishment for the whole season. So, sa wet season, may ala kita 500 hectares to be established, and sa dry season is another 500 hectares. So, sa kabilugan, may ala kita 1,000 hectares na target. So, sa kada probinsya, may ala kita 250 hectares na pag-establish kada season.
0: And so far, ma'am, sa ating accomplishment, do you have an idea kung ano yung bulan o kung saan ang bulan yung nag-iisa?
1: So, ang aton nga pag-umpisa sa atong programa sa groundworking activities na to, nag-started kita February. Pero as to establishment, subong siya nag-peak na July, kay subong na July, nagsigi-sigi ang ulan. So, hopefully, this katapusan sa July, maubos na natin establish ang atong target period.
0: And for the information sa aton nga mga viewers, ma'am, this is the first time, no, nga nagtukod kita sa scalable hybrid rice model farms. And do you think, ma'am, ano ang maging advantage o kung ang mga benefits ng sininga programa kay TOE? We didn't have this before and nagtukoy kita sinisubong. Ano sa imo opinion ang maging advantage yun sa atong mga farmers?
1: So, dere sir, sa atong yung model farm, mapakita din naton ang kapasidad sa atong hybrid model, hybrid rice naton, given nga sa hybrid model farm naton is nag-provide kita sa seeds nila, hybrid seeds nga 21 kilograms per hectare ang seeding rate, as well as ang atong nga mga fertilizer. So, may ara kita fertilizer sa atong mga operators, no? May ara kita ginhatag nga 8 bags sa buong model season, kag ipagahatag nga 10 bags sa dry season per hectare na ara. So, bilang bulig sa amunang pang-abono, so, estimate din nato nga malabot yun ang potential sa aton nga hybrid paglabot sa yield.
0: And yes, speaking of yield, ma'am, pila ang gina-target nga yield kada hektarya sa dry season?
1: So, sa dry season, ang target naton nga maka yield kita sang 8 to 10 tons, metric tons per hectare kada area naton or kada farmer naton na may isa ka hectare yung lupa.
0: And base man sa atong data, ma'am, pila ka hectares kada cropping season ang gina-target sa mga programa?
1: So, sa kada cropping season, may ara kita 500 hectares na pag-establish both the wet and dry, then 250 hectares sa kada probinsya sa Iloilo, Pagsan.
0: And ano naman ang gina-adoptar when we say sa field management guide, ma'am? Ano ang gina-adoptar ng field management guide sa sini naman iyang programa?
1: So, ang guide gid sa atong mga farmer cooperators sa pagpatubo, no? Sa ilang humay is ang atong mga palay check system. So, from key check 1, okay, ang pagpili sa binhi, pati sa pag-land prep, paano na siya i-establish at paano pagmanihar sa abono, tubig, kagpameste, as sa pag-harvest, ginatuloy na sa palay check system. So, ang palay check system is ginadiscuss na siya sa atong nga mga agricultural extension workers sa ila farmer field school.
0: And base sa atong document, ma'am, ayari kita dili na tawag nga pest risk identification and management system prime, and nakaupon kita, no, personally last week sa may probinsya sa Antique, sa specifically sa municipality of Patnomon. We personally observe kung paano nag work ang ining nga bisan malipot na session. Ano naman ang role yo sa prime sa pagpatupot sa scalable hybrid rice model farms?
1: So ang atong nga prime, isa ina siya ka digital application kung sa diin ginatudlo sa atong mga farmer cooperators kung paano nila i-assess ang pameste sa ilang atalamnan. So, once ma-assess nila using prime, mabalaan nila ang mga interventions kag management. If pwede pa siya ma-control through biocon agents or kinananagit sa atong mga pesticides gamit ang mga chemical na to.
0: And may ara ba kita, ma'am, mga capacity building o kung mga field support na ginatugyan sa ato naman yung mga farmers sa idalong ng sining programa?
1: So, sa ato naman yung mga capacity building, so ara na da ang ato na farmer field school na ginatudlo, pagka-discuss, no, ang ato na mga agricultural extension workers, kada simana na siya nga klase, no, para itudlo ang palay check system as well as ang pag-identify sa mga pameste para mabuligan natin ang atong mga farmer cooperators sa management nila sa field.
0: And finally, ma'am, ang imabi nga mangin mensahe sa aton nga mga farmers may gantanan sa paghatag man sang ilang suporta. I know this is gonna be collaborative effort between the agency and sa atong mga farmers. Ano ang imong mangin mensahe sa ila?
1: So, ang ginapaliwat-liwat ko gani nga mensahe sa ila, since sila ang magiging modelo, kinatang din nila tutukan, no? Kag ipakita ang kapasidad nila sa pagpangalaga nila sa ilang atalamnan. I know hindi man lang sila ni baguhanon ng mga farmers. So, dapat ipakita nila sa ilang mga neighbor clusters nila nga wala na include sa atong ng model farm sites kung ano gid ang kapasidad at potential sa atong hybrid seeds, and likewise kung matutupan at mahalagan lang sa sakto gid na pagpangabono pag pagtatap.
0: There you have it, mga ka-agri, ang additional o pundugang nga impormasyon may kaantanan sa pagtukod sa siling scalable hybrid rice model farms diri sa Western Visayas sa masunod natin ni episode dugangan pagid naton sa dugang pagid nga ihibalo kag mga impormasyon ang aton nga naging topiko. This is gonna be series of topics sa aton programa sa radio kag sa aton man nga pag live stream sa Facebook naton. Gani hindi magkalipat nga i-follow kag i-like ang official Facebook page sa Department of Agriculture Western Visayas para sa dugang mga updates kag balita nga amon man gina-publish sa aton official Facebook page. And once again, madamong salamat sa tanan nga nag-upod kag nagpamati sa aton mga programa subong naman yung episode. Once again, ang aton mga resource speaker si Ma'am Joey Guimaray, ang agriculturist to sa Vice Program sa Field Operations Division. Sa ngalan, sa hepe sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James Earl Agatis, ako si John Candelario, madamong salamat.

0: Agud mapataas ang panubasun sang mga mangunguma, ang Department of Agriculture Western Visayas nagpatigayon sa mobile soil laboratory deployment, lakip na ang technical briefing kag advisory services sa Banwas sang maayon kapis halin Marso 3 tugtog Marso 6.
1: Nag-lab-out sa 300 ka mga soil samples ang nabaton sang DA Western Visayas Regional Soils Laboratory sa una nga adlaw sang deployment. Ang mga soil samples ang ginpadala sa mga mangunguma halin sa mga rice and corn clusters area sa maayon. Ang mga mangunguma ang kinahanglan magdala sing tunga tuptob isa ka kilo of pulverized ready to analyze soil samples. Ginarekomenda nga ang mga soil samples ang ginkuha sa mga talamnan nga wala sang standing crops o kon tanom. Apang kung may ara na sang tanom, ang talamnan ang dapat wala nabutangan sang abono sa sulod sang duha ka bulan agun makuha ang insaktong resulta sang soil analysis. Sa pagkuha sang soil samples, dapat mahibaluan ang farm coordinates gamit ang DA Geo Camera Advanced Application nga sarang ma-download sa Google Play Store. Iniagod masiguro ang nagakaigo nga location-specific recommendations. Suno kay Dr. Larissa Balupenos, Hepe sang DA Integrated Laboratories Divisions, ang pagpaanalisa sang lupa ang isa ka importante nga pamaagi agun mahatagan ang mga mangunguma sang science-based recommendations nga magabulig sa pagpanubo sang gasto sa produksyon kag mapataas sang ani sa mga mangunguma.
2: So, ina-encourage ko ang tanan na sundon ta ang akong recommendation or kung hindi kitaya sa budget, malapit-lapit lang. So, kita mas tabi ang kita at least sa pagbalik namon sa nasun na tubig, yearly na rin ang akong collection sa samples. So, mapalit na ito, mapalaan na ako na ang nag-iwan hitman or sakto-hitman man or nag-interest hitman ng akong collection.
1: Ginpaatag man sa mga mangunguma nga nagtambong sa unang adlaw sang MSL deployment ang pila ka mga importante nga mga teknolohiya kag pamaagi sa pagpanguma. Lakip na diri ang climate resilient farming practices, nagakaigo nga pagpatigayon sang soil samplings, pagdumala sa mga peste kag pamalatian, adaptive balance fertilization strategy, paggamit sang trichoderma kag organiko nga pagpanguma. Suportado man ni Municipal Mayor Raymond Malapaho ang pagdala sang serbisyo sa mobile soil laboratory agun napasanyog ang produksyon sa mga mangunguma sang palay, mais kag mga ulatanon. Ang mobile soil laboratory deployment ang kabahin sang implementasyon sang National Soil Health Program sang DA Bureau of Soils and Water Management. Pareho nga hilikoton ang natalana nga ipatigayon sa Marso 10 sa munisipyo sang Dao, Capiz.
0: Ini si Chris Medical Dina, nagabalita.

0: kag mangisda. Ang ining selebrasyon nagapakita sang papel sa mga manguma kag mangisda sa aton komunidad.
1: Bilang tabahin sang Agri-Services Caravan, isa ka inisyatibo sang ahensya nga nagadala sa mga programa direkta sa mga manguma sa tagsaka probinsya. Nakabenepisyo ang mga manguma sa Miag-aw Iloilo sa nagkalain-lain nga serbisyo pareho sang soil testing, teknikal na konsultasyon pati sa pagdumala sa mga peste kag bulatian sang tanom, pagproseso sa mga lisensya para sa regulasyon sang feeds, kag pagpanghatag sa mga information, education and communication materials o kon IEC materials.
2: Nakabigali previous year sa ating pangarapan sa panwa sa Mindanao.
1: Agri-Services Caravan naghatag sa mga mangunguma sang maapos nga pag-angkon sa mga serbisyo sang ahensya. Dugang pa sa mga serbisyo ang ginhatag, nagpatigayan man sang lecture ang Regional Crop Protection Center sang ahensya para sa mga partisipante. Iniparte sa nagkalain-lain nga peste nga makita sa ilang humayan. Paagi sini, nadugangan ang ilang kaibalo kapag hangop sa nagakaigo nga pagdumala sang ilang mga pananom. Agod malabot ang mas maayo kag di kalidad nga ani.
0: Ini si JP Panganonong, alin sa West Visayas State University College of Communication, nagabalita para sa Department of Agriculture, Western Visayas.
3: Mapabuti ang pagsasaka at antas ng kabuhayan ng mga taga-Ibahay Aklan, isa na katuparan ng Department of Agriculture Western Visayas ang bulig sa mga mangungumag ginpasangkad ng Agri-Services Caravan ngayong Mayo 14.
4: Sinulong ng ahensya ang pagpapaulad sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Ibahay. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang kaalaman at maihatid ang iba't ibang serbisyong pang-agrikultura sa mga lokal na magsasaka. Humigit kumulang 150 magsasaka ang nakinabang sa aktibidad kung saan sila ay naturuan sa tamang pagkuha ng soil samples para sa mas eksaktong pagsusuri ng lupa, gayon din sa kahalagahan ng FEDES registration at PhilGAP certification. Kasabay nito, isinagawa rin ang soil testing upang makabuo ng angkop na rekomendasyon sa nutrisyon ng lupa, partikular na sa wastong paggamit ng pataba para sa mas mataas na ani. Naging bahagi rin ng caravan ang Animal Health Services mula sa Office of the Provincial Veterinarian kung saan nabakunahan ang mga alagang hayop ng mga residente. Tinutukan rin ng mga eksperto ang mga umiiral na suliranin sa peste sa mga pananim at agad na nagbigay ng angkop na solusyon at rekomendasyon para rito. Bilang dagdag suporta na mahagi rin ng iba't ibang kagamitang pansakahan, IEC materials, dekalidad na binhi at mga punla ng punong prutas upang higit pang palakasin ang produksyon ng mga magsasakas sa lugar.

0: Mayroon mobile na dumarating dito para malaman ng mga farmers at ng mga lahat ng nangangailangan ng tulong agrikultura.
1: Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas, nagbabalita. Sa katuyuan yung mangin madinalagoon ang pagprodukto sang palay kan mangin mataas ang kita sa mga manguma, ginsiguran sa Department of Agriculture, Western Visayas, ang Integrated Pest Management Centered Hybrid Rice Technodema Farm sumunga Hunyo 11 sa Banwa sang Balasan, Iloilo. Yari sa 100 ka hektarya nga talamnan ang gipaidalom sa sining proyekto sa sining nga wet cropping season.
2: Ginkalipay sa mga manguma sa Balasan ang kahigayunan nga mangin kabahin sang pinaka unang Integrated Pest Management Center Hybrid Rice Technodemo Farm Project sa probinsya sang Iloilo. Yara sa 89 ka mga mangunguma ang nagpasakop sa Technoclinic nga nagsugod sininga Hunyo kag magapadayon tubtob Setyembre kadungan sang pagpatigayon sa nagkalain-lain nga aktibidad para sa sininga cropping season. Suno kay Ryan Rasgo, Jepe sang Field Operations Division sang DA Western Visayas, ginapapag-un sang ahensya ang isa sa mga tinutuyo sang proyekto amo ang epektibo nga pagtapna kag pagdumala sa mga peste kag balatian nga nagadugang sang kahalitan sang matalamnan kag nagaapekto sa kadumuon kag kalidad sang ani sang palay.
3: Pag gusto namon nga isingal ang mga sistema eksakto sa pagtapna sa mga peste, dirigit sa dito sa Balasan. Dirigit at least 100 hectares sa akong naging pangita at area. Gusto na ako na talaga niya natunan sa akong yung mga pest management experts at Regional Crop Protection Centers at regionalized programs sa TA. I-apply din ito lang. No? Ito nga, yung mamalihan natin sa insakto ang mga piste, magataas ang atong niya production. Nag-assess sa magtaas ang atong niya production, gusto ba natin ipakita din na hindi lang ang pataas ng production, kundi pataas ang pagitan kalitan sa atong niya production.
2: Samtang ginpahayag man ni Cherry Tyson, Jepe sa Regional Crop Protection Center, ang kinahanglan sundon sa mga manguma ang mga IPM strategies lakip na ang paggamit sa biological control agents pareho sa trichogramma kag trichoderma agud magdumala sa husto ang mga nagapanguna nga peste sa hybrid nga palay. Ini si J.R. Shane Esmao, nagabalita.
1: Mga kaagri, ari kita subong sa Barangay Kalamisan, Oton, Iloilo, agud saksihan ang ginahiwat nga Sibuyas Rising Field Day sang Oton Bulb Onion Growers Association ukon Ubuga.
4: Gintambungan ang aktibidad sa mga miyembro sang Ubuga kaupod ang mga onion growers halin sa haniway, tubungan kag ibaras, agud makaangkon sang dugang nga ibalo kag mga teknolohiya sa pagpananom sang sibuyas.
5: Ang Sibuyas Rising Field Day isa ina ka promosyon sa Ubuga. Kagang mga farmers kung ano ang nabalaan nila dire, dalon nila sa ilang area, sa ilang lugar, kag i-share nila to sa ilang kaupod.
4: Sa nasambit nga field day, ginpaambit ang nagkalain-lain nga pamaagi sa pagtanom kag pag-atipan sang sibuyas, ginpresentar man ang mga bag-o nga research na hanungod sa sibuyas kag ang mga oportunidad sa merkado nga mahimo ma-explore sa mga manguma.
6: Iman, as given this grant na ma-preserve naton ang aton produkto waiting for the right time to market. Kung magkarinan ka muliwat sa inyo talamang sa union, hindi na kamo masubuan, we could look forward na makwartahan natin ini in the right amount, in the right time, by some intervention. And that is the cold storage facility, which na kinahanglan din ina sa isa ka community engage in onion production.
4: Ginpahayag man ang padayon nga suporta halin sa Department of Agriculture paghatag sang technical nga bulig kag mga programa para sa mga onion growers.
7: Ang unang gusto naton nga malapot, no, nga mapatag mapa-expand, mapadako, no, ang aton nga sibuyas. diri sa Oton. Kaya isa sa mga nakita naton nga potential no nga area. And of course, wala nag ano no nga atong Department of Agriculture every year ara ang atong support no. May mga seeds kita ginahatag processing facility no nga atong support man sa aton nga onion. And of course, no, ang aton nga patigayo naton, napasulod naton 2026 no, ang aton cold storage nga worth 15 million.
5: Ang mensahe ko sa mga nagkadto diri no nga willing sila magitanom sang Bombay. Basta pa masunod nila ang ara sa planting guide. Makaasagin sila nga may maharvest sila kay sa base ako niya almost over 10 years na nga pagtanom na mun sa Bombay so hanggang subong sige.
4: Ini si Christine Lauresta, nagabalita.

Aras sa nagapanguna nga balita sang Department of Agriculture Western Visayas, opisyal na nga gininagurahan ang mga bag-ong nga mga pasilidad sa Iloilo Research Outreach Station na hamtang sa Santa Barbara, Iloilo. Tinutuyo amo ang pasangkaron ang pagtuon pinaagi sa moderno nga mga teknolohiya sa patag sang agrikultura. Padayon ginapasangkad sa Department of Agriculture Western Visayas, Iloilo Research Outreach Station ang rolyo sinibilang sentro sa regional research, production, kag extension services sa agrikultura paagi sa pagpauswag sang iya mga nagapanguna nga pasilidad. Sang damlag lang, gininagurahan sang istasyon ang 4 million pesos nga upgrading sang vermicomposting facility kag planting materials production laboratory nga ginpondohan sang DA Bureau of Agricultural Research nga nagatuyo nga palaparon ang kapasidad sang imprastruktura, mapaayo ang mga operasyon kag mapataas ang produksyon sang dekalidad nga tissue cultured planting materials kag mga organiko nga input. Kabahin inisang padayon nga pagsulong sang maayo nga pagdumala sang duta kag pagpalig-on sang supply sang planting materials para sa mga mangunguma sa rehiyon. Dugang padiri ginsuportahan sang National Livestock Program ang pagtukod sang 2.3 million pesos nga liquid nitrogen facility nga mangin importante nga bahin sa preserbasyon kag pagmaintenance sang kalidad sang genetic materials sang small and large ruminants. Sa pihak ng bahin, ginpondohan naman sang High Valley Crops Development Program ang 2.9 million pesos nga fruit and vegetable dehydration facility agud mapauswag ang value adding, mapaayo ang post-harvest handling, kag makabukas sang mas madamong oportunidad sa merkado para sa mga produktong agrikultural. Sa kabugusan, ginapaabot nga maghatag ini sang epekyente nga operasyon sa estasyon, mas mataas nga produksyon kag mas malapad nga serbisyo hindi lamang para sa mga napilian nga benepisyaryo kundi pati man sa mga mangunguma, estudyante kag iban pa nga stakeholders sa bugos nga Western Visayas. Isa ka pamatuod nga pinaagi sa pagbinuligay kag nagakaigo nga teknolohiya, malabot ang progresibo nga pagpanguma. Ini si John Candelario, nagabalita.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Iniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Tripayo.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect ka pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa Unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
7: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
6: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagawturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
9: Adlaw na kita sang Lunes, Pitsages, sa bulan sang Agosto, tuig 2025.
6: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyuman Eric Jan Pamplona.
9: Kaga ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
6: Sa kinaanda, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
9: Subungan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
6: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisoan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
9: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
6: Dali din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
5: Radyuman Eric John Pamplona. Kagradyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
10: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
8: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
6: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kag probinsya sa Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
9: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
11: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
9: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 10, 2019, 32 ka mga tao ang nagkalamatay. Kag 1,000,000 ang gin-evacuate matapos naglaslas ang bagyo nga silikima sa may Zhejiang, China. Ini ang nagdulot man sang lapnagon nga pagbaha sa ilang nga lugar.
11: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
6: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Ginamanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga concerned government agencies nga magpabilin nga naka-heightened alert sa tuga sang epekto sang habagat diri sa pungsod da Pilipinas. Halos bilog nga Luzon kag Visayas ang naka-experyensya sang pag-ulan halin kahapon nga adlaw Domingo kag tubtob subong nga kaagahon adlaw sang Lunes. Sa isa ka statement ginpayag sang palasyo nga ginabantayan sang presidente ang impact sang habagat, partikular na ang sitwasyon sang flood prone na areas kag nagasaka nga level sang tubig sa mga dam. Ginayo naman nga nagaparagtag sang food packs sa mga evacuation centers ang Department of Social Welfare and Development kay iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Parayon nga nagamonitor ang presidente sa sitwasyon kay ginapasalig nga nakahanda ang government agencies sa pag-responder. Sa initial Radyoman Binroy nga assessment sang DSWD, masubra na sa 200,000 ka mga pamilya ang apektado sang habagat. Kagadiri sa aton, no? Subong adlaw Radyoman Binroy, bago lang gid, no? Subong lang gid nga kagahon, si Mayor Raisa Trenias ang nag-suspend sang face-to-face classes diri sa Iloilo City. From preschool, tob-tob, senior, high school.
9: Tabudlay sa aton sininga sitwasyon, kagkadelikado, Radyoman Eric, no? Mm. Labi na gid sa mga kabataan naton nga pagwaon pa naton subong nga adlaw. Ligad nga gabi ito, isipon mong buhawi, ang ginapayag nga buhawi nga nagapandri sa aton, dalasan nga bagat. Bisan wala pa gani ni mga buru buhawi, umigo gani nga bagat, pero tingin niya kabaskog-baskog, damang niya kadelikado. Karoon may mga debre, karoon da, may mga atop nga ilupa ron da, may mga sanga magkalabali da, ara ka na karoon malapit sa lugar, kagiguon karoon ka, kadelikado. Kay may kun ulan nang iya kay mapos-hapos gawani pero kung may hangin laina niya nga istorya Radyoman Eric kung may hangin mo. So that's why nga nagakabagay gid lang nga ti dapat gyud man nga kanselahon anay ang klase for the safety of everybody, no? Sa mga probinsya ti mo mani if you feel nga ti daw delikado, although nga sa iba nga parte sang probinsya daw hindi tama ano ang epekto sini diri gyud sa aton sa syudad iya nga sinimana. Sa probinsya ay bantu yang party sa Northern Iloilo gi init yo nagligad nga kwan kang ligad nga kang Sabado ti nagamunay nagulan-ulan man pero sa nagligad ya diri sa syudad nga binubo ya nga bagat didto ya nagaulaan nagainit city gi ang concentration subong sang kwan kag neighboring nga municipalities
6: ang kwan kuno ang ulan diri sa city kapagkatapos pagadto sa probinsya sang Antique. Muni ang masamig
9: na pasout siya, no?
6: O pasout siya, no? Kita mo mabaskog ang mga balod sa open sea. Mm. Kaya bisan gani, Radyoman Binroy, adres sa may Guimaras, Iloilo, Kuan Bala, no? Kaga pagkatapos, dito actually sa Northern Iloilo, kita ko ang kwanto, ang video ni Radyoman Regan.
9: Madlos.
6: Madlos to ang hangin. Halin to sa may isla, napaka to sa mainland, no? Sa Concepcion. So, makuha gid man eh, mabasko gid man, kasi amo gid man na, basta gani habagat, given naman ina. Makuha nun eh, madlos ang hangin. Ang nag-igo di sa kwan, ang nag-igo di sa Haro Plaza, pakanto na to sa area sang Kubay, and then dumiritso di sa may Il 98, so pakanto sa may distrito sang Mandurriao. Laban-laban buhawi gid man to.
9: Halin.
6: Why but declaration, no? Ang kwan, ang pag-asa kung ano to.
9: Galing, paano mo to ma-detect, abe? Ambot ma-detect na sa radar.
6: Pero maga muna, abe, ang mga circumstances nga nagapalibot sina.
9: Extraordinary, abe.
6: Buhawi to.
9: Kung, ang bala mo, ang buhawi, ma-distinguish mo ganyang agi, ya, kaysa sa regular ng hangin. Ang regular ng hangin, pag magbasyada, ya, ang hapay, ya, sang kaho, ya, isa lang yung kadireksyon.
6: At yung ginakali ang kahoy mo.
9: Ari, pag buyong-buyong na gani, nga ginabuyong-buyong, gabuyong-buyong ang agi, ya, piho na na, ya, buhawi, na ina, ya,
6: buhawi to, ah. Pero hindi na nagani alleds sa ginapahin di buhawi gitu ya
9: pero
6: ina nga mga kamalaman nagambal ya buhawi to ah
9: pero hindi yun na pag binaisi na kun buhawi ato kun anuman basta hangin ang importante da ya nga malikawan naton ini kay habagat kita subong
6: kaya nagbinaisa ya
9: kahapon mga terminolohiya pa yang
6: damo na nagapaalam-alam na
9: damo pa
6: buhawi to ah way pati definition ng iban sina pa ba mga malam sang una buhawi na.

0: Ano ka? Gibang Pedroy ang basta habagat gani.
1: Oo.
0: Given gid man nga may mga tamo no nga madlos ang hangin.
1: Good ya, da pugada.
0: Ang panawagan ni karaka iba no nagdugayas-yas ang hangin.
1: Da pugada bala.
0: Sa term nila. Kung sa mga dagat eh, panawag nila pugada eh. Kung diri sa aton sa kwani sa mainland di Manila tingin daw gayas-yas ang hangin.
1: Oh, nga harakay amo na may mga terms nang harakay mga perting hangin. Galing wala na ulan.
0: Gasigi-sigi bala. Tapos naman tapos sigi-sigi naman.
1: Pabugso-bugso.
0: Pabugso-bugso. Tapos sundan na isang gulpi mga pag abubo sa madabol nga ulan. Amo na nga mga pananom basta gani habagat kun mga mahina lang mga tanom.
1: Grabe nga lit sinasa. Sa
0: amo na nga balago na tabla ang dahon.
1: Grabe nga lit sinisa humay.
0: O grabe nga lit sinasa.
1: Ang humay subong nagamat-amat na bunga. May dabi kun gamay-gamay lang eh. Do halos kalabanan. Iguon sining ginatawag nila ning habagat ay Dios mio may ulan na may ulan na may hangin ka pa
0: hindi lang tuya siling guro may mga factor man nga ti habagat kita pero tuya
1: extraordinary tuya
0: nga kwan buhawi gito ya because ang makita nyo ba sa epekto
1: kun kwan lang
0: may mga ribungan nga dog inside o
1: kun mga ordinaryo lang habagat nga persano gyud man nya habagat abi same direction ng lampos ang mga balibungan pero inang nagpulon-pulon kaga iban may lain-lain
0: do inukay gani
1: oh do inukay ah tapos nang inampang buhawi na no hindi na kamo magambal na magbaes kon ang gamiton allege o kon ang gamiton posible o buhawi ina
0: mga lupo-lupo mga namuti duro may mga instructor ka mga professor
1: kaya technical yun sa inyo nga basta buhawi ah kon nagapatik ito nga
0: gusto nila nga ipa-declare gin sa pag-asa
1: tiko na declare
0: literal kung buhawi ator hindi
1: tiko na declare ka pag-asa no dayon obe kon ginambal sa pag-asa be nga buhawi to ti ano dayon
0: salamat lang kita kasi mambal mga na... kahoy lang gin pangbari na mga sanga lang gin pangdagdag nya
1: galing kami mga balibungan gin nga nakakas
0: pero at least wala sang casualty kay ang iba-iba na Radyo Man Binroy katawan nyo bla mga tornado to sa Amerika bla
1: mga hurricane mga tornado to kita mo sa mga pelikula nga ti nakatabo na sa real life
0: grabe kita ya
1: grabe ka mas kung
0: pero dili sa to at least
1: deadly ka tamar kaya sila
0: kuwan lang nga may gamay lang pero tiyo lang tawa nyo blaga ang puno sang kahoy na sa haros tubang dampay sa land bank bla nga makita una da nga guro mahambang guro nga may 50 years lang
1: amo to gali ang pukan ano maho abdo maho gani
0: hindi ba to maho gani kay hindi way man
1: kanu gunugon sang kay gali kay
0: gamay pa ba lang guro mga do mga lawas ka bata gali kay ti may buhos to nga
1: guro
0: siguro na kwan gid na
1: mahuyang
0: kwan ang kwan niya bala ang gamot niya na kwan na tumba pagkatapos sa mga kwan eh ang mga asangada eh no may ibanda mahugan eh ibanda ang kwan bala ang bani ano nang kwan eh ang
1: mga kwan ah mga ano palma
0: ah palma bago tanom na
1: eh bago na yun so muna mga
0: napangawana naman ah kagabi ginibot ko kapon sa ngapon okay naman
1: ang mga panimalayang concern na to tiyan mo ni magpatindog ka mo gani isang kwan sa mga balay nyo kung ano man ang materials nyo ang pag-uno nyo gid ang haligi pakadto sa butangan nyo gid sang kabilya pa kapot nga magkapot sa iya sini nga atop para nga
0: galing ko basog ang hangin gina humlad ya kapit pa ya kabilya subong do papel man
1: kaya muna para magbako ang inyo atop bisan paano kay ka delikado nga gatulog-tulog kaya gulpi ya kwaon yung atop sing balay mo guwapo
0: damo no
1: pros na bala nagagulpi ka gatulog gapano-kano katulog magamuto to ibang kalabanan na to itulog tapos gulpi ya madula madula lang yung gulping atop mo Diyos mio oy kaya atop sumbal oy ni atop balay mo
0: muna na experience ang ibang tanga mga kauturan sa naligad gadlaw halin man di sa kwan halin man di sa may area sang kwan di area sang haro asag ito sa may kwan
1: grabe no
0: Mandurriao Radyo Manila
1: pati mga postik electric kupira electric kamor ng kalabali so meaning extraordinary ang hangin so amo na no preparahan ta diri lang kita ya sa preparasyon ta para nga may taya
0: i-check tara karon ang pinaka-latest karon datos sa CSWDO Radyo Man Binroy kag sa operation center sa mga naging apektado sila no kay kita ko si Mayor Raisa Trenas sa isang gabi nga to naglibot mismo no dira sa may area sang plaza sa to sa Cubay ata no sa may Mandurriao si Mayor Raisa Trenyas. Balikan tara karon sa

0: kay Radyoman Flo Navarrete.
1: So, pirka by the Kanta Commission on Elections nga pa magpatigayon sa 2026 Barangay and SK Elections, Kabataan Elections, kasagunitang Kabataan Elections or BSKA sa Nobyembre 2 sa tunga sa nga proposal nga palawigon ang termino sa mga opisyal sa 5 katuig kagsailuhon ng election sa November 2028. Suno kay COMELEC Chairperson George Garcia na kumplito na nila ang acquisition sa election paraphernalia kag pag-imprinta sandugang pa nga mga balota. Ginfile ni Senator Francis Escudero ang hagna nga nagatuyo nga palawigon ng termino sa barangay kagsangguni ang kabataan nila elections o officials. Ginpayag ni Garcia nga ginakilala sa COMELEC ang gahom sa Kongreso nga islan ang termino sa barangay and sangguni ang kabataan sa 5 katuig halin sa 4 katuig.
0: Daw kwan niya, daw actually ako nagapati ako ng manayon ng eleksyon Radyo Man Binroy. Mm. Despite sa proposed bill nga inigin na suportaran sang at least 60 or 60 plus ata no kung congressman nga i-postpone ang barangay and SK election from November 2026 to November 2028. Kay nakita ko ang interview sang RMN Bacolod kay Congressman Alvin Benitez. Ginambal niya nga nag-istorya sila ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kag ang instruction, Radyo Man Binroy, mabiti from Malacanang na na. No? Kasi siyempre DILG na, alter ego na sa presidente, nagambal nga dayon ang eleksyon sa November 2020.
1: Dayon na yun, please. Maluoy ka mo.
0: Kala mo ba si magbumirang na bala sa Marcos administration? Amuna nga, siguro ka testing the waters man ang palasyo Radyo Man Binroy. Pero damo gid ang nagakwan, damo gid ang naga kumbaga naga pamatok bala. Especially ang aton sini nga mga pumuluyo nga i-postpone pagid ang barangay kag iske election.
1: Paliog lang, dayon na yun na ina. Kaya may budget naman ina, no?
0: Kaya nabudgetan na na iya.
1: Nabudgetan na na.
0: Kaya kami mo i-imbis na ka makasave kita dire. Mas gani ini kita ang makasave kaya nga naka-preparar na iya ang commission on election.
1: Ang kabuluisit, bala kong gisama ni. Nga, abi, magasagad ka mo pa-propose nga nag-preparar ng COMELEC. Dito pa lang sagto nga wala nag why pa ka-preparar ang COMELEC. Kaya i-fort bala sa commission on elections. Dito ka mo mag-hala ka, file ka, postponement kung gusto nyo gid. Hindi nga inabalang pila na lang kabulan antes ng elections. Amo papag-file nga. Ang COMELEC damo na ninagasto nila sa preparasyon ta. Kanugon, may dabi kon sinsinyo.
0: Kanugon ka mga papel ta, ka mga tinta. To,
1: natural lang, kung naka yung printa na kabaluta, amot
0: yung
1: way pamanguro, no? Pero damo na sang nagasto ng COMELEC ta, Radyo Man na Eric, no? Kaya wala pa manggalit ka file ganit mo.
0: Ti manual man na iya ang kwan. Manual man na iya ang barangay. Isulat mo na iya.
1: Manual galit.
0: Mabra sila baluta pero blanco eh.
1: Mula yung wala kakabuto na pila ka-election.
0: Ano kay buto ka bala?
1: Kapanungdom ko yan. Ano national election?
0: Maprinta na sila sang baluta. Kaya mga election returns na. Siyempre, kaya blanco man na iya mo. Galing kasi mo na blanka.
1: Mahapos na yan.
0: Nakaprepare na ni ang commission on
1: hindi man na mo nakagasto ang barangay sa national and local elections. Pero the fact remains, nga ang COMELEC nagasto na, kaya ang effort bala sa commission on elections sa pagpreparar. Nga tapos, inang lapit na lang, mapropose na yon nga i-postpone ang election. Dayon na, yun na.
0: Like for example, September nga daan nga ni, umpisa na ni. Dibla, ang filing na sa certificate of
1: candidacy.
0: Tapos, binulan na lang, i-postpone mo pa. Pero, muna kaya ang balko, silent, dari ang palasyo sa Malacanang. Pero sa istoryahan yan ni Congressman Alvin Benitez, kag ni Secretary John Vic Rimulya, ang information, nga malayo niya ang eleksyon, subong tuig, no? So, muna sa mga gusto magpanagan para kay kapitan, sa mga gusto nga magpa-re-elect, preparar ka mo kay malayo ni ang aton nga barangay kag iskay Edson.
1: Sadya-sadya ni kumadayo na.
0: Hindi kay kabaloka ang iban sila. Daw kahayat-hayat malang atay nila Radyo Man Binroy. Kay sa mga incumbent, At okay rin, kahit siyempre, i-convent sila. Yan mo.
2: Yung extension niya sa termino.
0: Pero kung i-convent ka nga daw, namalaan mo nga ang performance mo, hawot-hawot.
2: Ina daw, ginadumtan ka, balak na tao.
0: Oo, ginadumtan ka sa tao.
2: Mabalaan mo nga mo.
0: Kaya, kung mani, kahayat, mani atay.
2: Oo, magambang ka. Hindi laman na yun, hindi laman na yun.
0: Pero sa mga gusto naman iyan nga magpanaragan, nga hindi iya i-convent, siyempre hindi man na pwede nga mahulag ka lang kung naara ng kampanya. Dapat na kapananuntanom ka man kung... papanobla.
2: Yung ibang ganit nga nung tanom na subong nag-uro, nag-pan, nagdulog, anay. Pag-inugay ka muna, kilala naging ka mo, mabalaan gin ang kulor nyo.
0: Galing kasi kabalo ka sa barangay, hindi naman yung mabudlay, Radyo Man Binroy mo, kasi kabalo ka ang eleksyon sa barangay, pinamilyana mo. Para mo na mo, nayasang pamilya. Pero siyempre, bisan may pamilya ka kung nang batasan, iyan daw hindi man pang politiko. Tapos dagan ka,
2: siyempre
0: hindi ka man na magdaog.
2: Nagadumot ka, nagadumot sa imo pamilya mo man.
0: Subong daan, Radyo Man Binroy, ang trabaho sa barangay kapitan, hindi niya pareos ang una, nga daw pacifier ka lang. Subong yung trabaho sa barangay kapitan, more on documentation.
2: May paperwork.
0: Grabe yung paperwork, subong sa
2: tinanglan na muna ganing
0: mga barangay officials na ito. Yung gina-require sa Department of Interior and Local Government.
2: Kung
0: lang hindi ka mo magpili ka mga barangay kapitan, nga, kwanbla, ang term na kilala ko is Wisnuwang.
2: Tigaling kayo, mambal sila. Ito, okay ah. Kung abong man na ma-elect, may sekretarya man.
0: Kampiyon eh. Sekretarya na lang ngayon mo. I-elect kapitan.
2: Kambalila. Amo na ko na nabudlayan ko nung kang barangay kapitan. Pagita lang na sang maalam kag maayo nga sekretarya. Kaya mo na masalba.
0: Kasi kabalo ka sa barangay, kung siya itong ginarespeto, kisa ati, kaginatahod ni Nada.
2: May authority.
0: May authority, gidman. Kung usuli, amung gidman ang nagdaog. Although nga ti, pag-abot sa paperwork, no, medyo hawot-hawot.
2: Mapangitaan na medyo. Importante nga ang sinseridad.
0: Pero kung ako, kung may makita man ang kabuda nga qualified abe, marami man, tapos qualified abe nga naka-insinde, amo nang i-elect nung barangay kapitan.
2: Hindi
0: ka kabudlay, balaan, isa mag-ubra ka lang ng proyekto sa barangay mo, ngayon hindi ka kmaan.
2: Hindi nga mapili lang mo ng kapitan, makita ilang kapitan nyo kung ligad eh. Kung may mga seminar, gani di sililo, kagligad eh. Dira lang kag makita yung kapitan nyo.
0: Kagi kag maibagi na nga maray kapitan, sa nung kuno katudlo sa liga, hindi gidiak maan eh.
2: Eh, pangitail, basta sincero lang.
0: Kaya natawa ba, yung example mo, diri sa sudad sa Iloilo, dila sa budget nila tubla.
2: Oo.
0: Hindi sila kamaan, mga budget.
2: Maburubudlay, magidabi to, kung medyo alang-alang. Ang alang-alang, ang imong ibalo mo.
0: Isipan lang pinakatuig nyo, waya sa may napasar sila nga mga
2: budget. Pero mo na gani, Radyo Manirik, kung alang-alang ang ibalo mo sa amo sa mo sina nga butang, depende lang ba tayo kung sincero ka ganyan, mangita kayo paagi para nga mahikot mo na iyan. Di ba? Kaya mo iyan sa mga tao nga kaibalo sa palibot mo.
0: Ang balko nga sumo, hindi na iyan ordinaryo ang pagpatalagan kapitan. Kaya pagpungko or pagserbi mo bilang barangay kapitan.
2: Nami akong package deal di man tani.
0: Kaya mo na sang mga paperworks nga dapat mo i-comply. Hindi man na pwede nga isarig mong taran sa sekretary mo kag sa treasurer. Eh, base kung isaan ka magka-sekretary treasurer mo, tiwa hindi mo kimaan, hindi mo kinchindi.
2: Base niya, binaligyan na yung barangayolo. Oye, kabalo.
0: Kailangan isang firma ka lang, firma ka ng bibing bulag ka. Muna mo, nugli na kas-advance ka sekretarya mo.
2: Tiyo mo na gani, kulang lang galing ay baligay ang barangay hall, why kagadya ka balo, ay ambot.
0: Basib lang mapariyumlo ka mo ka tabo si ibang mga barangay. Why sa na iya ka balo, naubos do ka sekretarya na kang tresorero.
2: Nalimas niya gali yan.
0: Nalimas ng kwarta nila. kaya daw bibig bulag lang, pirma lang at pirma.
2: Sige, pakamuyuan tanin nga madayon.
0: Samtang naligar nga may budget insertion, nga 4.7 billion si Senator Pia Cayetano. Talaga ni si Pia diyo. Samtang ang utod diya nga si Senator Alan Peter Cayetano ang may budget insertion nga 6.7 billion. Pero kay Senator Ping Lacson, wala pa nila naibaluan kung pila sa insertion ni Pia ang na-implement, samtang 75 million lang ang wala na-implement sa iya ni Cayetano. Agay, no?
2: Daw duwagid ka kay tanong iguon.
0: Grabe ka. Pero
2: do hindi lang isa do.
0: Sa insertion nila, nagtupa man ang mga proyekto.
2: Yan din pero
0: kuan lang gali, do may
2: questionable
0: lang. Nga 75 million.
2: Okay, way na nagagi sa kuan way nagagi sa proseso mo.
0: Teka kay Senator Pia Cayetano, bal ni Lacson, kuan pa ni kinanlan pang dugang investigasyon. Kon involved si Pia Cayetano sa anomalya nga flood control.
2: Ako gani, do, do gamay, do si Bunggo ang mabilin.
0: Ah, amo na gani, hambal.
2: Si Loren nag-lias-lias na. Mm. Si Alan Peter Cayetano, do, medyo gamilo-milo na kay, do, dus-duson gid sa. Mm. Ti subong inatistigan naman si Pia, oh. Tapos,
0: Malala mo sa mga senador, Abi Radjaman Binroy, ang way lang kuno sang budget insertion, hambal sang kuwa, si Senator Ping Lacson lang, that is why, may aragin siya sang
2: Autoridad
0: din authority, oh. Yeah, may aragin siya sang kwan, natawag nila na moral ascendancy, agod to nga mag-question. Asili tarantaran kay di kabuday man sa kalkal kay sana kaukay da tapos isa ka man pero in fairness sa kay Lacson siya lang isang senador
2: wala siya sa budget insertion si Lacson na lang sang una wai ni naga salig ni sa mga pork barrel ni mga budget budget na proyekto proyekto sila na ni Miriam sang una di bla mo niya kay mga kuan sila ya mga legislator giniya amo na ang tsakto ya nga legislator legislate ka lang imo wa kay labot sa mga proyekto proyekto na iya kay di na ni imo ya tani ya trabaho ah sa mga congressman tani hindi na ni inyo trabaho yung mga proyekto yayatan niya sa lady agencies ta
0: amo na mo amo na sa kuan ni Senator Miriam defensor sa kung more projects more kickback
2: Ti si Lacson, why niya sang pro-pork barrel? Ganigosyo lang. Di ba? Mga negosyante man ni Lacson mo, mga kabataan, mga bata ya. Mula na, negosyo lang.
0: So, bantayan ta niya. Samang gutod, yun nga kay Tano.
2: Sap!
0: By the way, nandiyo man Pedro, before ta-check si Radyo Man Flo, hindi pwede mapaiway ni.
2: Gano'y mo gano'y.
0: Yung ikabi, intrada
2: ni. Ikaw lang, kay Doggy na pa ga-off-air. Pwede ikaw lang, may intro. Kay ga-off-air, ginaga, komentaryo ka na mo.
0: Hindi ba, kay, hindi ah. Kay si, kwan pala, si Senator Robin Hood Padilla. Nag-ikwani, nagwa ni ang, kwan pala, ang interview sa una sa kay Mariel Rodriguez. 2022
2: election
0: elections ini
2: kampanya
0: ato ko digi question ang kwan bala ang qualification ni Senator Robin Hood da Padilla in interview si Mariel Rodriguez sa ginhambal niya nga sila niya qualified ang bana niya because nga may degree ini graduate ini sa criminology si sumbot sila ngon may degree siya daw board passer pa ata ni pero daw ay paman board sa chimpo ni Robin
2: no kasi kon wala guro kay kumay kon board passer tani gin flaunt nila na ay
0: kay kasi nakagraduate lang
2: graduate
0: mo sila ko may degree
2: graduado
0: FMS may degree pero ang kwande ang ambal niya bala nga suro sa iya si Senator Robin Hood Padilla sa presuan pa lang Radjuman Binroy nakagawa na ko sang layi nakagawa na ng law ambal ni Mariel Rodriguez during that time. Karon na, subong nagikwani nagigwaliwat ang video yang ato regarding sa hambal niya nga why pa ka senador si Senator Robin Hood Padilla sa prisuan pa lang nakagawa na ng layi.
2: Amo na.
0: Oh, tiyang ang term yang nakagawa ng layi, nakagawa ng law. Dugin kwani ni sang mga netizens, dugin birada naman nila. Kagin Binroy kay sa pila ka mga legal experts bala. Healthy si pa bala. Ang naghimo sang layi diri sa aton, ang congressman kag ang senador. Sa presuan pa lang kuno si Ruben nakagawa na ng layi. Nakahimo na bi ka kalo. Oh, tika rogin sabat ini ni Mariel Rodriguez, ini agin take kuno literal. Ang iya sini nga interview sang 2022. Kani kasi Mariel gin justify niya pa. Ang kwani ang sala to nga gamit niya sang word bala nga nakagawa na ng law nga ara sa sunod sang presuan palad niya man nga congressman kag senador lang pwede nga makaibok kalay pero ang term bala nga nakagawa ng law sa loob ba lang ng kulungan sala kay ang term Radjuman Binroy tani gigamit ya diri na inspire sa nay congressman Raul Dasa before nga maghimo sang layi sa kwani PD
2: 18666
0: no ang kwani bala
2: firearms sa illegal position of firearms and explosives.
0: Oo, and explosives. Kaya sang una, kung ang kwan sini, ang iyang
2: penalty,
0: imprisonment niya, penalty, Tama bala ka dugay?
2: Ano, reclusion perpetua?
0: Hindi man reclusion
2: perpetua. No?
0: Pero di, well,
2: kung kay... Mas stiff ang penalty.
0: Di, inspire diri sa mga circumstansya, ang gini mo nila case study diri na Congressman Raul Dasa sang una, ang case ni Ruben Padilla, nadagpan lang sa Sangpaltic na 38, na priso siya.
2: Tingin pa, kung ano yung panubuan ng penalty?
0: Imprisonment sa mga nagalapas ang 1866 at PD 1866 that is why nga daw gitawag nila ining Ruben Padilla
2: law
0: pero why na nagakaulugan kasi Ruben tong nagimo kalaye si Congressman Raul Dasa ang nagipasar sini kukun sa mga congressman before. Pero na-inspire lang sila sa nangin circumstances sa kabuhi ni Ruben. That is why nga dirigin base ang pag himot nila sang layi Rajiman Bidroy nga i-amend ang PD 1860.
2: Tiyan mo na nga nang kay...
0: Pero hindi yas kay... Ruben na nagawa ng law.
2: Tiki tungod nga Ruben Padilla law.
0: Ah. Eh kung mag-amon na galik ko, kung mag-Ruben Padilla law, kung siya nag-imo law, nung nakaroon. Buti mo nang kay Edi Garcia, so patay na si Edi Garcia, nakaimo si Edi Garcia ka
2: law. Amo nag-urumbot ang balon ni Mariel. Tiki Ruben Padilla law, iya layi.
0: Buti ringon galik ko ng mga nadalan di. Ang kumagamba ka GM Basa, ang tangiya ka dalan.
2: Si ay, ang nagubra, sang laye, si GM Basa. Kaya mo ni gani, amo ni gurong buot yung balon, kay tungod niya, gintawagin niya Ruben Panilialo. Tikita mo, may laye si Ruben. Ara sa prisuhan, may laye ya si Ruben. Kung galing kay ang balyan, nagubra niya laye si Ruben.
0: Nagubra ko no laye, prisuhan pa lang.
2: Extraordinary na iyang abilidad, Radyo Manirik.
0: Hindi mo kita nga,
2: wala ya.
0: Tay ang balyan, ginti ko no literal.
2: Ay, sos.
0: Ang nabisling niya, ang common sense, may managinabakal.
2: Oo.
0: Yuga mo eh, salagi tarang statement mo eh.
2: Oo, ma-justify ka pa eh mo. Kung naman ang buot ang balon mo, titanigin, explicar mo na lang iya sang intsaktuya eh.
0: Ang masubo dire, ang kairinit dire, kaya bala nilang nasala ang
2: i-insist
0: explanation nila. I-insister pa gid. Puro gin literal.
2: No binertur do na gidya.
0: Sa mga kwan iya, Radyo Man Bidroy, ang mga naginahambal ko sa imo kay ina, sa mga naka-insindi iya, sa mga tawag ka literal, logic, okay na iya. Pero ang nagpamati sa imo nga mga ordinaryo, nga mga tao, ngayon may kaintindi sang logika.
2: Hindi niya kaintindi sang logic mo.
0: Sang literal yung ginatawag.
2: Oo.
0: Paghambal mo iya nga si Ruben sa prisuan, parang nakaimo na kalay eh. Intindi yun nila na definitive literal na si Ruben sa sunod prisuan, nakaubra lay eh.
2: Paano kay...
0: Hindi nagduga naging na-idol nila kay Ruben, karon nga priso pa lang, nakaimo na lay eh.
2: Ma...
0: Hindi mo kakita nga sa usog ka prisuan, mo kalay mo na nag-congressman siya, nag-senador siya.
2: Kaya mo gani, bago lang tayo kabati mo, no? Kung amo na, bago lang tayo kabati. Hindi ka pa yung senador, hindi ka congressman, dobra kaya lay eh. Kaya nung tawag mo kay Ruben Padilla, di ba lang?
0: The terms ni is na-inspire ang mga congressman before, especially ang utor sila nga si Congressman Raul Dasa, sa mga circumstansya, sa palibot sa kabuhi ni Ruben during that time. Si Ruben gani, hindi mo na dapat yung ipabugal ang, kwa na? Ang amendment sa PD 1866.
2: Paano mangin inspirasyon?
0: Paano mo ipabugal kay na priso kay mo itong nanakpan ka kalamas?
2: Illegal na iya?
0: Galing kay nakita dito nga ang tama ka stiff ang penalty sa 1866.
2: So,
0: that's why gin-amend ato.
2: Do hindi naman gid-a commensurate sa offense mo ah. Oh, no, nga nang do sobra na giman.
0: Sobra naman. Paano para sa mana sa libel? Subong gusto nila i-decriminalize
2: may
0: pala.
2: May decrim na penalty depende sa offense nga ma-commit mo.
0: Nakakuha ka man armas, why ka man nakapatay? Hindi ka man criminal.
2: Pero galing kay mo na krimen
0: dia po na. Na inspire ang gin himo nga amendment sang una, Radyo Man Bidroy. Hindi nga si Ruben yung naghimo sang laye.
2: Wrong laye. Si Ruben Padilla, no? Ruben Padilla.
0: Sabi mo na sa Edi Garcia, no? Dira gani si Ruben nagbase. Hambal niya, ti Edi Garcia, no? May Edi Garcia, no? Gani.
2: Si Edi Garcia ba nagpasar siya, no?
0: Si Edi Garcia, no? Si Edi Garcia nagpasar ka laye. Tarso.
2: Kano ka alam mo ni kay Mariel?
0: Hey, amo na gani.
2: Galing kay... Galing ko sa bagay. Bana mo na mo. Umaga, sundan ang hilig.
0: Yeah, amo na pinakamasakit na, imbistudloan mo, i-justify mo, ngamaan mo man guro sa kagalingon mo, nasala ang nagamit mong award.
2: Hey, amo na tani bala, i-inspire mo tani si Ruben. Kada bala huli, yung ano ha, istoryan mo si Ruben, aton lab, bow lab, nga tanawa mo bala, review ha bala ginapinangwakal mo na sa Senado? Di usto bala na?
0: Hindi na yan mag-amo si Mariel, sina?
2: Kung na kuya, sawayon ko na iya. Tanawa bala, kauluya sa ginahambal mo, bahala na galing ko. Hindi ka ikalaw ay?
0: Hindi na lang si Mariel ka dumdum. Tingaw. Nagayuma na lang sa kung ihuli siya, Ruben.
2: Sabayan na lang ang gusto, no?
0: Check tayo mga observation sa patrol. Kamusta ang tangaton na
2: palibot? Palabutan talasay sa
0: ako. Okay. Kamusta ang tanay ng mga apektado sa habagato? Apektado sa buhawi sa naligad nga gabi, Radyo Man na Binroy. Check ta, Radyo Man Flo Navarrete.
3: TYRI Radyo Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
4: Magandang umaga po, mga tol.
2: Tol.
0: Ano ni bad boy? Bad boy.
2: Nga daw si, dumatsaga ko daw si Jinggo Yao.
4: Ay, oo. Namin
0: si the bad one na yan. Hindi na yan, bad boy.
2: Siguro sino nang gambali, no? Hindi na si Robin, no? Si Jinggo, hindi na si Irap.
4: Ay, maaang ganin mo, Mariel. Why lang ko, no comment lang ko. Why lang no comment. Nakuha na ni Tito Eric na balya ng tanan. Oo. Dari kita karon sa may Iloilo Terminal Market, may pagbago dari sa nga presyosang baboy. Pero ti, ang simpuan ay, before kita nag-proceder, ito nagatupa ang ulan, no? Or manipis na ulan, subong yang aga, no? Pero kagabi, mga alas 12, nag-bubo, liwat naman ng bubo ang ining mamunog na ulan diri sa syudad kan sa probinsya sang Iloilo, Radyo Man na Eric, no? Particular dito sa may panwa sa Uton, kagad diri sa may syudad sang Iloilo, no? Kaya manigani ang mga bumulakal, ang sigdala sa payong kag mga raincoat para hindi sila mabasa sang ulan. Sa presyo sang baboy, atensyon dire sa mga luyag mamakal sang baboy dire sa may Iloilo Terminal Market. Sa kuha ng bullpen kag ang listahan, ang baboy subong 300 pesos ang kada kilo. Pork chop 300 kilo man ang kada kilo. Giniling na karne 390 pesos ang kada kilo. Tingil sang baboy, at ubang kag ang pangulihi 260 pesos ang kada kilo. Atay, 200 pesos ang kada kilo. Chan sang baboy, 360 pesos ang kada kilo. Ulo sang baboy, 270 pesos ang kada kilo. Unod, 320 pesos ang kada kilo. Panit sang baboy, 180 pesos ang kada kilo. Abaga sang baboy, 310 pesos ang kada kilo. Paras, 210 pesos ang kada kilo. Beef tapa, 400 pesos ang kada kilo. Kantaw, 380 pesos ang kada kilo. Pecho sang baka, 300 pesos ang kada kilo. Atay sa baboy, 170 pesos ang kada kilo. Patas ang pata, bata, o 200 pesos ang kada kilo. Kagang bagol sa baboy, kag 80 pesos ang kada bilog. Ini nga pinanita na lang ulo sa baboy.
0: Diba ginabutangan abin nila mangka na?
2: Namin ako may libas kagag may langka.
0: Kagilibas?
2: Pinamit yun eh. May bilin-bilin niya maskarabla.
4: Kag namit sinigupo ng sabaw sila eh, no? Kung butangan mo sang ulo sang baka, bagol sang baka, baboy. Sa konsiling mga balita, isa ka bangkay diri asang lalaki ang nasapuan sa suba sa kupsang barangay Makinado Bangas, Iloilo, kahapon sa aga, iningging kumpirmar sang ila sini or mata sang pamilya na ang bangkay mo si Romy Banyes, 51 anyos, sang barangay Kansilayan, Pototan, Iloilo. Naibuluan niya sang Hulyo 29, 2026, umpisa nga nadula si Banyes sa barangay Kansilayan, Pototan, Iloilo, sa diin na may nakita sang pinulo sang dugo sa among lugar. Nakita man diri sa nasambit ni lugar ang sling bag nga ginapatian iya sang biktima. Tinagatati ang pamilya ni Banyes nga hungod ni ginpatay ang ilang ay mata. Pero siling man sang hepe sang Pototan Municipal Police Station, si Police Captain Dominic Parinio, nga si under investigation pa, no? Ang ining kamatayon ni Banyes, ginpaidalom na sa autopsy report, no? Ang ining bangkay nga nasapuan dira sa may Makinado Manggas, kay ti Kansilayan, suba sa Kansilayan, ti sa Makinado Manggas siya nakita, kagyara na sa advanced state of decomposition. Saan lang namatamat na huwas, Radyo Man Eric, o kung napanghimos na ang mga panimalay nga naigo sang pinapahayag o kon buhawi gin mga naglabay sang Sabado sang gabi.
0: Buhawi na.
4: Buhawi na. Okay, ti ang tulumba tong mga kahoy sa may kubayarong dagko nga puno sang kahoy sang lunok nga nakaedad sang 15 anyos kag sa dalan naman ang natumba naman nga akasya more than 25 years nang edad, no? So tigi na matamat na ini pangawanan sang sentro, subong man, ang mga tanimalay, nakuha naman ng mga sanga-sanga sa mga kahoy, matapos na natupan ng ilang sining pamalay. Tinibuluan niya din evacuate ang mga pumuruyo, 147 families, 147 ka individuals, 58 ka families, ang gin pang evacuate no? Sa gymnasium sa barangay Cubay Haro, sa rin na ginbisitahan man sila ni Mayor Ray sa Trenyar Cagna, hatag na ang pila sinig ka mga kinilano nila nga bulig, Radyo Man Eric, Radyo Man Dendroy. Samtang sa Kiwabito, Mandurriao, ang mga ukay-ukay dito ang wala makaluwas sa buhawi matapos naghapa ang ila sining nga mga baligya no, ang mga baligya sa sapatos, mga bayuan no, nagkuandid naghalapa kag na dabulit sang sining mga lutak. Di kapo na interview ko tong isa sa mga tenants si Sharon Namon nga ti mabudlay para sa ila kag maupisa na naman sila liwat sa pagatukod sa sining mga relief nila kay matapos na tinapektuhan sila sa buhawi, Radyo Mana Eric, Radyo Man Dendroy. Ang hindi nila mapuslan to, mga sin nga nagkalagupi, pinangimos naman to nila, no? Kagati, mapatukod naman sila. Kaya duwa pa man lang sa kabulan, yan nag-umpisa, ang ining ukay-ukay, kay dito matinakon to, mga tatlo katuig, ang nila sin nga kontrata, sa pagpwesto dira sa mga tenants, sa Kiwabito, Mandurriao, Radyo Mana Eric. Kagradyo Man Bidoy. Amo ni madulong na itong nga balita, subong nga aga. At ang ini nga bahing ginadulong sinyo sang kaluan, sang non-slenement oil, ang pinakapuro, kag pinaka-efektibo, nga pangaplas herbal. Non-slenement oil, may arthritis, rayuma, varicos, palamoy po, palaman all. Palanakit sang kalawasan, ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ihaplas sa managaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyay ni Patagonon, tonta-ton, bubuhi lang sang non-slenement oil. Ang non-slenement oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kagtatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael, sa distrito sang Mandurriao, ang ila sining main sa Santo Niño Sur Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kanitay honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods, kag subong man na Evergreener Balcapsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingom nga pwersa sa pito para ikayong lawas konkretong benepisyo, aprobado sang FDA. Mabakalman sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Copper, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Ang sobrang ginabuinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Kasama mo sa DYRI.
0: May namin gaulan pa, subong? Gaulan pa?
4: Why na, Radyo Man Eric?
0: Why gaulan? Sige.
4: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flow, Navarrete. Tuniton talaga, si Mayor Ray Satrenias ang nag-suspend sang face-to-face classes diri sa Iloilo City, subong iyang adlaw, August 10, 2026. Sakop sang suspensyon ang mga klase halin sa preschool at Tubtob Senior High School. Pero kay Mayor Satrenias, idalaoman nga mangin makasarangan kag malamol ang pagtupa sang ulan subong nga bilog adlaw base sa forecast, Radyo Man Bidroy, sang pag-asa. Kung sini, pwede nga mag-shift ang klase sa online o kon asynchronous o kon modular mode of instruction. No, sa balaan na no, sang aton sini nga mga schools, no? Kung paano himuon once nga ang klase, ginasuspend ang face-to-face classes. Kung ang mayor, nagasuspend ang face-to-face classes. So, liwata, why klase from preschool to Tubtob Senior High School. Pinabasa ko lang mga comments sa post ni Mayor sa Trenyas. Kay, daw propasado launa mo. Daw isa mahamot ka lang. Grabe. Love you, Mayor!
2: Lipay-lipay.
0: Lipay-lipay.
2: Lunes na lunes, bro.
0: Tapos sa mga, kwan ba lang, mga college bla, Mayor, nami, waterproof kami yan. Di, kay kabalo ka.
2: Bala mo makasarang-sarang kamo yan. Makainsindi na kamo yan.
0: Kag magluwas si Radyo Man Bidroy, ang mga school authorities iya sa tertiary, sila niyang nag-deklarar. Pwede man iya, like for example, kung ang inyo iyang president, or ang director sa ano da ang parawag sa inyo da inyo pwede ba makasuspend na no depende na sa ila pero galing kay tingin ginabilin pirmi ni mayor sa Trenyas sa mga authorities sa mga universities sa
2: colleges. Lain na kamo yung level. Bigay siyempre, medyo may gulang-gulang kamo yung sa mga high school kag elementary.
0: Wala naman kamo yung gradulong sa
2: eskwela. Amo na nga wala kamo yung sa desisyon sa alkalde, wala kamo yung ginadala. Ang ginadala lang halin sa inyo high school para dalom.
0: Kaya makadesisyon naman kamo sa inyo ang mga
2: kaugaling. Hindi na pag basulang. Kaya ginahin mo na sa...
0: Kaya ganda ko sa dia lang bala sa kwan. Makumo ba mga within 1 hour? Mga 2,000 ang share sang post ni Mayor Raisa Trenas.
2: Pero nami early, no? Mag- okay, early. Alam, amo na, tsakto, amo ni dapat.
0: Amo ni, siliguro grabe, way, pakatulog si Mayor. Amo na yung manami. Hindi yun na paghulaton, pangala city pa, mapagwa sang announcement ng mga nakapaligo ka na, nakailis ka na, nga nakasakay ka na, mo nang masubo. Before nga magdeklara.
2: First time ko nakita si Mayor nga nag- kuan nga Facebook live nga siya nag annotate sang page ano sang mga chimpo pag tabo to sang buwawi
0: ti immediate mo
2: amo nga ni ti kundi mayo kay ara ka nga leader gid sa ground
0: hindi ka na magikuan pa ang decision bla ara dayon
2: correct takto na
0: kagi kita sa mga tao kag mga taga opsen nga ara kada kita mo purte ka na sig
2: pang alert man sila dayon ni smi oh may mayor ta to ato nag baka-baka to sa field nag siya patong nag dilihir sang tanan to.
0: Manaman lang ako. Pagaling ito, una pa ko ni Mayor to ang mga sanga kakahoy kag ang gamot kakahoy.
2: Sa labay, sa labay naman yung ilan.
0: Kaya siyempre, amo ng mga immediate ang Diman Bidroy. Kaya siyempre pa
2: amo na,
0: to, amo, pagpagahan mo to.
2: Amo na yung
0: kung naman ang traffic to.
2: Amo na yung kalamidad. Ganun ito pa, mga labay-labay pa yung inyong komentarya sa by ilan mo lang ka magservisyo sila. Ang iba, ito mo lang, balaman to ka magpanaog man sa ground ka mag servisyo man to. Magpagita man sa tao.
0: Muna bala, galing kay ti siyempre, ti si Bongga, effort man ang isa. Mamumula ng pinaka-importante na. Ang ining kabayan doon na sa inyo sa nga Nan sa Corn Coffee. Pisanta ng aton aga pag sa pag-inom sa Nan sa Corn Coffee. Kaya ka-experience yan ta mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas ang aton nga energy kaya nag-maintinar sa proper blood sugar level. Improve sa blood circulation kaya nag-elevate sa problema ta sa digestion. Siya na yun kita malama atunawan na gabutod aton chan in ninyo na sang Nan sa Corn Coffee. Nga detoxify niya ang aton nga lawas na nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na mga darag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Goodbye!

0: Jack Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley. Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Giga.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Char, Fab, Car. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500!
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag, mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha, tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRCA.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
13: This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
14: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
15: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imo higko?
16: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
14: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
17: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
18: Radyo Man Eric John Pamplona.
19: Eric John Pamplona.
18: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
19: Benroy Bernal.
18: Back to back sa unang radyo, unang balita.
17: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang manaming proteksyon para sa imo kidney diabetes gikan sali sa mataas nga blood sugar, tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar ang nagapaguba sa imong kidney. Hindi na makulat pa nga madamid sa imong kidney, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, pare si ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Gidoka ginabalanse kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos sip on trangkaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Babakal nyo ini sa mga butika kag siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, Provincial Agriculture Office ginapanugyan sa mga sugar cane farmers nga ipahibalo kon naigo sila sang RSSI. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
18: DYRI Radyuman Report.
20: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
21: Ginpanugyan sang Provincial Agriculture's Office sa mga sugarcane planters nga ipahibalo gilayon kon maigo sila sang red stripe soft scale insect o kon RSSI. Suno kay Mr. Jeron Magbanwa, acting provincial agriculturist sa Provincial Agriculture's Office. Importante nga ipalista sang mga mangunguma ang ila area nga ginsulod sang peste sa Municipal Agriculture Office.
22: Mapalista gid no sa atong Municipal Agriculture Office para kung may mga suporta ang atong gobyerno later on sa inyo matag sa atong mga farmers nga sa tubo, malista ka mga daan. Kadua, mag-report sa insakto nga data. No example, kung may ara ka mo 10 hektarya, 20 hektarya ng tubig pabalo nyo kayo, iba na itong gabi nga pang farmer, mabalis lang ako kung gobyerno ni siya ang dapat i-report na ito ang gamay lang. No? So hindi na siya mo. No? We want to know the exact data, but lapad man o manubo ang imong area, you have to report it. No? Kaya kita, nagabase kita sa datos. No? Kung sala ang informasyon na inatag sa amon, siyempre nga amon matag na solusyon, mabase kami sa datos. No? And kung mas pregid man kita sa hilo, gamito na ito ng hilo nga nagakaigo. Kay may ara lang recommended si SRA nga mga hilo, kadto kita sa mga Municipal Agriculture Office naton to report.
21: Pahayag pa sininga kung luyag man sa mga sugarcane farmers nga mas madali pa ang pag-identify, pwede man nga mag-report direkta sa SRA o kon sa Department of Agriculture paagi sa ilatag sa ka-LGU na hibaluan nga base sa datos sa Provincial Agriculture's Office. 24 sa 33 ka banwa nga nagatanom sang tubo sa probinsya sang Iloilo ang apektado na sang red stripe soft scale insect o kon nagalabot na sa 20,000 hectares. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Iales Kapalian Tatak RMN, ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
18: Tatak RMN.
17: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nakaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kag tagsa ka sa sachet ni may unod pagin nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini ang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit ug pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nyo na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets, kag sa mga butika sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix.
23: DTX 500, mataas malang presyon sang imodugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kag wala ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay na ginamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang panginom sang DTX 500 kada adlaw nga panami sang tulog nga tap na sang hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala pilas dugay magayo mag may TC. Ang alkaline nga vitamin C makabuli gini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakali ni sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita sa police report, lalaki nga nag-disco ginbuno sang kaangay sini nga construction worker sa distrito sang Lapas. Kasama ko sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
18: TYRI Radyo Man Report.
0: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
2: Pilason ang isa ka construction worker matapos ginbuno sang kaangay sini nga construction worker samtang nagadisco sa Barangay Ingo Rilapaz, launa kahapon sang kaagahon Agosto 9. Ang biktima ging kilala kay Mark Tagalog, 29 anyos, residente sa Barangay Tikod, Lapaz. Samtang ang suspect amo si Edgar De Saca, 50 anyos, residente naman sa Barangay Ingore. Sa investigasyon sa Lapaz PNP nga samtang nagasaot sa diskuhan ng biktima, gilayon ini nga ginbuno sang suspect sa China. Gilayon man ginadakpan sa mga barangay tanod ang suspect na nakompiskar ang kutsilyo nga ginabanta pulo kapulgada ang kalabaon. Samtang ginpahayag naman sang suspect nga naakig ini bangod samtang nagasaot siya sa riskuhan. Nasalapais niya ang biktima kagintulog siya sang malain kabangdanan nga iya ini ginbuno. Kasama mo sa DYRI Areman Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak Areman.
0: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
18: DYRI Tatak RMN
23: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tongkat ali, ginseng, maca, kagorni goat, weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tito Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
17: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nagkakapsula, may ara man kita nagkakape ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-duod nga mga lalaki nagapatindog sa inyong mga ikong tawo kag naghatag sang dugang nga resistensya. Kasi siyempre nag-amdig man sang aton nga prostate para hindi magdako kung magubagi ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong apaga labing-labing kay tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kinalaman ini nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Manamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi man ni pampatindog lang sa ikong tao, hindi naghatag may dugang resistensya, agon hindi ka pagkapuyon kag pagtuyon sa imong nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Wala klase subong adlaw, face to face klase suspended din preschool pagkadto senior high school. Kag siyempre kinadulong may nisa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod pabligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pagisa daw adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall. Mando nga pagdula sang systems loss sa bill sang kuryente dapat ginmando na ni President Marcos nga tun-an gilayon sang DOE. Kasama mo sa balita Radyo Manda, Joel Franco.
3: City Hall Reports.
4: Mga inyong ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpaimprove sang blood circulation. Nagalleviate sa imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagdetoxify sa imo lawa. Sa nagabulig padula sang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: Dapat naging mando na gilayon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o kung DOE ang gilayon ng pagtuon sa proposal nga dulaon ang system loss sa bill sang kuryente. So kay Councilor Romel Doron, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Iloilo City Council, dapat kinseryoso ni Marcos ay ginpahayag siya sona. Parito ni Doron na dapat may pagtuon ang himo ng DOE kag magpasa sa rekomendasyon sa Kongreso. Para kay Durango hindi ni matigayon, kangailaman nga ginlangulangos ng gobyerno ang mga pumuluyo. Samtang sa bahin sa mga pumuluyo, hinpay ni Durango nga dako nga bagay kung madula na ang system loss sa ilang bill.
6: Dapat gin direct order yun na ang Department of Energy, no? To make a study ASAP, no? And recommend to Congress how to do it. Kaya kung wala na, tiyo wala dupa, to ginlangulango naman kita sininila, eh. Tiyo damo yung nagpalakpak danto, oh, do believe sila. Oh, standing ovation pa. Do press man yang persona ya bilang maya naman kayo. Ti wala wala na tapo. Do lay mo kaladlawan. Ako ya ti on our part di sa local level as chairman sang committee on public utilities. Ngatingwa man ko eh kun kagin analyze kun paano ina.
5: Ang pahayag ni Councilor Romel Doron sa tong Miyerkules nag-deliver sa privilege speech si Doron sa sesyon sa Iloilo City Council. Ako di panawagan ng madasi nga tikang nga madula ng system loss kag VAT sa bill sang kuryente sa mga konsumidor. Kabahin sa ikalima nga sona ni Marcos ang ipahayag na amendahan ng Imperial Law agod madula ng system loss kag VAT sa bill sang kuryente. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
17: Ari na new and improved Nance Super Plus. Mas gin paipiktibo, kag mas gin pabaskog.

0: kabatian. Dalas ang kagat sa lamok mosquito repellent nga ni safe kasi mapagbabisan pa sa sulod sing imusining nga panimalay. My name Tri Extract nga parehong performance sa citronella na gatag protection sa exposed ni mong nga panit. Ang non-slenement oil, mayo man kontra sa skin problems, kangay sa arikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit, kaliban pa nga mga skin problems. Non-slenement oil, barato, inipiktibo, hindi mapilit sa panit, kaya natural ang ingrediente. Ang non-slenement oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Sa dugang pa nga mga balita sa Kapitulyo Provincial, no, check ta ang balita nagikan sa Kapitulyo Provincial, assistance nga ginapalabot sa mga apektado sa nga LPA kagabagat sa Western Visayas, naglabot na sa masobra 135,000. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero. Capital
1: Report. Ang inihabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang roles sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
2: Nakapalabot na sa masobra sa 175,000 pesos nga bilis ang humanitarian assistance sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 6 sa mga naapektuhan nga pamilya sa Western Visayas ang low-pressure area kagabagat. Sandik sa datos sa DSWD FO6 as of 4 p.m. sa August 9 kahapon, naglabot sa 2,943 kapamilya kung masobra sa 10,000 individual ang naapektuhan sa LPA kagabagat. May 256 individual nga nagatiner karon sa mga evacuation center, kag 283 naman sa ilang mata akon kakilala. May na-record man ang ahensya nga pito ka mga balay nga totally damaged, kag 65 ang partially damaged. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquila Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga ko ginimoy di pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud dagaan sa nagkaigo nga pag amlig ang aton chan colon kag bilog ga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
3: RMN News Panahon.
4: Check na pinakauli nga lakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
5: Yes sir, maying aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amon aton latest sa the update sa subong adlaw, July August 10, year 2026. Sa karon isa na lang kabagyo ang ginamonitor naton sa sulod sa gwa sa aton yung Philippine Area of Responsibility. May international name ini siya nga Palo, huli naton ini siya na si Platan, 2,515 kilometers sa east of extreme northern Luzon, outside bar. Si Bagyong Palo, lay nato na si Platan 6. May maximum sustained wind din siya nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Kaya sineso pagmadlo sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nagaulagin niya siya east-southeast sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Ang ininga bagyo, wala man sang direktang epekto sa anuman niya bahin sa pungsod naton. Kaga sa karon, based sa aton yung latest monitoring nakitaan naton nga, manubo man ang tsansa nga magsulod din siya sa aton par. Samtang southwest monsoon or habagat naman ang nag-epekto sa Luzon kag western section sang Visayas. Gani diri sa aton sa western Visayas, generally maka-experience kita sang pagalom-galom kag mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat panagoob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tugtob sa mabaskog aton nga hangin gikan habagat na nakatungdan. Magdala ini sila sang kasarangan tugtob sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 24 to 31 degrees Celsius.

0: adlaw naton nagbutlak alas 5:39 kag magatuno din siya alas 6:11 karon sa Kasisidmon. Kag amo naton latest sa the update alin di sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca.
1: Roll.
0: Yes sir.
1: Oh, idagkanang ligad ba lang gabi ito mo tubla ang nag-agi di ang mabaskog tong hangin nga nag-igo tubla sa Haro Plaza kag sa Cubay pagadto sa Mandurriao. Paano nyo ma-determine ini kun buhawi ini o kun hindi?
0: Well, sa karon sir no, ang ginabasehan naton sir isang radar naton sir no. So, isa sa mga instances or possibilities kung may buhawi sir isa kung may severe thunderstorm sir nga natabo sa isa ka lugar no. So, one of the na-confirm naton sir is ang may severe thunderstorm nga nakita naton sa nga nag-alabay no sa Iloilo City and then ang another verification naton sir isang sa ground sir no, mo na siyang mga footage sir, no. So kung may nakitaan kita sir nga mga circulation of clouds no ang funnel of clouds nga nagtiyog sa isa ka lugar so mo na sir ang patimaan nga may buhawi pero may mga instances abi sir nga that's why nga gina under verification pa ang mutong nga instances kay hindi lang abi sir abuhawi ang posible magakos ang makusog nga hangin sir no so part yun na sir sang isa ka severe thunderstorm so whether may buhawi kung may severe thunderstorm sa isa ka lugar so may tendency gina sir nga may mga kung kaisa may dala ini siya sa makusog nga hangin and then may other phenomena man kita sir nga ginatawag nga microburst no kung sa diin nga may gulpyada nga pagpanaog sang malamig nga hangin alin sa thunderstorm so madasig ini siya nga hangin no so ang kinalain ng nila sir sa buhawi kag sa mga muning nga mga makusog nga hangin is ang buhawi sa circulation no pero ang mga makusog nga hangin naton is sa one direction lang no so that's why nga gina-confirm pa nato no kung may circulation gid man nga tabo during that incident sa may Iloilo City sir.
1: Pero sa kwanto sa mga nakita niyo manguro mga footages iban mga pictures ano may tao ka mo nga nagapanawag sa field or nag-base ka mo sa mga pictures sa pagdetermine si ni Roll?
0: Yes sir, so sa karon sir no gari like it sa may mga recorded nga nakita no mga CCTV footage or mga pictures no nga nagapakita kung may ano gid man ang natabo sa muna nga incident no but ang more rely gid kita abi sir sa may radar naton and then ginaverify naton sir sa
1: so until sa today wala pa na sa verification kung kwan lang to hangin lang ato or buhawi gid may circulation gid siya
0: amo na sir ang gina-cross ano naton sir no kay since nga may severe thunderstorm kita nga na-confirm, so meaning possibility. May posibilidad nga na sir nga may buhawi nga natabo or may mga makusog lang nga hangin nga dala. So that's why nga gina-gather pa natin sir ang mga videos and footage nga posibleng natin makross sa aton nga radar image to confirm kung may buhawi gid man or makusog lang siya nga hangin dala sa nga isa ka severe thunderstorm.
2: Pero makita na engineer sa radar nato makita gyud man kung buhawi gyud man abi.
0: Well, ang makita lang bin naton sir kay ang buhawi abi sir tamaan ini siya kagamay sir no kumbaga municipality or as in gamay lang gyud siya nga area to. Ang radar bin naton sir is ang sa scale niya ba sir ang makita niya is isa per municipalities or ano pero ang buhawi abi sir sa isa ka ang range niya is tamaan siya gamay no so hindi na siya gyud ma-detect sa radar. Ang makita lang sa radar is nga may severe thunderstorm so that's why gapakita ga ano kita nagapabalo din kita nga sa muna nga lugar may posibilidad nga may magtuhaw nga buhawi since nga may severe thunderstorm nga nagakatabo dira.
1: Sige, Roll, salamat gid.
0: Yes sir, thank you pagmayong aga sir.
3: RMN News panahon.
1: Marami gid nga salamat Rolly Queen karagikan sa Pag-asa Iloilo. Sa presence to sa nga silver thunderstorm daw amo rin man sa bawi kay sa mga interview to sa field radio man Binroy. Kisa mabalaan mo man amo nga ang hangin lang yaba lang diretso lang ang hangin.
4: Amo na gani nga
1: kun ya may circulation siya mo.
4: Kun habagat niya one direction lang na ang kumbagang hapay sang kuan ba sang kahoy isa lang direction.
1: Ang mismo sa mga didto gid mismo sa area nga pati mga yabok kuno kag papel na gatiyog mo.
4: Nga mo na kay hindi man ni makonclude.
1: Kaya kati siyempre ang atong Pag-asa siyempre very technical ini sila sa pag-declare because kasi siyempre may mga kwan sila mo may mga bases sila ginabasihan.
4: Hindi nila makita ka radar,
1: hindi,
4: no?
1: Hindi nila makita ka
4: so meaning nga ang epekto ya dira na lang sa mga videos, pictures.
1: Kaya kung maglapat na karoon ng buhawi, ano na lang ang epekto niya? imagine yung nagkagagalbot ang kahoy.
4: Abi nato, ganun makita na sa radar nga nagbuyong-buyong, kaya galing gamay-gamay.
1: Isa-isa na, kung sa mga layo sa aton, like for example, abi, kita mo nablang kung isang asbukid ka to, tapos may mga buhawi, tapos may tungasang lawod.
4: Makita mo na yung
1: circuit. So, kaya ang tubig, ginap sa kaya mo.
4: Kahit kung adlaw na tabo to,
1: posible makita.
4: Mabalaan mo nga buhawi. Pero kay gabi, maburubudlay. Amo na yung matyagan mo nga nagbuyong-buyong. Kagang ipikto, ya. May circulation.
1: Ang mga kwarto, mga anong nung kwento na mga nagabaligya to, nambalan ka ng ilang mga tent nila.
4: Ang okay-okay.
1: Ang hapin nila. Tuga, triyog mo. Oh, no? Do ano-ano, inukay. Kamalo ba na ka mo nga ang pagkamalipayon, makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure, kay iban pang mga balatian sa kurason. Kung happy life ka, dapat taparasan mo man inisa nga powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, may arasang alkyglycerols, kag omega-3 fatty acids, nga nagapanugang sa imo resistensya, kag gapabakod sa imo nga kurason. Kung nagamintinar ka sa Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw, mabatsagan mo gid ang alibyo nga mahatag sa Dr. Pinoy sa imo. Soro sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga makapabuhin o kung mabuhinan ang risgo sa pag-angkon sa neuroinflammation nga nagresulta kung pirmi ka-stress. Gani, hindi magkabala ka mga kasama, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kaibang pang mga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yani para sa happy life, dapat may Dr. Pinoy Squalene ka nga kaupon. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal dira sa Santa Barbara, sa Marsa Pharmacy, Shamsa Pharmacy, Antaisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Kagswilo Pharmacy. Kag sa mga butika man, nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa patag sa hinampang, alas sa Pilipinas, o kung alas sa Pilipina Women's Volleyball Team, nakuha ang silver medal sa 2026 Southeast Asia V-Cup League 2. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
3: RMN News Sports.
5: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sa kaluwan sa new and improved non-super plus. Mas ginpay pitibo, kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangostin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas at lawadlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Nakuha sang alas Pilipinas women ang silver medal sa 2026 CB Cup League 2 sa Thailand. Inimatapos ginluto sang team ang Indonesia 25-13, 23-25, 25-19 kag 33-31. Antisini na pierde sang Pilipinas ang Vietnam pagkatapos sang 7 ka tuig. Ini ang best finish sang pungsod sa regional tournament. Proteksyonan ng lawas natural nga pamagi. Pilia ang Non Super Plus di anti cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Alas 5.31 ng oras, dari sa atin nga pagpangalagad, kamali na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Kapag sa wala pa ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
7: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
6: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
1: Nabatian yung user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton silinga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan ng nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ganapat likawan gid ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian, ang kakulang sang vitamins ug minerals sa aton sining nga lawas. Dapat bastante gid pirmi ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binro.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bining nga puwersa sang pito para sa kaayong lawas, kumpleto ang benepisyo ang mga sang Captor Meric for managing general inflammation sa luyot, longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient, quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang nato nini sa ikaayong lawas. Sa dugang nga kasiyuran, magkontak kay Dr. Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Kag sa aton nga hello attorney pamangkot sa tagpalamati, kun bala pila ang magastos nila sa iya partner sa pag-pay mo sa nga prenuptial agreement. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylin Paraonda.
8: Hello attorney.
9: Paano bala malikawan ang mga masakit? Mag-practice sang good hygiene. Magtulog sang 7 o 8 ka oras kada adlaw. Likawan ang stress. Magkaon sang masustansya nga pagkaon. Kag ilabi na gid magkonsumo sang suplemento nga makahatag sa imo sang mabakod nga resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga mayara sang vitamin D. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, malikawan mo ang nanarisari nga mga balatian. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule mayara sang vitamin D3 nga proteksyon ninyo batok sa balatian. Ini-aprobado sang Food and Drug Administration, gani makasalig ka mo nga safe kag epektibo. Hindi na magduha-duha pa, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule na. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pila ang magastos nila sang iyang partner sa pagpahimo sang prenuptial agreement. Attorney?
10: Well, no, as to depend sa lawyer na nga nag-prepare. No? So, ang balayran nila sa prenup, usually mga legal fees or lawyer's fees malang necessary sa pag-prepare niya sa isang big na agreement between parties.
9: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
4: Mga kasama, aring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatuwaga plus na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingredyente nga ginpailalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayuman nga pangontra sa arakis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini 10 oz sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Hingagaw na kay bag-o pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Mabakal ini sa mga butika, makabakal ka man sa May Merrimart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center. At syempre makapakal ka man online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Mayong aga sa aton sining mga mangunguma, ang Iloilo New Agri kag kubuta nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpakabudlay gani makigbayan sila raffle promo ang kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Chansa mo na ini nga magdaog sa mga brand new kadikalidad syempre nga kubuta products. Ang imuon mo bakal ka lang sa mga genuine spare parts kag kubuta equipment sa Iloilo New Agri para makakuha ikaw sang raffle coupon. Kung may raffle coupon ka, sulatan mo na sa pangalan, contact number kag official receipt number kag iulog sa ila sining mga drop box access. Ang raffle draw sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang premyo, ang grand prize na gaulat sa inyo, isa ka brand yung traktura, second prize isa ka rice transplanter, kagang third prize isa ka special power tiller, kag madamo pa sang iban. Gani, no, magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
11: Tatak, RMN.
1: Kag simple rin ang pinakapuro, kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, ang non-liniment oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ni nga panghaplas sa mga nag-ubo, mga nasipon, mga napungtan, panakit sang liog naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kun mapilas ka simpre madugo na bubuy diretso nans liniment oil sa pilas gid kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Kay sa may mga cases ra sang dengue sila nga mga lugar, dili pagulatan nga makagat ka sa lamok na posible may dala nga virus sang dengue. Magwa ka sa balay mo, panghaplas ka gid nans liniment oil. Kay may sangkap ini nga neem tree, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to. Kadiliwat para hindi ka pagkanton ka lamok, magwa sa balay, panghaplas ka nans liniment oil. Pamakal ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Bangbulagid, nagihatag announcement ang Oton Information Center nga wala sang klase Radyo Man Binroy, no? Dira sa Banwa sang Oton, pagi sa ilang Oton Information Center ang nagdeklarar nga wala sang face-to-face classes all levels sa Banwa sang Oton subong iyang adlaw because sang enhanced habagat. Ang student ang gina-advise nga mag-tirer sa ilang nga mga pulian. Mas makita bla kamo karon ara kamo sa
4: gani man ang plano sini nga gin nga wala sang klase para magpahimunong kita sa mga panimbalay ta kay safety nga istoryahan tari. Kasi kung nagalaray kamo inyo da.
1: Oh, tiang way klase na ha, Iloilo City, then ang adjacent municipality ba dobat. Tumba man ang da ang ano to gani? Ang Iloilo City kag ang
4: Oton.
1: Municipality of Oton na deklarar nga wala sang klase subong iya nga aga. Standby pagbalik ko dugay dugay madalag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:39 na sa kaagahon.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Kidney Care.
12: Regular dapat na pinapa-check up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya. Tuturuan si nanay kung ano ang mga pagkaing angkop sa edad ni baby.
13: Ang healthy po ng luto niyo, nay!
12: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
11: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
14: And Dr.
15: Ito po si Dr. Bernion.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
18: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. Sunphone Plus Gold.
25: Ako galing si Sherry.
26: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
25: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
24: Sunphone Plus Gold.
27: Mas pinamakas,
24: pinagaling,
27: pinahusay.
24: Sunphone Plus Gold.
27: Sa mga butika.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
0: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique!
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatas, mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC. Gabis gid pagpabas ko sa lawas.
0: May DC. Mabaka, mga butika.
2: Tara na. Bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Partner,
7: gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: May ginseng,
8: tungkat ani,
7: maca,
8: kagso,
7: palmetto.
8: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
8: Yara na sa mga butika.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
0: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gidane bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mahigpo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
1: Masalrigan DTX 500!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakabroom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Alas 5.46 na ang oras dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Radyo Man, Eric John Pamplona.
9: Eric John Pamplona.
8: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
9: Benroy Bernal.
8: Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life Extension Vitamin D3. Pataas na ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumanyak klase sa balatian labi na makamamatay ng cancer. Maginom at least 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3. Ano ang laupin ang karekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ay numero 1 do super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 ang Life Extension Clinic or Life Extension Clinic, hindi na pagulatan nga maglala ang inyong balatian kag magdako ang galastuson sa ospital kadto ka sa Life Extension Clinics ara lang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sang Iloilo sa Tagbak District. Ito sa araw may ara man sa poblasyon sa may istansya sa may siyudad sang Pasi, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag ara man sa may JC Solita Street dira sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Suspended ang klase diri sa syudad sang Iloilo subong iyang anaw. From preschool to Tob Senior High School. So wala klase, wala ang... wala sang face-to-face classes diri sa syudad sa Iloilo subong iyang adlaw. Kag ang nag-announce subong iyang aga Radyo Man Benroy ang municipality of Oton. All levels wala klase sa barwa sang Oton. Kag bag-o lang gid ang Central Philippine University ang may ara man sang announcement, no? Preschool to senior high school face-to-face classes ang mag-shift to asynchronous classes. Samtang ang college, pati na ang law kag ang medicine, ang mag-continue sang face-to-face, pero may mga adjustment lang sila sa schedule, Radyo Man Benroy. Tapos may ara sila pagayawaton subong Christ Emphasis Week o kung CEW will proceed as planned, no? Sa mga estudyante sa Central Philippine University, may ang inyong activity subong iyang simana, madayon as planned, no? Ang wala lang sang klase subong ang preschool to senior high school.
10: Sa mga universities, dira kayo wala na yung masakop ya sa declaration ni Mayor Isa Trinias. Kaya baltagani, iti medyo makasarang-sarang kamuya ang mga high school, takag mga elementary, mga kabataan pa ni. No? Ti depende na sa inyong management sa nga mga nagkalainlay niya eskwelan. Feel free ah, no? Kung may ara ka mo, i-post yun sa inyo sining page dira kay ti ato nga pabalo na sa mga natungdan man ninyong mga estudyante. Kung may ara ka mo sa announcement and make it early, no? Kung may ara ka mo sa announcement, tulad ni isang announcement sa Central Philippine University nga ti early pa nag-post na sila galing kay Iban Gurriad. Wala mang guro sang kuan, wala mang guro sang disturbance sa ila yang pagtuon sang ila sini mga kabataan estudyante. That's why nga wala man niya sa mga cancellation or wala man niya sa mga adjustment nga pati kayo noon Radyo Man Eric, no? So inyo na iya discretion na. Kay wala man masakop sa declaration sang syudad. Sa piyak nga bahin, mga sisintagig kapamilya, no? Ang napiktuan sang buawi sa mga labay ining buawi kasunod sang abagat dira sa may distrito sang Aro sa may Kubay. Do mo ining hardly hit sang kwan sining abagat dala buawi Radyo Man Eric, no? So gintatap ini sila sang aton sining city government gin pa istar anay temporarily sa barangay gym, ginatagan sang ila sini nga mga kinanglanon, no, para nga bisan paano mangin komportable man sila kag ginpakaon sang aton sini nga city government. Kay kalabanan sang ilang mga balay ginhunlak gid sang habagat kag buhawi sa distrito sa Mandurriao. Mo mani grabe man tong affectation agdiriya sa Kwansaro Plaza mo tong mga kahoy Radyo Man Eric.
7: Magluwas sa Kubay, may epektado man to sa Benedicto Haro, Radyo Man Binroy. Ang Benedicto, hindi ba adjacent sang
10: Dirila sa may plaza.
7: Plaza, no? Oh. Sa likod ng dadampi sang
10: so, kwanda, sang bank. Meaning nga daw, isa lang galing ka direksyon. No? Halin sa Kubay, pakanto di sa Benedicto, pakanto sa Haro Plaza. Dito sa may Taft North. Paamo na galing direksyon yan, no?
7: Pero may isa balabaguman.
10: Ha?
7: Tapos may
10: isa... Dito halin?
7: Oo, dito halin, no? Hindi ka balabago, no?
10: Isa lang galing niya, imagine mo. Ano, isa lang kalinya, no?
7: Oh, pero ang hardly hit gid ang Kubay, no? Kagapagkatapos ang Haro Plaza. Amo na ganyan balsang pag-asa kina ni Engineer Rolly Quinn Castling ya. Do kwan abi ni ang kwan mo ang buhawi abi do pabugso-bugso bala sa certain area lang. Pero nag-develop ini because ang severe thunderstorm.
10: Yeah.
7: No, amo na siya. May ara man ati sa ti abita madlos lang isang hangin nga mabatsagaan naton bala, pero may ara gid ako isang makita mo man amo nga nagabuyong gid bala pati ang yabok na gani kisa gay na puron-puron nga nakaginapasaka pababaw no, may mga papel da or mga hilamon da do pasakaon na pababaw. Amo na nga bisa ini na gani way na gani scientific explanation. Makita mo lang na mambal mo lang nga buhawi na
10: or bisan ay bisan gabing hindi naton makita mabalaan mo gid kun buhawi. Kay mga atop mo may makadto sa tuo, may makadto sa wala, may makadto sa ulya sa likod, may makadto sa una, wala bala sang permanent direction gadiyog
7: do inukay
10: gid ginaukay ang imo sini nga panimalay no kapin pa kun light materials ba batyagan mo gina kay syempre ukayo nya gid na. So inaiya patimaan nga buhawi kun adlaw, ti hindi po naman na mabalaan mo ginaya, makagmakita mo ginaya Radyo Man Eric kung adlaw, galing kayo nagtabu ato, gabi. So, ang pag-asa, hindi man makadetect sa ila sininga radar, kay tamaan ni kagamay ang buhawi, ti hindi man to makita. So, ang mga ebidensya ka nagkalabilin, ang mga pictures, mga videos, gira na lang sila ma-rely kung buhawi o man ato o kung hindi. Pero, ang balta gani, buhawi man o kung hindi, pero, buhawi hindi. Ang hindi na tama, hindi na tama magbais siguro kung buhawi ni kung hindi.
7: Kung si Juan Paganeo, kung si John Mark pa, sila niya, isa lang ang sigurado da. May mabaskog nga hangin.
10: Hindi ako
7: man na.
10: May nakalago ba?
7: Sa sunog mo manambal nila. Ano ginhalinan sang sunog? Sigurado kalayo.
10: Kalayo. Okay, gani kun ano man ang ginhalinan sina, ang importante da nga buligan ta ang mga nahalitan. Na kag preparahan ta kay iway kita kabalo. Away man sang garantiya nga hindi ni masulit.
7: Kaya ka malo ka ang tawa bala sa mga pictures bala Radyo Man Jason. Liyaw ko na bala sa mga pictures.
10: May line direction yan, no?
7: Oo, ang mga bari sang sanga gani.
10: Kita mo ko, line direction, no?
7: Line mo. Do inukay gani. Ang natabo sa haro, mga gagmay nga sanga, nagkala tipol, nagkala bari.
10: Kakita mo, may pattern siya. Buta malondra lang siya nag-agi. Kaya hindi niya malapad ang agi, ha? Tanong lahalin to sa may Balabago, nag-agi sa may Kubay. Porsyon niya sa Kubay, hindi man niya lapad ang inagyan niya. Pakanto sa Benedicto, buta malondra sa nag-agi. Nag-agi sa Aroplaza. Tingiban niya parte sa Aroplaza, wala man niya maigo. Kaya nagkanto sa may Mandurriao, buta malon, amo nang iya nga dala nga ginagyan. Pero gamay lang niya ang iya sini nga.
7: Sige mo na kada bako buro gyud para isay sa Balambalila, dito ya buhawi, dito ya hangin lang to.
10: Kon hangin to.
7: Ang... Ramay pa nga ambal nga. Hindi ya buhawi gito.
10: Oo. Ti kon hangin lang to ang bilog nga Aro Plaza ni mo damo ni gurong mga kahoy nagkala tumba ni.
7: Nambala nga hindi na way na ni kala na scientific explanation di ya. Atawan yung mga sitwasyon sa Aro Plaza.
10: Oo, amo na lang buhawi na.
7: Oo. Kaya mga balay to Kubay to nga ginpangi hakwa tong mga aribungan nila.
10: Oo. Oh. Ay na hindi kay pag-asa base kon sa sunod bulan
7: para nila yan sa maniya. Hindi yan kamali ang pag-asa kasi budlay man na pagwa sila statement nga wa isang
10: gani.
7: Kuan mo sang balasihan bala. Pero mo na ganyan, balko sa mata ta lang, mabalanta na ning buhawi ang nag-igo. Pero tawon yo lang ang sitwasyon sang Haro Plaza.
10: Oh, pero anyway, kay nagluntad na ini, importante da nga mga utod nato na buligan. Gilayon nga nag-akto ang local government unit sang aton nga siyudad, no, through Mayor Raisa Treñas.
7: Grabe nga pagbinuligay eh.
10: Oo, siya mismo na naog no na to, late nakatama to, naog to siya para nga mga amuning nga kalamidad dapat ara katugin man eh. Para nga direkta kaya magmando kung ano ang nakita mo kabudlay
7: kun relay sang order.
10: Oo, kabudlay. Kabudlay kun ara kaya kun diin ka pa nga lugar maghala ka katinawag. Ara da, dapat ka sa lugar nga ina kay kalapit ba lang para may baloan mo anong problema, anong kinanglanon, ti kundi madasig. Kinanglanon sang mga nagkalagubaan sang balay, temporary shelter,
7: pagkaon. Kagakapin pa, kung yung man binuroy, gabi nga daan mo.
10: Gabi?
7: Siyempre kung gabi na yan, hindi mabudlay para sa mga kauturan tanga nga napiktuhan. Ang paggiho bala. At this why nga timayo gini ya, ara ang mga barangay official, ara ang taga-city naton. Para nga mag-assister, kaya before magsanag, ya, before 11 a.m.,
10: clear.
7: Clear
10: mo. Clear na dayon mo, no?
7: Mo
10: gina ang kalamidad, hindi taman yung mapunggan, abe, radyo manirik mo.
7: Hindi ganit ma-detect.
10: Oo, hindi ganit ma-detect. Huwag kita sang may mo, kundi ang balda naton, sa mga kultura naton, ang kalamidad niya, at isiparo na naton, dapat at all times, preparado kita. Insidiho naton ano ang kalamidad, kagumpaano naton preparahan, para pag-abot, hindi na kita masyak, kagmagulpihan, pariusin eh, no?
7: Sige, kay sa... STP karon check na ni Radyo Man Flo Liwat. Maybe ang mga apektado ng mga kauturan na dira sa mga barangay Kubay sa maya distrito iya sa Haro. Pero sa kwano, sa masunod na nga simana, 1 week na lang Radyo Man Bidroy, ang RMN and the Councilor Malabor Fishing Tournament. No, sa kwano ni sa February sa August 15 kag 16 na ini
10: Sabado kag Domingo.
7: Sa masunod na ini nga Sabado kag Domingo. So taran gidagda naton ang mga may huyog dira, mga mahiligon magpamunit, nga magpasakop kamo sa aton nga RMN and Councilor Malabor fishing competition. Samahin ini sang ika-89 nga charter day sang Iloilo City, ika-74 man nga anibersaryo sang Radio Mindanao Networks o kon RMN.
10: Duha ini ka mga kategory ha, sa kids category ang champion 3,000, second place 2,000, third place 1,000 and first catch 500. And sa open category, ang champion 5,000, ang second prize 3,000, third place 2,000, kaya ang first catch 1,000. So sa mga kwandra mahilig magpamunit, amo na nin chance nyo, pase kon ka muna ang magdaog.
7: So sa kwan naton ni sa isa na itong kategory, sa kids category,
10: why na registration?
7: Pero may prices ka mo. Pero malista lang ka mo. Para nga ti, siyempre, why registration fee, pero para register ka mo. No, para nga ti, makakuan ka mo da, malista ka mo da. Samtang sa open category naton, makagamay, no, 200 pesos ning registration fee. Pero kung dumaog ka di, anyway, habi nyo ni.
10: Kagang excitement bala.
7: Why niya sinsilyo ng bayad niya.
10: Habi ni excitement. Kiti, oo, pa indis-indis ka muna pa dako o hulik. Sadya ni daw.
7: Sakwan na ini ha. Sa Sabado na ini nga daw, kag sa Domingo, dira kita sa Muli Dili Restaurant. Sa Tabok sang Iloilo, Provincial Capital. Kamati na kita, user, isang life extension na vitamin D3.
11: Life extension, vitamin D3. Kagsubong, atun pamatian si Fredo para sa testimonya sang iyang nanay nga si Presi Felicidario. Paagi sa paggamit sang life extension vitamin D3, iya na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atun siya pamatian.
12: Sir, pwede mo sir maistorya or ma-relay mo ang imo nga experience before?
13: Actually, sir, ang concern ko da, hindi na sa akong personally. Iyan na sa nanay ko na, sir. Ang nanay ko, sir, nag-suffer na sa almost 39 years na ang iyan na di ang kilid na wala, sir, nga sa right portion.
12: Oo.
13: Nagpilas na sa sir, tapos nala na nga nag-anabla o sosyo na bla. Sa kilid, sir, sa right portion sa kilid. Kasi do, balikawang tabla.
12: Dako sa napilas?
13: Kung magpilas na sa pag isuok ka nga po nga kamilingking, hindi na siya. Pero muna na sir ng mga surwano, doktor, hospital na sinanay, tapos wala gigagayo yan.
12: Bali wala gigagayo ang pilas? 39 years na?
13: Wala sir, maayo lang na sa sir, pero days lang matali na siya. Tapos antes na sa magbalik, mahabok na sari, dumabanog siya na sir, nag-support sa isang susyo. Wala na rin pagpilas siya naman. Gari lang din siya sa right portion sa ngaton yung balikawan, sa ilo lang nalasa. Hasta nga naglabot na din sa siya ng likod. And then nag-advise ko na siya nga, mal ko ma-try pa di last extension, vitamin D3.
12: Oo.
13: Ay, sinko dro, permi ko na nabatian sa radyo. Kung dadamo naman nga, tag-testing muna yung okay siya. Tapos, nag-inom siya mga 2 kasimana, 2 times a day, aga hapon. Pag lockdown to, kundi nag-autobstack ang life extension. Nagbalik naman sir, nag-relay naman sir, hindi man sa katulog, kay Kirting sinakit yung kilid niya. Nag-abot ang stock sa
12: life extension.
13: Muto doon yung naging pang-inom ko siya. Until now sir, wala naging sir nagbalik sir.
7: Nabatian ang anak ni Prisi Felicidario, si Fredo, no? Napilahan ng iyang ilo yung katubo ng bukol, tapos susyo, tapos mabuho siya, maligaigo na gani ang kabalingking niya sa buho sang pila sa iyang ilo. Pero nagamit life extension ng vitamin D3, nagmala, nag-ayo, wala nagbalik, no, ang gribatsag sa iya sininga iloy. Kani kamudira, gamit man kamo life extension vitamin D3 andaw-andaw, kung kasumbong sininga mga gribatsag nyo sa lawas, may magribatsag kamudira sa lawas, gamit na life extension vitamin D3 andaw-andaw. Kaya ito gani, 2 times a day, no, aga kaghapon, inom niya sa life extension vitamin D3. Kaya inom ka muna at least 2 ka soft gel kada adlaw, pwede isa sa hapon, isa sa aga, isa sa hapon. Pwede mga tingbon nyo, 2 ka soft gel kada tapos sa pamahaw. Inom na life extension vitamin D3, ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3. Mabakal nyo sa mga life extension, medical clinic and pharmacy, kantuin nyo kay may mga doktor man dira, na handa ka mga tubang, kag nagahulat sa inyo, naruman yung klase ka mga ipakonsulta nyo sa inyong mga gina. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Huwag kita chimpo, diri sa aton nga pangalagad. Kasama mo sa DYRI-RMN.
10: Ako si Radyoman Ben Roy Bernal.
7: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
14: Tatak RMN.
15: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bamut sini, permi na kuha guard, gad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong mag stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Oras alas 6:07 sang aga.
10: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
11: Straight to the point. Headliners.
9: Top story of the day. Iloilo City, wala sang klase. Halin preschool, Dubdub Senior High School, Subong, Ngadlaw.
12: Mga mainit naton nga mga balita lokal, mga karadyoman, 568 katao sa sudad apiktado sa mabaskog nga pag-ulan kag hangin bangod sang Bagyo Dolphin.
9: Iloilo City Government nagsugod na sang rehabilitasyon sang Terminal Market matapos gin-turnover na sang SM Prime Holdings ang merkado sa sudad.
12: Ginabaha nga karsada bangod sa barado nga drainage gin reklamo sang residente sa Landoni Estate lapos punong barangay Alakre, nagpasalig nga aktuhan ang reklamo.
9: Balita nasyonal, Chippy McDonald kag Miggy Mengo posible matalakay sa impeachment trial subong adlaw ni VP Duterte.
12: Sa international news, cancer ni Ana, US President Joe Biden naglapta suno sa iya anak.
9: Sa negosyo, DA nagapati nga mapadayon tubdob sa 2028 ang 20 pesos per kilo sang bugas.
12: Sa hinampang, Alex siya laging pasalig nga wala siya sang injury sa iya buko-buko kasunod sa iya hampang batok kay McNally.
9: Kag sa entertainment, mga kanta ni Taylor Swift ginkakas na sa White House kag Trump a campaign na post.
12: Sa extra wow balita, UK-based startup ginlunsyar ang pinakauna nga permanent tattoo system nga hindi masakit.
11: Tatak RMN.
9: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
12: Mga garadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, Agosto 10, 2026.
9: Ako si Radyoman, Novi Malion Guaso.
12: Radyoman, Regan Sugabo Arlos.
11: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
9: Antes ang dalagan sa aton nga panahon subong adlaw, yari ana ang importante nga announcement para sa aton nga mga estudyante.
12: Mga karadyuman, suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo City subong adlaw, Agosto 10, 2026. Sakop sang suspension ang mga klase halin sa preschool Tubtub Senior High School. Sunod kay Mayor Isa Trenias, ginalauman ang kasarangan nga pag-ulan sa Binug Adlaw. Bangos ni, mag-shift ang klase sa online, asynchronous o kon modular, samtang wala man sang klase sa tanan nga level sa Uton, Iloilo, bangod man sa malain nga panahon.
11: Tatak RMN.
9: Ano kay bala kalain na panahon subong adlaw? Natawa niyong background sa amon ni Bus Idol mo nang epekto sa malain nga panahon. Buhawi sa pagkaibalo naton tanan, pero sa litimo ngayon sa gobyerno ang pag-asa hindi pa sila maka-confirm nga buhawi. Muna nga ginawayan naman subong sang tanan nga mga maalam kung bala alleged buhawi, ginpahayag buhawi, o kon ano-ano pa.
13: Kung hindi na buhawi, ano ina? Baka tumba bala ng utot sa kahoy.
9: Sige, kumusta ang tanay dalagad sa aton nga panahon? Subong adlaw pod kay Radyo Man, VMA Otero.
11: RMN News, panahon.
14: Mga karadyo man, ini ang lakat sang panahon, subong nga adlaw. Isa na lang kabagyo nga may international name nga Palo ang kinamonitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility o CONFAR. Ulihini nga nahamtang 2,515 kilometers sa sidlangan sa extreme northern Luzon. May kagbaskugon ini nga hangin nga nagalabot sa 65 km per hour. Kagpagmadlos nga nagalabot sa 80 km per hour. Nagahulag naman ini nga bagyo sa east-southeast sa kadasigon nga 25 km per hour. Manubo ang chance sa nga magsulod sa Pilipinas kag wala man ini sa direktang epekto sa pungsod. Apang sa karon southwest monsoon kon habagat ang padayon nga nagapekto sa Luzon kag western Visayas nga mahimo magdala sang pag-ulan sa pila ka mga lugar. Bangod sini mangin magaluman ang panahon lakip na sa Iloilo nga may dala nga pagtupa sang ulan sumong adlaw. Makasarangan tubtob mabaskog nga uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:39 sa ninga aga kag magatunod la sa 11 karon sa gabi. Ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyo Man Tia Panas Otero Tatak R
11: Tatak RMN.
9: Maulan nung kita bilog adlaw eh. In fact, sobra pa ining inulan nga ini sining weekend sa mga nagliligad nga nasintruhan kita diri sa bagyo busa idol kay kadasig sa magwa subong ya sustained no ang epekto ha sang habagat diri sa aton bisan nga widening sintro sa aton sa Iloilo kag sa Western Visayas
13: Radyo Manu video tayo na kuway katabok grabe gid yang balod kapirti kadagkulag kakusog-kusog sang hangin kay hindi magsakay ang asawa ko may lang gani kay duha ka pambot nagconvoy alin dito sa isla Papuli sa Concepcion mambal ka nga ang hangin do matsag ko do signal ng Berto
9: grabe no dang, sobra ang, pa sa may signal kita
13: ang port? Pambot ang pambot imbis nga nagalakat Radyo Manuvi do matsag mo do nagbalik dayon ang balod ginatangla mo lang. So, perti gidya kalaw-ilaw ay isang panahon dito sa Northern Iloilo.
9: Ilaban-laban, magamon yung sitwasyon. Mahal ning presyo sang isda, Radyo Man Flo.
13: Piyugit!
9: Gaya ka ni karon presyo sang isda, abe. Sa detalye, isang aton balita lokal. Nagdangat na sa 568 katao gikan sa 144 ka pamilya sa Iloilo City ang napiktuhan sa mabaskog nga hangin kag ulan bangod sang bagyo Dolphin. Inigikan sa 12 ka barangay nga labi nga napiktuhan. Pinakauli nga situation report sa Iloilo City Emergency Operation Center, may 71 pa ka pamilya nga ginabugusan sang 256 ka tao ang nagapabilin sa evacuation centers. Ginapakita sa initial nga assessment sang City Social Welfare and Development Office nga may 72 ka naguba nga balay sa bugos nga syudad ilabi na sa Barangay Benedicto, Kubay sa Haro kag Q Abeto sa Manduriaw nga ginlabayan sang ginapatian buhawi sang nagligad nga gabi.
13: Naghatag ilayon sang bulig ang Iloilo City Government sa mga residente nga apektado sa ginapatihan buhawi nga naglunta sa nagligad kagabi. Sa Facebook post ni Mary Satrenias, makita ang pagdulong sa sudad sang food kag non-food items sa mga residente sa nagkalain-lain nga evacuation centers. Sa record, 12 ang na-report nga insidente sa pagkatumbas ng kahoy, poste sang kuryente kag debris sa pinakalugar sa Haro kag Manduriaw.
9: Hindi pa ma-confirm sa pag-asa Iloilo nga isa ka buhawi ang nagluntad nga makusog nga hangin sa pila ka bahin sang Iloilo City sa nagligad nga gabi. Sino kay Engineer Ferd sa Rubin ang weather forecaster sa pag-asa Iloilo, kinahanglan anay sang aktual nga visual evidence o kon video nga nagapakita sang rotation sang hangin antes makumpirma nga buhawi ang isa ka insidente.
15: Hindi pa gid man naton mahambal gid naon buhawi no kay wala kita sang actual gid nga video gid sang pagrotation sang hangin. However no makaikusog ang mga hangin naton, may ara kita sang severe thunderstorm nga nagapekto sa aton diri sa may Iloilo City. And hindi lang actually hindi lang diri sa Iloilo City pero sa iban man nga mga municipalities no sang Western Visayas, sa Uton, Guimaras, Dumangas area, Leganes.
9: Sa bahay nila, kinanglan makita ang pagbuyong sang hangin kagang funnel cloud nga naga-extend halin sa ibabaw padulong sa duta. Kung wala sang among ebidensya, sunod sa iya, posibleng ang natabo isa ka downburst, microburst o kung mabaskog nga hangin nga dala sang severe thunderstorm nga nag-apekto sa among lugar. Ipahigman sa pag-asa nga importante ang verification data sa pag-identify sang insakto nga weather phenomenon?
15: Well, for confirmation, daan dami rata dapat sang visual inspection gid nga makita gid ang rotation sang hangin halin sa babaw sang langit pagkadto sa dalom sang duta no sa verify nga kuan siya buhawi. Of course may rocket, may visible rotation gid dapat kita funnel cloud nga pa extend pa dalom sa kadutaan nga gahula. Pero kun sa wala kun mga hangin lang possible na siya nga downburst na siya microburst or strong winds nga dala sang severe thunderstorm. Muni nga kailan na may verification data gid kita permi.
9: Ang kabayan sa payag ni Engineer Rubin sa nga pag-asa Iloilo sa piyak sang padayon nga pagmonitor sa pag-asa sa mga istorbo sa panahon kag epekto sini sa Western Visayas.
11: Tatak RMN.
9: Dinyo pagbasula ang pag-asa kun hindi sila makambal nga buhawi gid ni. Bisan pang base sa aton nga eksperyensya kag naandan buhawi ina basta makusog nga hangin kag tama ka devastating. Una, amo ni sila ang lehitimo nga insa sang gobyerno nga scientific base or science base ang ilang declaration, evidence based. Pag hindi na karon na evidence based ang ila, tinahulog na sila karon sa assumption non probata agency, which is not good sa kredibilidad nila nga maghambal padason sa mga future nga mga weather disturbance.
13: Ginapangita man lang nila kung may ara ka mo sang video da. Pang surbo lang bala radyo manuvi. Galing kay ti kita ya,

0: takot talaga ano eh. Sabi ang kabahin mga garadyo man, ginparabos ang residente sa Railway Street, Barangay Halanduni Estate, Lapus, sa RMN Iloilo, ang garsada sa ilang lugar nga masami nga ginabaha sa tion nga magtupa ang madamol nga ulan. Sunog kay Jonas Lamonio, residente sa nasambit nga lugar, 2018 pa sang naeksperyensyahan na nila ang pagbaha tubtub subong. Isa sa ginanantang rason sa pagbaha ang drainage nga nagabara. Payag pa ni Lamonio nga una nila ginreklamo ang problema kay punong barangay Elfren Sinayo sang Don Esteban nga nakasakop sang drainage nga barado apang intudlo niya ini kay punong barangay Thompson Alacre sang Halanduni Estate Lapas apang wala pa maaktuhan tubtub subong. Nagalaom naman si Lamonio nga mapasakan sang city government or masapakan sang city government ang ilang problema para masolusyonan.
1: Sa kangot nga balita, ginpasalig ni punong barangay Thompson Alacre sa Halanduni Estate Lapus nga aktuhan nila ang reklamo sa mga taga Railway Street sa pagbaha sa ilang karsada mangod sa barado nga drainage. Suno kay Alacre, bisitahan niya ang lugar para makita ang sitwasyon sa ginareklamo sa mga residente. Pahayag pa sining nagpatigayo na sang declogging ang barangay sa nagligad nga semana sa lugar sa di nakuha ang madamo nga mga sako nga nagbara sa drainage nga ginabuhi man mismo sa mga residente. Ginpahayag man sa opisyal nga masami nagabaha ang lugar apang madasig man nga nagasubside ang tubig baha sa tiyon nga magtupa ang madamol nga ulan. Dugang pa sining nga nagpangayo na siya sang bulig sa city government sa pagpakayo sang karsada apang hindi ini matagan sang pundo bangod propiedad ini sang Panay Railway. Gipahig pa ni punong barangay Alacre nga ginpatawag niya na sadto ang mga representante sang Panay Railway apang wala ini magkadto sa ila talatapan. Hindi man sinigilayon maktuhan ang mga reklamo sa mga residente sa duta nga ila ginaistaran bangod hindi ini kabahin sa propiedad sang Halanduni Estate. I think bisan nila na property if it involves public welfare.
0: Pwede
1: maidiyahan. So, ginapanawagan ta ang mga disaster preparedness team ni Mayor Treñas. Tunan nyo ang legalidad sini sa pinakamadasig nga panahon.
0: At, actually,
1: if you invoke public welfare, hindi ako yung magpating pahuder ini kung kay sino ini propiedad.
0: Radyo Manubi ako yaga pating tikon nagabaha na da. Informahin ninyo sang maayo kadtuin ninyo istoryahan ninyo kay wa nyo man gina-claim ang duta nila. Tinga nga ginakuha mo iya kun butangan mo ipasiminto mo kag kayuhon ang drainage.
1: Yes.
0: Why? Ara man na nga panami panagani guro sa ila na da. Kuhaan nyo lang gani sa pinakaadlaw. Ang importante nga ang problema sang tao subo masolusyonan. Dapat nga ginmando gilayon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy ang gilayon nga pagtuon sa proposal nga dulao na ang system loss sa bill sang kuryente. Suno kay Councilor Romel Duron, Chairman sang Committee on Public Utilities sa Iloilo City Council, dapat nga seryosohon ni Marcos ang iyang ginapahayag sa SONA. Panindugan ni Duron nga dapat may pagtuon na nga himuon ang DOE kay mapasar ang rekomendasyon sa Kongreso.
1: Bilib man ko ni kay Durono. Duha na kasi man na. Ya, ang opinion niya. Ega matter, hindi sa ilong.
0: Ano niya si Duron?
1: May opinion sa iya. Konsyal lang sa sudad, pero no resource person sa iya. No? Araw-araw pa kayo. Sa piyak nga bahay, bisan malayo, pangitaan man sa pamagi para makumusta ang imata nga person deprived of liberty o kon PDL. Ini ang panawagan ni Jail Inspector Maria Jimema Failaban, acting jail warden sa Iloilo City District Jail, female dormitory sa mga pamilya sa mga PDL nga madugay na nga wala makabisita sa ilang mata sa natumod nga jail facility. Ang unsinigin panugyan ni Failaban nga mahimo man makontak sa ilang mata ang PDL pagi sa idalaw. Electronic Dalaw Program nga isa ka libre nga serbisyo sang BJMP kag Bureau of Corrections para sa mga PDL sa mga programa ginapanugutan ang mga PDL nga makaistorya ang ilang pamilya pagi sa video call o kung tawag sa telepono imbes ang face to face nga pagbisita.
2: So sa mga families nga mga layo, ang inyo nga mga parente diri sa amon nga facility, well taken cared of sila. Ang ginawa ano ko lang ma'am nga kun puntani bala bisan once in a while, bisan malayo, yes. May ara man kami subong ma'am nga itawag kag idalaw. So,

0: bisan once in a while lang kun makakontakta ni dito bala mo ma'am lain gid kun ang family bala mo ang makabisan gamay lang at tinion tani kun makapagitaan man nila paagi nga bisan dira na lang sa telepono makaistorya sila.
1: Ang kabayan sampayag ni Jail Inspector Maria Jimayma Failaban, acting jail warden sa Iloilo City District Jail Female Dormitory. Suno kay Failaban ang simpleng pagkumusta sa ila pamilya makapaganhagan sang kapungaw kag makabulig sa mental health sang PDL nila nga himata. So na kay banabisaton bisan may bala nila nga may priso sila to. Pero ay manugpliti. List ang ila priority na kahit inauna na lang nabilin ng mga kabataan kay why na ang padre di pamilya. Yeah. Why na ang breadwinner sa pamilya. Oras alas 6.23 ang aga. Break anay sa balita. Mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinian timprano ng pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawang nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix. Tanbay, dugi-dugay, may kopod na ito ng spokesperson ni May Rice Atrenya, si Miss Joy Fantilaga Gursal. Mga musta kita kung ano na ang latest. Ano na kadamo ang apektado sining natabo nga buhawi ukon makusog nga hangin nga nag-igo diri sa ton sa nagligad nga weekend. Sa ibalo nato nina dugidugay pila ka barangay, pamilya, tawo ang apektado kag ano nga mga kahoy diin kag ano nga mga poste kag diin ang nagkalaguwa kag kumusta naman ang pagtupa subong sang emergency assistance. Kapin pa sang pagkaon kay listaran sang aton nga mga pumuluyo diri sa syudad nga apektado.
2: Sa biyagabahin 60 ka pamilya nga apektado sang buhawi sa barangay Cubayharo, temporaryo nga nagatinir sa gym sang barangay. Kasama mo sa balita Radyoman Marjorie Miani.
3: Temporaryo nga nagatinir sa gym sang barangay ang mga pamilya nga naapektuhan sa naglabay nga buhawi sa barangay Cubayharo sa tinalikdan nga gabi Agosto 8. Suno kay punong barangay Anneli Padilla sa barangay Cubayharo nga ara sa 60 ka pamilya ang naapektuhan sa buhawi. Pahayag pa sini nga sa 60 ka pamilya nga apektado, wala pa nila matumod kung pila ang partially kag totally damaged nga mga puloy-an. Sa karon nakaabot na ang buligikan sa DSWD kag City Government sa barangay. May mga non-profit organization man nga nagpadala sang bulig sa mga apektado.
4: Siyempre sa tanan nga may bulawan nga tagipusoon sa aton naapektuhan nga mga pumuluyo diri sa barangay. Base miyara kamo dala nga sobra sa inyo panimalay, pwede nyo man kontakon ang barangay hall or si Kap Bibing Padilla anytime anywhere ara lang ako.
3: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
1: Oras alas 6.26 ang aga, ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa may gungadugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Iloilo City Government nagsugod na sang rehabilitasyon sang Terminal Market matapos gin-turnover na sang SM Prime Holdings sang merkado sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
6: Ginsuguran na sang Iloilo City Government ang rehabilitasyon sang Iloilo Terminal Public Market. Suno kay Mayor Reyes Atrenya, si Dibangod nga na-turnover na sang SM Prime Holdings sa Iloilo City Government ang merkado sa itong Hulyo 22. Ginpay ni Trenyas nga pagkakayuhon sa syudad ang nagatulong ato ay mga dugang sang ventilation sa merkado.
7: Na-turnover na nila sa July 22. Now after Mayo man nag-interview pa mo kay nagdali-dali sila. Kay grabe na kita kong follow-up na turnover na nila sa July 22. And ongoing ng aton nga rehabilitation ng na yung mga minor nga mga kayo naton sa market to make sure nga ma-address naton ang mga problema sa merkado naton. With the turnover will make sure nga mas ventilation, ang lighting naton, madugangan naton according to the suggestions man sang aton nga city engineers. Nakakilar na ako to kasano and I think ongoing na ang procurement sang aton nga mga pangbutang nga mga electric fans, kag additional ventilation for the markets.
6: Si Mayor Raisa Treña sa iya pahayag, inibilang sabas sa reklamo sa vendors sa bumalakal nga mainit ang merkado kung nagatulo na akong mag-ulan. Una nang ginsilingin Treña sa kandabulayan ng syudad sa koordinasyon sa SM Prime Holdings. Bangod ang kanan ng repairs sa merkado, kinahan pang mag-agi sila head office sa Metro Manila samtang wala pa ng turnover ang merkado sa syudad. Ang SM Prime Holdings ang private partners ng Iloilo City Government sa redevelopment ng Iloilo Terminal kag Central Public Markets. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manuel Franco, Tatak RMN.
2: Pututan PNP, ginapadalman pa kung may foul play ang kamatayon sa 51 anyos nga manuguling sa Dumangas. Pamilya ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang ilahimata. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
8: Nagahimo na sang tikang ang Pututan Municipal Police Station angot sa kamatayon sang 51 anyos nga manuguling nga kaginanod sa suba sa barangay Makina, Dumangas, Iloilo aga sang Agosto 9. Ang biktima ging kilala kay Rumi Banyes sang sitio Banglid, barangay Kansilayan, Pututan, Iloilo. Suno kay Police Captain Dominic Pariño, hepe sang Pututan Municipal Police Station nga July 29 nadula ang biktima matapos nga nagpanguling sa nasambit nga barangay, pero July 31 na nag-report ang pamilya ni Banyes sa mga otoridad.
9: May nakitaan sa may parts ang sityo Bamas, barangay Makina, Dumangas. Sa kinitang dahi kamayara nga found dead body kag na-identify isang pamilya nga amuni ang missing person diri sa Pututan nga gin-report July 31, 2026. Kag nadula ini July 29 morning nakitaan. So gikilala naton ini kay Romy Galuno Banyes, 51 years old, temporary residing sa sitio Banglid, barangay Kansilayan, Pututan, Iloilo.
8: Dugang pa ni Pariño nga nag-request naman sang autopsy ang pamilya sang biktima agud matumod ang iya kamatayon. Nahibaluan nga yara na sa advanced state of decomposition ang lawas ni Banyes sang nakita sa suba sang Dumangas, Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:30 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa atong nga lawas. Ining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C, alkaline na acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabako di immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Standby, latest update kita kung ano na ang sitwasyon subong sang syudad sang Iloilo angot sa sining epekto sang ginatudlo nga buhawi nga nag-strike diri sa aton sang nagaligad nga Sabado sang gabi o kon Domingo sang kagahon. Sa aton health news, nga bala may mga tao nga kilibuton. Bimblamay, amugin na
2: yun. Ang mga tiya ko, Radyo Manubi, tanangin sila.
1: Mga ang tawag sa amon nato sa dingle, lasang. Ang, sa iban niya,
2: sala. Sala.
1: O, ang iban, maliun.
2: Maliun. Mayara agad, ang tanan ko nga tiya, mga uto ni tatay. Tanangin sila, Radyo Manubi. Sa ato naman, nga labs ko si Mother Earth pag-upod sa reforestation programs. May dako nga impact sa Dunang Mangga.
1: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasay, strantay dos ang aga.
5: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Char! Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: pamong kumakabloom sa charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Solid Kaban!
5: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
15: Ahoy! Kini-clear time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
21: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
22: May tapang na hindi sumusuko.
23: May angking diskarte para magtagumpay.
24: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
25: Yan ang bangis ng layon.
26: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of DBTK.
28: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
29: Drink responsibly.
30: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washi!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
32: Mula noon hanggang ngayon!
34: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
34: ACS.
35: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
36: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
37: Drink responsibly.
38: Estudyante ka ba lang, sige lang. Laptop ko con cellphone?
39: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
40: Ako man! Isa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
38: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
39: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
40: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
38: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
41: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
42: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuki ng mga butika.
43: iBerry for a clear and healthy eyesight.
44: Pila, pila,

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:38 sang aga. Standby, antisandugan naton ng mga balita. Mengkaw po naton subong via Zoom ang spokesperson sang aton nga Iloilo City Mayor, si Miss Joy Fantilaga Gurzal. Walong tabi ko na noon ang update subong. Kati declared pa kita subong, wala klase. Halin yes. Preschool, pakadto sa senior high school.
3: Makuwargin man, abi. Malain ang panahon, Radyo Manuvi. Kagina, agagahon pa. Halin kagabi do, makusog-kusog ang ulan. Although nga, hindi man sa lawig-lawigid. Mga tag 10 minutes, then ma-stop naman siya. Naman. Dayon mahuyop naman ang mabasko ng hangin. Daw ka budlay gid man para sa aton nga mga estudyante.
2: Gusto niyo mabala ng epekto sa nga malain nga panahon sa weekend nga ini. Ara sa likod namon ni Busay Dolo. Natawan niyo ang mga kahoy nga nagkalautod, no? Yeah. Iban sina sa plaza pasang haro.
1: Tatak RMN.
2: Miss Joy, si Radyo Manuvi kag si Busay Idol. Good morning.
4: Good morning, Radyo Manuvi and Boss Idol. Kag mayong aga man, maulanon nga aga sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo.
3: Miss Joy, sa mga pumuluyo naton gapamati, sila subong anong latest sa sining nagkalatabo, anong mga ginaobra na sang city government sa pamunuan ni Mayor Rice Atrenias sa nagkalatabo sa nagligan sining adlaw, labi na gid ang ining buhawi nga ginahambal nga naguba sa mga balay sa area sang Cubay kag nagautod sa mga kahoy sa perya ka lugar sa Manduriao kag sa Haro, Miss Joy.
4: As of, immediately actually kahapon, Radyo Man Novi Boss Idol, din hatagan na sa instruction sang aton sining alkalde, ang aton nga City Social Welfare and Development Office. Immediately gin activate ang aton nga mga evacuation centers. And once activated ang aton evacuation center, automatic na siyang aton nga community kitchen gina-activate man para nga may ara nga mainit nga pagkaon ng aton nga mga evacuees, no? So naka-provide na kita kahapon sa mga food and non-food items sa ginalakipan sa nga bugas, canned goods, and at the same time may mga hygiene kit man kita nga gi-provide sa ila kay expected nga wagi sila sang bit-bit, no, mga habon nila, mga towel, no, balde, kabo, no, para nga may gamitan sila. And then ang ila man nga tululugan nga may ara na sila nga ulunan, hapin sa ulunan nila, ila mga bedsheet, may mosquito net pa na ganit kita nga gina-provide, no? Kahit iba si malamok, kaghabol. And also, ang mga ready-to-eat na naton nga mga foods halin sa local government unit. Kay mga, may mga naka-standby naman kita sina, no? Nga mga ready-to-eat food naton aside sa gina-provide naton nga community kitchen. Kahit hindi man tanan nga naapektuhan ara sa sulod, no, sa atong sininga evacuation center. So may mga pamilya man nga nagapabilin sa ilang mga himata or may nag-antipan sa ila, but gina-providean gihapon naton ina, no, sang ila sininga mga assistance man. So as of the latest nga assessment naton sa base record nga nakasulod sa atong operation center, ang ining epekto na sang pag-agi sang ginapatihan buhawi, 12 ni ka mga barangay, no, ang naapektuhan. And out of 12 barangays, 148 families ang naapektuhan, or 587 ka mga individual based sa aton nga record. We have 3 evacuation centers nga ara subong activated nga ginabukosan sang barangay Disamparados or barangay hall sang Disamparados, ang sa may Balabago kag ang barangay gym sang barangay Cubay. So subong we have 71 families nga gina monitor sang aton yung Iloilo City government sa sulod sang aton sining evacuation center. But may mga pamilya sa nasiling ko nakagina nga mas in-prefer nila nga magpabilin sa ilang mga himata. So we have 77 families, no, nga ara subong sagwa sa ato sininga Evacuation Center. Ang aton nga latest kay ongoing pa ni subong ang validation sa aton nga City Social Welfare and Development Office. May ara kita apat ka total damage no nga mga pamalay kag 97 partially damage ka mga pamalay sa pag-agi sa ginapatihan buhawi. So ginpa-process na ini sa aton alcalde kahapon nagatag na siya sa instruction nga proseso ini para mahatag sa ila ang ila sining financial assistance kay sa kinangda nag-provide man kita sa financial assistance sa mga naapektuhan like for example na sunugan na bahaan no sang ang ila sining balay.
3: Okay, nakita naton Miss Joy after sang natabo nga alleged buhawi nakita naton si Mayor Raisa ara sa lugar nag live nagkadto sa personal siya nga nag-inspect and after sina nag-order sa inyo. So for the meantime nga ang aton nga mga evacuees ara pa sa aton evacuation centers ang aton sini nga pagkaon sa sudad ang community kitchen naton padayon iya nga magaserbi sa aton sini nga mga biktima sang sining buhawi Miss Joy.
4: Correct ina boss idol no every time nga may mga evacuees kita nga gina-open nato ng evacuation center naton automatic na siya activated ang aton nga community kitchen no kumbaga naka-template na ni siya once ka may amo ni nga matabo amo na ni himuon ta so kumbaga daw update na ni no ang aton sining mga city social development or city social welfare development office sang ila sining himuon.
2: All right, okay, kag tisuliton talang liwata Miss Joy subungad daw wala kita klase no alin preschool pakadto sa senior high school so na assess gid niyo yes. Do hindi gid man manami nga mag-eskwela subong kabataan no.
4: Yes, I believe ang latest nga forecast sa Gimbasaya nato ng 11 PM nga forecast no. Kay kahapon ang recommendation sa early kahapon mga ang 5 PM nga forecast based sa recommendation sa aton yung operation center wala pa no gi-recommend. But ang latest amo to nga medyo late na kita kagabi nag-announce sa suspension sa face-to-face classes from kindergarten to senior high school subong adlaw August 10.
2: Alright. Sige. Okay. Miss Joy, salamat gid ha. Kag maayong aga.
4: Salamat gid. Kag maayong aga.
1: Tatak RMN.
2: Ang spokesperson ni Mayor Raisa Tranya, si Miss Joy Fantilaga Gorzal. Namihan ko maglantaw sang tungang gabi ito bla.
3: Yeah.
2: Nga nag-gwa ang pertikakusong hangin. Mm. Patsagan ko kaya at the time bugtaw pa ako busa idol.
3: Di malapit malang ang mga ka lugar ta sa natabuan Radyo Manuvi mo.
2: Oo. Kita ko patsagan ko sa gwa sa bintana. Kita mo nang sa mga movies blang ang ipo-ipo kapalapit sa imo. Na daw mo ginang feeling ginapabot ko na mabuka ang bintana mo. Gahuni, no? Nga balanon gid nga do may kusog na lamunon niya kabla. Kag first time ko ka-experience ang amuna kakusog nga hangin. Siling ko, ano yan ang damage ni?
3: Mga pila ka minutes or seconds?
2: Siguro seconds lang.
3: Seconds
2: siguro
3: lang.
2: Mambal mo, 1, 2, mga 30 seconds ha. No? Ginapananaw ko na siling ko, may tumbali. Yung paglantaw ko mga poste sa solar ko, mayo kay Wyman. Pero an hour later,
3: amo na to.
2: Tingala ko nga ang akon nga bigol nga ido. Daw nagapamukaw, wa niya na ginahimo. Nga daw may ginatawag siling kuano ni sana kulbaan. Kaling ti permi mala na sila ka experience sa bagyo. Wow. Tikay brown out man. Mayro kay may bilin-bilin pang solar nga naga siga gamay. Nakita ko abre amon git. Hukas mo.
3: No hukas.
2: Oo.
3: Ayob.
2: Di, kita mo na daw may horizontal na siya nga ginabuka. Ti, buka-buka sa mo. Ti, kay why na usually ginasira. Kaya may araman siya sa ginaguro sa dalom.
3: Bako naman
2: di,
3: sa dalom.
2: Ti, karoon ang sa dalom, hinukas niya. No? Kaya medyo manabaw man lang mo.
3: Ti, meaning kusugid niya.
2: Oo. Siling ko ba, salamat. Gid, amun ni kanami sa mga ido. So, muna, hindi ko mo manakit, gid, kasapatan. Gapamukaw siya. Gina-inform niya sa daddy niya. Nga, dad, ang geta abri. Di, brown out pa nga daan? Hindi ka kapakot karon kung may kawatan. Iban ko, operate malang niya kung you are at most vulnerable, boss idol.
3: Hindi ka mga ido, kita mo, ginpukaw ka sa ido mo. At lang nung dumamo ako, radyo manuwing ako, nung sugit sa imo nga, ang ako nga, aquarium nag-leak sa iya na bala nga daw ano tawag siya na iya nagasala na sa iya naglapaw sa nag-leak sa di amang isda sa sulod
2: nagmala na
3: nagmala so ang akon ido tingala kong kinuskus-kuskus siya ko
2: ga-inform si imo
3: inform niya ko na mukaw siya nga ang imo tong mang isda o makalamatay
2: wala niya ginkaon pero nanugid pa sa
3: nugid siya.
2: So muna ka nami isang kasapatan, no? So hindi ka mo manakit sa kasapatan, palanggaan nyo sila. Kay balikan, ginila ka mo sa gusto nga servisyo. Di, amo to, sang time nga to, siling ko, ari na. Bako magamuni ka kusog, may piktog. Bao, pagbukad ko sa Facebook page, nagtampad gina yon ang Facebook Live, si Mayor Raisa Trinias. Nami maning mayor ta kay gatuo na.
3: Adi kwa na.
2: Naka-insindi na gid magpadagan sang syudad. Tungang gabi kagagahon si Mayor Trinias ara na sa barangay naga Facebook Live. Bilog niya nga team ara na ginamobilize na para nga magpanghimos kag mag-damage assessment. Di ko magamo kala na permi mayor rido kanami.
3: Akiya sa tion bla iya sang ital-ital.
2: May leader?
3: May leader. Arang leader.
2: Kung ka panguna ang leader mismo.
3: Galain na iya radyo manuvi.
2: Live pa? Tiambal ni mayor niya, tanan nga apiktado da. Comment lang. Ori, nami naging para sa aton sa media. Kaya ginsend ko dahil sa group chat. Tambal ko, tanan nga nag-comment da.
3: Apiktado
2: kundi na. Apiktado. Balko kantuin nyo kay mauna tas balita. Di, ubos ni Radyo Man Marge ka kuha. Si Marja may ma-live sa Kubay, may ma-live sa QOB to. Eh, daw siyang tag-iya sa nga balita sa Bilong Adlaw.
1: R-M-N.
2: Sige, so karoon di dugay dugangan tapang ma-update sini kay si Radyo Man Flo. Nagabantay man subong sa Bilog nga syudad sa Iloilo. Lasay, 49. Sa detalye sa aton balita nasyonal.
3: Ginmanduan ni Presidente Bongbong Marcos ang concerned agencies nga magpabili na nga nagka-heightened alert sa tunga sang epekto sang habagat. Halos bilog nga Luzon kay Visayas sa nag-experyensya sa pag-ulan subong nga Domingo or kahapon tumtum subong. Sa isa ka statement, gipaig sang palasyo nga ginabantayan sang Presidente ang impact sang habagat, partikular na ang sitwasyon sang flood-prone areas ka nagasaka nga level sang tubig sa mga dam kag reservoir. Ginayon naman nga napanagtag sang food pack sa evacuation center sa Department of Social Welfare and Development kay iban pang mga ahensya. Padayon nga nagamonitor ang presidente sa sitwasyon, ay napasalig nga naghandang government agencies nga magresponder sa initial nga assessment sa DSWD. Masobra 200,000 ka mga pamilyang apektado sang habagat.
2: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton nga dugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Lauman ang pagwa sa ngalan nga Chippy McDonald kag Miggy Mango sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagbarayon sa pag-discuss sa Senate Impeachment Court sa Article 1 sa complaint sino kay House Deputy Majority Leader kag La Union na Representative Francisco Paulo Ortega V posible nga magwa ang among ngalan kasunod sa pagtalakay na kay Mary Grace Piatos. Payag ni Ortega na ibuluan sa trial kung di nagkadto ang confidential funds kag kung nabaton gidman sa ginlista nga recipient ang kwarta. Una na ginpayag sa House Prosecution Panel na luyag nila nga magkuha sang sapina para kay Piatos agud mo obligar ini nga magpakita sa impeachment trial. Alas 10 ni karon, bantay naman kamo diri sa aton sa remen kay gamat-amat na kita sa mga revealing parts ng trial. So, sino si Mary Grace Piatos, Day McDonald, kag iban pa?
1: Tatak, R-M-N.
2: Sa Balita International.
3: Magkaradyumaan naglapta ang cancer ni former U.S. President Joe Biden. Suno sa iyanak na si Hunter. Sang Mayo 2025, apat lang kabulan pagkatapos sa termino, gimboyagyag ni Biden, nga nadiagnose siya nga may aggressive form sa prostate cancer nga naglapta sa iya mga tulaan. Ginayon siya nga nagsugod sa pagpabulong, nakip na ang radiation kag hormone therapy nga sunod sa 83 anyos sa pag-anunsyo sa iya upcoming memoir nangin maayo. Sa interview, ginpahayag ni Hunter nga naglaptang masakit sa iya amay apisar sa pagpabulong. Nangin emotional man ini samtang ginapatag ang ikayong lawas sang iya amay.
5: Sa tusang wala po ko nakaano kagamit sang Evelyn, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
6: So, subong makatulog, mayon na tulog mo?
5: Yes, yun na akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
1: RMN News, Negosyo.
3: Nagapati ang Department of Agriculture nga mapadayon ang 20 pesos per kilo nga rice initiative sa gobyerno sa patakop sa Marcos Administration sa 2008. Sunod kay DA spokesperson Arnel De Mesa, inyagin komite ng Secretary Kiko Tio Laurel Jr. sa mga recipients kag mahimo mag-avail. Ginakuha ang bugasan sa stock sa National Food Authority nga direkta nga ginabakal. Alin sa local farmers, ginasubsidize ang gobyerno programa paagi sa Food Terminal Incorporated. Gimpahayag naman sa DA nga may stock ang NFA sa tunga sa milyon nga metric ton sa bugas para sa programa. Sa bayluhan ay sandulyar subong adlaw sa isa ka US dollar 60 pesos and 90 centavos.
1: Life extension, vitamin D3.
7: Am I speaking with William Hill?
8: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
7: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
8: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Bisitahin niyo ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors wala sang bayad. Pa SM City, Iloilo ka kag Bacolod. Mayara man sa Robinson sa City proper, diri sa Iloilo. Mayara sa Pasig, Estancia, Uton, San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, Bangadama, Santa Barbara kag Tagbak Haro. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Gindula ni Alex Iyala ang kangawa sa posible injury sa iya walang buko-buko matapos magpangayo sa medical timeout sa second set sa iya match bato kay Cathy Munali. Sunod kay Iyala, wala sang dapat kabalakaan matapos magbatsag ang iya buko-buko sa tiyon sang match kung sa diin nagdaog siya. Aba ginako sa iya Pinay Tennis Store na nagtuga sa mabaskog na physical ng epekto ang amo nga hampang. Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas naton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang paginumadlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. Katuntog inibla sa mga vlogger na nag-interview nagligad kay Congressman Sandro Marcos.
3: Okay.
2: Pinasunlog nila si Sandro kay Alex Yala. Pero in fairness kay Sandro, siya hindi nyo man pag-uba niya ang success story ni Alex. Nasagad nyo kaling sa politiko. Niya yung line na lang topic ta. Pero tito sila man gini, ito pwede, pwede. Pwede, no?
3: Galing kay putot si Sandro?
2: Hindi.
3: Taasa?
2: Taas Sandro. Putot-tototot. Sila-sila lang. Si Alex mga 5'11". Sandro, medyo kabos guru gamay lang.
3: Oo, medyo putot-putot gamay si Gani? Sandro. Pero Gani. Para sa akin daw, kung ako lang niya mag-comment ha, eh, hindi sila match.
2: Hindi match. Hindi sila match. Taas ang bahay.
3: Kaya,
2: kailain ng kalibutan.
3: Di mayo man na kay si Sandro Gambal man radyo man. In fairness man siya nga.
2: No, hindi nyo man pagubang focus kita iya sa kadaga niya. Karon, samuha naman na, baso naman na sila sa mga... Oo, budlay na. No, budlay na. Pwede pa nag-green nga dando si Alex. Inclaim naman sa mga DDS. Nga siya yung supporter. Gitsa ni Duterte.
3: Supporter mo to yung para to iya sa... Gitkwan na mo. Sponsor to iya.
2: Amo na iya. Tanan niya may meaning. Diri busay doon.
3: Kita ko na. Kita ko na. Nga gibuta ka nila sa kilid si Inday.
2: Gani. Sige ah.
1: RMN News Entertainment.
3: Ginkakas na ang pila sa mga kanta ni Taylor Swift sa social media videos nga ginpost sa kampanya ni President Donald Trump kagsang White House. Gingamit ang kanta sa American Superstar sa duwag ka mga post sa naglikid ng simana. Wala sang paay si Taylor tuhi kay Trump sa damlaglang apang inidurso niya sa 2024. Ang Democratic rival sini nga si Vice President Kamala Harris sa 2020. campaign ginpost ni Taylor sa social media nga nahibaluan ni Trump nga hindi nila iniluyag nga mangin presidente. Magkapila ka beses nga gipakamalaos ang presidente ang singer. Matapos ginindurso si Harris nagpost ang Republican nga naugot ini kay Taylor. Sa naligid nga tuig ginsiling man ni Trump nga hindi nahat ang singer matapos ginpahayag niya nga naugot siya diri. Magluwas siya madamo na nga artist na nagsaway sa Trump administration. Nga di paggamito ng ila kanta, lakip diri sanday Sabrina Carpenter kag Ariana Grande.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinong ka? Isa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
9: Extra. Wow! Balita! Balita!
2: Madamo sang luyag nga magpatato apang bangon masakit, wala na lang nila ini ginadayon. Apang sa England, ginhimo ang pinakauna nga painless permanent tattoo system. Ah, tinagalay naging man ang kalibutan mo sa idol. Ginpakilala ini sang UK-based startup CypherX nga nagbase sa microscopic needles nga halos wala nagapenetrate sa panit. Suno sa founder nga si Ferdinand Cole, siya mismo, ang nakulbaan sa iya dugo kag sa dagom, nagtutoksa sa micro needling technology nga ginagamit na sa cosmetology. Nagagamit ini isang patches nga covered sa microscopic structures nga nagadala sang pigment gina-apply ini gamit ang specially designed applicator kag dapat nga pabayan anay sa sulod sang 15 minutes para sa marilis ang pigment. Di mayo eh, kung hindi nadalom ang dulot niya dayon, mapos na lang ipapanas bisan permanent.
3: Di kagya hindi masakit eh. Mm. Ang ibanda, Radyo Manuvi, gatampila ka uras nga patato sila, di yun, nagmalasakit doon.
2: Yes.
3: Pero ti, ang tato, abi, choice nyo na mo. Pero ako ya, sa tuod lang, doon ako ya hiligid yan magpatato.
2: Amo na nga, believe ako ni kagdamo sang believe kay Cristiano Ronaldo. Amo na na nga labot niya nga level sa sports. Usually, in-associate mo ang tattoo sa pastig mo.
3: Pastig,
2: no? Luwas artistry. Why gid siya tattoo ni isa sa lawas?
3: Why sa tattoo? Wala siya tattoo. Si Michael Jordan may tattoo.
2: Miara.
3: Oh, miara si Michael Jordan. Although, ay ko sa makita eh. Sa
2: mga kitao, no?
3: Sa mga kitao
2: niya. Malaban sa mga tago na. Oo. Si iban sa mga tangkugo.
3: Pero may iban, abi, yung buhalos. Hasta sa mga guyana, gani, sa mga liog, do, tanan na tanan.
2: Speaking of tattoo, wala kiti daw, kisa daw identity na sa tao. Si Jordan Clarkson, lawayan ako magtulog, na sobran.
3: Sobran, damo tattoo.
2: Mabutayan ang adlaw, nga makita taman ang actual gidngit sura ni James Harden, nga why bigote. No? Why go gid may kita at sura niya nga why sa kamuna, no?
3: Nalawayan gid ako sa iyo. Ah, bisan mag-inom ka katubig, ang imobla yan.
2: Eh, tawa mo lang, mag-kiss-kiss mo sa sawa mo. Do, may mga gasararait na iya.
3: Nalawayan ang buhot.
2: Ay mo na, no? Gawander lang ko, ano yan itsura niya kung naglimpyo na siya, no?
3: Basi, guwapo
2: mo. Pero para kay Luca doon, chits bla, no? Nga daw, ay blaga pa laba.
3: Ay, ga pa laba, bungot yan. Kuwan lang. Mahilig din ang mga Negro. Mga Negro bla, mga Radyo Manuvi, Amerikano. Daw hiligid nila ang muna, mga
2: pastig.
3: Pastig, di yun, patato. Tingaling kay iti, ilam na mo.
2: Gani,
3: pero kuya, daw hindi kuya daw
2: wala. Ginambal ko na kay siling ko, basi bla, tani bla, kay gasulubra man lang bungot niya. Matag ko bla nga buhok sa kilala ko.
9: Extra. Wow! Balita!
1: Tatak RMN.
2: Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
3: Magkaradyuman sa mata para mati na itong subong aga. Kung mataas ang blood sugar mo, hindi ka na magpadugay-dugay. Kanto ka na sa doktor. Pa-check up ka. Para mabalaan mo kung anong mga bawal, kag anong dapat mo himuon. Ikadua, untatianay ang kaon sang tamis. Ikatatlo, jutaya lang ang imukaon sang karne kag kanon. Kag ikaapat, importante sa tanan, bakal ikaw DTX 500. May charantin ini, nagikan sa Margoso nga nagabulig ini, panubo sang aton blood sugar, disugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani sa mata para mati naton, mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Diretso na kita sa RMN Network News. Kitay kita alas sa 8 sa part 2 sang Straight to the Point. Kumusta unta ma live si Radyo Manplo sa pila naton ka mga evacuation center nga naigo gid sining pag ulan sang mabaskog kag pag-igo man sa aton sang buhawi.
3: Radyo Manovi, ginatamya ko gali. Happy, happy birthday sa kay Dr. Nenes Pador. Doc, happy, happy birthday.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Novi, Malyon, Guazo.
3: Radyo Man, Regan Sugabo, Arlos.
1: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
10: Magandang umaga mga kasama. Ngayon ay araw ng Lunes, August 10, 2026. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
11: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
10: At narito na ang ulo ng mga may init na balita. Tatlo patay sa pagguho ng lupa sa Baguio City. Search and rescue operation nagpapatuloy.
11: Bilang ng nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat, Bagyong Luis at Maymay, umabot na sa 8 ayon sa NDRRMC.
10: Malaking bahagi ng Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat. Ilang mga lugar kasama ang Metro Manila nakaranas ng mga pagbaha. Heightened alert dahil sa habagat, iniutos ni Pangulong Marcos.
11: Face-to-face classes at pasok sa tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 15 lalawigan sa Luzon, sinuspinde. Work from home, iniutos ng Malacanang.
10: Ang Buklaw, Binga at Ipo Dam, nagpakawala ng tubig matapos na lumampas sa normal high water level. Lamesa Dam, malapit nang maabot ang spilling level.
11: Mahigit sa 500 individual, apektado ng pinaghihinalaang ipo-ipo at malakas na pag-ulan sa Iloilo City.
10: 4-5 pisong rollback sa mga produktong petrolyo asahan bukas.
11: State Auditor Sailin Del Campo, sasalang muli sa witness stand para sa 14th ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: Sa dulot dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera, kailangan po ng pirma nung pong head of agency.
10: At sa showbiz, mga organizer ng Cinemalaya 2026, masaya sa nag-uumapaw na suporta ng publiko sa pelikulang Pilipino. Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Detalye ng ating mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Nalubog sa bahang ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang walang humpay na mga pag-ulan nitong weekend. Nagulantang ang mga residente ng Barangay San Isidro sa Parañaque matapos ang mabilis na pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Ayon sa uploader ng video na si Vice Urmeneta, taon-taon nilang nararanasan ng pagbaha dahil nakatira sila malapit sa creek pero hindi nila inasahan ang bigla ang pagtaas ng tubig. Sa Quezon City naman, abot Baywang hanggang dibdib ang taas ng baha sa Barangay Bagong Silangan, habang may mga pagbaha rin sa Barangay Santol, Kaunlaran, Mariana, Silanga, Santa Cruz at Siena. Binaha rin ang Taft Avenue, UN Avenue at Padre Faura sa lungsod na. Ininspeksyon naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Sapote Junction sa Las Piñas City na madalas bahain. Ayon sa mga residente, mabilis na humupa ang baha sa lugar na umabot ng lampastuhod hanggang dibdib. Hindi naman mapigil ang magalit ni Dizon sa natuklasang uka sa southbound lane ng EDSA Buendia matapos na umagos sa mababang parte ng kalsada ang baha.
13: No, ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit ang kagad na?
14: Pinaka-depressed na section, sir.
13: Puta nyo. Dapat na-anticipate natin to eh. Parado eh. Oh. Wala kasi tayong drainage dito. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yun. Tubig.
10: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Samantala, 3 ang patay sa pagguho ng lupa sa Baguio City. Search and rescue operations sa lugar nagpapatuloy. Makibalita po tayo kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
15: RMN Special Coverage.
16: 3 ang naitalang nasawi matapos ang pagguho ng lupa sa Gisad Surong, Baguio City. Bandang alas 7 ng gabi kahapon August 9, 2026, dulot ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 7 na ang na-rescue mula sa pagguho habang tinatayang nasa 5 ang pinaghahanap pa. Batay naman sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa 14 na pamilya na binubuo ng 62 na individual, kabilang ang mga bata na nasa edad 3 hanggang 7 years old, ang nailikas mula sa kanilang tahanan. Habang may 7 pang evacuees ang kasalanan, kasalukuyang pansamantalang nananatili sa gisad-surong barangay hall. Nananawagan naman ang lokal na pamahala ng Bagyo sa publiko ng donasyon, gaya ng pagkain, kumot, damit at toiletries sa para sa mga pamilyang apektado ng pagguho ng lupa sa barangay Gisad habang sila ay nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad sa lugar upang mahanap ang mga nawawalang individual. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Bagyo, ito si Idol Gilbert Bermudez. Tata, RMN.
15: RMN Special Coverage.
10: Bilang ng nasawi dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 8 ayon sa NDRRMC. Kasama natin sa Balita Radyoman, Marjo Domingo.
14: Umabot na sa 8 individual ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na southwest monsoon ng habagat. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa bilang na ito, 2 ang naiulat na nasawi sa Rizal dahil sa rock slide, 2 sa Batangas dahil sa pagkalunod at pagkakuryente, 2 sa Benguet dahil sa landslide at 2 rin sa La Union dahil pa rin sa pagguho ng lupa, pagkakuryente at pagkalunod. Samantala, may isa namang naitalang nawawala sa Batangas at 7 ang sugatan sa Benguet dulot ng landslide at aksidente sa sasakyan. Aabot naman sa 124,000 na pamilya o katumbas ng 486,000 individual ang naiulat na naapektuhan na nasabing mga bagyo at ng hangyabagat, kung saan ito ay mula sa mga rehiyon ng Region 1, 2, 3, 5, 6, 9, Mimaropa, Calabarzon at Cor. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
11: Si Pangulong Marcos Jr. naman ipinag-utos ang heightened alert sa mga ahensya dahil nga sa habagat. Kasama natin sa Balita Rajuman, Chanel Salazar.
17: Naka-heightened alert na ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa epekto ng habagat alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, minomonitor ng Pangulo ang mga lugar na madaling bahain at ang pagtaas ng tubig sa mga dam at reservoir. Inatasan din niya ang mga ahensya na mahigpit na makipag-ugnayan sa pagpapakawala ng tubig at agad na gumawa ng mga hakbang para maprotektahan ang mga komunidad at mahalagang pasilidad. Namahagi na rin ng food packs ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Batay sa datos, nasa higit 200,000 na pamilya na ang apektado ng habagat hanggang nitong Linggo ng gabi. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
15: RMN Special Coverage.
10: Ang Calabarzon ay naapektuhan din ng mga pagbuhos ng ulan. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
18: Narito ang ilang kaganapan na nating nakalap na naitala sa Calabarzon area hinggil sa kasagsagan ng mga pangulan dulot ng pinalakas na habagat itong nakarang weekends. May 25 residente mula sa barangay Talisay, Batangas ang tinulungan ng Philippine Coast Guard na ilikas ang mga ito at dalhin sa isang paaralan na nagsilbing evacuation center dahil sa bagta ng pagguho ng lupa. Gabi naman ng Sabado, ng pasukin ng tubig, baha at nalubog ang mga kagamitan ng mga residente sa barangay Kabatang, Chaong, Quezon, sanhilang walang tigil na pagulan. Isang spillway naman ang hindi madaanan ng mga sasakyan sa barangay San Pedro, Chaong, Quezon sa pag-apaw ng tubig ilog. Labaksa naman ng natumbang puno ang isang tricycle sa barangay Malabad-Bansur, Candelaria, Quezon. Isa namang delivery rider ang namatay ng tama ng bubaksak na puno at poste ng kuryente sa Circumferential Road sa barangay San Roque, Antipolo City, Rizal. Sa kaba naman ng Kambal Road, GB 1 and 2 ng San Mateo, Rizal, papasok ng isang village ay bahala rin. Maging sa Letra 2, San Mateo, na hindi umano binabaha ang mga residente ay nakaranas din ng pagbaha. Sa bahay naman, nasa tabi ng ilog, ang naanod sa Rodriguez, Rizal. Nagsagawa naman ng rescue operation sa barangay Rosario, Rodriguez, Rizal, ang mga kapulisan dahil sa matinding baha. Di naman madaanan ng maliliit na sasakyan ang bahagi ng Gonzales, Huawa, Baywalk sa mga Sambat, Tanawan kahapon dahil nga sa matinding buhos ng pag-ulan. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Masada, Tatak RMN.
11: Alas 7:12 na po ating oras, halos 3,000 pamilya naman ang naapektuhan ng LPA at habagat sa Western Visayas. Ang DSWD6 ay mamahagi na raw po ng ayuda doon. Makibalita tayo mula kay Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
19: na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Office 6 ang mahigit 175,000 pisong humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng low pressure area o LPA at Southwest Monsoon o Habagat sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD 6 hanggang alas 4 ng hapon noong Agosto 9, umabot na sa 2,743 pamilya o mahigit 10,000 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa rehiyon 6. Sa bilang na ito, 256 individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center, habang 283 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Naitala rin ng DSWD 6 ang 7 bahay na totally damaged at 65 naman ang partially damaged dahil sa epekto ng masamang panahon. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Dark at Tatak, RMN.
10: Suspendido ang face-to-face classes at on-site work sa mga tanggapan ng pamahalaan sa ilang mga lugar sa Luzon ngayong araw. Batay sa anunsyo ng Presidential Communications Office, magpapatupad muna ng work-from-home setup sa Metro Manila. Gayun din sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Magpapatupad naman ng alternative learning mode sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko at privado, maliban na lamang kung may naunang abiso ang lokal na pamahalaan na wala ring online class sa mga nabanggit na lugar. Exempted naman sa work from home setup ang mga ahensya ng pamahalaan na naghahatid ng pangunahing serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa kalamidad. Bukod sa mga nabanggit na lugar, hiwalay na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang sa lahat ng antas, pampubliko at privado sa Laguna, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Mountain Province, Tuguegarao City, Cagayan. Samantala, suspendido naman ang number coding scheme sa mga kalsada sa Metro Manila ngayong araw.
11: Ilang lugar naman sa Ilocos Sur binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
20: Dahil sa walang humpay na pag-ulan na nararanasan sa lalawigan ng Ilocos Sur, ay nagdulot na ito ng pagbaha sa ilang mga lugar sa lalawigan at isinailalim na rin ito sa red alert status dahil sa heavy rainfall. Ayon sa PDRRMO, patuloy ang paglaki ng tubig sa mga ilog na nagdudulot na rin ng panganib dahil sa pagbaha at landslide. Isa sa mga nakaranas ng pagragasan ng ilog ay ang barangay ng Unegwes sa bayan ng Narbacan, at dahil dito ay nasira na ang isang bahagi ng bagong gawang river protection o flood control. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation ang ilang LGU sa mga barangays na flood at landslide prone sa kanilang lugar alinsunod sa utos ng provincial government ng Ilocos Sur. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN. RMN Special
10: Coverage. Mahigit 500 individual na apektuhan naman ng pinaghihinalaang ipo-ipo sa Iloilo City. Kasama natin sa balita si Radyo Manresi Bordon ng RMN Iloilo.
21: Nabunot ang mga puno, natumba ang mga poste at nilipad ang mga bubong ng ilang bahay sa Iloilo City dahil sa pinaghihinalaang ipo-ipo. Sa pinakahuling tala ng Iloilo City Operation Center, 568 katao mula sa 144 na pamilya ang apektado ng malakas na hangin at pag-ulan. Mula ito sa 12 na mga barangay sa lungsod. Last 7 kagabi, may 71 pa na pamilya na binubuo ng 256 katao ang nananatili sa evacuation centers. Base sa initial assessment ng City Social Welfare and Development Office, 72 na pamamahay ang nasira mula sa 2 distrito. Kaagad namang nagbigay ng food at non-food items ang city government sa mga apektadong pamilya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
11: RMN Weather Report. 7:16 na po ating oras, alas 7:16. Aasahan pa rin daw po natin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na ito. Ayon sa DOST Pag-asa, enhanced o pinalakas na habagat pa rin na magdadala ng kalat-kalat, malalakas na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, at Western Visayas. Habang aasahan daw po ang maaliwalas na panahon sa Visayas at Mindanao, pero pinag-iingat pa rin ang publiko sa mga biglaang buhos ng ulan na dala ng tinatawag na localized thunderstorms. Naglabas naman po ng orange heavy rainfall warning ang PAGASA sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan at ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Tarlac. Ang yellow heavy rainfall warning po ay sa bahagi ng Tarlac, Cavite, Batangas din, Laguna, Nueva Ecija at Quezon Province. Samantala ay binabantayan naman ng State Weather Bureau ang tropical storm sa labas ng bansa na may international name na Peilu. Sa ngayon po'y wala pa itong direktang epekto sa bansa at hindi rin ito inaasahang papasok ng Philippine Area Responsibility bagamat patuloy nitong palalakasin ang habagat.
10: Abangan sa aming pagbabalik, mahigit 30 bahay ang natupok sa sunog sa Surigao City.
11: Ang Buklao, Binga at Ipo Dams magpapakawala ng tubig matapos lumampas sa normal high water level.
10: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.

0: True Barangay Unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
2: 7:19 ang oras ngayon. Mahigit 6,000 magsasaka at mga landowners sa Negros Island region na naapektuhan ng pananalasa ng peste nakatanggap ng emergency cash transfer assistance. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Umabot na sa mahigit 64 million pesos na emergency cash transfer assistance ang na-release ng Department of Social Welfare and Development para sa 6,269 na mga magsasaka at landowners na apektado sa pag-atake ng red stripe soft-scale insect sa mga tubuan sa Negros Island region. May 5,246 naman na mga magsasaka at landowner ang nakatanggap ng 54.16 million pesos na cash assistance sa second wave ng ACT distribution. Ayon sa DSWD NIR, 78,352 na itariya na ng tubuan ang na-report na apektado ng peste. Sa isinagawang field assessment, may halos 23,000 na itariya ng tubuan ang kinumpirma na apektado, kabilang na ang 15,135 na mga magsasaka. Ang mga lugar na apektado ay ang Cabanquelan City, Cadiz City, Victoria City, Sagay, Bago, Talisay at San Carlos City, Ilog, Calatrava, Milabagan, Isabela, Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental, samantala sa Negros Occidental naman ay ang Canaon, Baay City, Bayawan City at Mabinay. Ang DSWD NIR ang naglalaman ng 3 million pesos quick response fund at pre-position relief supplies, kabilang na ang 800,087 family food packs sa mga strategic location sa rehiyon. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN. RMN
4: Network News. Mahigit 30 bahay naman ang natupok sa sunog dyan po sa Surigao City. Balita tayo mula kay Radyoman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
5: Tinatayang mahigit 37 kabahayan ang natupok ng apoy sa naganap na sunog sa Purok 3, Barangay Nabago, Surigao City. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog matapos mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na pawang gawa sa mga light materials. Ayon ka Fire Senior Inspector Eduardo Quinto Jr. ng Central Fire Station sa Surigao City, agad silang nag-deploy ng 6 na fire truck matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente. Nagpadala rin ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ng isang ambulansya sa lugar. Nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Esther Garces dakong alas 9:58 ng umaga at mabilis na itong kumalat sa mga kalapit na kabahayan. Bungsod umano sa malakas na hangin dulot ng habaga, tuluyang naapula ang sunog dakong alas 11:00 ng umaga. Samantala, pansamantalang inilika sa evacuation center sa Barangay Jim ang mga pamilyang naapektuhan ng incident matapos tuluyang matupok ang kanilang tahanan. Patuloy naman ang isinagawang assessment ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuan na pinsala at sanhi ng sunog. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong radyoman, Gerson Galotera Fuentes. Tata, RMN.
2: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
6: Nasamsam ng mga otoridad ang 1,400 na mga rim na di umano'y smuggled na sigarilyo na nagkahalaga ng 1.12 million pesos sa isang checkpoint operation sa Barangay Dalipuga. Dito sa lungsod ng Iligan, pinangunahan ng CIU, CSOU, kasama ang Task Force Iligan at ibang pang unit ang operasyon kung saan pinatigil ang isang Isuzu Forward aluminum van na minamaneho ng isang 26 anyos na lalaki kasama ang dalawang pasahero. Nakita sa plain view ang mga kahon ng sigarilyo na may tatak na Green Hills na walang may pakitang dokumento mula sa Bureau of Customs at katibayan ng pagbayad ng buwis. Inihanda na ang pag-turnover sa nakumpis na mga sigarilyo at

0: yan sa Bureau of Customs habang pansamantalang pinalaya ang mga suspect habang naghihintay ng formal na proseso. Kasama mo sa Aramen ni Excise si Iligan, Radyo Man Jeno Marco Tatak, Aramen.
1: Nagpakawala po ng tubig ang Amboklao, Binga at Ipo Dam matapos mabot ang normal high water level nitong weekend. Bunsod ito nang walang humpay nga ng pag-ulan dahil sa habagat, pinag-iingat po ang mga residenteng malapit sa dam o doon sa mga ilog na daraanan ng tubig mula sa dam sa posibleng pagtaas pa ng level ng tubig. Kaugnay nito'y patuloy ang pagtaas ng iba pang pangunahing dam sa Luzon katulad ng Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at saka Kaliraya. Binabantay naman ang Lamesa Dam sa Quezon City na nasa 79.94 meters o critical level na malapit sa spilling level na 80.15 meters. Samantala, nasa second alarm naman ang Marikina River matapos umabot sa 16.2 meters ang water level doon. Dahil dito inaabisuhan ang preemptive evacuation sa mga mababang lugar sa lungsod. RMN
2: Network News. Hinimok naman ang publiko na magpakonsulta agad sa doktor ang mga sumuong sabha dulot ng walang humpay na mga pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hugasan agad ng tubig at sabon ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. Matapos nito ay magtungo sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta at mabigyan ng doxycycline na antibiotic po na libreng ibinibigay kung kinakailangan. Naglaan din ng dengue fast lanes ang DOH sa mga ospital. Nagbabala naman si Castro na huwag nang hintayin lumitaw pa ang mga seryosong sintomas bago magpatingin sa doktor.
1: Alas 7:25 na po umaga, 7:25, sinuong naman ang mga kumuha ng civil service exam kahapon ang baha para sila ay makaabot sa testing center. Hindi alintana ng examinee sa Bulacan at Pampanga ang baha at malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat. Sabado, nung inanunsyo ng Civil Service Commission na suspended until further notice ang career service examination para sa professional and sub-professional levels sa mga testing centers sa Metro Manila. Suspendido rin ang pagsusulit sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Baguio City, La Trinidad at Abra. Inaabisuhan ng mga apektadong examinee na antabayanan ang kanilang update hinggil sa rescheduled examination sa kanilang official social media pages.
2: Pagpapakalat sa social media ng mga maling video at larawan para palabasing matindi ang pagbaha sa La Union. Ginastosan daw ng 5 million pesos. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariano.
3: Sa pagtaya ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V ay umaabot sa 5 milyong piso ang ginastos para magpakalat ng fake news sa pamamagitan ng pag-post ng mga peke o misleading ng mga video at larawan sa social media. Sabi ni Ortega na isa sa mga endorser ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ito ay personal na pag-atake sa kanya kung saan pinapalabas na matindi ang pagbaha sa kanyang kinakatawang lalawigan. Di ni Ortega ang katotohanan, ang larawan at spliced video na ikinakalat sa SOCMED ay hindi baha kundi malakas na agos ng ilog sa La Union dahil sa malaking volume ng tubig ulan. Kaya naman apela ni Ortega sa publiko suriing mabuti ang mga larawan at video bago ito i-share sa social media dahil naghahatid ito ng fake news na maaaring magdulot ng panic o pagkabahala.
4: Personally po, targeted tayo ng malaking hit, about 20,000K yung engagement sa kayong targeted hit sa atin. Biktima po tayo ng fake news at biktima po tayo ng sunod-sunod na spliced videos, fake photos, exaggerated photos at halatang-halata po na binabagyo ng ating probinsya, eh meron pa rin po mga taong nag-spread ng mga ganitong kalokohan at para lang manira ng tao. Ngunit hindi naman po natin iniinda. Ang gusto po natin eh, maalalayan po yung mga tao during the times of sakuna. Ang tansya po ng team namin, ginastusan po tayo ng around 5 million para lang makapag-add saka makapag-advertise.
3: Dagdag pa ni Ortega, walang nasira at wala ring ghost flood control project sa kanyang distrito at yung mga lugar na binaha ay catch basin at walang flood control projects. Samantala, nagpasalamat naman si Ortega sa mabilis na pagkilos ng lokal na pamahalaan sa La Union at mga local teams na maagap na nagsagawa ng paglilikas sa mga pamilyang apektado ng paghagupit ng matinding sama ng panahon. Ayon kay Ortega, nadala na sila sa mga nakahanda handang evacuation centers at patuloy na hinahatiran ng tulong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Sa gitna po ng mga perwisyo sa ulan at baha, may magandang balita naman sa mga motorista dahil sigurado na raw po ang rollback sa produktong petrolyo bukas. Batay sa huling pagtaya, maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Nakaapekto pa rin sa galaw ng presyo ng krudo ang pansamantalang paghupa ng tensyon sa Middle East. Inaasahan naman maglalabas ng official price adjustment na itatakda ng Department of Energy ngayong araw na ito.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Sinuspindi na rin ang pagpapatuloy ho ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., bunso dito ng ipinatupad na work from home setup sa mga kawaninang Senado dahil sa inilabas na kautusan ng Office of the President. Magpapatuloy naman ang paglilitis gayon din ang plenary session ng mataas na kapulungan bukas, August 11.
1: Labag sa batas ang paglagda sa anumang dokumento gamit ang pekeng pangalan. Iyan ang naging pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon kasunod ng mga isiniwalat na acknowledgement receipts para sa mga tumanggap ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Ayon po kay Ridon, may intensyon na linlangin ang publiko sa paggamit ng peking pangalan at pirma para makamkam ang kaba ng bayan.
6: I think as soon as we get to looking at each and every signature po, dyan po natin maipapakita na hindi po ito magkakaibang mga informants, hindi po ito magkakaibang binayaran para sa impormasyon, kundi iilang mga tao, iisang grupo lang po ang pumirma para po dito.
1: Naniniwala po ang kongresista na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang accountable officer kahit may mga itinalagang special disbursement officer para sa confidential fund.
6: Sa dulo-dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera eh. Kailangan po ng pirma nung pong head of agency. Walang lalabas na pera. Walang cheque na may issue. Pag wala kong pirma ng head of agency. At mismong yung taga-COA po yung naglinaw. No?
1: Si House Prosecutor Terry Ridon.
2: Philippine Reclamation Authority binantaan umano ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Kasama natin mula Senador Radyoman Conde Batak.
7: Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na binantaan at pinressure ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA noong nakaraang taon, kaya natigil ang naunang imbestigasyon sa reclamation sa Laguna Lake na sakop ng lungsod ng Taguig. Batay anya sa impormasyong ibinahagi ng mga opisyal ng PRA budget deliberation noong November 2025 ng Office of the President, kung saan ipinatawag sila ni Cayetano sa kanyang tanggapan at nagbantang ipasususpindi ang deliberasyon sa budget ng OP. Dahil na pressure ng mga ito, hindi na lamang sila kumibo dahilan kaya naantala ang investigasyon. Sinabi ni Lacson na ngayon ay masigasig ang PRA na maimbestigahan ang umano'y illegal na reclaim sa lupa ng Taguig na posibleng makagenerate ng kita oras na mabawi ito pabor sa gobyerno. Nauna sinabi ni Lacson na ilang taon nang ipinapakitang flood control at mitigation projects sa mga Cayetano ang reclamation operations sa bahagi ng Laguna Lake. Gayunman, kahit sinasabi ni Cayetano na ang nireclaim ay government property, kailangan pa rin kumuha ng mga permit at dokumento ang Taguig mula sa PRA, Laguna Lake Development Authority at Department of Environment and Natural Resources bago magsagawa ng reclamation work. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
1: Tinanggihan ng Department of National Defense ang panawagan ng China ang abandonahin ang posisyon sa Bajo de Masinloc. Kasunod na rin niya ng akusasyon ni Chinese Ministry of National Defense spokesperson Chen Xi na nagsasagawa raw ang Pilipinas ng hindi lehitimong gawaing lumalabag sa soberanya at karapatan sa South China Sea. Buwelta ng DND, matagal ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Giniit pa ng ahensya na pinagtibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling ang mga maritime zone at entitlement. Ipagpapatuloy ng ating gobyernong pairali ng soberanya sa Bajo de Masinloc at hindi raw pasisiil sa mga maling naratibo at paninira ng China. RMN.
8: Network News.
2: Sa iba pang mga balita, 7:33 ang oras ngayon. Pag-aangkat ng mga animal meat mula sa 7 bansa sa Middle East at Europa. Pansamantalang ipinagbawal ng DA. Kasama natin sa balita sa Excel Radyoman, Chelsea Arcilia. Chelsea.
8: RNN Live Report.
9: Pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at piling produktong hayop mula sa 7 bansa sa Middle East at Europe dahil sa mga kaso ng foot and mouth disease o FMD. Kasunod ito ng opisyal na ulat ng Food and Agriculture Organization of the United Nations na may outbreak umano ng FMD virus serotype SAT-1 sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Kabilang sa ipinagbabawal ay ang pagpasok ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling kapitan ng FMD, gayon din ng sariwang karne, pasing, talaw, hog, tungay at sibilya ng hayop alinsunod na rin sa Department Circular Number 39. Sakaling may magtangkang magpasok ng nasabing mga produkto at buhay na hayop sa bansa, inatasan na ng DA ang mga veterinary quarantine officer na harangin at kumpiskahin ito. Layo ng inisyatibo na protektahan ang sektor ng pangahayupan sa bansa na bansa isa sa mga pinaka nakakahawang sakit ng mga hayop sa mundo habang pinangangalagaan ang good or food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Ang foot and mouth disease ay nakakaapekto sa mga cloven hoof na hayop gaya ng baka, baboy, kambing, tupa at kalabaw na maaaring makaapekto sa produksyon ng mga hayop, pagkaantala sa supply, pagtaas ng production cost at malaking pagkalugi sa mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Celsi Arcilia sa TAC RNN.
1: Anti-chismis ordinance ipinasa ng isang barangay sa Pulumulok, South Cotabato. Kasama natin sa balita ang Radyo Man Brian Oñate ng RNN General Santos.
10: Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng mga sigalot sa kanilang barangay na ang punot dulo ay chismis, minabuti ng konseho ng Barangay Landan sa munisipyo ng Pulumulok, probinsya ng South Cotabato na magpasa ng isang batas ukol dito. Ang Barangay Ordinance Number 8, Series of 2026, o ANNA Ordinance, prohibiting malicious gossip and providing penalties, ang naaprubahan ng Sanggunian Bayan ng Pulumulok para ipatupad sa nasabing barangay para di umano ito sa mga mahihilig sa chismis. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Mingito, ang author ng nasabing ordinansa na ito ang kanilang naisip na paraan para maiwasan ang kaguluhan dahil sa chismis. Ang nasabing ordinansa ay may kaakibat na multa, 1,000 pesos sa first offense at 1,500 pesos naman sa second offense, o maaaring mag-public apology sa social media kung mapatunayan na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kapwa. Naging positibo naman ang mga residente ng Landan na ukol dito. Anila, mas mabuting may susunod ng batas para hindi mapamarisan ang mga nagpapakalat ng chismis at pagmulan ng kaguluhan. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Oñate, TAC RMN.
8: RMN Network News.
2: Gadget shop sa Umingan, Pangasinan, nilooban. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
11: Yan yung ginawa nila, oh. Binasag nila. Wala silang tinira. Kinuha nila lahat. Siniran nila.
3: Pinasok at ninakawan ng mga hindi pa nakikilalang salarin ng isang gadget shop sa Poblacion East, Umingan, Pangasinan madaling araw nitong Linggo, August 9. Batay sa paunang impormasyong ibinahagi ng mga may-ari, dakong alas 3:45 ng madaling araw umano ng pasukin ng establishmento. Sinira umano ng mga salarin ang padlock ng roll-up door at binasag ang glass sliding door upang makapasok. Kita rin sa CCTV footage kung paano tinangay ng mga salarin ang iba't ibang gadgets na paninda, pati ang pagbuhat sa vault na nasa loob ng shop. Isang puting Hyundai Stargazer naman ang sinasabing posibleng ginamit na getaway vehicle ng mga salarin. Gayunman, hinihintay pa ang kumpirmasyon ng Umingan Municipal Police Station hinggil dito, kabilang ang posibleng pagkakakilanlan ng sasakyan at mga sakay nito. Nag-alok naman ang mga may-ari ng 200,000 pesos na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagkakakilanlan at pagkakahuli sa mga responsable. Na-report na sa Umingan Municipal Police Station ang insidente at nagpapatuloy ang investigasyon. Narito, ninakawan din umano noong nakaraang taon ang tayong branch ng parehong negosyo. Palaisipan ngayon sa mga biktima kung paano na isagawa ang pagnanakaw nang wala umanong nakarinig sa ingay mula sa pagsira sa tindahan at sa alarm nito.
11: Pangalawa na po ito na napasok. Last year sa tayog, Ngayon, wala pang ano, pinasok na naman itong umingan, kinuha nila lahat dito.
3: Wala pang kumpirmasyon mula sa pulisya kung may kaugnayan ang dalawang insidente. Kasama mula dito sa iFM de Gupan, ito si Idol Juana de Vera, Katok RMM.
1: Yung mga organizer ng Sinimalaya ay happy raw sa suporta ng mga Pinoy sa pelikulang Pilipino. 19 na film entries, mapapanood pa rin. Entertainment Balita ni Myra Jane Nasayaw.
12: Very happy ang organizers ng 22nd Sinimalaya Philippine Independent Film Festival sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa mga entries this year. Sa interview ng DZXL News, sinabi ni Sinimalaya Foundation President Loris Guillen na hindi niya ine-expect na all-out pa rin ang suporta ng mga cinema-goers sa kanilang mga pelikula sa kabila ng pagkakasabay ng Sinimalaya season at tag-ulan.
13: Oh, I'm very happy about that. This is a weekend crowd already. Despite the rain and depressions, the tropical depressions, that the people have not been discouraged from going to the theaters. Sinimalaya has always opened on an August, which is typhoon season. And so, alam na nila what to expect. It's jacket season.
12: Yeah. Say pa ni Guillen, interesting daw ang lahat ng entries this year dahil sa pagkakaiba ng mga ito kumpara last year.
13: And so far naman, iba-ibang ang subject matters, magkaiba. Unlike last year na medyo may mga similarities, but this year magkaiba. That's, you know, it's interesting. I have to think about it. I've just seen them once. There are some that I like, and then very much, and some that I have to think about.
12: Dahil dito, may paanyaya si Guillen sa lahat ngayong Sinimalaya season.
13: Gusto ko lang imbitahan ng lahat, lalo na yung mga estudyante, lalo na yung mga ipinanganak after nagsimula ang Sinimalaya, para makita ninyo kung ano mga produkto ng bawat age, bawat generation ng Filipino independent filmmakers, at ang gusto ko anong mga subject matters na gusto nilang ibahagi sa mga katulad ninyo.
12: Mapapanood ang 19 entries ng Sinimalaya sa Shangri-La Plaza, Gateway at Ayala Malls hanggang August 18. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: Congratulations sa inyong Sinimalaya coverage, Myra Jane Nasayaw and Cheska Mia Rosal.
1: Good job!
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman yung Profesor ng Bayan Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Marahay na aga, maayong aga mga kasama.
14: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: 742
14: RMN Network News.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
16: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now.
18: 43-0946-0947-049 and MKTG 2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
21: You care? We care! Kidney care!
22: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
16: This news is brought brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
0: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charmin!

0: Babcon with Bluefresh technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangdog, kumaka plus a charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Katapusan na ang hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuto ng Agosto 15, tutok 16. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, tutok 16, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahin ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto ng listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
4: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magdinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Maaga radyuman ang oras sa Pilipinas, last 7:47 ng tanga sa aga. Good morning, Radyuman Mags.
12: Good morning, Boss Idol.
13: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman. Good morning, Beth. Good morning, Lilo. Te, musta da bahada?
11: Mabuhay!
13: Buhay!
11: Ang?
13: Te, musta da bahada?
11: Hindi, kakabalo. Mabuhay ang!
13: Ano pinan?
11: daw atat na atat ka subungaw.
13: Kamusta da bahada? Ang...
11: Din ang baha subong?
12: Diin.
11: Dali lang, i-check taanay. I-check taanay ang aton sinimabian nga koneksyon, ang aton walang pag-asang nga forecaster. Live nagikan sa may Haro Plaza, si Radyoman Engineer Cute Nagay. Cute Nagay, good morning.
13: Good morning, Boss Idol.
11: Location?
13: Haro Plaza.
11: Kamusta na sumong ang baha?
13: Otod din dahon.
11: Dahon sang?
13: Dahon sa kini.
11: Sang?
13: Sa sini.
12: Sang?
13: Dahon na loyeb la. Dahon tang. Tumbagit.
11: Mau ganin.
12: Kahoy, kahoy.
11: Kahoy, kahoy.
12: Nautod ang kahoy.
11: Okay, nautod ang kahoy. Kamusta ang baha, subong?
13: Oh, damon din sa din motor. Hindi tulod ka, ng kanin.
11: Taga diin ang baha subong sa Haro Plaza?
13: Awak.
11: Tagawa. Oh,
12: grabe ba?
11: Lagi ko ito ginawa. Ay man ito ba?
12: Sa una pa na yaguro?
13: Sa di taga... Nanhaik.
11: Ah, sa Landites?
12: Landites.
11: Landites. Taga diin ang hawang baha?
13: Tuhod.
11: Taga tuhod? Subong?
13: Ang kabado.
11: Ang sabado? Okay.
12: Naulihi balita.
11: Kung ikaw abing mayor sang sudad sang Iloilo, subong? kung ikaw abi si Mayor Pipin Hukaban, aka Cute Nagay, ano ang imo himuon para nga hindi magbaha ang sudad sa Iloilo?
13: What I'm simpre, Drinetsi.
12: Uy ka, very good! Very good!
11: Very good. Ano pa, Gade, para hindi magbaha?
13: What I'm control?
11: Putang sang?
13: Control.
11: Control?
13: Oo.
11: Flood control?
13: Flood control, yes.
12: Panami, no? Panami.
11: Ano pa, Gade, para hindi magbaha?
13: Para hindi na subong namin na baha, subong namin dalan.
11: Namiyon dalan?
13: Mm-hmm.
11: Okay. Ano pa, Gade, para hindi magbaha?
13: Baha, pagid?
11: Para hindi pagid, anong himuon mo para hindi pagid magbaha?
13: Butan, kadang, ano yan, kanal eh.
11: Kanal, ayan.
12: Kanami, no? Kanami.
11: Ti, bisan may kanal ka na, may flood control ka, kung kusog-kusog ang ulan, mabaha na hindi.
13: Hindi, nasa baha.
11: Ayan. Ti, matsag mo, kung may, hindi ko na pa pamangkot sa'yo mo, basi, hindi mo masabat bala ako mo. Kasi kung salak lang akong pamangkot, bala kaya kiganta ka listener. Cute na guy! Ano, ini-extroke anay. I-check natin. Salamat, Gage, sa report. Cute na guy, extro!
13: Ako, Cute na guy! Tatak, I win!
12: Very good!
11: Mayo,
12: sagad na siya.
11: Anong kape mo?
13: Nescafe.
11: Nga, ganun ka, Nance.
13: Anami, amot na ite, brato pa.
11: Anong kape ko?
13: Nescafe.
11: Anong kape ni Rajuman Mags?
13: Nescafe, man.
11: Anong kape ni BBM?
13: Nescafe, man.
11: Anong kape ni Inday Sara?
13: Nescafe, man.
11: Sa mga tapalamati nato, mga Rajuman, mag Nance Corn Coffee na. Ara na sa atong balita, ako sa atong mga butika. Ang Nance Corn Coffee, mga Rajuman, ka-duha or ka-isa mo lang baklon, pero ka-duha mo imnon kay naka!
13: Tibag!
11: Gani sa mga suki na ito, Magnansuan Coffee. Anong bala news mo?
13: Sestat!
11: Ang Soft Touch Wonder Oil, may-ari ini, mga garadyuman, sang Virgin Coconut Oil, Lemon, Eucalyptus Rosemary Oil, kag Aloe Vera. No. Bago pa lang!
13: Upusan na!
11: Sa mga suki na ito, mag Soft Touch Wonder Oil, sinong imo tamyawan kita, guy?
13: Hi, good morning, ito sa store! Hi, Toim pa. Good morning. Okay. Dok morning pa daw. Good morning.
11: Si Kwan, wala mo ginatatamyo. Si Mama Maricho.
13: Mama Maricho, good morning.
11: Okay.
13: Pare Bibot, good morning.
11: Okay.
13: Nick Sales, good morning.
11: Buta yung man, pare.
13: Pare.
11: Pare Nick.
13: Good morning.
11: Si Dr. Nenneth Pador, birthday niya sumong.
13: Happy birthday, Dok Pador.
11: Kantayan ay si Dok Pador. Happy birthday to you.
13: Happy birthday to you.
11: Sayo ang pulutan.
13: Sayo, ano, mintana, busog na kami.
11: Okay. Anong mahambal mo kay, anong kwan mo? Birthday wish mo kay Dok Nenneth?
13: Tani, dala mo kami manok.
11: Ano pa, Ged?
13: Mango plot.
11: Okay, ano pa, Ged?
13: Fruit salad.
11: Oh, ano pa, Ged?
12: Muna ba?
13: Muna na.
11: Muna na? Manok, mango float ka fruit salad? Hindi ka litson?
13: Hindi lang litson.
11: Hindi ka sang ano? Sang mga kasag, mga alimango?
13: Hindi ko lamang.
11: Hindi ka gusto sang...
12: Cookies?
11: Five cookies?
13: Ito ko lang, dubo, tangkong.
11: Ah, hindi ka gusto sang tagaan kami ni Dok Pador 5,000, hindi ka?
13: Apo de, bro.
11: Salamat kita, guy!
13: Ay, to good morning, Mama Banji, Mama J, to Pabibi, muna na.
11: Sino?
13: Ha?
11: Sino ang Pabibi?
13: Maji, yes, good morning.
11: Kasi sino pagin? Pabibi
13: ang mga? Pipada.
11: Ah, Pipada. Okay, sige.
13: Sige, bye-bye.
11: Salamat kita, guy, ha? Ang ako ng ipabakasin mo, baklon mo ha. Salamat kay Kikyo Tagay. Last 752 sa arin ng mga karadyuman ang aton sining mga balita subong aga.
14: RMN News, Diretso Headline.
11: Umu-honor sa sudad sa Iloilo, may mapalapitan na agon mapadasig ang pagsabat sa ila kinanglanon pagi sa gintukod nga HOA Affairs Office.
15: Sa showbiz, Nadine Lustre nagpagwas ang bagong kanta nga Personal.
11: Sa inampang alas Pilipinas women, nakuha ang silver or silver medal sa 2026 CV Cup Leg 2. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
15: Life Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended kag most prescribed the Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
11: Magkaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gunang imo ang imo siring 11 pesos, hindi pang ibakal sa sigarilyo. Dahil sa butika, bakal ikaw sa tatak ili, tatak original. Inom kita sa Life Extension Vitamin D3, aprobado sa FDA sa Pilipinas, kag sumungman sa Amerika. Mag-Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
15: Rajuman Magi Ereswelo Maleriado.
11: Sa detalye.
14: Tatak
16: RMN.
11: Mga garadyuman, mas mapadasig na ang pagsabat sa mga ginapalambot ng concerns ng homeowners associations sa Iloilo City Government tinibangod sa gitukod ng Homeowners Association Affairs Office o kon HOA Affairs Office ngayara sa idalom sa Iloilo City Local Housing Office. Mangin supervising office ang ICAH o kon ICLHO o kon ICLO na magpatuman sang katungdanan sang HUA Affairs Office ang bagong opisina ang mag-aatubang sa naglainlain ng concerns pamangkot kaginanglanon sang HUAS may gantana sa pagdumala sang ilang mga asosasyon. Mahimo man magkabulig ang HOA Affairs Office sa mga private homeowners association sa mga subdivisions diri sa sudad sang Iloilo.
15: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod nga nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Okhik Alternative and Health Food Center. Napasakaan na sang kaso nga 2 counts ng frustrated homicide ang manog pangilimos ka nag-agaw sang armas lutang sa isa ka gwardiya sa tubang sang University of the Philippines sa kon UPV sa city proper. Gininago ini kay alias John, 28 anyos, sang barangay de la Rama, city proper. Payag ni Police Captain Jesus Cambay III ang hepe sa Police Station No. 7 sa Badong sang aga nilagi pasak ang kaso bato kay alias John. Dugang panikambay nga may ginpatigayon man nga case build up sa prosecutor's office dala ng pagpakita sa CCTV footage kag dito nakita nga nagpalupok sang armas ang isa pagit kag gwardiya sa piyak nga establishmento bangod nagdepensa ini sa iya kaugalingon gani indi na ini mapasakan sang kaso nga illegal discharge of firearm na ibaluan nga gindakop si alias John sa kapulisan matapos nagpanglimo sa isa ka coffee shop kag nang agaw sang armas ang gwardiya kun sa diin naghilibion ini kay nagpayag nga wala siya sang sala apang nakita sa CCTV footage nga ginsundan sini ang guard ginagaw ang armas lutang kag ginpitkan apang maswerte nga wala naglupok sa karon preso sa gihapon si John sa Police Station Number 7.
16: Tatak RMN.
11: Las 7:56 antang na sa agay ng Philippine Standard Time ang balita ang inabatian ang inadulong sa inyo sa Santol Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen. Maayo ni para sa inyo ng mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Sa mga tampalamatin natin, updanta lang sa healthy lifestyle. Hindi kita anay magsinagi ka pinanigarilyo, hindi kita mag-inom. Sa mga suki natin, exercise kita kapag inom kita sa Santol Plus Gold. Gani sa mga tampalamatin natin, ano pang inuhulat ninyo mga karadyuman aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy mag Santon Plus Gold na kita.
16: Tatak RMN.
11: Sa piyagabahin, pila balaka sa isang hotel ang imong nahibaluan. Pila na diri ang imo na tiniran. Ginpatpat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pinakasahi isang hotel. Sa interview sa RMN Sapa Turismo Kapumuluyo Program, ginpahig ni Manikan nga may nibagnubo sa 18 kasahi isang hotel sa bilog nga kalibutan. Laki sa mga kilala ka nag-trend amo ang luxury hotel, business, budget, apartment, airport, casino, eco-friendly, floating, and water kag-capsule hotels. Paig ni Manikan, nagdamo ang sa isang accommodation establishment. Bangod sa preference ng tao, pag-evolve sa transportasyon, nga magkabulig sa convenience ng travelers kapag expand sa mga negosyo sa ibang nga lugar, nagakinanglan sa matiniran ang ila mga empleyado.
17: We would think na ang isa hotel is the same as everything, as the others, gali, no? Wala sang differentiation, wala sang kinalain, magsulod ka sa isa hotel, pareho ba na siya sa dason nga hotel? No. May ara, gali na sila sang mga differences, no? Nga kung sa diin tunan tagid subong. And number two, nga importante, nga may ara, different kinds of hotel in a city or a community, pareho abi sa Iloilo City, nga ang nga kahinanlanon, gid, no? It's not even importante, but why? Nga ang kahinanlanon, nga may lain-lain.
11: Ginpayag man ni Manikan nga makabulig ang government agency kag stakeholders pagi sa papakigangot sa mga hotel sa una nga ginagkadtuan sa mga turista kag mga tawo nga nagapadulong sa lugar.
17: Sa mga natin as stakeholders no sa Iloilo City, I really wish that you will realize this. Kaimportante gid sang role sang isa ka government agency and other stakeholders for that matter to have a close coordination with hotel owners or with hotel employees and officials.
11: Ang kabahin sa pahayang sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan.
15: Ang ining abahin gidadulon sa inyo sa Sato Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Sato Plus Gold. Ang Sato Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract saling sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Sato Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nag-organisar ang Iloilo City District Jail Female Dormitory sa Pickleball for a Cause nga ginpatigayon sini nga August 8 to 9 sa Dink District by Pickleball MD Ungka Uno Pavia, Iloilo. Suno kay Jail Inspector Maria Jemima Faylaban, Acting Jail Warden sa Warden sang ICDJ Female Dormitory, ang tanan nga income kag donasyon gikan sa mga event igabulig sa mga persons deprived of liberty o kon PDLs, ilabi na ang wala sang ginabaton nga suporta gikan sa ila pamilya.
18: This is for a cause, Pickleball for a cause. Kay ang tanan nga proceeds makadto sa amon ng mga PDL, especially sa mga wala baladalaw, ma'am. May ara kita nga mga PDL from Negros nga hindi pwede ma, do ka imposible nga dalawan kay tungod, you know, distance kag syempre financial, no. May ara magkita mga taga Mindanao, may taga Luzon kita. So amo na nag-organize kami sina pinaagi sa amon nga health service.
15: Payag ni Faylaban nga may nagkalain-lain nga kategorya nga mga tournaments sa ringgit buksan ini para sa tanang nga interesado nga maghampang sini. Dugang pa sang opisyal nga sa ila pasilidad may yarap man sang magamay nga pickleball court sa di nagahampang ang mga PDLs bilang parte sang ila kalingawan nga makabulig sa ila physical kag mental health. Suno kay Faylaban may yara subong sa 300 sa is ka mga PDLs sa female dormitory.
16: Tatak RMN.
11: Imuntola Sotso, antang nasa aga, ini ang Philippine Standard Time, agarajuman, yaring isa sa manakainom sang Evergreen.
19: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
20: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
19: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Magarajuman sa mga tabaramati naton mag-Evergreen ha.
16: Tatak RMN.
11: Patay ang isa ka-construction worker matapos nga nahulog sa crop divider sang combine harvester sa Barangay Pandan, Dueñas, Iloilo. Ang biktima gininago kay Alice Jan, ginabanta 19 anyos ka nag-edad o ang edad kag-residente sa Barangay Sibakungan, Lambunaw. Base sa investigasyon sa Dueñas PNP, nagapungkong biktima si Babo sang combined rice harvester samtang ara naman nagapungko sa kilid sang karsada ang duwa sining kamag-obdanan nga naghampang sa Mobile Legends. Hinali ila na batian sa duwa sining kaka-obdanan ang biktima nga nagapangayo sa tabang matapos nga nahulog kana trap sa crop divider sang harvester kabandanan nga ila iniintingwaan nga tabangan apang hindi nila ini masarangan. Nagpangayo sila sang bulig sa iban. Pagid nila nga makopdanan sa barracks kaya sa nakakuha ng biktima, gila yun ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar nga napatay.
15: Ang ini nga bahin kinadalon sa inyo sa Superfiber, tiluyang inyong akolon, paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products on Life Extension Philippines.
11: Las 7 o las 8, 8 na o las 8, 2 antar na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tagpalamati naton, ano pang ginahulat ninyo kung gusto ninyo nga magpa-check up o ay kamukwarta, kadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy open sila. Wala dito sang bayad ang check-up, Choy. Hindi ka dito pagsukton sa doktor sa check-up. Ang imo dito nga ibayad sa doktor, thank you ng kag-smile, kag-aircon pang ila sinimaabian nga clinic. Gani ano pang ginahulat ninyo? Gadto na, bisita na. Ara sila sa May Banwa sa Estancia, Sulat Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kinis ang Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Guimaras.
16: RMN
11: Nasotso 3 sa pihak na bahin.
16: RMN News
1: Sports.
11: Nakuha na sang Alas Pilipinas Women ang silver medal sa 2026 sa CV Cup Leg 2 sa Thailand. Ini matapos ginutos ang team ang Indonesia 25-13, 23-25, 25-19 kay 33-31. Antes ni na pierde sa Pilipinas ang Vietnam pagkatapos sa 7 katuig. Ini ang best finish 10 usod sa regional tournament.
15: Ang balita sinampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag o garantisado